0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
1: Extra! Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Tere Robles. 50 inoybi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
9: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
12: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
13: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
14: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
15: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
13: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
14: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Kung moingon si mama nga,
18: sige kagaw, inanani mong tambal.
19: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha.
18: Han, nakalimtan na po ni mo imong vitamins.
17: Ang iyang buot ipasabot.
18: Gihigog mata mo, maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
20: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kaila ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa, say it with Generica Drugstore.
21: If symptoms persist, consult your doctor.
0: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
22: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
23: Rush Boy Nationwide!
24: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
0: That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
25: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RNN.
2: Mayong buntag sa tanan, karun, atong madungog, ning istasyon, RMN Cebu, 612 DYHP, ang santos nga misa, nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño.

0: Swakto Pack. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with easy patak cap. 45 pesos lang.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone food sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Nakugyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Mami, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
10: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
11: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
9: Ayaw ka balaka, naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
10: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
11: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
9: iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
12: iBerry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
2: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist,

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy at pil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang gyud ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang gyud ka? Make it happen with Inner Bone Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Inner Bone Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Inner Bone Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
11: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
12: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
13: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
11: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
14: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
13: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
15: Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams ug top 10 sa Nurses Board Exams.
17: Kaninyo ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism ug Business.
16: Ug libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
17: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
18: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
16: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti!
19: Happy Fiesta!
14: Kinahanglan, extra ang anda.
19: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
14: Naana mga bisita?
19: Kajut lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
14: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
19: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable na pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, arulikay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
3: Tunay Natural at Original.
2: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Na alas 9:37 sa kanya sa station manager Attorney Rufo Fernandez Banyo katukoban sa kontrol si Kis Zasminia ako niya sulugot sa kanya nang si Day Bambina. Welcome sa Tutul Manon Bambina Show Morning Edition ning Adlaw Domingo pizza pizza masarap pizza ato pizza size pizza no ibi pizza dis pizza dis di mo ko kakita o so, kung napinahan akong sama din mo, kung kikita sa layo na, oy, pwedeng simhoton lang, Charles. Tahak na, alas 9:38 na.

Last night, because I know why I'm not talking about the moment on, and they've been being a show, morning edition, and it's on RM and JYHP. My papuri na, ngato nila ni, ah, dia sa tumante paminaw diha sa runda, Mrs. Elenita Villagracia, o Mr. Capito Villagracia, Tupas Runda Cebu. Mrs. Marcila Balansag, and Mr. Tony Balansab, Kansayahon Runda Cebu. Kumusta diha si Reverend Vanier Daniel Dakulan diha sa parokya sa runda, and Reverend Father Ben Gatso. Ang kung sa mga pagpaminaw sa runda gihapon sa Gina Sketsenit, Christy is this Abonio, Abonjo, Jennifer Kabul, Kabilion, Eileen Kalimot, Sarah Tihas, and Mida Hemena. Good morning, mga punta kanyang dito na diyan. Patayot na.

0: noy bini, alas noy, alas 10 noy bina. Amang awit gi pangayo ka to certain, gi pangayo ka to ni Director Randy Susan and Director Miss Ivert Daso. Sila gi tawag ang magnetic pair sa Bambinas Angel sa drama department. Oh, namino di kala to karon si Director Ida, Director Stampo sa news department or Director, di mo kukuluwas. Sakit mo kayo kung samad ka sa pinasyon, mamaas, pero na-duty d'yo ko. Binomdom na.
1: Balita! Di ba si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa Tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
2: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag-estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
1: O libre pa yun ang Senior High School sa ACT.
2: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate do sa public junior high school sa siyudad.
3: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
1: Oh, ani mo pretty? Ay galimti.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Protect Chan.
9: Yakult.
8: With 8 billion live LCS.
9: Yakult.
8: That may reach the intestines alive.
9: Yakult.
8: Helps improve digestion and boost immunity.
9: Yakult.
8: With proper diet and exercise.
9: Yakult.
8: Kaya panalo ka Chan.
10: Mami, makahilumdum ka ba atong last kagi panuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabi sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
15: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
16: Available na sa Mercury o mga suking butika.
17: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo, dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your

0: Swakto Pack.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
5: United Home. Unilabian.
6: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
9: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
8: Same nutrition, half the price.
7: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
10: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTB-252384, Series of 2026.
11: Tak na alas 10:15 na. Nabi na wasit talaga noon. Pambina siya orin ni sa DYH pinin na lo Domingo. January. Mayo 10. Sama na siya man kung kasayo. Good morning. Our program director, Ma'am Aida de la Cruz Campos. Tres Maria, Ma'am Pumps, Ma'am Baby. Ni duty ko Ma'am Aida de la Cruz. Masagot ang doktor ng Mari ko. Kay gusto niya nga mahigdari ko dito sa bukit. Tungkol kay sakit ako. Pero siya sa kong saman. Happy Mother's Day ko no, and then Bambina, dili pa makoy na handagang guwang manggo, Charles! O kumusta kayo ng panganak, sakit ka nung nag-aayo? Picas ko nung TL Katre, Picas TL Menterio, basta mga nagtaisip inahan, huwag makoy nakita ko, uwe, huwag sa kanong kitang TL, Leo Cleo, Gra, what's up po? Aray, kasakit sa operasyon. Thank you very much, Dr. Erving Grecia, sa LGU Oslo. Mga iopiras ako sa mat, kinagbalik-balik ko din sa private hospital, dila na kong anlan. Wapun nilang iabrihan, nakuman ko 14 days ng medication. Pagkabunta ko dito sa LDU, si Dr.

sa prostate cancer. Tsaka malaga timan ako. Doktor, magpa-opera ako. Ayaw lang kaya, dako na rabag ang edad. Magpapaksin ko, doktors. Ayaw lang kaya, siniubusin mo ang immune system. Oh no! Salamat ka, Dr. Eving Gracia. El Dios Lob, of course. Good morning, Honorable Mayor Ronald Guarin, diya sa Oslob. Okay, kung masama ang nursing staff, diya sa El Dios Lob. Sa ako lumay ng duman ha, Ma'am Maria Mirasol, Ma'am Malu, Eric, Jusil, Bangkuyan, kasi po ito mga nurse, nakalimot ko, ako talaga ito kong list, nagdadabakay na ako, ang ako pagamangkon, pagagawan si Jipoy, thank you, ngayon mo kong ipamember sa YACAP, thank you very much, and congratulations di ay sa mga mag-unigraduate sa Servants of the Lord, di ay sa San Vicente Parish kagabi, eh. Thank you, Consial, ex-Consial, Jaime, and Ma'am Lorlin Moreno, sa Couples for Christ, nga mga Jaime, recruit na to. Salamat kayo nga na may nagtigil to karoon si Dr. Rene Bulyoser. Good morning, Dang. Tang na, alas just 18 na. May papimlawan sa mga sakop sa Holy Face of Jesus diya sa Oslob, no? Mrs. Leonarda Estinor, Mr. Florencio Estinor. Kumusta ka mo diya, ma'am, sir? Uga malay mga members sa Holy Face of Jesus. Carmen Ignacio Macaria Castro. Castro Verde. Gumusta sa akong domino ka nando si Ma'am Rose Edem sa RTC Oslob or Regional Trial Court Oslob Brands. Thank you. Mayong pagpaminaw niyo di ha. Ingumunod sa atong namino ka nando ka nando Oslob na to ang Gina Sketchen at sa Runda. Christy Abondio, Jennifer Cadillon, Eileen Kalimot, Sarah Tihas, and Nida Hemena. Kumusta ka mo di ha? Na may pagpaminaw sa sub ni Mrs. Elenita Villagracia at Mr. Agapito Villagracia sa Tupas Ronda, Mrs. Marcela Balansang Kansayahon Ronda at Mr. Tony Balansang. Kumusta man yung buntag, Reverend Father Daniel Dakulan diha sa parokya sa Ronda, Reverend Father Ben Gatso, salamat sa iyong pag-diukod ako sa Lana Santa, tolos pag-anak na ko diha sa inyong simbahan. Thank you very much sa guidance siguro to sa Mama Mary, kaya nawag ko ni Mama Mary, niya ang patro diha to sa Ronda kay Lady of Sorrowsman. Gigayran ko tungkol kapag-abot sa Oslob, gipirahan man ang akong inuntasama ni Dr. Eving Gracia. Thank you very much. May pagpaminaw, Terrio Figuero, Barbara Figuero, Tuting Swellos, Annalyn, o Junjun, diya sa Kaundalug. Asapit ni Kaundalug, Ma'am Sarah. Greetings from Sarah Siswellos and Amado Siswellos, Couples for Christ, El Pardo Buloon. Kumusta ka mo diyan? Salamat kayo. Dili niyo magkita ng akong page tungod kay nakasahag ko. Ako mo kung kipost akong boyfriend, Charles. No, marag na black akong page din niyo magkita. Arreres Bernardino, makalili mo, no? Okay. Tak na! Alas just 20 na! Padayon ta! Okay.

Alles just my new tonight. Let me know what's the total of my baby. I'm sure I HP. Happy Mother's Day. Ni mo ati bam. Diliko na hun. Kaw ko mga nakchars. Happy Mother's Day. Also, na ako sa ato ang mga kabanan. Labi na sa ato ang news department. Ato ang news director si Maida. Mam baby, mam pop. Sa tanan na mga kabanan. Ang man sab si Nanay Rose, kumusta? Pila na apo ni Nanay Rose ka karon, no? Okay. Happy Mother's Day kala ton tenan, Maricar. No, Marimar. Sa Dusut Baliangaw, Miss Amis Occidental, kumusta si Alger? And Happy Mother's Day, Barangay Captain Bebeline Lumbog, Santo Niño Ilongos Lady. Kumusta Barangay Captain Tito Gultiano, Tugi pa Ilongos Lady, and Barangay Captain Wilson Sabino diha sa Tabunok Ilongos Lady. Kumusta kuno diha sa si Pablo ug Andreng Lumapas diha sa Bantigi Ilongos Lady. Kumusta ka mong tinangan eh? O ga, mayong pagpaminaw, sabi ko no sa iya, mga kaubang mga konsihalis. Ang sunod na awit ipangayo ka ni Ix, Barangay Captain Bobby Ralios diha sa Tabunok Ilongos Lady. Iya ko nung pagkamangkon si Bonbon. Kumusta naman ang mga gidani mo dito sa Salugal do kay Robunbon. O kay ngumno sabi labi na nga mga awit ki pangayo sab ni alang kini ni Mama Nadi nga naminaw ka ni Diaz sa Tabunok Ilongos Lady. Di mo ko kalitok na o. Sukat ki pinahan ako sama din ako kalitok. Di mo po akong dila. Tars! Tahak na alas 10 media na!

no, no, los tus 39, no, no, no, se te lo van a bambir a Jordan, esa, de YHP. May pagpaminaw ni Ma'am Alice Anthony Howard sa Tabunok Ilongos Leyte, Mr. Marvin Ventec of Poblacion Oslob Cebu. Happy Mother's Day kuno sa iyong pinalanggang asawa. Happy Mother's Day sa ni mo, Bam. Di man tao ya, bayot. Ayaw! Alas Diyos 39 na. Aray, aray ako sa mother. Good morning, Dr. Erwin Gracias. Muna ko sa LGU Uslob, Dr. Rene Bolyuser, Human Life International, Cebu Chapter. And Dr. Jeffrey Del Socorro sa Ormoc. Hello, Doktor. Aray, sakit ako sa mata. Kumusta ko na ako mga anak? Sila si SG Siswelos, Sini N. Siswelos, din sa El Pardo Buloon. Kumusta si Lady Jane? Diyan sa Kamparang Buloon, El Pardo Buloon. Kumusta ka mo diyan? And usbo na ko ang ato ang saingan ini. Happy Mother's Day tanang mga inahan, bisag dili inahan, mga single mom, tanan-tanan. Bisan sa mga kuan ka ng mga amahan, nga sila mo mabarog isip, inahan, binaog ka ng nabiyudo na yung taon sila, sila mo inatay, inahan o tatay silang mga bata, no? Kumusta ka mo? O, usbo na ko, naminaw, di ka nga ako si Sister Marcela Cuerpo o Sister Adeta Candoli diya sa Uslob. Kumusta ka mo? Sila, malo, Happy Mother's Day! Merna, Liti, Fee, Estreng, tanan-tanan. Happy Mother's Day, kayo yung talandihan ka na minaw ka nato karoon. Dila na kumapangantan na kinaghan kaayo, ha? Alas 10:40 na, ha?

niya, butok masita ka rin rin si Engineer Ruel Quirante. Nalambok man siya, eh. Kanarap ko na malambok, Ruel, namugamay ang imo. Ay! May nom-nom sa ta!

0: sandal, ang super sandal.
1: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Tag na! Alas 10.54 na! Naminaw na utom na to si Ma'am Aida de la Cruz Tampos. Matupan niya, good job! Binibabina Bernardino, nice music. Thank you, Ma'am. Naayo na ka. Matupan na Sara Cezuelos. Kipirahan ko, sakit kayo kong samahan, Ma'am Sara. Engineer Judah Flores and Ma'am Cathy Flores dito sa... as muhon kolonya tuburan magsiyot ako sab dito sige ingnan niya ko ma'am Judah ma'am Kati Engineer Judah unsa man yung ganahan okay Merlin Birungan Delio talisa thank you namina may karon thank you ma'am thank you angaw tahag na alas 55 na niya ang awiting pangayo ni Mrs. Judy Luzano sa Alo Oslob Cebu.

Bag na! Alas 10:57 na! Mayroon pag paminaw ka na to diya sa Danau City. Unsa ni nga baryo? Lang Kugun Cruz, Danau City. Ang yung pangayaw nga, to love you more. Nisa lang diyon. Wa mo ko ano nga mga music, ma'am? Director Goliat, wa mo ko ano yung mga music? Wa ko ko download ano, to love you more. Nisa lang diyon. Thank you anyway, from Nen Batukan, Lang Kugun Cruz, Danau City. Kanila ko ihatag, be?

Miss Bonnie Tyler, siyang awit nga Total Eclipse of the Heart. Ang suri kayo, ha? Ito na nga yun, Miss Celine yun. Kawa ko itong mga music kanila ko nakita. Di alas Kuya Boy, wala Kuya Uras. Ang asa itong station manager, Atty. Rafael Fernandez Banyo, news director and program director, Pamaida de la Cruz Tampos. Ako ba sa control of sick cases, Minya? Ako niya sa lugod, sa kingin at sinday, Pamina. Thank you for watching. I think we're watching. Thank you for watching. Alright, thank you.

Jesteron sa buwan sa Mayo. Tuig 2026 pa. Ay, mga kabit-abit rin, maday yun mga barangay eleksyon, no? Nilisan ako na nila nilang kapitan. Mga konsihal. Ah, sige. Kailan yung panidaan? Ngayon ba? Kamusta ang ato mga minilyon ng mga sukig digbabinaw? Nakahanginan o sa social media platform. Labi na diyan sa provincias Negros, Bohol, Leyte. Yota sa mga saads, Mindanao. Sa Ormoc City. Sa Leyte-Leyte. Mas bati o masin sa Musta magdanaan ining mga orasa sa nilipamod do? Musta diya sa inyong mga kusina on sa may lutoon diya? Andaman na natanan? This is Mr. Dodo Ginday. Kalawan na na diya mga timplahan na to. Timplahin na na.

Chick, Eleven All Night. Alas 9 na. Kayo pang Oktobo sa mga misis, mga dodong, mga inday, mga mister. Tanawa na lang yung tagsa-tagsa diya ka mga kusina. Unsa may atong luto-luto on rung Oto, ha? Makarong Oto, kayo rung makalamoy na tang talan. Unya? Arong makalamoy na tagmayo niya, arong mabusog na sa tagmayo kasi may gay. Ron, na mauso rong diet by kay, wa mauso ma-diet diet ron. Wa mauso rin, eh, budaot na tayo mag-diet diet, ha? Hab-hab daw, doon ay angay, hab-hab on dia.

0: kumusta mong talan?
1: Ilan ba? Ibura!
0: So, kumusta mong talan, ining mga orasa? Kung dati regabunta, no, ha? Ah, balag na regabunta ron, nag, sinati regabunta sa kapait sa atong pamuyo. Importante, buhay regabunta kasama kayo. Upande, ha, nagkatun-katun, nag-1D18, kuyawa na 1D18, eh, mura man tag kuyaw na. Dool na sa gingon nilang mag-diet ha, mag-diet. Kwaon ang tea, aday.

apuntar, tienes que apuntar. Había ronda estado de punto a las 12, sacó un tojo. Alumba un gong al tentacal. Manita onde ang nangita pagwani ipalitong buglas loya narana ay malung agro niya awa na ay sugda-sugda nagsugot na nabi as no kusda po as no kuso isugda o pasipila nabi as kaw-kaw na no may iwala ba sugda-sugda ganiha, ganiha, inyo na patinsan ang atong live report dito sa Naga, ganiha. Pani Konsel Boy Tablati sa Iniyagan, kaya na may takong krimi na hitabo dito sa Naga, no? Particular minti sa barangay Iniyagan, sus, kasilingan o addict na sa... Ita yan ang addict, eh. So, nang balag, panunggap dito ang mga asod. Yan to yung usaron na ito kabuhok ang anak at yung pamilya magtiayon. Apil man yung dunggab-dunggab yung mga magtiayon. Grabe. Patay ang amahan, patay ang iyang anak na lalaki. Napunsi kasama dinunggaban ang naangkon sa inahan. Nanaapay ang taong rustambalanan. Ining inahan, iyang uban iyang apo nga 1-year-old batang babay ay mauntay dunggabo na sa ining adik. Iyang uban, so mautong siya mo ay natusak-tusak unsi ka dinunggaban ang naangkon in taon ni ining usa ka lula. Lugar asawa ni sa namatay nga bana o anak lalaki. Buhay rin ni si nanay, no? Wa niya og itong bata, 1-year-old, baby girl. Matay itong bata in town. So, iyang giuban. Alalag siya, madunggab-dunggaban. Mas nadi lang ang bata. Na itong pagpaka ng kapulisan sa Naga sa paspas nilang follow-up operation. So, sa ilang follow-up operation, mahigala, ang suspek ilang na gukdan dito sa balay sa parintis iyong papa. Sa Talisay City. So, hitabo mga pasado alas dos. Mga dayong alas city po nasikop nila ganyang buntag. Kaming maog nga suspect nga na ho kung ilang silingan o niya murag parinti-parinti na po ninila diya sa Murok Eskwilahan sa Barangay Inayagan. City of Naga, Pastilan. Oh, yeah. Ayaw kayo sa buntag, pamukaw o kutsilyo. Idunggab-dunggab, tagka nagsamad sa papa. Yan, sa anak po, laki, dakhan po. Kining iyang mama po nga, iyagi uban ang 1-year-old bata. So, mauna matay, isunudugdunggab, inisuspek, maupoy na dunggab-dunggaban po, dinis mukumuku, dakhan po kayo. Paintahon ni Ron Stambalanan, Pastilan. So, suspect, dito na. Bangag pa kayo sa kwan. Sa Cebu. Atong panikonsyal Boy Tablati sa atong exclusive interview niya ganiya. Atong po sa radio ka ganiya. Kaya atong maningi flash report o breaking news sa atong Sibianan DYHP. Kita mo niyo una nakakuha ni mga balita. So,

0: Aan yung dugay ni nakapitan po ya, sa siyudad sa Naga, mga higala, sa Inayagan, sa siyudad sa Naga. Karon konsyal na siya. Kuno ka to, papa. Sa klase sa lihok ba? Wa pa katugpa ni Tawana, pasti lang.
1: Pite!
0: Atong napiti in town, kining pamilya in town, no? Ito na nina report ka ganiya, no? Sa wa pa lang, sa wa kamatag sa'yo ganiya. Ito lang nang i-utro diri sa atong programa. So, may bawa po ang atong mga listeners niya sa Naga. Tunay na kong krimen nga ni Tabo kaganiya ang kadlawon. Patay ang amahan niya sa kapanday o mason o ang anak niyang lalaki. Niyang mama, amahag anak, inahan, amahan, inahan o anak maning biktima. Ang inahan mo ay buhi na parun sa tambalanan in town. Nakaangkon o unsi sa mga sama dinugaban sa buko-buko sa kalikana. Niya kutsilyo ka pati haita niyo. Nadya sa akong post mo, no? Sa post na to sa DYHP page na to o sa page po na to sa Paul R. Lauro. Manawa niya ako. So, grabe kayo. Ha, ito eh. Kikitsilyum ni Susina. Pangluba manigbaboy o pangluba o manok. Sus. Aita. O ino, sa atong news and public affairs o mga adlaw sa programang unang radyo, unang balita, lahos na diri sa programa sa atong station manager, Attorney Rufil Fernandez Banyog, straight to the point. Public Affairs Program na ang update sa maog paghitabo sa Naga, mga higala, ganiha, gadlaon. Ato na i-recap na ng ugma. O no, balik na din sa atong pulumanong Kutsaka sa DYHP RMN Cebu. Nag-isabak na ito nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Kaman dyan po si yung Kuya Puloy, a man with a thousand voice. Well, my fellow countrymen and to the People's Republic of the Philippines, I hereby declare a nationwide curfew.
2: Mga kababayan, ako po ang iyong Pangulo, Cory Aquino.

0: 19 minutos na managalabay. Ang alas 11 sa Dili Pamuhodto. Happy Mother's Day sa dala na itong mga mama, mga nahimo ng mama, single mom niya. Happy Mother's Day ninyong dala. O niya gawas nga naglanog-lanog ta sa labing lanog nga tingog. Sa Kabisayan ng Mindanao on air 612 kHz. Atong mga EM band, DYHP Armand Cebu. Napatalingog o nakita o napaminaw sa ta. Hilabihan ka tinapod nga signal na to atong official nga FB page vlog ang Bisayang Magsisibya. Alatanawa na niya i-follow, i-like, i-share ang atong official nga FB page Bisayang Magsisibya. Alatanawa makita ninyo niya inyong Kuya Puloy. Lahos-lahos naman eh. Dako kayo nagmarka na atong UBS niya. Oh. Here, Kuya Paul. Gagmay nga later o gagsolirans gugma. Kaya pa may alauna. Launa mo ng programa, ha? Niya pata sa atong tulumanon.
1: Ilaw ba? Ipuha!
0: Tsaka sa DYHP, hantod pa sa alauna. Meaning maong tulumanon. Happy, happy Mother's Day sa tanang mga mama! Dali pala ito basahon, kini mga greetings sa atong mga nagtanaw na niini nga mga orasa. Atong FB page sa Bisayang Magsisibya. Ani kini nga dalit na to sa atong mga mama. Nindot ni kita. Dara.

Atong awitan, no? Para to sa pahinungod na to sa atong mga mama. Warm up lang to, warm up, oh. Warm up lang to, pahinungod to sa atong mga mama. Kamudong na tayo mga mama, lanula na inyong mama. Kaksa, pasalamati. Kamat, thank you very much. Happy Mother's Day, I love you, Mama. Na tungod ninyo, tungod sa atong mga mother, atong mga mama, o sa itawag ninyo dahil sa inyong ginikanan. Mother, mom, mommy, nanay, inay, pero alang sa mga nabiyaan sa ilang inahan, napalikdan sa ilang ginikanan ng mga anak ni akining maong awit kaninyo. Gool-gool ni gamay kay awit manis o saka anak na iyang gipahinungod sa iyang inahan na nitaliwa na sa iyang kinabuhi o sa gamay pa siya, months pa lang siya, gitalikda na siya siyang mama, gibiyaan na siya, gipiyal lang siya, isalig lang niya ang ubang mga anak sa iyang lula. Sayo kayo nila gibiyaan ilang mga anak. Hinungdan niya ang usa ka bata nangita sa usa ka inahan. Di akini maong masulubun nga awit.

0: Okay, balik na din sa atong kapalaguban. Hudyaka sa DYHP RMN Cebu. Guys, ono do sa dial sa inyong mga radio. Kung gisabak na to, nining tulumanon.
1: Ilang ba? Ipurang!
0: Mubalik ang atong tulumanong hudyaka sa kauntuhon humanining pipila ka mga pahinomdom.
2: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod na pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
3: When you love, you caress.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care, nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Din sa atong tulumanon enyong tulumanon hudyaka sa DYHP RMN Cebu size 1-2 sa dial sa inyong mga radio nga gisabak na to niining tulumanon
2: ilang ba? Ipuran!
1: Kauban Japon sa inyong Kuya Polo a man with a 1,000 voice. Agong studio technical partner, Case Osmania. On guard, on duty, Jimmy Abelia. Sound kining mga greetings sa atong nga mga listeners, mga suki na kayo na itong mga tigpaminaw, tigtanaw sa atong official nga FB page sa Bisayang Magsisibya. Naon tani si Kwan, si kining una si Tony Tulido. Ato niya mayong unto, may unto na ganit siya. Oh. Pero wapay unto ha, kaya alas 11.34 pa man. Muingon tag unto, kanang alas 12 na pasado. Wapamay alas 12, wapamay alas 12 sa kauntuhon. So, buntag pa yapon sa taron. Although, padong na sa kauntuhon, kaya alas 11 pasado naman ta. Alas 11.35 naman. Tony Tulido, mayong nga adlaw. Watching na kuno siya sa Barangay Higusuan. Tomas Opos, Southern Leyte. Iya kuno i-greet ang iya kuno ng asawa. Happy Mother's Day. Lisa Igena, diri sa Barangay Higusuan. Barangay Higusuan. Tomas Opos, Southern Leyte. Kuya Paul, thanks sa pagbasa. Ay, sa bayan, Sir Tony Tulido. Yan, nakakuha na niya. I-follow, i-like, i-share niya. Hindi nga itong FB page sa Bisayang Magsisibya. Ay, naandi rin, naglanog-lanog ang itong mga programa. Station produce nga tulumano sa DYHP Armen Cebu. At itong ituyo nga ang atong on-air ato isod sa atong social media platform sa Bisayang Magsisibya nga page para ni sa atong mga listeners nga tuwa sa layo nga lugar. So pinagi sa social media platform FB page na to nga Bisayang Magsisibya kag tuwa sila sa gawas sa naso asa sila napita sa kalibutan. Kuha lang sila, maka-follow lang sila sa atong page. Makapaminaw yun siya sa atong tulumanon. Naglanog-lanog po sa Sibyaanan. DYHP Armen Cebu. Nice auto sa dial sa inyong mga radio.
2: Ilang ba? Ipunan!
1: Gawas sa tibadayan pagbasa kini mga greetings sa atong mga ka-FB followers na sa atong FB page Bisayang Magsisibya si LCI Coino. LCI ba na yung basa ni? LCI. LCI. LC o LCI Coino. Shout out ko nun siya sa iyang Papa Jonas Coino, Kuya Paul, na naminaw karon o niya. Happy listening son. Happy watching ni Jenjen Alsola. Mato niya mayong odo niya si Flor Deliza Katubay Bayato o niya. Happy Mother's Day sa akong Mama Daling, Mama Daling o sa tanang mga mama nga naminaw karon og i-greet ko nila tanan og Happy Mother's Day natong tanan labi na ni Remark Popoy o Ricky. Greetings ika ni Flor de Liza Katubay Bayato. Sa Tomas, asani? Sa Moises Padilla, Negros Occidental. Kanya si Bay Lef Reklapot. Ayong buntag pa diha, sir. Shout out ko sa tanang mama. Happy, happy Mother's Day sa tanang mga mama. Oh, gilabi na, sani? Labi na atiman sa ako, ah. Mga anak. Si Mama Bibi Mata sa Bantayan Island. Greetings ika ni Leprekla sa sityo Tagaytay, Barangay Gunting Barili, Cebu. Yan na dire ang amahan Jonas Cuino, mayong untok kanimo kasamang Paul. Shout out ko sa ni Noy Cosme og Ili Kayatas diha sa Kamarsyal Libo, Sibunga, Cebu. Og sa akong anak nga naglantaw pud nimo karon sa imong live sa Busay, Cebu City. Busay, Cebu City, no? Naglantaw pud sa sa Busay din si Juan El Shai, no? Wala din sa Busay, Cebu City, no? Sige na pa kong dagag alarma diha. Okay, amigo, amigo, ni Consial June Lupe sa Barangay Busay, Cebu City. Sa tanang taga Concepcion, Mabini Buhol, Kuya Paul, labi na ni Miguel Baliesera. Nga way sipyat sa pagpaminaw sa imong programa sa radyo. Tinaw po sa radyo, kay tinaw mo sa gaita diya. No? Frank Earl De Los Reyes, Happy Mother's Day sa akong mama, Kuya Paul, Mama Elsa, o sa akong Lola Feli from Maihaw, Kawayan, Masbate, Frank Earl De Los Reyes. Okay, sa akin kaya. Itong awit ka ganiyan. Inay, nasaan ka ngayon? Mensahe ito sa usaka anak nga nagbangita sa iyang mama. Kaya sa iyang pagmata, wa man dyan niya makita ang iyang mama. Oh, katong awita, ipahinungod to nato sa mga inahan po nga tayo nga ni taliwan sa kiliran sa iyang mga anak. O niya, lain-lain na ng uban na ay mga nawa nga inahan kay ni Bia yun. Bata pa lang, gitalikda na, gibilin lang sa apuhan. Unay sakit kayo. Sa usa ka anak nga sa gamay pa siya, wa siya makatilaw ug matuto sa usa ka inahan. Unang inay, nasaan ka ngayon? Dooy biya nga awit, no? Makahinoktok ka ba, no? Inay, nasaan ka ngayon? Landusan pa, maldita ba na imong mama, kusog ba lang mamunal ni mo? Imo gyapon ni siya i-greet og Happy Mother's Day, ma. Tungod niya, nakakita ka sa dagway sa kalibutan, kalibutanon. Nalsudong ni mo ang kalibutanon, ay iya man kang gipakataw. Ang ato niya pong mahalon, mga anak, nga kasinati mo diha sa kamaldita sa inyong mama, sug mo disiplina ninyo, ayaw na lang na, pasagdain na lang na. Ay, kabahin na sa pagpatulid ninyo na dili mo mahitumbawak sa bati ng mga binuhatan. So, Happy Mother's Day, Japon, sa tanang mga mama!

0: Okay, mubalik ang ilang paibunal humano na nining pipila ka mga pahinomdom.
1: Ahoy! Kidney Care Time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapo yun, nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni Kidney Care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
6: Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney Care time!
4: Perhesyo ning magpadialisis. Gaso kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang handa.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa-extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
15: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
16: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
17: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
15: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
16: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
17: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
15: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
17: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
18: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon imong plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z+. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z+ na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw. Sa kalamion sa cheese o crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
1: Magkauban na.

0: drink responsibly.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
5: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sagkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
7: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan nimong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naailetsyon, humba, adobo, kadereta.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
14: Basta na ay hilanat.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik. Ibay Jessic.
16: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Ilang ba? Ibulal!
7: Minutos na lang sa dili pa mo hagtok ang alas 12 sa kauntohon. Padayon tayo ni sa atong tulumanon o jaka sa DYHP Armand Cebu. Size 1-2 sa dial sa inyong mga radio. Nag-isabak na ito nining tulumanon.
19: Ilang ba? Ipulang!
7: Ako yapon yung Kuya Poloy, si Kuya Paul R. Lauro ninyo, Paul Kenneth R. Redoble Lauro na. Paul Kenneth Redoble Lauro, go! Onya, salamat tay kay Day Josephine Panimdim kung higala sa NBI Central Visayas og ni Park Eric Ayaga. Ayang pagumangko ni Day Josephine. 1-year-old naman gahapon, i-imbitar ko nila dito sa Barangay Tangki, Dos, Ciudad San Naga. Birthday sa iyang pagkumangko, nag-1-year-old na kini si Maya Rain, iyang mama si Jane, o iyang papa si Noah. Salamat kayo, o ni Lula Antonia Panimdin, diya sa Tangki, Naga City, Cebu. Bias pakal gahapon. Ako ang inasala eh. Lisod o gurot ang mga tao dito eh. At huwag kayo naglisod o gurot, ay ipadala lang po ko gamay. Tako kayong bukog na namilitsad ang daghang unod, agoy. Lingaw na si Kuya Paul, lingaw na saan binuhi ngayro. Ting ubob sa akong iro sa mga bukog. Na akong bukog eh. Sinigana. Salamat sa kayo sa giveaways. Nga gipadapot nindot sa nisya ka matang sa giveaways. Happy birthday. Belated na lang yun. Inday Maya. Ako ba ni, sakto ba ni pagka-pronounce na ako naisipin? Maya o May... Maya man siguro niya. Dili Maya ka lang siya. Sige, minaw na taglaing lingaw niining mga orasa sa kaunto, no? Minaw na taglaing lingaw niining kaunto. Atong oras untop ng alas 12 sa kauntuhon. Unto na good. Dara. Dara. Saya sa ta. Ya, hauna na na.
0: Masaya.
7: Hauna na na ang itong magipangloto niya, Mrs. Mr. Dodong Inday. Kay mani, unto na ta.

5 minutos na Mane Calambay. Ang alas 12 na sa countdown. A Mrs. Mr. Donong and I.

0: Ang neto na ito, kara na ng utan o, bukal na kayo ng utan o. Bukal na kayo ng utan na ito o, utan Bisaya ba? Gikuan, gisubakan o ka ng piniritong isda, awan na kung pati na. Ang banda, gasugba pag, ano, baliha na lang, ano, sinugbang nga baboy, kay, napagod na lang, napagod na, oo, oh, baboy, ganti naman ang pagura, oy. Ganti na pagura, pero bali na, hasta ng nokos, oh, gasugba na to nokos, oh, klaruha na lang, diya. Ay-ya! Taro na lang, diya, ha? Alita sugang mga greetings sa itong mga FB followers, FB viewers, sa itong official nga FB page sa Bisayang Magsisibya. Ay, naglanog-lanog, kung napatalingog ninyo kining atong tulumanon.
1: Ilang ba? Ipuran!
0: Hudyaka sa DYHP RMN Cebu. Guys, ono doon sa dial sa inyong mga radyo. Frank R. De Los Reyes. Happy Mother's Day, Kuya Paul, sa akong Mama Elsa o sa akong Lola Feli diha sa Maihaw, Kawayan, Masbate. Elaine Intiveros. Oh, Elaine Intiveros. Ano yung FB name, no? Elaine Intiveros, unya. Ato niya, Kuya Paul, good noon. Greet ko sa akong Mama Eli, Kuya Paul, Happy Mother's Day. Diri sa Plagatasanon, Gihulngan City, Negros Oriental. O, na ako Gihulngan, garong sunod na simana. Maglaglaag, Kuya Paul, ninyo niya. Kata itong mga listeners, Dias Gihulngan, Kuya Paul, inyong Kuya Paul, Dias Gihulngan City, karoon ko an. Sa tapitsahan. Ah, pitsa di city, day. Pitsa di city. Mga listeners, sa itong Gihulngan, kita-kita na. Kita-kita ka niya.
1: Pite!
0: Kita-kita, tag dita mga muta.
1: Bakit?
0: Dita mga muta, day. Onya Roger de la Serna, mayong unto mo niya, mayong buntag pa niya, ganiya pa niya, alas 11 pa niya, missing. Greet ako ang taga among pamilya, Kuya Paul, pamilya ng de la Serna, gikan diri sa sitio Oregano, Lawaan 2, Talisay City, ay naarabay mong biro diya, ganiya, ano, Lawaan 3, ay grass fire, no? Ay grass fire, ya, gidaga ng ato kabumbiruhan. Masig na hadlok, masig na tarantar mo diya, mga listeners na to sa Lawaan 3. Doon ay grass fire, ganiha, nga gidaga ng ato kabumbiruhan. Dan nga, dihay ni anak nga fire truck, no? Gidaga na dihag fire truck, ganiha, ang lugar. Diha sa Kadikay, Lawaan 3, no? Sityo, Kadikay. Kadikay, Lawaan 3, sa grass fire na siya mga higala. Alam mo ka, balaka kayo niya. Dool mo kung siyag balay. Anang why di mabalaka, Kuya Paul, ang kayo, dool o balay. Yan. Nasagbot na lang yung mga balili, mga nangalaya ng mga balili. Yan. Ni sila o dool magbalay nga balaka gyapon ta. Balaka gyapon ay kisa may di mabalaka gudana. Kayo ni Ulbo niya dool sa inyong balay Ricardo gyud po. Malangan na siyag paong nga posible man ang mo tapot o mo katay sa inyong kabalayan. Manang mas mayong mabubuan mintras pa doon pamumbiro kamuayo mo si Tanaw talagay mo nagsugod nagdako ang kayo binalding tubig dayon binalding tubig dayon ayaw ninyo kung ano ayaw ninyo huwata pa nga budako katay nagbalay na kapait ng diha ng delikado.
1: Pite!
0: Diha ng problema.
1: Wala
0: ba eh? Ay, mahingan mo na mas unahon man ninyong mag-video-video kaysa pagpanawag na una mo. Ginood man sana, no? Mas unahon pang live-live. Ari pa sa live, manawagas, bombero. Wala pa, bombero, bombero. Alali diri, nagkulbo ni diri, ha? Sa, ano, arealan mo diri. Ay, ang gili mo, friends. May lag mo. Ang iyong live, makita ni bombero. Tawag yun mo daan, ha? Tawag mo, makakontak na mo daan, bombero. Sir, naisunog diri, sir. Mauni lugar, ari ka diri agi, sir. Pwede, gumaling mong gawa ka, pwede, mag-live-live ka. Mauna naman na, batasan naman yun na natin mga Pinoy. Pang-reels ko, no? Pang-reels. Pang-reels, eh, pang-reels. Ay, tayo. Tawag mo daan, bombero. Bala lang mag-reels mo na iguman na... Okay guys. Okay guys. Nidako lang ni guys. Kaway ni Bubog Tubig guys. Giuna ang video guys. Ano niya ang real problema. Roger de la Serna. Ato niya, shout out ko sa akong asawa Marilu de la Serna. Ako siya i-greet Kuya Paul og Happy Mother's Day! Gikan ni Roger de la Serna!

0: focus po na o great o belated happy birthday ni Maya Rain. Sa iyang mama po nga si Ma'am Jane o iyang Papa Noah. Mao ni mga ginikanan ni nag 1 year old gahapon ya sa Tangki Dos barangay Tangki siyudad sa Naga Maya ang Tangki Uno na hindi dito Tangki Dos Tangki Uno na Tangki Uno City of Naga. Belated happy birthday the 1 year old na si Inday Maya. Pilido sa ang sana pilido ani niya kay papa ni niya si Papa Noah niya. Niya mama si Mama Jane niya. Apo ni kuan apo ni usanis mga apo na. Pero ni apo sa imong Mama Antonia. Oh, daghan nag apo ni. Katulo na din ang apo. Katulo na din ang apo ni Lola Antonia Panimbin. Yeah, sa Tangki Uno, City of Naga. Namiyas ka o na mo eh. Lulae na magurun. Dali na malay kayo kumabusog. Naghanagay kay makaon, ibutang des la misa. Ay sus, dali na lang kumabusog. Ngayang Lolo Pab... Pa? Pablo, ha? Oh. Ayan, eh, Pablo po lang niya po, sangay lang. Wala nga nito, tiguan na kanyang tawag kong Pablo, si Noy po! Lolo po, log si Lola Antonia. Kaya sa... Tangki Uno, City of Naga. Si Lola Antonia o Lolo Pablo Panimdi. Higala ni Niday Josephine Panimbi matuhigala sa NBI Central Visayas. Salamat kayo sa imbitasyon nga hapon. Ako rin i-imitar dito kay si kaya po lang ito imitar rin kay gamay-gamay rin ka.
1: Pite!
0: Lagang sobra. Nabanat pa ang mga silingan o gubal mga parinti hapon.
1: Sana ba na?
0: Hindi namin na uli. Wa na lang kumalik ang part eri kay mahal kay gasolina. Alam mo kung kasakay naan sa auto. Kaya gihatod mas mga parinti. Anan, hidritso na lang part eri sa mingla. Sakay lang may habal-habal si Daisy Pin. Nakay na yung multicab, one ride naman pa noon din sa atong safe house, broadcast center sa atong safe house na raman din sa Long Daron raman dyan eh. So, nagi-andra. Bueno, dugang lingaw karong tataon, maminaw na tag pipila ka mga pahinomdom sa studio.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na. Di pwede stomach pain medsra ang tumaron. Pag Kremel S tablet, the best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category.

0: Generic name of Cremilese. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest. Our best idol cheese dog ever.
4: Versus previous formulation. Our cheesiest C-D-O Idol cheese dog ever. Buy now.
3: Ito ang idol ko.
5: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
6: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
5: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
6: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa siyudad.
7: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
5: Oh, ani mo pliti? Ay, galinti.
8: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo o advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
9: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Niti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Balik na natin sa atong dulumanon, ninyong dulumanon. At atagong ligaw ninyo ni Ining Kautohon.
2: Ilang ba? Ipura!
1: Awad ka ben siyo, Kuya Puloy, a man with a thousand voice.
2: Wah,
1: yaman! Mga critics, karoon to dog. Pero mamina ko natag ligaw ni Ining mga orasa. Ay, ang uban diyan, nagungit-hungit na, kay gihukad na, naglamiya sa baw, higop sa baw, nagkikumot-kumot na sa kanang bahaw, gani, kanang bahaw nga kanang like, dukot-dukot, naglamiya kaya na ibahog, gani, kanang loud kayo nga utan, bisaya, kaya gisubak, kag piniritong isda, o diba, tinapanan sa danaw, agoy, agoy, lamiya, tayo'y sayaw, o tayo'y magkutso-otso,

seu pai.

0: 一狼吧一波嘛
1: 无畏的啊喂
0: 一狼吧一波嘛
2: 34 minutos na humana kabay ang alas 12 takaw doho happy watching ang mayang pagpabidaw ni Ana Paguera Paguera ato niya may odto kuya Paul happy Mother's Day ni Mama in Heaven anako sabi nga Mama in Heaven animo ikan sa iyang mga anak Anas Paquera og Rolando Paquera dari sa San Carlos City Negros Occidental salamat sa pagbasa ko himayang nahunya kailangan ng kita at wala ng remake para dasig kayo inyong pagpaliod to rin wala kayo paslaking mayo rin yung bakpa kaya masing masuntipan niya masuntipan niya mo ba gata yun talaga ito ano yung rabital gabot na mabusog Ronnie Pilior Likeron Aranita tasag name niya at wala yung mayong opto kaya mo great na ko ang akong tanan ng mga mama. Kani kag mama. Ito pa kadaghan kag mama, kadaghan kag anak. I-greet ko niya ang tanan ng mama. Tanan ng mga mama. Dili tanan niya ng mga mama. Tanan ng mga mama, happy Mother's Day ninyo. Yan na lang po i-greet iyang papa nga nagpaka... Sorry, nagpaka-nanay. Wa na rin siya yung mama. Ano lang, kakuran na yung anak. Okay na yung anak. Wa naman tayo nanay. Atong papa, inatay.

パキパカー、ナナエナハゲヤクロンパパ。さあ、イランパミリア、オグハピーマザーズデイナランサーズクロン。ラビナニママディン、バヤオンアシアンアン、シメイオグシアティジンジェアティリナ、ロラ・リンダ、リア・リタ、オグ・サタナン、ヤナミナオ、サイモン・プログラマ・コヤポン、テレサ・カンディラリア・オゾン・マス・バディ、ウィディ・ジギャニ・ロニ・リケロン・ティ・リオラ・アラリタ。アデレシ・ミア・カンテロ、マヨン・オット・コヤポン、ハッピー・マザーズ・デイ、サタナン・ヤマガ・マザーズ、Ato dia maingot to Kuya Paul, Happy Mother's Day to all mothers. Shout out me diri sa Barangay San Juan, Ormoc City. Irmigiming maminaw sa DYHP RMN Cebu. Thank you very much. Mia Quintero, nga permigyo dahil mong nag-tune in. Atong 612 kHz. Sa atong EM band, kaya DYHP No Other Than. Ang labing lanog na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao. No Other Than. DYHP RMN Cebu. Vice Ordo sa dial sa inyong mga radio. Hinahina lang daw, kanahumalag pa niyo ito. Ayaw lang sa demo, gaki at yan, kay Kuya Respindik. Kuya Mapindik na. Malangyot ka lang, mahuay sa gamay. Ay karuntatad at napasayaon sila sa nanay o lola. Ay ila po mga paborito nga disco sound. Kurat sa kurat sa gali, no? Himbayang nahula. Rito sa ninigod ni Day Susaline Enriquez dia sa San Francisco. Happy watching, happy listening sa atong mga higala diyan sa Semenzo Show Repairs Japan. Yun na ilang radyo na ibita, yun na nila ilang gamay radyo diya. Kaya naglanog-lanog ang broadcast sa DYHP yun na talagang na programa sa DYHP. Ikan sa News and Public Affairs, dahil yung drama na, laos-laos na. Yun na kinimatag Domingo, ipaminaw yun nila, ay Ninoy Sim Enzo. Huwag ni by John Babe Sason. Yan sa Enzo, Sure Persiap. Sa mga daan na Hongkera Corner, San Chango. Ang atong dakbayan sa sun. Nagpaminaw ka mo sa Hujaka sa DYHP Armen Cebu. Nag-isabak na tunining tulumano. Welcome to the new crew of the line. A man with a thousand voice. So, napagkwiton sila sa Abay Sungubay o si Pretty Boy. Wala ko na to si Abay Sungubay. Abay Sungubay, may kinangabot na mo sa duhas Pretty Boy. Very great sa Abay Sungubay. My name is Abay Sungubay.

kumusta man ang iyong kauntuhon, abay, sungo ba? Ang awas at yung huwap ulit. Ate, temi, awas, ulang sigma. At amay, temi, mapalay, unto ba? Amay, sige, higot, lansaw ba? At sige na, maghigot, lansaw si Pretty Boy, doha, abay, sungo ba? Amay, sige, higot, lansaw ba? Alala, tsaw, huwap ulit, palang sigma, awas. Wala, wala, wala, anak.

0: 31 minutos na uma nagalabay ng alas 12 sa kanton.
1: Ilang ba? Ipura!
0: Tugod sa naugang sa palasan. Tugod sa naugang sa

0: Sige, panaplis na niya. Abay, sungubay. Si Pretty Boy. Nasaan Pretty Boy? Great sa ito mga suking di paminaw. Ay, man. Oy, oy, oy, oy, oy, oy, oy. Ay, oy, oy, oy, oy, oy. Ay, oy, minyan niyo. Pagkala, Pretty Boy, ha? Hindi ka din mo kanta sisgan. Nandama niya to. Kaya nagkakay maminaw o balik ang to kanta. Ato niya to. Sunod Domingo po nalang kanta ka. Wala ko rin yung mga kuyap ko yun. Nunduk eh mukanta na sisgan. Nanahan ay wala kuyap ko yun. Ang mga nahan ay wala kanta ka kuyap ko yun. Nagkakalahan alay. Nagkakalahan alay katahan. Nagkagimingaw walang kataha, Pretty Boy. Sige, niya, lingkod na sa diya. Luloy ko, ito pasulti yun, sabi, kay mag-greet mo na, luloy ko. Luloy ko, may ngonto ni mo, luloy ko. Musta naman ang senior citizen, nakadawat na ka sa imong kuhan na luloy ko.
1: May ngonto ni mo, kuya Bulay. Nagkagusog, bisayas, minyanaw. Siningong luloy ko. Ay kalong si Diyos kuya po lang. Nakadawad niya po ko sa akong senior citizen at financial assistant.
0: Uban lo, alam ako ng lista. Asa ko no'y uban, apas lista, bisag RIP na. Mamuklo na lang, ato na lang. Hingin na lang, doon na dyan bisa kisah kayak bag wheelchair, dia nak makar gas wheelchair.

Canadese Michael Bentoy, nakaapa si Michael Bentoy, oh. Joselito Michael Bentoy. Adalo, Mike Onto, happy Sunday, Goya Paul. Let's go shout out, Papa Rick Rick, Mama Alice, Dong Mike, Manikar, pamilyang Manikar o pamilyang Manulat. O pamilyang Siguran. Labi na kuno nila ni Alvin o Rose Cugay. O pamilyang Cugay diyan sa Dungguan, Mentawai City. Ika ni Michael Bentoy ang nag-great ani. Joselito Michael Bentoy. Kaliyong ko ga-follow, share sa atong official nga FB page, ha? Tapisayang magsisibya din, naglanog-lanog punta dito sa maong nga page, no? Awas nga naglanog-lanog ta on air sa DYHP Ironman Cebu. Sa atong EM Band 612. Gustaan na ba dayon nila?

0: pagyan.
1: Nga nasa uban niya mga kuhan. Na, ngayon din, isa, wak man to lang mong marimit ang imong number. Eh.
0: Wak na tayo.
1: Na, na diha ang laay. Ngayon niya, uy, wala mo malista to imong ipusta.

Pwede mo great sa lang, mama. O happy Mother's Day. Pwede rin yung kayo mo musod sa atong voice line. Atong voice line nga, dali sa ninyo matawagan, kining 0917-318-8612. Katasang usak ay smart na to. Pwede sa gumo, text ato 0960-361-1897. Ay, kapabuhagay ninyo ang inyong mga greetings sa inyong mama nga Happy Mother's Day! Ato isakay din sa atong tulumanon, DYHP o hudyaka sa DYHP.

0: Mayo no lo, no, lingkod sa dalo. Ako ka pa sa yawa ro ta taon, ha? Sa mas lula siya, dara lula siya. Lula siya, great sa lula siya, be.
1: May ngugan yung mga kuya tulay. May ngugan mo niya yala. Hindi yung lula siya. E pinawa, hindi mo lolo. Lolo, ikaw, kuya tulay.
0: Palaway na ikalo?
2: Palaway ba? Sige mo ko na siya pag-uwi ko, Kuya Puloy. Ako na sa ganyan nyo, nalaga. Hindi na ba siya? Sige pag-uwi na magsimot-simot. Simot-simot na lang ka.
1: Ay, pagyana! Ah, pagyaka na kagod siya! Ah, hindi na ba?
0: Hindi ko nung maulit. Ayaw na kayo na ulit. Ang pagbangulit ni Lola Asya ni Manila, iyaan na.

0: kayo tayo oras nining atong niya tulumanon. Inyong tulumanon, hudyaka tayo. Usa mo, hands up na lang ang inyong Kuya Puloy. Huwatan ninyo ang musunod na itong tulumanon. Ang Der Kuya Pol o ang Soliran sa Gugma. O niya, tiwasan na niya itong basa. Si Nikami Goles Santillan. Great ko na siya sa iyang mama, ha, Daling. Happy Mother's Day, mama. O sa tanan, kuno. Yeah, Rostom ka, Monsari, Kumpayan. Happy Sunday, good afternoon, Idol Paul. Shout out po na ko ang akong mga relatibo and family. Sa barangay Kasiklan. Nagharay-haray kay grabe kainit ang panahon. O init eh, Japon, diha. Asa maning kuana, asa maning Kasiklan. By Rostom Kumpayan. Kung dito walang po ning adresa kay Murag. Ikaw rin yung nakatood na ning kuana. Ikaw rin yung nakatood na ning kuana ba? Aning, sani? Kasiklan? O ikaw rin nakatood na ning?
1: Wala ba eh?
0: Itong oras 4 minutos na manakalabay alauna sa kahaponon.
2: Nagkasinabi ka ba't kasaysayan sa kupa na mo'y hinuingan sa pagkasama sa iyong kasing-kasing o dahulak ang mga panandoy mo sa kinabuhay?
3: Inaon ko nagpaabot. Magkakulka!
2: Mawag langit agad nila lang nga ba'y makahupay sa nagdugupong dugan? Aliyana ang tulumanon na bugtong makatambal na itong mga kasing-kasing na samararan. Di, Kuya Po, bukan suliran sa sarukla. Mga ikanan, ang

Lala, kumusta? Alauna na sa kahaponon, inyo na usap mabati o mapatalingho kining tulumanon. Dear Kuya Pon, ug ang suliraman sa gugma. Ang maong tulumanon, gituyo pagmugna ning sibyaanan, aron sa pagbanhaw pagbalik kanay katugna ninyong mga kasinatian sa gugma na bisan kinigilumutan na ang nangligit ng mga daghang katuigan, magpabilin kining lamas sa inyong tagsa-tagsa ka mga panugluban kay sublit po ka ng banhaw ning inyong Kuya Paul, si Paul Kenneth Lau. Sa paminawa o patalinghugi, kining tulumanon. Dear Kuya Paul, o ang suliran sa gugma. Alauna hangtod na sa alas 2 sa kahapunon, uban sa mga bulawanong tambag ni inyong Kuya Paul o sa atong mga minilyon ng mga suking di paminawa. Kamu adunay mga kasinatian o kasaysayan sa napakyas ninyong mga dugma, itaambit ka na dinining atong tulumanon. Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa gugma. Dinilamang na sa numero uno na sibyaanan sa Kabisayan o Mindanao, ang DY HPRMN Cebu.

0: Hello, friends. Good afternoon. Welcome na usap din ini atong hapunon nga tulumanon. Dear Kuya Paul og ang suliran sa guma. Ako na sa naging Kuya Paul sa kahinginan. Ang inyong Kuya Paul Kenneth Redoble Laurogo. Mudapit na sa kuninyo sa pag-uban kinato. So, kunining mga orasa. Ang tata sa alas dos sa sayong takna sa kahapuno. Mga sugilanon sa gugmang atong tagaan o kinabuhi sa kahinan. Aron sa ingon matambagan sa atong mga minilyon na mga suki sa tigpaminaw. Hindi lang sa on-air, apil na sa social media platform. Ako ni Kinaot, ganamos ka dasig, kabaya o kapiskay sa inyong mga panglawas. Ining mga orasa karon sa kahapon. Ako Osbon, Alauron, Domingo. Itsuggest ron sa buwan sa Mayo, tuig 2025. Umanuman ba, ha? Ito mga suking di Pamina, dari sa probinsya sa Negros. Kaya po ninyo na ades gihungan, karungkuhan, Mayo 17. Ngayon, programa makala, Kuya Paul, pwede man dyan po magprograma, tak? Isang maglag-lag inyong Kuya Paul. Naagya po ng programa, kaya naman to equipment. Atong dalon-dalon lang. Oh, sanasa ta, mga kaprograma dyan po, tak? Oh, nakakamala din rin atong buwan. Ikunik naman dyan po na nato sa telepono. Tara na, ikunik sa telepono. Sanasa ta, maglag-lag-lag-lag ta. Daghan lang kay tagbag bitbito noon. Sa maglaag-laag na ta. Alam mo, pag-uol po nga, mawala ni mo, Kuya Paul. Mayo, May 17. Oh, pero naalig pa lang programa, pero naalag-laag-laag si Kuya Paul. Inyo niya sa Gihungan City. Hasta ngayon. Naalag niya punta niya. Programa niya punta sa atong programa. Kaya naglaag-laag sa Kuya Paul. Ayun mas programa, laag na yun niya. Ay ala naman sa tamanukan sa atong programa niya sa Gihungan City. Ya, ako Osbon at mga listeners niya sa puro Tambayayong, Lawaan 3, Talisay City. Basta mag-raspire niya diha, dool rabay ko na nagbalay, baka mo na nataranta rin taon. At mga listeners na ito diyan napita, no? Tama naman ang naikoy daw, kayo nakarespondihan naman na sa fire brigade dato. Iyang napita, grass fire na, dool lang siya balay. Mga sagbot nga laya ba, ni Silaob. Ang mga balili-balili ganit diha, ni Silaob siya kalit. Tungod sa kainit sa panahon, mga nang nakarespondi noon dayon ang ato mga sakop sa kabubirohan. Iyan ang mga nga alarma. Bueno, kumusta ang ato mga suki sa tigpaminaw niya sa Yuta, sa mga saan, sa Mindanao? Of course, niya sa Bohol Province, no? Kumusta mong tanan? Welcome na sa pag-welcome. Ining atong tulumanon, inyong tulumanon. Nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samaraan. Tungod kay ikaw, ako, kitang tala. Wa makaipsot o wa makalikay na kita mabiktima sa kapakyasan sa gugma. Dear Kuya Paul, kung kamo doon ay mga kasinatian sa kapakyasan sa kausahisayan sa inyong gugma, alang ninyo makahatag kini pagtulungan sa uban na to ang mga suking di Paminaw. Ipaambit ka na, ipadana din sa aton tulumanon baya PM lang. Ay, private PM lang, no? Ay, private message lang. Bili lang mo, pwede rin din sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya. Ay, mao naman na ron atong official nga Facebook page, blog. Sa atong tulumanon der, Kuya Paul, ang suliran sa gugma. Naglanog-lanog ni ining overall number one nga radio station sa Metro Cebu. Di nalalis di Malilong di ma panghimakak. Kita na ang overall Japan nga number one nga pinaminaw nga radio station sa Metro Cebu. No other than DYHP RNN Cebu. Sa isunod sa dial sa inyong mga radio. Nga pinaminaw na ta sa tibuok kalibutan. Ilabi na sa mga nagsunod na to sa atong social media platform, sa atong official nga Facebook page, blog, ang Bisayang Magsisibya. Mao nang i-follow, i-like, i-share kining atong official nga Facebook page, blog, Bisayang Magsisibya. Live na diyan, no? Live pa sa atong Bisayang Magsisibya na Facebook page, blog. Okay, kaya na diha. Kaya isend lang diha sa atong messenger. Ngalan, edad, ngalan si imong kuyab, yang edad, yang address. Diin mo muna kita, ibutang na diha. Natulugar mo nga nagkaila, nagkakita sa mga kaunsay mga okasyon. So, ikaw na niya, kastada na. Kanya, isend din na sa atong messenger. Ito rin ang matagaan o kinabuhi sa kahinan. Dinhining atong kalamanon.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.
0: O niya, aging pagbukas sa atong tulumanon, mga higala, ani ang atong una o sinugatan akong dalit alang kaninyo. Aging pagbukas, yaman ini, basa din tag mga greetings sa ato sa mga minilyon ng mga suking tigpaminaw. Sa mga nangita sa ilang hinigugma karon kay wa na sila'y contact. Kalit lang ka log out ang ilang messenger. Di na makontak ang mga cellphone number. Aniya kining maong awit, mga higala.
1: Dear Kuya Paul, ug ang suliran sa kumba.

0: kuya Bull ug ang suliran sa kubwa.
1: Okay, mao tayo itong sinugatang galit. Ang ikpagbukas nining atong tulumanon. Inyong tulumanon. Nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara. Tuwag ka ikaw, biktima man sa kapakyasan sa gugma.
0: Dear Kuya Bull, kung ang suliran sa gugma.
1: Tumasahan kini mga greetings o Happy Mother's Day greetings sa atong pipila Japon ka mga asuking di paminaw. Sukat na kaganiang alas 11 nagsugod sa atong programa. Kalain nga programa. O nga na yun ilahosta din sa atong tulumanon. Nga seryoso na nga tulumanon. Kato kaganiya, lingaw-lingaw man to kay Hujaka man to sa DYHP. Nga gisabak sa atong tulumanon Hujaka sa DYHP sa Ilamba Ibunal. Nga din, lahusta din sa atong seryosong tulumanon. Seryoso ni, kaysa kung nagkikaingon, dili ta magduwa-duwa. Dili na to duwa-duwaan ang gugma. Aron kita, dili masakita.
0: Dili, Kuya Bull, ang suliran sa gugma.
1: Aron dili masamad ang atong kasing-kasing, di na to duwa-duwaan ang natan sa gugma.
0: Dear Kuya Bull, ang suliran sa gugma.
1: Kaya mga nilalang, labi ng mga babae, dali na kayo sa kita, no? Dali na kayo mag-uol, huwag imong duwa-duwaan, kining maong gugma. Kung may gugma yan ika, tinud-anay nga gugma, dili duwa-duwa, aruway kasing-kasing nga magdugo.
0: Dear Kuya Bull, ang suliran sa gugma.
1: Niya atong dunay mga kasinatian sa kapakyasan sa gugma, ayaw mo kukauaw, ayaw mo kukaik.

ayaw mo mapanagana, ipaambit natin sa atong tulumanon. I-send lang sa atong messenger sa Bisayang Magsisibya para din na mo maglibog, no? Itong mga naminaw na to sa on-air, sa DYHB, RMN Cebu, sa Isono doon, sa Dial, sa Iniog, ang mga radio, isend lang lang sa ito messenger sa Bisayang Magsisibya. Anong inyo rong nakita ba? Palihog, follow, like, and share, anak. Ngayon mo na ang atong official Facebook page, blog, sa atong tulumanon, Dear Kuya Paul of Ang Suliran sa Gugma. Ang hali niyo isa na inyong mga sugilanon sa Gugma niya. Gusto niyong matambagan o makahatag o pagtulunan sa uban niya mga nilalang. Anak ba? Ano niya, ito yung masahan o nakini mga greetings niya ni Abot na Diri. Ana Pakira, mayong hapon Kuya Paul, mo request lang kong awit Laylay sa Inahan. Laylay sa Inahan. Okay, ito lang yung italawan sa itong digital music box, no? Sa may singer, aning Laylay sa ni?

来水呢，来来沙一呢，那都得让在 digital music box。Laylay sa inahan. Tila may nagkanta ni. Kasara may nagkanta ni. Kaya na may nagang mga revive diri ko, no? Yan ay lang siguro, Laylay sa inahan. By Marion Lois Buzano. Yan ay lang siguro atong i-play karon totoo na kining nangayog awit nining maong kuan si Ana Pakira yan ay pahoom sa kasaulugan na to karon sa Mother's Day Special. So Mother's Day Special presentation karon sa atong tulumano, inyong tulumano. Si Mark Christopher Labastella, listening from Laya, Baclayon, Bohol, Kasamang Paul. Greetings to Cabanero family sa Lutaw-Lutaw, Katipunan Street, Barangay Tisa, Cebu, Sari. Salamat ka, Adjo. Tutak RMN. Ika ni Mark Christopher Labastella. O Labastella. Ayan ata siya pahapas sa Happy Mother's Day sa tanan kanong mga mama. Ato niya, yan niya paning udto yung message siguro. Ay mayong udto pa man, mayong udto Kuya Paul. Happy Mother's Day to all mothers. Shout out me dere sa Barangay San Juan, Ormoc City. Na permigyong maminaw, no? Ato lang nabasa de kaya ganiya. Kaya Ryan Escarpe. Good afternoon, Kuya Paul. Greet ko sa akong nanay niya sa Libo, Cebu nga Cebu. Yeah, Happy Mother's Day while naminaw sa iyong programa. O sa akong tatay, miss you and Escarpe family. Salamat, Kuya Paul. Why sa pa yan, Sir Ryan Escarpe. Pabot sa iyang Mother's Day greetings o mga pangumusta sa ilang pamilya niya sa Libo, Cebu nga Cebu. O niya si Mama Risa Buhawi Maniego Bueno. Taas sa siyang apelido eh. Marisa, niya buhawi, kini buhawi, kung sugro ba ni? Buhawi. Maniego, bueno pa yun. Butag apelido, eh. Buhawi na, Maniego pa. Kini Maniego, mga dato ba ni? Kini buenos tardes. Wala ba? Buenos tardes. Ayan, greetings kay Happy Mother's Day, Kuya Paul, to all mothers. Sige, Ma'am Marisa, no, thank you very much sa imong pag-greet po sa tanan ng mga mothers. Ikaw, dili pa ka mothers, Ma'am Marisa? Dili pa siguro ni siya mothers. O niya, iyang i-greet po dya po ni Ana. Mayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day ni Mama Maria Neda Pakera. Ikan sa iyang mga anak, Ana Pakera o Rolando Pakera dari sa San Carlos City, Negros Occidental. O request kong awit, Kuya Paul. Laylay sa inahan. O, parihanan ni sila itong nag-request kaniya. Lita Amoruto, mayong hapon, Kuya Paul. O great ko, Happy Mother's Day sa tanang mga mama karon. Happy, Happy Mother's Day. Ika ni Lita Amoruto. Pero ano yun ang ipangayong awit? Kiduhanan ni silang nangayo ining maong awit, mga higala. Laylay sa inahan.

balik na din sa atong dulumanon, inyong dulumanon. Dear Kuya Polo, gang suliran sa gugma. Inilang na sa overall number one radio station sa Metro Cebu. No other than ang labing lanog nga tingog sa Kabisayan ng Mindanao. Ang DYHP RMN Cebu. Size orado sa dial sa inyong mga radio. May naadiri naglalog-lalog kining atong station produce nga tulumanon. Dear Kuya Pool, ang suliran pagkupa. Mataminaw tibo kalibutan tungkol kay mapati, makita o mapataling hukusap kita. Katong official Facebook page, Black, ang Bisayang Magsisibya. Bisayang Magsisibya, ili follow, i-like, o i-share ka ng maogya. Live na to niya nga programa sa DYHP. Okay, so padayon sa natong ilaki ning gipusil kaganiyang buntag diha sa Lagtang Talisay City, no? Sa pasiunang report sa atong kapulisan, did on arrival kining maong biktima ang awa panahon na itong nganli. Ay, wa pa may update po ng atong kapulisan. Ngayon, pulis na ito yun sa tinuon. Litlit yun sila gamay kaya mag-imbestigar pa man. Pero sigun sa itong source dito sa area, gidaya po ni nilag tambalanan. Kining ipusil ka ganyang mga pasado alasay sa Lagtang Talisay niya. Kining urasa, dito kong nagasad, no? Kaluap ta itong krimen po dito ng ipamatay mga usaka pamilya. Isulod sa balay niya, ipanunggap-dunggap sila tanan. Pero ang nasamdan ra, ang papa, mama o anak. Kaya ang namatay, ang papa ra o anak na lalaki. Ang mama na aparon sa ospital. Kining shooting sa Lagtang, ato ning i-double check. May shooting didon arrival pero subject to confirm pa na nato, no? Pahinungdan nga wasa nato nganli ang pangani ning maong biktima. Ayog ma-confirm na nato yun na although police mga po yung nagtrabaho nato nga gida panila sa ospital kining maong biktima pero didon arrival, no? So ato lang ay confirm sa itong kapulisan sa katinuod. Buhi ba o patay ba yun? Kay mo may sulting and dito na rival, no? So, ito lang ipaloap sa itong mga programa sa itong News and Public Affairs Program Ugma Buhon. Inigya po sa inyong paborito o pabilin nga overall number one nga radio station sa Metro Cebu, DYHP Armand Cebu. Si Prince CJ Caburnay Canilio, Happy Mother's Day. Maura ni ang iyang sen na to, no? Ang iyang ibinayim, Jenny. Mayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day ni Mama Marisa Buhawi. Ang mama na din is Marisa. Mama Marisa Buhawi, Lucia Buhawi, Mirami Sidinio. Happy Mother's Day nilang kurot, Kuya Paul. Ika ni Jenny, asa man nilapita inyo, by Jenny. Kapanin mo gisulti. Please follow, like, and share sa atong official nga Facebook page, blog. Bisayang Magsisibya, ha? Kaya makadungog ng uban niya, okay? Anya, happy watching na ni Maridel Ablihan Seringan Regala na. Namin niyo naman ni siya. Huwag niya kuwat, Kuya Pool. Ni lapas na yun din ako, din sa kuwat. Sa pardon. Lahos, ugmog ko. Huwag niya masangit, din sa pardon. Kaya nasangit pa ni Dere, Dere rin is pardo.

0: jo masangit. Nasa bugod ah. Na o ano? Ang lag yun og doon ha. Ang yun ay Los Dios Himsog ang mga kabata niya. Tungod sa kalayo, gusto ba kong magminong ani? At tungod sa kalayo niya, yun may tabo. Pero mula ako gumagiti Hanisar, no? Alias Hanisar man siya. Pero yan din nga, nindot niya kudugan. Maridil Ablihan Siringan. O niya, pagkaminyo, regala na. Mga regala niya, smugong, mga parintining dyan. Regala ka itong artista ba? Parinti. Chan regala. Wala mo din eh. Mga kong labyan. Bumita ko. Wala na. Abot ka bugo. Naraman Kuya Paul ni Mospardo.
1: Wakil ate.
0: Dere ta kan sangit dan ta kan dere usara ta ka bu. Wah, ta. Nah, bugo adu mano. Dino te, dere ge spiso ge ha te ka bugo. Ta, yat ka de marida. Alias Hanisar, thank you very much. Happy listening ni mo, happy watching. Atong FB page sa Bisaya. Magsisibya! Alright, 40 minutos na manakalabay ang alauna sa kahaponon. Ako musbon ha, katong mga kuan ba, katong mga i-share ni dito sa inyong mga friends, yung mga ka-FB friends, or makaibaw sila. Kini nga page, Bisayang Magsisibya. Ang programa na ito sa DYHP, mabati o mapatalingog po nila dire. Kawas nga makita nila ang kagwapo ni Kuya Paul ninyo. Puro buyag. Usahay mag-live ta, makakita yun sila sa tinuod kagwapo Kuya Paul. Makita yun niha, no? Ang kagwapo sa inyo Kuya Paul.
2: Kuya
0: Paul, ang suliran sa kumpa. Well, na-lay, awit, ako'y pinungod ninyo niining mga orasa.

0: Pol, ikut aku, Pi.
1: Dear Kuya Pol, uk ang suliran sa kukba.
2: Okay, balik tadi di satu tulungan. 46 minutos na umani kalabay ay alauna sa kahapunon. Dugang mga greetings ang iyang FB name kay Kupal Candoro. Request ko Kuya Paul, iingatan ka. By Carol Manawa. Iyang FB name, Jessica Ibarita. Mayong hapon, Sir Paul. Happy Mother's Day sa tanan inahan. Especially sa akong anak na usahan na pud ka inahan. Si Geneza Ibarita Sunday. Happy Mother's Day niya. Ika ni Jessica Ibarita. Like it the name J.D. J.D. o J.D. J.D.Y. Mayroon mo nang space gun. So, isi kita ni J.D. ang atong basa ni J.D. D.Y. ba? D.Y. Ayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day. Request ko gawit, Kuya Paul. Mama, para sa akong ina. Akong inahan. So, ito, ito, ano? Mama, para sa akong inahan. Ano po ko sugat na ko na kantahan na? Ato, ato talaan ka nalit sa atong digital music box, ha? Kay inaabanis, ha? Ato nito naon. Mama, para sa akong inahan.

ni sa magic naroon title ani Mama para sa akong inahan. Request ko awit Kuya Paul, Mama para sa akong inahan. Kuan siguro ni ang title ani Mama ra. Mama ra ni Mama. Mau man siguro ni kuana. Mama ra siguro ang title ani yun. Mama para title ani Mama para sa iyang inahan, no? Makuan mo ko taling Mama ba? Mama ra siguro ni Mama.

kayo kaawit ng mama. Huwag ko kunin tibukon mama para sa ako inan. Wa salding tay tulak, no? Wa salding tay tulak. Naadiri, mamang sorbetero. Oo. Oh. Mamang sorbetero. Ananana. Mamang sorbetero. Mamang sorbetero na. Sige. Yan na lang ni Imo, ha? Ano lang sa niyang title, ani? GD. GD ang ipinig. Sir Ariel Lubiano, mayong otto, Kuya Paul. Kanyang pring otto siguro iya, ha, no? Walang na tumabasa dito. Mayong otto, Kuya Paul. May hapon sa akong mama, Happy Mother's Day. Akong mama, Rosalina Lubiano. Yan, request kong awit, iingatan ka. By Carol Benawa. Salamat sa pagbasa, Kuya Paul. Kupal Candoro, mayong otto, Kuya Paul. Happy Mother's Day. Carol Benawa, iya po niya, ikipangayo. Yang Ibnim, Alan Feliciano, ayong hapon, Kuya Paul. Happy Mother's Day sa tanan, tanang inahan. Especially sa akong mama, nga si Mama Clotilde Feliciano. Hello, ang awit nga ibang ayon sa atong mga suking tigbabinaw.

0: kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Okay, amaong awit mo ay nagtapos at umaragulban dinining atong tulumanon. Inyong tulumanon nagtambal sa mga kasing-kasing ninyong samara.
0: Dear Kuya Paul ug ang suliran sa kukwa.
1: Morial Diego, ang iyang FBNA, mayong hapon kaya po, great lang akong Happy Mother's Day, akong Nanay Luning Cagas, sa Untaga Alicia Bohol, o Advance Happy Fiesta, sa Untaga, karong Mayo 15. Salamat kaya po niya. Jeannie Labay Campos, yang FBNA, shout out for me kaya po, dito sa Barangay Tabunok, Villaba Leyte, Grace Mainit. Happy Mother's Day, Kuya Paul, sa akong Mama Marlene Mainit o sa tanang mga inahan. Hello, na tayo oras sa kayining awit ni Victor Wood. Boy, the good time. Ngayon akong sorry ng ining uban, ha? Di na yun na tumapas atong oras kay mutapos na ba? Ito programa din sa DYHPR Mensibu. Ang kining awit ni Jose Marichan o Regent Velasquez. Please be careful with my heart.

0: naman.
1: Ginaingon nga dili tanan gugma mapalit og sapi. Labaw na dili tanan gugma matabunan sa bahandi. Aron lang kini ang kunon og panagiyahon. Kini musibaw yun iyang pangitaon ang matuod nga nilalang. Tamoy batuod niyang gipangga o gimahal, kawa maginalbukti sa sapi o bahandi. Kaya ang matuod niya lab, land of sorrow, ocean of tears, valley of death, end of life. Busa, ayaw pagaduwa-duwa iyang gugma, arunway kasing-kasing nga magdugo kay nasamad.

0: ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
4: Extra. Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act.
11: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
12: Balita! Di pa si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa Tibuok, Pilipinas sa Teachers Board Exams. O top 10 sa Nurses Board Exams.
13: Kaninda ka ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante. Sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
12: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
13: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa Public Junior High School sa siyudad.
14: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
12: Oh! Ani mo, pretty?

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Pata Cup. 45 pesos lang.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa.
4: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
11: This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
14: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo pliti? Ay galimti.
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita?
4: Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
7: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. That portion was brought to you by Summit Natural Drinking Water. Rise to the summit.
12: Balita! Gipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
13: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship at yun ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
12: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
13: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad.
14: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
12: Oh, ani mo plate?

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang anda.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
10: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
11: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
12: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
13: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
14: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
16: This time check is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na.
17: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
18: Kaminto ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
17: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
18: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
17: Oh, ani mo, Plenty? Ay, Galimti!
19: Ahoy! Kidney care time!
20: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
21: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
22: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
24: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Protection?
28: Yaku!
27: With 8 billion live LCS?
28: Yaku!
27: That may reach the intestines alive!
28: Yaku!
27: Helps improve digestion and boost immunity!
28: Yaku!
27: With proper diet and exercise?
28: Yaku!
27: Kaya panalo ka chan!
29: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na Di pwede stomach pain meds na ang tumaroon. Pag-Gremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult

0: goals ninyo, dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget lang!
2: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Naelechon, humba, adobo, kadereta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang ilan nimong alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Unsa ang ambisyon nimo?
8: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya.

0: Inyong nabati ang Santos nga Misa nga tua manukad sa Basilica del Santo Niño. Daghang salamat.
1: DYHP RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. That portion was brought to you by Bygone, 100% knockdown. This newscast is brought to you by GSM Blue. Sa una pa lang, masarap na to. Choose GSM Blue. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
2: Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kung moingon si mama nga,
4: sige ka, Gout. Inanani mong tambal.
5: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha?
4: Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
3: Ang iyang buot ipasabot.
4: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
6: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, og serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa,
7: Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Na ay high cholesterol o diabetes?
9: Oh no!
8: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
9: Yes!
8: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
10: Unilab quality yan.
0: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra ang handa.
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
13: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
14: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
10: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue.

0: May hapon Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Kog hapon si Radyo Man Attorney Buen Alguno makiguban kaninyo sa ato ang tulumanon, ang lungsod ug ang balaod. Hangtod unta alas 5 sa hapon. Adlang Domingo karon mga kasama, Mayo 10 ug Happy Mother's Day sa tanan nga mga mama. Sa tanan nga mga mami. Sa tanan nga mga nanay. Tanan nga mga ina. Unsa may inyohang tawag ngadto sa inyohang inahan, Happy Mother's Day, tanan nga mga inahan. Agig pagpahaom sa Mother's Day karong adlawa, maghisgota og tema may kalambigitan sa benepisyo para sa mga inahan. Og walain ang kining gitawag og maternity leave. Doon ay pangutana. Pila mangyod kaadlaw ang maternity leave with pay? Akong balikon, maternity leave with pay. Ang buhot ipasabot niya na. Samtang nakalive ang babae nga nagmabdos, bayaran siya sa employer sa mga adlaw nga siya nagpahuway kay nangandam sa iyahang pagpanganak o human sa iyahang pagpanganak. Pila man ka adlaw? May niingon 30 ka adlaw. May niingon 60 ka adlaw. May niingon 90 ka adlaw. Di gyud na mao. Kay karon base sa bag-ong balaod under Republic Act number 11210. Napasar ni panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. 2019 kining maunga balaod. Pila gani? Sa inyohan hibaw-an, pila man ang maternity leave with pay para sa mga inahan. Gumikan ning maunga pag expand, paghatag og lugway, pagpalig-on sa benepisyo sa maternity leave para sa ato ang mga inahan, 105 days, 105 kaadlaw, with pay. Again, ayaw mo kalimot, kay basin ka mo, naka-experience ning maunga situation, nagmabdos mo, nananghid sa employer, boss, mag-leave unta ako kay mga nakay na kusunod buwan, ang gi-provide sa employer nga bayad 15 ra kaadlaw. Dihangyo ka na himong 30 kaadlaw. Nilapas ng 30 kaadlaw, without pay ka na. Dili ka na mao. Under Republic Act number 11210, 105 kaadlaw ang maternity leave with pay para sa ato ang mga trabahante nga babay na ni-leave tungod sa ilahang pagmabdos. O pwedeng i-extend og 30 kaadlaw without pay. Human bas pagpanganak, pananglitan dili pagyod makaya sa panglawas sa inahan, mahimo siyang muhangyo ngadto sa employer, boss, kapoy paman kayong ibalik og trabaho. Pwede ba kong mulib? Yes, but without pay na, pwede kang mulib mo extend og 30 kaadlaw without pay. How about mga solo mothers? Sa mga solo mothers kini, dunay additional 15 days para sa mga solo mothers. Aside from 105 days, nga mao ni ang standard nga expanded maternity leave or maternity leave with pay. Para sa mga solo mothers, doon na pa'y dugang 15 days. Provided, maka-provide ang solo mother og certification nga siya solo mother. Asa man nakuhaon? Adto sa Department of Social Welfare and Development, DSWD. Dunay letter gikan sa employer nga magmatuod nga ang maong nga trabahante solo mother. So pwede additional 15 days aside from 105 days nga maternity leave with pay. Karon, kinsa may maka-avail aning 105 kaadlaw nga maternity leave with pay? Angayng tanaon ha, ang ato ang balaod ani kay pera boyag. O maghisgot kita og paglapas, pag-abuso sa katungod sa pamuo, pasayloa o di mo magkauyon sa kuang opinion. But the number one violator with respect sa labor rights ang ato ang Philippine government. Dili ko against sa ato ang Philippine government. That is a fact. Nga nga ito ang gobyerno sa Pilipinas ang number one violator sa ato ang katungod sa pamuo. Kinsa man ang number one violator sa security of tenure, ang gobyerno, kanang mga job order, mga casual nga mga empleyado, bisag pila pakatuig sila nga nanrabaho sa gobyerno, dili mahimong regular employee. Kay kuno, kinahanglan mo pasardaan sa mga gitawag og standard nga qualifications para sa mga empleyado sa gobyerno nga kinahanglan mo pasardaan sa examinations sa Civil Service Commission. Garbage collector, basurero, pati kun pa nanimo og civil service exam. 30 katuig nang nahimong basurero sa City Hall, di lang gihapon regular nga empleyado. Kay kuno job order, kay kuno casual. Now, maayong donatay kongresista o senador ka nga mo sponsor og balaod para sa benepisyo ninyo nga mga casual og job order nga empleyado sa gobyerno. Ngano ako ning na lakbitan? Daghantang mga mama nga casual og job order sa gobyerno. Panahon nga mumabdos without pay. Kaywa ang kuna sa ato ang gobyerno nga trabahante. Ang opinion sa Civil Service Commission ni ingon, ang mga job order nga mga empleyado sa gobyerno, dili empleyado sa gobyerno. O saan na yun? Nagwadwad mas lang trabaho sa gobyerno, yan dili gihapon trabahante sa gobyerno. Well, with all due respect sa opinion sa Civil Service Commission, kinsa may appeal aning maternity leave niingon ang balaod. Unsa nga balaod atong gibasihan, i-research ninyo. Republic Act number 11210. Republic Act number 11210. Ang title nining mao nga balaod, 105 day expanded maternity leave law. Kinsay makabinipisyo niingon ang balaod, tanan nga mga babay nga mga trabahante. Wa tay labot aning mga laki kasama nistor. Ang ato ah, paternity leave, 7 ka adlaw. Sa mga magmabdos nga babay, niingon ang balaod, para kini sa mga trabahanting babay sa private o sa government sector. Take note, under Section 3. Section 3 sa Republic Act number 11210 or ang 105 day expanded maternity leave law. Sundin lang ninyo ato ang discussion kay ang uban ninyo nag take note ug naamo din hay internet, sundin ko ninyo para masabtan ninyo tarong kay menong danon jud kayo ni. ang uban mga law students nag-take notes up sa ato ang discussion. Salamat kay ninyo. Under Section 3 sa Expanded Maternity Leave Law, niingon, tanan nga mga empleyado sa private o government sector. Para ni sa trabahante sa mga private corporations o sa mga trabahante sa mga government corporations. Panalitan, trabahante sa munisipyo, apil mo ani sa Expanded Maternity Leave Law. Now, niingon ang balaod, regardless of civil status o sa may buti pasabot, dili igsapayan, maminyo kaman o dili, pasiloa lang sa term ha, maasawa ka o pinaangkan, bisan pinaangkan ka lang, idiritso na lang nato ang term para masabtan na yun. Bisan og pinaangkan ka, pwede ka nga maka-avail sa expanded maternity leave. Unsa pa, regardless sa legitimacy of the child, usay buti pasabot, kanang bata nga imong gimabdos, maanak man kanas imong bana, or maanak ka na sa gawas, the fact nga nagsabaka niya ng bataa, ikaw dunay katungod sa balaod under expanded maternity leave law. Unsa man eh, prangka gihapon nga discussion. May mga bata nga nataw sa sud, gitawag og legitimate. Ang mga bata nga nataw sud sa kaminyoon, legitimate sila. Pananglitan, dalaga, napaangkan, o dalaga, napaangkan og minyo. Unsa may legitimacy sa bata? Illegitimate. Bisan pa og, sorry kayo sa term, kinahanglan magpinarangkahay ta, bisan pag anak sa gawas, bisan pag na ay medyo prangka kayo nga termino, nining anak sa gawas, bastardo. Bisan pag bastardo ang bata. Sorry sa term, pero kinahanglan atong isgot aron masabtan dayon. Ikaw nga inahan nga nagdaan ni anang bata nga bastardo, pwede ka nga mag-avail sa maternity leave. Now, para sa mga solo parents, naatay mga solo mothers, inahan apan dili asawa o inahan nga gibiyaan sa bana, under solo parent law. Panalitan, ikaw inahan, napaangkan ka sa dili nimo bana, aside from 105 days nimo nga maternity leave, pwede kang magpa-add sa employer o 15 kaadlaw with, ningon ang balaod, with full pay, bayaran ka sa employer. Sa ito pa, sa mga solo mothers, 120 ang inyuhang maternity leave with pay. Ha? Sa mga solo mothers, kinahanglan, unsa to? 120 ang inyuhang maternity leave with pay. 105 ang gifix sa balaod under expanded maternity leave. Kay kamo solo mother man, pwede mong mo request sa employer magpadugang og 15 kaadlaw nga maternity leave with pay. Oh. Now, may mga panahon nga dili mataw ang bata kay makuhaan ang babay. Unsa may benepisyo paras inahan nga nagkuhaan. Ningon ang balaod, ang maternity leave ihatag ngadto sa mga female workers. In every instance of pregnancy, miscarriage, or emergency termination of pregnancy, provided that for cases of miscarriage or emergency termination of pregnancy, 60 days maternity leave with full pay shall be granted. Kung makuhaan kayo ang inahan, dunay sa sinta kaadlaw nga maternity leave with pay. Now, kapila man maka-avail ang inahan niining maternity leave nga 105 kaadlaw with pay. Ningon ang balaod under section 3, katapusang paragraph. Maternity leave shall be granted to female workers in every instance of pregnancy. I repeat, in every instance of pregnancy. Why limit di ay kasamang nistor? Ha? Kung ang babae panalitan, mura og baboy, sorry term. 16 nakahigayon ng anak. Kada mabdos niya, duna siya'y 105 kaadlaw nga maternity leave with pay. Why limit? Ha? Under expanded maternity leave, mga kasama, nga gihisgutan sa atuang balaod under Republic Act number 11210. Now, sa giingon na kininiya para sa government o private sector. O pilay benepisyo nga naangkon sa private nga mga empleyado, mausab kamo nga mga trabahante sa gobyerno. Mas maayo unta, liliun sa ato ang balaod. Ha? Liliun unta sa ato ang balaod, no? Ang kahimtang sa ato ang mga job order o mga casual employees, nga i-appeal sila sa coverage niining expanded maternity leave. Oh. Now, gamay lang. Kay kinsa may maka-avail, doon na yung qualification sab. Ha? Kinsa may maka-avail. Under Section 5, niining mao nga balaod, bisan kinsa kuno nga babaeng trabahante nga ni mabdus, maka-avail niining 105 kaadlaw nga maternity leave with pay, og makuhaan sa sinta kaadlaw nga maternity leave with pay. Apan, a requirement kinahanglan para sa private sector, kinahanglan siya membro sa Social Security System, SSS. Kaya doon naman ko'y counterpart ani, ang SSS. Sud sa tulo ka buwan. Ha? Sud sa tulo ka buwan sa nilabay nga 12 ka buwan. O sa mga panalitan? Panalitan, bago pa kang nagtrabaho sa kumpanya, wa pa ka nakaabot og tuig, apan tulo na ka buwan nagsigi kag contribute sa SSS, maka-avail na kaniining maunga maternity leave with pay. Oh. Unya, timan ininyo nga kining maternity leave with pay regardless ni sa status of employment sa trabahante. Oh. Naamang goy contractual. Oh, mao kuno na term contractual. Pero sa labor code ang hisgutan casual, regular, project, seasonal, field nga mga empleyado. Now, panalitan, di pa ka regular nga trabahante, apan naka-contribute na ka sa SSS. og tulo ka buwan sud sa usa ka tuig, mo qualify gihapon ka. As mo qualify ka as beneficiary aning expanded maternity leave with pay. Oh, mao na siya, ha? Now, sagi kaingon na ang ato agong maternity leave para sa mga babaeng trabahante. Dili mo matter na, regular ba o dili. Panalitan, di pagka-regular nga trabahante, muingon ka nga to sa employer boss, mo leave ta ko kay nagmabdos ko, o di pa man ka-regular, di ka pwede, dili na mao. Regardless of the status of employment sa employee, maka-avail siya sa maternity leave nga 105 kaadlaw with pay provided ni qualify siya sa uban pang mga requirements sa balaod. Mausa punta na, no? Sa ato ang mga trabahante sa government sector, regardless sa status of employment, makaswal man o job order, appeal sa expanded maternity leave. I hope doon na tayo kongresista o doon na tayo mga senador nga mo sponsor o balaod. Kaysa kaingunan ako, the number one violator sa labor rights ang Philippine government. The number one violator of the security of tenure sa empleyado ang Philippine government. O kana, that is my most humble legal opinion. Personal ko na opinion, basis ako nakita ron sa kahimtang sa ato ang mga mamumuo. Ibalik na to, motawa ta og inyohang mga legal questions. Ha? Legal questions, ibalik na to, mo commercial sa ta kadayo, kadali. Balik ta alas 4:20, okay?
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, og deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
2: When you love, you caress.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
3: Extra! Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!
10: Mga ka-Beefy! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
11: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Lahat tayo may firsts. First heartbreak, first beach trip, first payday libre. Sa lahat ng firsts, celebrate with GSM Blue. GSM.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
9: Unsa ang ambisyon ni mo?
10: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag-ispila niya. Iba na.

0: Kuldisyon Sanaay Ambisyon, Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, Kuldisyon Sanaay Ambisyon. Drink responsibly.
1: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sadkod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Drink responsibly.
1: Sabon na pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-eskwela niya.

0: kuldisyon sa naay ambisyon. Night 12 Chinese Herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong ug ng luspad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
3: United Home. Unilab yan.
4: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi may iiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako believe.
8: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
9: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
11: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
12: What if your phone could be your front row seat?
13: Playtime Entertainment launches PT Idol.
12: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
13: Where talent takes the spotlight.
12: Search PT Idol on TikTok and follow today.
13: Playtime Entertainment.
12: Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Kuy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
16: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
17: Rexidoforte!
18: Mas paspas, banat sa upat!
19: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
20: Unilab quality yan.
19: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Oras mga kasama, alas 4.23. Balik na sa ito ang tulumanon, ang lungsod o ang balaod. Okay, mag-entertain na ta sa inyo ang mga legal nga pangutana. Ato ang hotline, 256-1916. Sa PLDT ni, area code 032. Og ang globe line 0917-124-6459. Unya, kananyo mga pangutana sab, ang inyong ipaabot diri sa official nga Facebook page sa DOHP kay naka-live streaming ta karon. Ako anang patalinghogan sab karong tataod. Shout out daan, Happy Mother's Day sa mga mama Marifel Arinas, Mary Ann Abinido, Teresita Losernas, Janjo sa Punta Princesa, Happy Mother's Day ko no ni Mami Jocelyn, gikang Janjo, ni Ninio, ni Inday Carmel o ni Dudong Francil. Happy Mother's Day sab ni Inday Juby Alguno Escocia. Okay. Idel Bunhan maying hapon, Nini Almares. Mayong morning, morning sa ilahad ay from Riyadh, ang maayong hapon Philippines. Maayong hapon Philippines, Happy Mother's Day sa akong mama diha sa Tugbungan Consolacion. And to all mothers na lang, G. Jamila Wataktak, Happy Mother's Day to all. Mama, greetings from OFW ni sa Hatin Al Rauda Block 2 Street. 210 house number 17, Ana Marie P. Taganili. Nickname, Mary Ann, Lumad, taga Barangay Mantalungon, Barili, Cebu. Oy, Happy Mother's Day, tanan nga mga mamang ato aron sa abroad, ha? Nanimpad in town, tungod kay para dunay kapanginabuhian ng limbasog, para dunay ikasustinto sa pamilya. Diyos koro mahilom Bakaron Jr., amping kanunay, good evening. Evening siguro sa ila dito, no? Kanunay. Diyuskuro Mahilom Bakaron Jr. from Mandawi City. Okay, sige. Ang ato ang tema karong hapon na kalabot sa benepisyo para sa ato ang kabayanan. Daghang mga benepisyo para sa mga babay, no? Kabahin ani

0: ang babae lang ang pwede nga maka-file og vowsi o ang anak sa inahan. Ang amahan, bisan pag naabuso ka na sa babae o naabuso sa anak, dili maka-file og kaso nga vowsi. Sa work environment or sa ato ang workplace, gilatid sa ato ang labor code nga ang mga babae kinahanglan duna gyoy lingkuranan. Oh, ato ang mga kababayen-an ba nga mga trabahante, hatagan yun mo og chance sa inyong employer nga makalingkod nga dili mo magsigi lang og barug og apilana ang ato ang mga lady guards. Kana ay mga nangutana nato kami attorney nga mga lady guards. Appeal ba mi sa kanana ang balaod nga kinahanglan ang babaeng trabahante duna gyoy opportunity nga makalingkod panahon sa duty? Yes oy. Wa ni ingon ang ato ang labor code nga kamo mga lady guards way labot. Oh, but kinahanglan alert lang gid mo sa inyuhang trabaho kay natural part man na sa inyuhang trabaho nga magbantay sa mga customer or magbantay sa establishment diin kamo nakadestino. Okay. Then sa ato ang family code under article 213, ang bata nga below 7 years old dili pwedeng ibuwag sa mama kana og dunay conflict sa custody sa bata. In short, daghan kaayong mga balaod nga naghatag og mga privileges or mga benefits para sa mga babay. Ningon ang mga lalaki nga unfair man ni nato mga lalaki attorney. Ha? Nganong gihatagan og mas dakong pabor sa ato ang balaod ang mga babay. Tugod manggod kay vulnerable sa abuso ang ato ang kababayenan. Oh. Atong sabton sab nga ang ato ang mga framer sa ato ang balaod nakasabot og unsay kahimtang sa ato ang mga babay. Panalitan kining kaso nga bawsi. O kitang bana kasama ni store og latahon tas atong asawa madap man itong agwanta. Agwantahon talang ni. Ha, ikadigang ikan! Nagbasket pa ko na, ah, basket eh, ha? Eh, tampalong eh. Tampalong swat, tampalong stoo. Ah, madaha pa mag-agwanta. But kung kita ganing bana na maoy, mangulata nga tos asawa, ang risgo na. Risgo mamatay ang atong asawa tungkol sa kulata. Eh. So, kana na, ah, gihataga nagbili sa tong balaod ka ng maong sirkumstansya. Hinungdan nga kining vowsil law, ang maka-file ani, ang naabuso nga babay or ang naabuso nga anak. Arita sa ato ang caller karon sa 0917-124-6459. Mayang hapon.
1: Hello, mayang hapon, Tony.
0: Mayang hapon. Kinsama ni?
1: Si Lisa.
0: Lisa, taga-asa ka, madam?
1: Taga-Mandawi.
0: Yes, madam. Musay akong ikaalagad.
1: Panamangutan na ako, Tony, ba? Kanang mag... mabalitag ka ng yuta ba? Then, ang katong lahat kay iyasag tong napalit silbi sa iyang parenting.
0: Mm.
1: Dahil yung kagahuman, wala pa na transfer sa iyang pangalan, iyasang gibaligya pag-usap.
0: Mm.
1: Ang iyang ipakita, silbi did of sale sa iyang pagpalit.
0: Mm.
1: Okay na siya, Tony.
0: Wa may problema na, no? Wa may problema hinoon na siya basta naalay deed of absolute sale.
1: May problema na siya. Mm. Kay naaman siya ay katong hindi pasukod naman to siya daan.
0: Mm. Unya, labing maayo, labing maayo sab kanang og maghimog testamento ang abogado para imo nang paliton, i-confirm nimo daan sa unang nga tag-iya og tinuod bagyod nga nabaligya ng yutaan na ito niya. Pwede rapod.
1: Silby, katong tag-iyan sa iyang dipalitan, nakontak ba, Silby, kung pinood ba nakalit niya?
0: Oh, labing maayo. Maniguro lang ka. Ha?
1: Di, murag iya man itong gihulog-hulogan ba, dahil pagka human, kanang Silby, karon example, karon nga buwan, iyang dipalit, iyang dibayaran to siya o tingog. Dahil paghuman, ano siya did of sale, no? Then wala pa na-transfer siya ang katungkuan, title, sildi. Mubayad ba ito siya capital gains tax ato sa PIS?
0: Oo, bayad. Ako kaayog bayranan. O yan ang ipatransfer siya ang ngalan kay nilapas naman sigurong 1 month. Di ka siya magpalit.
1: O, lapas ng 1 month.
0: Pero aron nakasiguro ka, pwede imuhang i-confirm gikan sa unang tag-iya o tinuod ba nga namaligya ginangita ang ato niya, ha?
1: Silbi, katong tag-iya nga ang iyang ipalitan, kung takon to siya, kung tinuod ba iyang napalit dito?
0: Oh, labing maayo.
1: Na, katuloy yung dibsil na iyang ipakita sa mo, ah.
0: Sa, ang unang tanos balaod, valid to, pero karon God, tungod aning mga daghan nga mga yuta nga may problema, labing maayo nga maniguro gyud ang bag-ong buyer. Part na sa gitawag ba og due diligence sa pagpalit og yuta. Buti pasabot mag-inampingon kita kung mapalit ang yuta.
1: Pakita na kadaning extrajudicial settlement ing ana.
0: Well, katong una nga buyer nga iyahang napalitan og naa pa siya kontak. Pistingi ko no og kontak o makontak ba nimo. Pag-confirm lang o tinuod ba nga iyan na nabaligya ang yuta.
1: Wala biya. Wala rin mo ka ng kuan na. Di-confirm dito.
0: O, mo ni-confirm. Risgo na ninyo sa pagpalit ang yuta. Inyo na ng risk. Ni-risk mo pagpalit sa yuta basis mga dokumento ngayang ipakita.
1: Amo na itong risk?
0: Buot pasabot. Ni-sugal ba mo kay labing maayo, kaya wak pa man guna matransfer ang iyangalan, ang kanabang napalit yung yuta sa iyangalan, kunya, bisag wak pa na-transfer, ibaligya din na diha ninyo. Pag siguro ba, nga, tinuod ba, nga doon nagyoy transaction nga nahitabo, at itong unang tag-iya, nga ito sa baye, nga ito sa silir, nga inyo harong ipalitas yuta. Well, og di na mo mukuti-kuti, inyohan na ng risgo.
1: Kaya ibayad mo capital gains tax sana. At ito pa naman susi kung sana.
0: Unsa may sabot ninyo, kaysa may mabayad sa capital gains tax.
1: Tumi, nga napalit.
0: Mapasa-pasa pa rin as makadaghan. Posible ana madak-an mo sa capital gains tax kay wa pa man ma-transfer gikas unang buyer ngadto siya ngan.
1: So may buhaton na na turni. I-transfer pa na dito sa pangan sa atong nakapalit nga nagbaligya sa mo ah.
0: Pwede nga mao na himuon. But do na may mga procedure din ha sa Bureau of Internal Revenue nga the fact nga na-transfer na ang deed of sale ngadto sa bagong nga buyer. Kadtong bag-o nga buyer, mauna to'y mo-assume kung unsa may mga back taxes anang yuta ah. Ha? Oh, pero kana na ah, og inyohan ng mo, magkabayad mo ana og capital gains tax og sa panahon nga inyo nang ipatransfer gyud ang pangalan diha ninyo, then labi na og magpatitulo na mo. Asa man dai dapitan nang yuta ah?
1: Lara sa dinha, Mandawi.
0: Tumana ang ako ang tambag iing nato ang seller og makontak ba nato ang una nga tag-iya katong iyang gipalitan. I-confirm na maniguro ka as new buyer anang yuta ah, ha? Depende ninyo. Mauna akong giingon to exercise sa gitawag o due diligence, labi na kay wa na transfer pa ang pangan ngadto sa inyong gipalitan, inyo gitong i-confirm gikan atong unang seller o tinuod ba nga nabaligya ng yuta. Kaya basin si Bakog, maproblema mo sa umaabot.
1: Dili na siya pwede nga bisan pag naanak kong extra
0: Pwede lagi na, pwede gihapon. But ang abogado nga magtan-aw sa testamento ana tungod kay wa pa na transfer ngadto sa inyong gipalitan, mo sakto ginagtambag ninyo. Pero pwede ra ninyong sugal na kana og musugal mo.
1: Muna biyag bayad.
0: Muna, pila may bayad?
1: Dako, chud.
0: Pila man?
1: Kabutog 1 million.
0: Uy, kadako ko di ay. Niya, nakahimo na mo og din obsel.
1: Oo, nakahimo na.
0: Nahuma na ang din obsel, diin man mo magpanotaryo.
1: Sa ilo rin po ng abogado nga kaila.
0: Sa ato pa, wak mo atubang atubangas abogado pag pinirmahay sa din obsel?
1: Wala.
0: Uy, di na mao. Ang sealer o ang buyer, kinahanglan mo atubang nga sa abogado, ipirma anang din obsel?
1: Kaila raman nilang abogado.
0: Di sana, requirement ka na sa balaod sa notaryo nga ang sealer o ang buyer mo atubang nga sa abogado. Pag-confirm o kanang testamento nga gisuwat, tinood ba? But inyo ha naman ang girisgo, tubahan na lang to akong tambag ninyo, ha?
1: Oh, sige, Tony.
0: Sige, salamat kayo. Tony. Okay, thank you. Okay. Oras mga kasama, alas 4:37. Okay, atong linya nga bakante, 2561916 para sa PLDT. Area code 032. Ang Globe 0917-124-6459. Mapalit ganin mo yuta, labi na yuta, wak pa na na-transfer ang pangan sa buyer na inyuhang palitan. Kinahanglan mag-inampingon yun mo. Ha? Wak pa na ba na-transfer? Mas safe yun kung na-transfer na daan. Usa pa mo mapalit, panalitan, bisan og tax declaration lang. Na-transfer na ang tax declaration sa inyong palitan. Bubintahan na. Pero og deed of sale pa lang, maoy gipakita sa seller, wa pa na-transfer ang tax declaration siya ngalan, wa pa na-transfer ang titulo siya ngalan, kinahanglan, mo-observe mo sa gitawag og due diligence. Unsa man eh, mupalit mong yuta, kinahalan, mag-ampingin mo, mag-inampingon mo. Then, mupalit mong yuta, ayaw mo ugsugot, nga ipadalang ang dokumento, nga adto na dito sa abogado notaryuhi, ang inyong pirma, ibilin lang daan, di na mao. Ha? Well, common ka na nga practice, but mo advice ko, under the Notarial Act, di ginamao. Ang 2004 Rules Notarial Practice nag-require yun nga ang contracting parties kinahanglan mo atubang yun sa notary public aron i-confirm sa notary public kung kanang nasuwat sa testamento tinuod ba na nga maunay gisabutan sa sealer o buyer. Ha? Pamagunay kumun kayo, labi na ahinti maoy moasikaso, nga papirmahon lang ka og dokumento din ha, kay did obsel ko nuna, unya, panotaryuhan bisan asa, ayaw magsali ka na. Required yun mo sa ahinti, dili may musugot. Kinahanglan mo, atubang may sa abogado nga monotaryo ana. Kami nga sealer og ambayer mo, atubang sa abogado nga monotaryo ana. Og dili mo malibad ang abogado og mauna inyo ang request. Mas malipay pang abogado nga mauna inyo ang request nga mo atubang yun mo sa iyang atubangan. Kaysa inyo halang ipada din ha, og kinsay inyong ipadang, kinsay mudaan ang mga papel, kay kuno panotaryuhan, which is a flagrant violation under the Notarial Act. Arita sa 2561916. Mayo hapon.
2: Panatorney.
0: Hapon, sir.
2: Si Randy ni Atorney Tagalas yun.
0: Okay. Yes, Randy, may hapon, sir.
2: Masumpay ko itong iabitang ko ang ganina ito na kung nasundan. Ang amo ito rin, nabali.
0: Nabali?
2: Siya mo ito'y matawag na ito, ganang buyer, no? Hindi karon na problema siya sa game tax. Kami ito rin, kami sailor, kami na yun na problema. Kaya nahog na yun dubli. Ako kaming sailor, nahog na yun dubli ang among nabayad. Kaya nga no ito rin, naingon man ini, nga gipatransfer na mo among yuta aron makuwag titulo. Di karon gikuwanto mo tanang requisitos nga mo nay budget. Karon pagimanhiman paglusot sa titulo na magbayad man siya ng utro. Mo nay akong kuwan nga makaingon ko ba nga ano man nila pag kami seller ang yuta gibaligya na mo wa pa impasi na mo kay gibilla na mo kwarta mga 50 mil para pag-process sa mong papilis. Di nitando tong katong buyer karon pagmanhiman kami ng seller pag lusot ro sa titulo gipabaya naman ni mong nagutro dag 20 mil kupait.
0: Uy. Wa depende na sa inyong sabot god.
2: Mo lagi.
0: Depende man sa sabot sa seller og sa buyer. Oh, pero transfer na makang titulo, mauna to.
2: Oh, nya ang dako paging question nga kami seller nga nahog may nang kadugo na mo ang titulo pagid sa matawag na to katong unang buyer na mo nga ang kadugo na mo sila pa nagbuot og notice sa mo titulo. Kuha great way kung usar man ini ang ilang yuta. Dagtod pagkasulti, dagko pa nilang yuta, dita kabuot, nga kita kunuha, kami kunuha, nagbaligyag yuta, sila naman yung gubuot, magbutag na ito buhi, anotisyo na, kay, sila lagi kunuha yung suwitos balawat, mabitaw nga, ako, sa akong bahin, ko, nga rin kita mukuha sa abogado, nga nagpasalamat gani ko, attorney nga, na iprograma ni mo para makakaton kung sagi ko sa yuta.
0: Salamat kay sir. Well, kana nga ang right of way, ako, mohimo masad ko og mga testamento, notary public man pud ko. Apil din akong ipangutana sa seller og buyer, og unsay ilahang sabot sa right of way. Kay labing maayo, maapil ginas din og sale ang right of way. Mutunga na ang problema ngayon na ana, og nawahi na ba? Nawahi na. Wa na apil sa din og sale ang right of way.
2: Mag-inator. Ya, ang kasagaran ng mga director ni sa akong observeran diri sa lasyon, ahinti na magid, nga nakaingon ko ba, nga iku, nindot kay mong ko sa balaw na ni ba, nga kasagaran ko ganang mga ahinti diri, ipadalang ko nga, ang katong si Lerog Bayer, dili magatubol sa pinirmahay na hindi ko sa kaninyong mga abogado. Musalig na lang ba? Ano, sariyuhan, mo ito nakaingon ko lang. Buwa nga, di sa unang panahon ko, ano man, nakaingon ko karoon, nindot na yung kuha ni attorney pamagi, nakuha sa parte sa kuha sa yuta.
0: Dugay na kayo ng balaora. Pila na kinakaan niyo, nga maugin na balaod. Well, ang ato lang ba mga kauban pong mga abogado, duwa mo tuman ana sa procedure, but istrikto yun ang procedure. Maugin na, mo tuman ng sealer o kapayar sa abogado.
2: Huwag kasagaran ko dito sa mga hinti, kuha na anay ko, kuha ko, hala, attorney, salamat kay attorney nga.
0: Okay.
2: Tagaan mo katinawa ng akong hunahuna ba?
0: Sige, sir.
2: Salamat.
0: Okay, thank you. Okay, salamat kayo. Why sa payan? Oras, mga kasama, alas 4:43 na. O, daghami taw kayo mga problema si yuta. O, well, damang gi mga maayos at nga mga ahinti. But, lahi ba yan ang ahinti kay ang ilahang main concern, ma-process sila sa mga dokumento, maka-commission sila, maka-sales sila, then hatagan po nila og comfort ang seller og ang buyer. Mapasalig na nga, ayaw problema sir, madam, kami rin bahala sa pagpanotaryo ani. Pero mahi lang ni ninyo, ayaw problema, kana ako'y kailadaang abogado, notaryuhan na yun na. Which is dili ginamao. Ha? Dili unta na mo ibuhaton sa mga notary public, mufalog unsay balaod sa pagnotaryo. Kay maunay usas dakong hinungdan nga daghang mga kasus yuta nga tuskurte. Kay duna na may agrabyado. Oh, unya, notaryado ka na nga instrumento. Di man na basta-bastang mapakansil. Basta mo tatak na ng silyo o ang pirma sa abogado. Ang buhaton ana, pwede na siyang mapakansel o magkauyon ang parties, ang seller o ang buyer. Pwede na ma-correct, di manalisod i-correct, basta magkauyon ang seller o ang buyer. Ang problema ron, hindi naman magkauyon. Di ang resulta, magburuka na nga tuskurti. So instead nga, pagsugod unta to og pinirmahay, mas tapiran daan ang future problem. Wa na. Nakalabok-labok na ang problema. Awahi na. So, sa hinungdan. Relax-relax ang seller. Iyaranggi salig ang dokumento nga to agent. Relax-relax ang buyer. Iyaranggi salig ang dokumento nga to ahinte o sa tig-process o dokumento. Ha? Dagham nga question din ha. O magkaso nga to skorte, appeals yun, liliur sa abogado. Unsa ka legitimate ang testamento nga gipirmahan? Okay, arita sa 2561916. Mayong hapon. At 0917-124-6459. Mayong hapon.
3: Oo. Mayong hapon, Tony.
0: Mayong hapon. Kinsa man eh?
3: Binsa ba ito ka, El?
0: Tag-asa ka.
3: Maribuhok, Bol.
0: Maribuhok, Bol. Sige. O sa'yo ako ikalagad, madam.
3: Kanang bahin, kabahin sa yuta, may atuni.
0: Hmm.
3: Kanang yuta, atuni, kanang kabili ni sa ang inahan, sa yuta ni sa ang apuhan. Karon, dibaligya nila sa unang anak sa unang asawa sa ahong apuhan nga laki.
0: Mm.
3: Upat na sila kaigsoon nga anak sa unang asawa sa ahong apuhan nga. Kaya akong apuhan, ikanuhan na ng asawa sa akong apuhan nga laki.
0: Mm.
3: Nga nagkaanak sila, upat kabuk anak po sa akong inaha, sa akong lula. Mauna akong inahan, tulod, upat na sila kabuok.
0: Mm.
3: Karon, natingaman ni attorney kay namamang na baligya mo nila attorney nga di man sila mo sumusunod. Ang sumusunod sila na sila man sa ahong inahan kay karang yung dinwa na mabay sa apelido sa ang amahan, gibay na sa apelido ha, karang yung gibay na sa kanang inahan para ang apelido sa akong inahan.
0: Unsa man na kadako ng yuta? Unsa man kadako na?
3: So, 4,500 square meter.
0: Dako gidaan ang yuta. Ah, unya kados alang na nabaligya.
3: Atong February 2.
0: Okay. Og nabaligya na nang yuta ngadto sa laing tao.
3: Oh.
0: Og mo-file mo og kaso. Duha ra bay file lang kaso ana ang buyer o ang seller. Oh. Pero makuha na gid mo og abogado kay dili naman na basta-basta makuha ng yutaa o dili. Isanding nga tus kurte.
3: Nung ang kuno na tuming nung dibalik ya man nawa man nabirma ang mga isu mga isuon ang sa isuon ang mga inahan nga ang nabirma na anak ni sa unang asawa sa ang apuhan na laki.
0: Hmm. So mao lagi sa pagkakaron kay inyo mang i-question ang pagbaligya anang yuta so nya napunta na man sa laing tao duha gyud mao inyo hang file kaso ana ang nagbaligya ug ang nakapalit.
3: Ya, ang nakapalit at yung niki namatay naman?
0: Aw, ang namatay na, naabay iridiro, anak.
3: Ang brot, i-transfer na sa iyang anak, babay.
0: Aw, ang file o kaso, kantong anak.
3: Karang yung paayo at yung niki, huwag man din mabahini ang inahan, anak, sukad, pagbaligya nila, anak. Huwag man din nila, huwag inahan nga naging firma, kuno, para lang sa punong magbaligya ng ita, huwag man nga firma ang inahan.
0: Oh, mao lagi. Lalisunon ka na kay agrabyado man mo sa pagbaligya si yuta. O niya, dili naman na basta-basta nga mauli ninyo ang yuta o dili mo order ang korte. Oh, pwede o na nga ikihan ninyo sa barangay. Ikihan ninyo sa barangay ba ang kanan na maligya o ang nakapalit? Magbarangay mo daan. Ha?
3: O manami sa barangay. Manapod ni sa lupon.
0: Nana mo'y certification to file action.
3: Oo.
0: Kanos alang?
3: Itong, wala atong laging tuig pa man, dahil tuig pa doon atroni, mga 2024.
0: Okay, wa man ninyo na gi file lagi skorte, i-file na skorte, abogado na inyong kinahanglan ana. Madam,
3: kaniliging ko ang attorney po nga wa pa na mo dali po sa korte kay kaniliging wa ko ta sa kwarta ikabayad sa abogado.
0: Gawa sa abogado nga inyong bayaran, mo bayad man mo og filing fee. So magamot-amot mong mga eredero aron dili mo madak-an og mayo. Magamot-amot jud mong mga kamubang mga eredero, magamot-amot mo aron di mo madakas gasto kayo kay dako maginagmagastong yuta og inyuhang suluhon. Yes, madam.
3: Kanang adone. Kani sa agad. 1932, matuka maol kaga nitaliwan sa amahanil nanay. 1932 ba, dugay na. Unya, upat na siya mga nagsuon. Ang gumawa nga si Pedro, ikadawa si Bonifacio, ikato ang hinahan, Albina. Da, ikaupat, ang kinumuran, si Roberto. Da, kanin, itong hindi ka iga, 1932, pa madugay, ang kaliwan ay lang amahanil nanay. Unya, dikan sa 32, nandun sa 1943, yung dagan ng si Anios, isa mapalit ng, isa mapalit ng among lola kaning dita, ah. Unya, ang nakasuot dito, attorney, nakasuot ang gamay, ako'y kinangha nakabasa. Kanyang mga bumanggan ni nanay, wa makabasa, ako lagi, nakabasa sa amahan, aning hangigagaw, bali, bumanggan ni nanay. Nakabong dito, attorney, this land is owned by Cornelia Escabati. This land is owned by Cornelia Escabati. This is exclusive for her children, which among the four else are Pedro, Bonifacio, Albina, and Roberto. O maulit pure anak, kay anak nisa, kaduhang asawa siya lang amahan ni nanay.
0: O lagi, kung ato nang subayon yun ang inyong mga testamento, mahitabo ana, usak si mana ta magsinubayay. Karon kay naka, sanding naman mo nga nas barangay, ato na lang i-shortcut ang atong diskusyon. Agrabyado man mo si Yuta kay nabaligya og lain, na naman mo certification to file action, wa na'y laing sulbad ana, i-file na nga to skurte, pero kinahanglan makakuha mo og abogado nga mao'y mo represent ninyo skurte.
3: Ang nga ni Nari Atty. Nga tinuot, sumusunod di bahas nila. Ang gabasan, katumoy labot.
0: Oo, kananaa, i-argue na si inyuhang abogado na i-file o kaso nga tus korte. Kanang certification to file action ninyo, ipakita ninyo sa inyong abogado. Aron, i-appeal na o attach nga ebidensya nga niagi na rin mong barangay apan wa mo nagkasinabot.
3: Oh, okay. So, ngayon mali, attorney good, wala ko dipuruhan, wala ko mong ipuruhan, bawi anak kay dipuruhan ako na, pero okay, mga sumusunod nga, mga anak sa among lulang.
0: Ayaw mo tuod ayon. Posible ka na mga tambang inyong nadungog, mahimong tinuod, mahimong dili, but ang authority yun, nga inyohang makonsulta na ang abogado. Tanaon yun na ang mga testamento ninyo, o doon na pa by chance na mabawi ang inyong yuta. Ha?
3: May tulungan ba man ito, ne?
0: Ha?
3: May tulungan ba man dugay naman at February 2004 ba man yung ibaligya? Hindi.
0: Tanaw na, kaya na may mga remedios balaod. Dunay remedyo ang ato ang balaod. Buti masabot, madunay pa maagi ang ato mga balaod. O pwede pa ba nang mabawi? So, kanang inyo ha mga testamento, mga papel nga gihawiran, tanaon ka na sa abogado, o pwede pa ba? So ang inyong buhaton, gawas aning nangonsulta mo nako sa radyo, magkikita gid mo personal sa abogado para personal lang mabasa sa abogado ang inyong mga testamento, ha? Sige. Okay.
3: Ano pa may akbang sa ito ni?
0: Ha?
3: May akbang, naawi akbang na duda ka ni, ilog po sa buong ni nanay. Mao gyapon nagbaligya na mao na masterman pagbaligya.
0: Ah, okay, mao ra gyud gyapon. Ipakita na sa abogado kanang inyohang mga dokumento para matun-an og ma-file nato na ang kaso, ha?
3: Katuhon lang siya. At may mo pwede po, doktor, ne?
0: Di ko katubag, anak. Kaya wapaman ko kabasa sa inyo, ha, mga testamento. Ang akong advice karon, yas buhol, mag-add mo personal sa abogado aron mabasa na ugtarong ang inyong mga dokumento.
3: Ako itong sangat mo karon lagi. Ingin, daba na ingin atunay nga. Wala na may turuhan ko na anay, gagitituluhan na kuno.
0: O, ayaw mo gisukto o lagi. Kaya ang abogado maoy inyuhang angay pangutanon. Daghang kayo mga magpa-abogado dahil sa ato, ah. Kinahanglan, ang abogado maoy inyuhang pangutanon, ana, ha? Sige, okay.
3: Lapoy, isa mong kakaso akbang ay ito, ne?
0: Oo.
3: Nang humana, ne? Kakasbang anong gabigya sa mga mga lagot. Na, ngayon, mami, so, ne? Kaluan niyo sa binong daog, mami.
0: Ah, very good.
3: Sumpay, mami. Sumpay niyo sa tuni at yung ngayon po ninyo magbibigya sa mga lagot.
0: Labig, maayo. Oo.
3: Kaya kami may hinkon, so, ne? Kaluan sa binong kami ng daog. Pero, ang pagmangkong na may bili ng dawat.
0: Oh.
3: Dikihan na po magbalik at yun eh. Lain na po lain abod na po din taon.
0: Oh, huwag ikihan magbalik. Kamu na po.
3: Hindi sila maangkong at yun eh.
0: Dipinsa mo, ana.
3: Hindi mo din at yun eh. Bisang didiklaran na pwede siya na uwan na mo insistent ka po siya.
0: Oh, naamay mga remedyo lagi sa balaod. So, ang mulaban ninyo ang inyong abogado kay kamo na may gikiha mo dipinsa po ng inyong abogado para ninyo.
3: Oo. Oh. Mm. Hindi ako niyo ako sa ibukita ka dahil rin. Ba lang ilang saligan sa ni?
0: Oo.
3: Ba sila mga dokumento?
0: O ba para ilang saligan? Wa sila igo nga ebidensya, may chance ma-dismiss na po ng ilang kaso.
3: Mao lang yan?
0: Sige, madam, kay wala tayo oras, ha? Gaman lang kayo. Okay, thank you. Wala sa payan, okay. Nagkamino na toron si Wing Sayani, mayang hapon. Kami, tempa, ha? Kanay pangutana. Mary Pangs, good PM. Mangutana ko, ug-asa may mangayo sa competition regarding sa gastuhan sa pag-transfer sa tax declaration at the Gidmos Assessor's Office. O, adto mo sa Assessor's Office. Asa na butang o na sakop ng yuta, ah? Adto mo sa Office sa Assessor. Magpag-compute o pila may mabayad ninyong buhis, ana, ha? Okay. Si Renicer Husul, good PM. Ngayon kong advice, asa kumudool hangtod ron, wapag kusilduhi sa last company akong gitrabuhuan, mag 2 months na. O wa ka swilduhi sa kumpanya nga imuhang gitrabahuan, pwede na nimong filean og kaso sa NLRC, Regional Arbitration Branch, sa National Labor Relations Commission, RAB NLRC. Di man na permi, di man na kanana ang iditso nga tus libor arbiter, husayon pa mo sa SINA. Single entry approach, doon na pa'y mediator, ana, nga muhusay sa inyong problema, kay basin pa, og magkasinabot, nga, wapamangkamosilduhi. Ha? Pwede na, i-call sa SINA, ang attention sa imuhang kanhi employer. Ang SINA, mauna ang opisina din, ha, sa labor arbiter. Sa di pa ipasa ang kaso sa labor arbiter, moagidaan og mediation, gitawag og single entry approach. Oh. Okay. Mary Pangs, good PM. Mangutana ko, asa yung pwede mangayo? Ah, mauni. Sa pag-transfer sa tax declaration. Adto yun sa Assessor's Office, ha? Okay. Jervin Arenilia, good evening, attorney. Kining yuta under sa kluwa sa giisyo sa DAR sa mga beneficiary. Wapay title, attorney. Naaylat, gibaligya sa beneficiary. Unsa man to? Did of sale valid ba to? Bisag wapay title ni Lusot. Oy, o mauna, i-question mo, ana, adto mo reklamo sa Department of Agrarian Reform, DAR. No? Kaya wak pa magkahan na matransfer ang title. Unya, ang balaod baya, under agrarian law, kanapit ang agrarian ngayuta, gikan nga na award ka na sa gobyerno ninyo, dili pa na ikabaligya, sud sa napu katuig. Bulapas pa ang 10 years, usap pa na pwedeng ibaligya ngadto sa laing tao. So pwede na ninyo na i-question ngadto sa DAR kun unsa ang hitabua nga wa pa man kaha mo lawsuit ang title unya nganong gibaligya na nga to slain. Ha. Ang tuyo gudaning mga yuta nga gi-cover sa Comprehensive Agrarian Reform Program CARP aron mahatagan og kahigayunan ang mga aktual nga mga nag-ugmad sa yuta nga makaangkon sa yuta nga ilahang giugmad. Now, ug mauna na award na sa DAR ang yuta na nanay Certificate of Land Ownership Award ang beneficiary but uwa pa mo lapas ang 10 years gibaligya ang tuslain, void ang pagbaligya ana, buti pa sa boto dili legal, illegal, wa na hisubay sa balaod. Sa ingon ana nga sitwasyon, asa man mo reklamo, pwede ninyong filean o reklamo nga to sa Department of Agrarian Reform kon DAR. Okay. Sige, wala matay igo nga panahon. Salamat kayo niya. Happy Mother's Day sab nga to kang Ida Obrador. Okay, salamat mga sukin team kami now. Ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Akong partner rin sa Master Control kasamang Nestor Humisilio. Himayaw na Ginoo og maayong hapon Pilipinas.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Gadget na!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra. Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
11: United Home. Unilab yan.
12: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw.
14: Bisan ka po na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
15: Ang Strongman's Multivitamin. Na ay 5 times more muscle building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad imong kakusog
16: with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: What if your phone could be your front row seat?
20: Playtime Entertainment launches PT Idol.
19: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
20: Where talent takes the spotlight.
19: Search PT Idol on TikTok and follow today.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness. This time, Jack is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na! This time, Jack is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with easy patakap. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panaunin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at original.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
4: Happy Fiesta!
5: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
6: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
6: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
7: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadereta!
6: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X. This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
11: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Oras sa DYHP RMN Cebu alas 5:09 sa kahaponon.
1: Makabot ang pagsilab tanay. Pinaagi sa diskusyon. Bulutaw ang kabaturan kung tunay diskusyon. Sa katilingbang gawas nun, ang imong tingog madungog kay matag-usa tunay istorya. Paghisgot-hisgot sa mga butang na naglangkob sa kinabuhi sa tao, sama sa liderato, politika, ekonomiya, malampusong paninguha ug uban pa.
2: Matud pa sa argumento atong mahibawan kinsay sakto. Sa diskusyon atong mahibawan unsay sakto.
1: Diskusyon laom diretso matulun-ano. Matag Domingo, dinhi lamang sa opisyal nga number 1 DYHP RMN Cebu. Uban so sa kamagtutudlo sa komunikasyon ug Catholic Mass Media Award kasamang Alvin Alquino Truya.
0: Maayong hapon sa tumang kasama sa Kabisayan ug Mindanao, kun usab si kasamang Alvin Alquino Truya. Makig-uban kaninyo hangtod alas 6 karong gabi sa atong tulumanong diskusyon. Kumusta kamo ug kumusta ang tagsa-tagsa ninyo ka mga pamilya? Hinato na kamo sa kapiskay sa panglawas. Kamalinaon sinong tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing ug kalantip sa inyong tagsa-tagsa ka mga huna-huna. Kanang tulo atong gikinahanglan sa atong padayong pagbaktas mga kasama. Makutas nga pagbaktas nining madanlog nga kalibutan. No? Karong hapuna, mingunday ko, Happy Mother's Day sa tanang mga inahan, especially sa akong inahan nga si Nanay Sita Truya diha sa Barangay San Isidro, Baybay City, Leyte. Ug sa tanang inahan diha sa Barangay San Isidro, inahan sa tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan, Happy Mother's Day kaninyong tanan. Hinaot ang inyong mga sakripisyo, ang inyong gugma, ang inyong suporta ngadto sa inyong mga anak ug sa tibuok pamilya. Dili makawang mga kasama. Kay matud pa, no? It takes one mother to take care of many children. But sometimes, no? Kini mga bataa, marasab ang wa magatiman. Muna'y pait niya kamatuuran. So, ang atong inahan, di man kita matawag nato, no? O tamataw ni kalibutan, ha? Kung wala ang atong mga inahan. Wala ang atong mga nagsabak nato o nag-antos sa siyam ka buwan mga kasama. No? Aron lang kita mahimugso ni ining kalibutana. Happy, happy Mother's Day. No? Happy, happy Mother's Day. Dili matawag nato nga masukod. No? Ang gugma sa usa ka inahan, dili masukod bisag unsaon pa mga kasama, no? Ang gugma sa usa ka inahan, magpadayon ug magpabiling malong taron, no? Yaron Makaris Patalinghod, shout out sir from Opera Unit 1. Happy Mother's Day sa tanan. Okay, Happy Mother's Day nimo. Kining gikan ni ano siya, Iaron Makares Palta Linghog. Okay. Nya si Cookie Kaingog Fernandez naglantaw sad nato mga kasama. Okay. Na Happy Mother's Day kanatong tanan. Usara gi atong inahan, usara gi Happy Mother's Day sa diay sa mga ni-assume sa role sa usa ka inahan, no? Kay matud pa ni Oprah nga kanang pagka ginikanan, no? Ang blood relationship mo nay di lang kana moy bugtong lang nga mahimong sukdanan sa tinod nga gugma. Kaya naghamasay man nag-adapt ng ilang pagtagad ngadto sa ilang mga anak, no, nga gisinagop sa magyud sa usa ka anak. And sadly, usahay doon na sa mga parents by blood, wata kahibaw nga nung bangisad ang ilang pagtagad nga doon sa ilang mga anak. But at any rate, mga kasama, no? Maingon kita o ingon giniana ang kinapuhi. Karon itong hisgutan, impeachment, no? Gikonsulta na baka mo sa inyong mga kongresista, no? Kay matod pa, nakakuha nag-igong numero, no? Ang mga boat mo impeach ni VP Inday Sara. Kanagong term nga impeach, mga kasama, once nga mo aprobar ang kongreso, ang plenaryo, yung tag-plenaryo, manay kinatibukan sa kongreso, kanang higayon ba sila nga mag-meeting, anaa sila ba? Igudanan, pero kinatibukan, no? So, kung mo, kung ano sila mo, o yun nga, kining ipasaka ang complaint nga doon sa Senado, manay itawag nga impeached. Unya, kung abot sa Senado, nga doon ang itawag nga trial kung husay. Duhay mahitabo. Usa sa duha ang posibleng mahitabo. Kini tawag nato acquittal, kini gitawag nato usab nga conviction. Ang acquittal meaning mapawalang sala kung sa Tagalog pa, unya kining conviction mao kining hukman nga guilty mga minahal namong mga kasama. So karon ang mga kongresista ang naay konsensya naglibog pa tingali, no? Pero ang mga mga crooks ba kanang wa nay, no? Kanang baga nagyugayog kan ba kanang wala na ipaglaom sa ha mao na tangan mahimong voting ang simana mahimong mamigit ka mga kibaw kung inig-action kibaw ana no ang final good inig-actual voting na good mga kasama. No? So, ang matag kanang mga mataghabig andam na, no? Ang defense team ni VP Sara andam na sad na, no? Ang prosecution andam na sad na. So, atong tan-aon unsa gyud mahitabo? Ang ako lang pangutana ngadto sa mga kongresista, inyo bang ipangutana ang inyong mga konstituente, no? Naminaw ba mo sa ilang yangu-ngu og mga agulo, no? Kaya ingon man ni Ana, pag pinili ay, mingon man niya, kining, ako ang inyong tingog ngadto sa kongreso. Ako ang inyong tingog ngadto sa kongreso. Pagadalhon ko ang inyong tingog ngadto sa kongreso. Nga sa manaron. No? Dito sa among 5th district sa Leyte, mga kasama, ang among kongresista nga si Honorable Congressman Carl Nicolas Cari, nagpahigayon ko dito og signature campaign, no? Diha lang gid pa sa baybay kaning Quinto distrito, mga siya man ka mga walo ka mga lungsod usa ka syudad ang Baybay City. So tungod sa kalimitados ng oras, diha kita na po nga mga may pirma. Mga kasama, pasalamat na ko diha sa Baybay City Public Market, no? Daghan sa ini pirma diha. Paghangyo ni Kongresista Carl Cari nga dili mo buto sa impeachment. Atong ipadaang ato sa iyang buhatan, iyang panimalay, ang maong atong ipareceive, ang maong pirma, mga kasama, sayod ko, nga tungod sa kalisimitado sa oras, dili ginto maoy daghan, isad maoy, jutay mga kasama. Apan at least, napadayag nato ang atong mga yango-ngo og sentimento. Kay bisag asa ka mo ato, way laing lanog nga panawagan sa katawhan, mao nga, no to impeachment. No to impeachment. So, karon pa lang gani, no? Ako, nagpadako og mensahe sa messenger ni Honorable Carl Cari. Padasok kong pirma. Nga, nag-speech ako dito sa Baybay City Public Market o sa ubang mga lugar dito sa Baybay City. Pagpakita sa atong pagtagad sa mong issue, mga kasama. Kaya ka naman ito mahimo. Kaya itawag na ito nga citizenship. No? Kaya itong involvement panahon, mga kasama, nga doon na issue, ikinahanglan ka na sa demokrasya. Wa magpasabot katong ginapili na kana sila mga kasama, igo na lang kita sa pagpakahilom. Kaya atong pagpakahilom may maghatag kusog nila nga makaingon sila aw okay ra day bisag unsay akong buhaton kay ako mga constituente mo tingog gramag mo igham. Ha na nya atong buhaton sa atong padayag sa atong mga opinion. So, hindi. Atun pa, may pinalitay sa House of Representatives. So, usamang good sa mga rason, nga nung ang kongresista mahadlok nga dili mo buto, mga kasama, kaya mo, lagi ko no, kanang hikawan ko nyo sila sa proyekto. Oh, no, kuhaan, wanay basketball court, wanay waiting shed sa padiha nga mga proyekto, mga solicitation mga kasama, no? Og tanan. Kana maoy usa sa ilang mga rason, no? Murag duda ko kasamang kining Nestor Humisilio maabot nga konsehal diha sa barangay Kiyot mga kasama nga murag dili ra ni kining proyekto ra ang ilang gikoan. Kining proyekto, kama na ka ng SOP. Napong kunoy cash on delivery. Cash on delivery, no? So, katong para ila na gyod, no? Para ila na gyod. Di man ta kahibong, kadugay naman yung pinalitay ni atong nasod mga kasama, no? O kining

No? Kung sa'y mando sa Malacanang, musunod ba gini? Di man ipareha si Senado nga usahay mo sukol. Pero kuning kongreso mga kasama, mo duko kini og magpa-out. No? So ako minto o proyekto ragyod. No? Nagi mga kanang paraimog, paraaho. Ha? Paraimog, paraaho. Muna, mga minahal na mong mga kasama, basa sa ko dire. Sa mga text messages, Andy Andresola, dapat lang nga mo konsulta usa ang mga congressman woman sa Ila Distrito. Okay. Leonela Bilardo Truya, Duterte pa rin tayo, solid. Glenn Managbanag is watching. May nakatagong gago. Shout out Kos, Barangay Maitom, bye-bye City Leyte. Kanina ko amigo diha nga police nga Sir Villa Mor mga kasama diha sa Barangay Maitom. Sa paya tong pamabasa na to mga kasama. Ha? Diri si Relevo. LA, Happy Mother's Day, Alvin. Oh, Happy Mother's Day sa tanang mga ginikanan. Gertrude F. Inganyo the second. Duterte solid pa rin. Okay, ni Moreno Gonzagaan. Naglantaw nato mga kasama. Vin, pa-shoutout naman dyan. Oh, Moreno Gonzagaan. Moreno Gonzagaan. O shoutout na mga minahal namong mga kasama. So, unsa may resulta sa butasyon sa Kongreso mga kasama. Kana, no? Atong huwaton, sayod kita nga nakataya, no? Kay kini klaro magini panggukod mga kasama. Panggukod ngadto ni VP Inday Sara Duterte. Dakong pagpanggukod oi. Kay dito pa lang sa Committee on Justice, no? Tiaw mo dili makatingog ang iyang abogado. Sama na. No, sama na. Sama lang hearing nagdi makakatingog. Igor na sila maglantaw, igor na sila magtutok, magtinutukay na sila dito. So it was the councils were wise enough nga dili mo appear. Hinanggaw man. No? Hinanggaw ba? Katang ilagi presentar nga mga bank records. Kuno, ha? Dili masukot ba? Dili masusi? Dili mapangutana nagpresentar? Nga naman, waman, dili man makatingog ang abogado. Kaya naman sa lagda nilang Luistro na dili makatingog. So, nakong hinanggaw mga kasama. No? Nakong hinanggaw, lang ilan ang ganiin eh, nga si VP Inday Sara dili mahimong presidente karong 2028. No? Karong 2028, ilang gusto, dili mahimong presidente si Sara Duterte. Nga no? Kay sa higayon nga mahimong presidente si VP Inday Sara Duterte, no? Kining mga guilty sa flood control mga kasama, binilyon trilyon ang ikawat sa nasod, manubag kini sila. No, manubag kini sila. Kita ka ba ni VP Inday Sara nga ni bow down nila? Kita ka ba nga no surrender si VP Inday Sara? Wala. Tungod kay limpyo ang iyang konsensya mga kasama. Busa kita mga tao, mangandam usab kita. Mangandam kita nga mubarug, no, alang sa kamatuuran. Mubarug, no, alang sa ikaayo sa atong nasud mga kasama. E kung padayon ingon ini ang atong nasud, no, padayon nga maguba ang atong nasud, ato kanang tulubagon ngadto sa mga umaabot nga henerasyon. Tulubagon nato karon palang galidaan ato na himuon ang tanan. So, nakatultol ka sa FB page sa imong kongresista, send a message. Kanamang gumingon ng uban, kasama ng Alvin, no? Huwag nanti, mahimo, gihapon, bisang pag mapadatag mensahe, mabutar mang gihapon, bisang ato tawgan, ato i-chat, mabutar mang gihapon, kasama ng Alvin. Mga kasama, na ako'y term na gingon, take back your power, no? Actually, imo man ang gahom. Pagpili ni mo, kitagahan ni mo siya o gahom nga mahimong representante. Kita, natin gitawag na sense of helplessness. Kanabang matag-higayon nga dunay mga panghitabo sa nato, nasumingong ta, wa tay mahimo. That is sense of helplessness. Way mahimo, kay wa mang kay gihimo, bisan gamay man lang. Panahon sa eleksyon, ang imong ta mahimo, nga mubuto sa saktong

Aw, oh, wani mo imo ah, nganuan, ngayon ka, walang gihapon tayo mahimo. No? Kung kana ang atong attitude, kung sa tanang aspeto sa atong kinabuhi, di lang sa politika ha, sa tanang aspeto sa kinabuhi, okay, good maayo, no? Nawa kay mahimo, naa kay mahimo, no? Mali tawag, the power of one. Huwag magpasabot, na kung usara, kaya. Pero kung ang matag usaba, ingon ni ana ang desisyon mga minahal namong mga kasama. Kay kining impeachment nga ilang gipasaka batok ni VP Inday Sara. Klaro man kini sukad pa sa una, no? Gipasa squadcom, no? Gipasakaan nila unang impeachment, gibasura sa Supreme Court kay ilang gi shortcut. Mura sila nagpirma og papels pang snacks mga kasama. Ya karon pasakaan na sa nila, no? Aron lang yun, nga matangtang si VP Inday Sara sa iyang pagkabisi presidente ug dili makadagan karong 20 karong 2028 mga kasama. Usa kini kapag usa kini ka mangit-ngit, no? Nga mga adlaw sa demokrasya sa atong nasod kung magmalampuson kining ilang tinguha diya sa Kongreso nga i-impeach si VP Inday Sara Duterte. Okay? Pasa sa tagdag, pipila ka mga mensahe, mga kasama. Mayong hapon, Sir Idol, pa-shoutout watching from Barangay Gakat, Bye Bye City, Leyte. Ika ni Ganuton. O sa ito imong complete ni Ganuton magyungan. Junji managbanag. Salamat sa imo live nga pahayag idol para makabalo ang tanan. Ilabi na ato mga baybayanong lumulupyo. Oh, dito ko sa baybay ka ako man na yutang na tauhan. Dagay ni hangop. Daghay mga DDS. Daghay mga bisag dili DDS, bisag yano lang na tao. Nung ingon sila, kanong gianak man nila si VP Inday Sara, kung sa may sa mga Duterte, huwag man ta mangawat mga kasama. Nga ka ng 125 million ngayon lang ginoon, gi-account man na sa vice presidente. Giyag-yag man na sa vice presidente. Pero sa usang pag-yag-yag, kung di kay usa na may langunahuna, nga ilag yung igon si VP Inday Sara mga kasama. Pero, ilan ang gihimo, aron hikalimtan nato ang mas dagkong iskandalo, no? Sa nagkalaing-laing departamento, bilyon ng mga pagpangawat sa nagkalaing-laing departamento. Bilyon ng pagpangawat sa mga kongresista, mga kasama din sa flood control project. So siguro, tungkol kay hurot-hurot po sila na guilty ni ini, mao na nga maningkamot yun sila na si VP Inday Sara, mga kasama ilang mayrok. Mamangali, ingon si VP Inday Sara, gibiyaan ako sa tanan ako mga higala sa politika. Mapasalamaton ako nga wa ko mabiyai sa katawhan. No? Sakto ng kanta, Pilipinas, Duterte pa rin. No? Pilipinas, Duterte pa rin mga kasama. Nga naman, tungod kaya mga tao, wa ni tuo sa ilang mga pagpangdaot sa mga Duterte. Nakita nato, no? Kadaghan ko nang gibalik-balik tiri. Unsa ka maayo panahon sa mga Duterte. Unsa ka mahadlukon ang mga kriminal mga kasama. Talawa karon, nibalik na ang druga, nibalik na ang krimen. O kung mubalik ang krimen, mubalik ang druga mga kasama, mubalik na usab ang kabalaka sa mga ginikanan unsay mahitabo sa ilang mga anak, mga kasama, tag-higayon, mugawas sila sa panimalay. Bisan gali, naasood sa panirelay kay paitsab gayo kung miyembro sa pamilya, adiksab. Kana, mo'y dakong accomplishment ni Tatay Digong. Ngayon sila, no, wako no mahurot gapon. Nga karoon sa may ninyo na himo, mamaka mahurot. Ha, gali mo makatayog bisang gamay. So, kana, mga kasama, no, nga kitang manawagan ako sa mga Bisaya maghiusa, no, o gatong barugan, no? Unsa may imo politikanong pananaw, atong nakita nga kining gihimo sa Kongreso mga kasama usa kini kapag panamastamas sa
proseso. No? Usa kini ka pagpanastamas sa proseso, gihimo nila ang impeachment, isip hinagiban mga kasama. Aron dili makadagan pagka-presidente si Pipi Inday Sara Duterte. Okay? So that's it. Ang mga Pilipino nasayod, no? Bisag unsaon pa nila giingon nga na ako na survey, gukod-gukod na. Say gukod-gukod sinong mata, no? Bisag asa ka mo adto, no? Unsaon man gud pagkadaog po ni ining mga kaatbang ni Sara Inday Sara Duterte? Nga naman, oh, kanang mga pinklawan o ang mga Marcos loyalist, no? Usa may intellectual honesty ana sa mga pinklawan, nga miingon man sila sa una, no? Nga never again, no? Never again kay Marcos diktador, Marcos kawatan. Nga karon moyo na sila. So, walay higher moral ground ba, no? Walay higher moral ground. Ikinhanglan ka na sa kampanya mga kasama. Oh. Nya. So, kung maghiusa man sila, taphaw kaayo. Kung taphaw mo, labaw na matapahawan ang mga tao. Muna nga, maglisod sila ila pagkahiusa. Niya pa'y Lenny Robredo. Ingo naman si Lenny. Dila yung kamudagan kay, no? Ano mga mupadaganon nga? Napil din naman ko sauna. No? Oh. Napol interesado pa mas mindi virus na 1% of the service. Nagabungkag-bungkag. Napol si Tulfo. Ano naman sinabi na lang. Dispirado ang mga kahibaw sila. Dispirado ang mga kaatbang ni BP Inday Sara. No? Naman tama kaingong na oposisyon ni sila sa antivirus ng Antong Marcos kaya mga nagkahiusa naman na sila. Na? So, ingon ni Ana, mga kasama, usak kini ka, kining higayuna, angayan na yun kita, nga mulihok. No? Kung asa mo dapita, sa tibok, nasod, namo sinong barangay, namo sinong sityo, namo sinong tingsid, paghimo ka mo grupo, pagtapo ka mo, no? Arong pangandaman kining ilang niluog, no, nga paagi, no? Pagpastos nila sa proseso sa impeachment mga kasama. Okay? So ingon ni ana. Nga sunod na tong isgutan sad, no? Kini pud si Governor Pam Barikwatro. Kumusta naman ka Pam, no? Naipundok-pundok ron dito karon sa mga pro Duterte, wa kuno ig, no? Wa si Pam Barikwatro makiti. Kaya ingon mo guna ni. Ang gipagawas ni Pam nga, di ko na siya magkuan kay colorblind lang siya. Ya kuno, ang pagpangalagad sa katawhan. Ha? Nindot paminaon. Pero kung imong susihon, kana nga statement mga kasama, nagpakita sa kawalay dugukan sa pagkatao ni Governor Pam Barikwatro. Kawalay dugukan sa iyang didirato. Nga naman, question. Dili ba guday pwede nga mabarug siya, no? Alang sa mga Duterte? Samtang siya gobernador? O hindi man na pwede. Sa kasaysayan sa nato, atong nasod mga kasama, si Senator Nene Pimentel, itong mayor siya dito sa Cagayan de Oro City, ni barug batok sa mga Marcos. Oh. Di kay proyekto ang imong proyekto ang imong pasangilan. Dili oy daghan nga mga ano katong Javier dito sa tong lugar, governor siya. Napatay po in town, no? Wa na magpasabot na tulod kay mayor ka, tulod kay gobernador ka, dili ka pwede mo barug sa unsay angayang barugan. Hilabi na gid ikaw pamilya Barikwatro, gobernador, no? Nya. Kusog ra ba kani sagit sa unag mga agensya BBM, no? So, bali mo to imong prinsipyo sa una. Nga karon imon sang balihon, no? Nga dili man siguro dautan nga ang mga nagpadaog nimo nga mga DDS mangutana, naunsa naman kainday, no? Kumusta naman? No? Bisag presensya lang dito, dili gyud ka, no? Sa bangka.
nga ang nagpadaog nimo sa laktod o bagkasulti, ang mga DDS man. Yung sila, ah, katauhan may nagpadaog. No, ayaw mo pag, ayaw ninyo ilara inyong kagalingon. No? Kay gani, din niya sa interview ni Attorney Rafael Banyok, gangkon man na ni, kwan, ngayang pagdagan ni Pamela Baricuatro, ayang pagdagan, token lang. Ang token, dagandagan lang ba? No? Kauban sa hinanggaw. Pero nahitabo lang, no, nag-iisa ang iyang kamot ni Tatay Ligong, mo na to, naitsa iyang kagalingon ngadto sa politika. Na ikaw, Pambarikwatro, unsa may imong baruganon? Dili pwede mangayo ang imong mga konstituente unsay imong baruganan? Dili pwede? Kay mong kang nagserbisyo kas katawhan? Ngayon mo na, di ka servisyo, di ka makapadangat sa batakan ng mga servisyo nga doon sa katawahan. No? Samtang nagbarug ka sa imong politikanhong baruganan. O kung saan lang sa'yo nakapastop ni mo, nga mabarug ka sa imong politikanhong baruganan. Kaya wa, kaya ayo. No? Sa laktod ng pagkasulti, wasag kay baruganan Pambarikwatro. Maying hapon, Sir Alvin, great ko og happy Mother's Day sa tanan. Mama, gikan ni Eda Obrador. Okay. Ni Warren Margallo. Murag padalhan kog stars ani ni Warren Margallo karong taon-taon na. Mato pa niya. Maying hapon, Riz. Oh, maying hapon. Sama imong baruganan sa mga panghitaboron, Warren Margallo. Akong higala. Kinsa pa. Mila Romero. Ate Mila Romero, Soli Duterte. Oh, Soli Duterte. Matod pa ni Ate Mila Romero. Uh-huh. Ni Leonira Bilardo Truya. Duterte pa rin tayo. Solid. Ni Trice Mendoza. Naisay sign nga symbol nga Duterte. O kanang Duterte mga sama. Kanang Kumo ba? Okay. Kinsa pa ay dire. Mauna. No? Nga si Pambarikwatro, no? Asa ko ni kadaog unta ni Gwen Garcia, gwa pa patong mga motorcade, o patong giisa siya ni Tatay Digong, no? Kaya nakturwa ni siya, utang kababuton ba? May tawag anak ko. No? Wa pa'y dugukan, wa'y utang kababuton. Muna, wa, mga minahal namong mga kasama. So kung nandiyan ni siya og second term, aw mo ningon pa mga gubam nga nakalimti na lang ng tanan, no? Kung ngita pa kag second term, i-enjoy na lang imo kutob sa 2028. No, enjoy na lang na, no? Enjoy na lang na niya. Awat na lang 2028 kay karon. Asa may imong kuan, no? Ibutang nato ang ilang Juan Cebu, pamanggit ang bungka gawan Cebu. No? Naapaman. Apaman ka makakumbinsi sa mga mayor kay ang imong giuna, TikTok man. No? Kapag kay mga dagkong proyekto, ang imong giuna, sikag blame lang. No? So, muna, ang imong nahimo so far, Governor Pambarikwatro. So, ligon pa ang Juan Cebu. Ibutan na ito, magpadagan sila. Kunya, ikaw, mudagan usab. Asa may imong kuan? Asa may imong matawag nato mga kasama nga kinigitawag nato nga political base ba? No? Asa man? Ngari ka sa Pinklawan. Magsalig ka sa Pinklawan. No? Boy, imong pagkaya mo. Kay bawang magkitang-kitang Cebu, dako kayong pagka-Pro Duterte. Oh. Asa man ka mudagan, Pambarikwatro. Muna'y pangutana. Na magdama-drama ka, nga mani. Atong ipangalagaran, way bulok politika. Aduga, kay ba? No? Ay na lang pag hinanggaw ingon anak, no? Kaya dili ingon niya na ang dagan sa kinabuhi, Pambarikwatro. Dapat na kay baruganan. Kay, no? Okay. Attorney Rowena Ganson. Hello, Alvin. Isang bagsak kang shout-out naman dyan. Hala, kuyawa, naman si Attorney Rowena Ganson. Nagsunod dato, mga kasama. Attorney, I'm so proud that you are watching my radio program.
thank you very much, Attorney Rowena Guanzon. I am so proud. At least natay, no? Natay follower nga si Attorney Rowena Guanzon. Felix C. Caburnay, maying hapon partner. Happy Mother's Day sa atong mga mama. Yes, Happy Mother's Day sa tanang inahan gayod, no? Sa tibuok kalibutan, ang inahan mo'y nagmatuto. Mo'y atong unang teacher ang atong inahan. Nagtudlo natog maayong pamatasan, no? Mga nang uban diha, guwa mo'y batasan. Tingali na pakyas ang inyong ginikanan pagtudlo o pagmatuto ninyo mga kasama. Balik ta ni Governor Pambari 4. Mana, di ni mo mabasol Pambari 4 ang mga nagsakripisyo aron ka mo daw. Dili ganito sa yun, no? Napadag-un ka. Because Gwen had the machinery na Juan Cebu. A huge machinery. Dako nga makinarya Pambari 4. Lesod lumpagon Pambari 4. Oh. Logistics naa niya, no? Kay siya mga incumbent, pwede niya palihukon ang tibuok Kapitulyo mga kasama. Popularity, dugay na sad siya mga kasama. Unsa may advantage nimo? Tungod kay dihay DDS nga ni push gud pag-ayo nimo, no? Halos pakamatsa na lang nila ang imong kandidatura adlaw gabi, no? Nagpapilit sa imong naong nagboluntaryo ni gasto. So dili nimo sila ma-blame kung ngano kung mangutana si kalakaron nganong, no? Wa kay dugukan, wa kay baruganan Governor Pambari 4. Ang kasaysayan will be very harsh towards you. I say that again. History will be very harsh towards you, Pambari 4. Iagi pa nimo sa imong drama nga naguluhan, colorblind sa imong mata, no? Di madaan ang imong colorblind. Shout out Idol from Hilongos, Leyte. Kerm Obor. Oho. From Hilongos, Leyte. Nya. Japadere. Sumunang ko, no? Nga si Attorney Rowena Guanzon. Oh, nag-sunod nato mga kasama. Kaya Attorney Rowena Guanzon is a very tough, very principled woman ba? No? Isog yung gayo. Pero kung panahon na mga kasama, di na pwede magpatalaw-talaw mga kasama. Giguba na bagayo ni Bongbong Marcos makasama ang atong nasod. Hangtod karon, nabay nanubag sa flood control? Wala. Walay nanubag sa flood control. Wala kay sila-sila ra. Sila-sila ra ang nagsabot mga kasama. Kinsa na may gigukod? Ang gigukod, kadto noong buot mo testigo sama sa 18 Marines mga kasama. Sila na gigukod. Nung sila na hinoy gigukod sa gobyerno. Kinsa katong mutug-an sa kamatuoran, maoy gukdon mga kasama. Hakay lang butang ha, wa makita ni Governor Pambari 4. Pero sagi lang, no? Sagi lang kay, tingali, ganahan lagi siya og one term rasad, no? Kinsa may naka-advise niya, nga ana ang dagan, kanalang, no? Pag kuan lang, kanang, no? Pag walay kuan lang, walay kontrahangin lang, no? Mayanta na, pam, kung kanabang, ang pagdagan ni mo ba kanang kay dagan ka kay dato kay mugi pamalit ang katawhan ana no matawag nato nga wa kay way utang kabubut wa ka makautaw kabubuton pero katawhan mo gini alsa nimo nganong gi alsa ka tungod na pod ni tatay ligong ug sa mga Duterte mo ra gito no mo ra gito mga kasama pero sige lang ingon magini ana ang kinabuhi. Di man na makahibaw kung sa unahan, kinsay magabudhi mga kasama. No? So, basa ta. Dire. May hapon, Sir Alvin. Happy Mother's Day sa atong mga nanay ug mama na minaw ug naglantaw sa barangay Manatad si Bunga. Oh, maayong adlaw sa mga taga-barangay Manatad si Bunga. Mga kasama, gikal ni Kupal Kandor. So, kita mga taga-Sugbo, no, mag-mangandam kita
sa ibuto sa ato mga kongresista. Hindi magumang kongresista, ibuto nila. Mahingon naman po ng ilang mga advisor. Sige lang, buto lang sa impeachment. Total mga tao, makalimot man na, humanimog buto. Kaya nag-eleksyon, imaman sa natagaan, imatagag sa kalibo, makalimot na, no? Makalimot na, no? Hinaot pa. Nga masakto gid ang inyong panagna. Kaya kung mga sugboanon masuko, no? Awat na kahibaw sa loob. Matapos ba ang inyong karira, mga kongresista, diri sa Sugbo. Kung sa inyong unang butog, ipasaylo pa mo sa mga itong unang ipirma mo, ipasaylo pa mo sa mga Sugboanon, ambot lang garon. Pasayloon pa ba sa mga Sugboanon? Morasab na huna-huna sa bangkong resista. Hilabay na gayon sa mga lugar ng ilang tanaw, ilang tanan, no? Ilang mayor, ilang kapitan, ilang wag yoy manghimisik, matod pa mga kasama. So, bisagong sa ilang buhaton, bisagong saon nila pagyatak-yatak ang balaod mga kasama, bisagong saon nila pagbastos, pagbaboy ang impeachment proceeding o ang impeachment process, wala sila ipakialam. Importante, no? Na sila ay madawat, no? Makapuno-puno sa ilang pagkadato mga kasama. Sa makaingunta, na bagay gaba ka, no? Nga naman tao, hanaw ang panggabay hangtod karon. Ha, no? Nga naman ang panggabay hangtod karon. Pero natin alis ay gaba. Wala nito makita, no? Kaya kailangan, for example, mga kasama, kaya naghang kag salapi, naghang kag bahandi, apan how ang imong kasing-kasing, no? Gaba, yan po na, ay, no? Kaya nga naman, ang imong sapi, wa makapalipay ni mo. Ha? Ha? Ha? Ahala mga katakay makabaw, di man ta makita sa kasing-kasing mga kasama. Ngunang mga dunay sakyanan, dunay dagkong panimalay, sa yung mong tanaw, malipayo na sila. Pero, no? Slow down, no? Hinay-hinay. Katakibaw, unsa kahaw ang ilang kasing-kasing. Nga no? Kaya gitisukan sila. Dito, sa Ginoo, ughaw ang kasing-kasing. Anong sila makahibaw? Nga ang salapi, dili makapalit ug kalipay. Mao kung ikaw, bisag kabus, ug yano lamang, padunay tao nga nagbahal nimo, usa na kana, kadakong bahandi nining kalimutan na. Pero kasi lang pagpangawat sa flood control mga kasama, di saan pwede nga ato lang saan tanduan sila. Kinahang lang mabot ang panahon nga sila pagasilutan. Gino Camaso Lanya, may hapon attorney, happy Mother's Day to my mama Narda. Okay, happy Mother's Day, nanay, mama Narda. Gikan ni Gino Camaso Lanya, akong higala, higala na mo ni Duhani Anich, ni Tina Labita Puso, og ni Errol. Ingon ana, mga minahal namong mga kasama. So, kita, kalma lang ta, kay Ingo Mangudiana. Ako, ang ako, matawag na to, nga, okay man yung maging optimistic, tanong. Pasa akong tanaw, nakuha na yun nila ang igong numero. Aron, mapasaka nga doon sa Senado ang mapasaka nga doon sa Senado ang impeachment complaint. Oh, dito, pag-ahusayon mga kasama. Ako tanaw lang, ha? Kailasod mo sa gayo ni Og. Dita mo hatag sa atong usay ni kagalingon na itong opinion. Ngayon ko nga, wala, no? So, sa akong paniid, nana sila yung numero. Pila ra may kwaon, mga synthesized ra ba to? No? Pila ra ba to? Hindi ko ka kwaon sa exact na numero. So, makuha, gina. Dagko nga partido, naaman sa administrasyon, mga kasama. Na, kanalaging kwaon. Kanalaging House of Representatives, mga kasama. Muigo na mo duko o magpa-out. No? Tagsara gi mo barug. Tagsara. Tagsara mo barug. No? Dito sa Leyte, kinsay mo barug. No? So, amin dito sa Martin Romualdez. Kinsay, magtinabangay sila ramay mga silingan. No? Ingon na, mga kasama. Apan ako, naglaom, nagampo, nga si Honorable Carl Curry, no? Iyang susihon ang iyang konsensya. Iyang pangutanon ang iyang mga konstituente. No? Ug dili niya hunahunaon, ug unsa may pagpanghaylo, no? Bisan pa mo galing kung atod pa, managingon sa pare, hinaot pa, no? Ug iyang
buto ibasi niya sa konsensya. Okay. Siya isa pa ina adire, naglantaw nato mga kasama. Niya, gikonsulta na mo diha, Warren Margalio, matod pa niya, Duterte Perme. Banji Gutierrez, akong sukit, kugihan kaya na akong higala mga kasama ka ng taong magkugi ba? Mabuhi man kita ng kalibutan ng magkugi ta. Pero kini mga politikong uban, no? Unsa pa may ilang, no? Say may buong ta ba? Kini mga politiko, edukado ba'y daghana ni? Edukado. Naka-eskwila sa pribadong eskwilahan. Uban pa, naka-seminaryo. No? Gikan sa pamilyang, dili, matawag na to nga, kuwan ba? No? Matawag na to, pamilya na to nga, dunay saktong pag-train ba? May buong tangan nung makawatan man, no? Nganong kung mangawat ang tao o itlog, no? Ato ipakapitan. Unya mangawat ni sila minilyon mang kasama gikan sa kwan sa katawhan, gikan sa kining panudlanan sa katawhan, may utang nga, natural man gina, politika, kinawatay man gina, no? Asa man ang atong naglibog ko, asa po lang atong moralidad ba? Sa ingon ana nga klase nga pagtan-aw. So, sama karon, no? Nga matud ba grabe nang pinalitay diha sa Kongreso, no? So nahimong merkado ang Kongreso, no? Pinalitay diha, no? Ang tuwa sa highest bidder mga kasama. O kinsa pa may highest bidder kundi di, no? Ang naghupot gyud sa kwarta sa gobyerno minahal namong mga kasama. Ingon na ba gyud ini? Ta no, may nag-ingon ba? Ah, ingon naman gini ana, no? Sapi naman gina, no? Ako ba? Di ba gitudluan man ta sa ginikana na to, no? Eskwilahan, sa kami ng danon sa honesty, integrity, loyalty, no? Loyalty to the country. Kung kana lang daan hisgutan, mapakyas na ta, sa pang may paglaom sa itong nasod, no? Sa pang may future ni natong nasod, mga kasama. Sa pang may mahimong kaugmaon nining atong nasod, kung ingon lang ni ana, pirmi. No, kita, kung ito sa mga himo, bisag sa comment lang diha sa Facebook, pwede na kayo, ilang himoon. Ipadayag ninyo in town ang inyong huna-huna. Kaya usbo na ko, ang naghatag kusog sa mga kawatan sa gobyerno, mao ang inyong pagpakahilom. Ang naghatag nila gusog, mao ka ng inyong pagtalaw o dili pagtingog. Mao na naghatag nila gusog. Nagtuo man sila, nga okay ra. Nagtuo man sila, nga okay ra yung mangawat. No? Okay ra yung hudto ng kwarta sa gobyerno. Samtang daghang mga katawhan diha. Ngadto kag hospital, way tambal, way gapas, way dextros, way tanan. Muadto ka ng sa hospital, alam mo ditso kag kabatay. Mga kasama, no? Inumdom ko sa una na ako'y kaila. No? Ang iyang anak na tagak sa lubi. No? Nabalian in town. Nang hospital, may doktor, no? Katang eksperto sa kanang bukog mga kasama. Usa ka semana pa ko, no? So, usa ka semana pa siya yung taong mag-ago dito. Ano? Kana pala, example na, ha? No? Example na. Mubalik lang yun ato ang atong kakuwang sa pagpakabana. O ato, mga hospital ka karon. Sa usa ka pagpamilok, hulot imong kwarta. No? Hingag to ka sa pharmacy, may inguman. O, naraban ni? Tanang tambal, wa! Puro wa, mga kasama. O. Nato yung mga tambal, kanto na mga ginagbayar pong kaya nga tambal, no? Para sa high blood, para sa anana. Pero kung itong tambal na yung ginahanglan yun mo, wala. Nga naman. Kay why sapi lagi ko, no? Why pundo? Oh. Ang mga pasyente, nangawas mga kasama. Sa ilang mga ward, nanayin taon sa lobby ng uban. Nag-antos kainit mga kasama. Oh. So, uban, umangad ng hospital, muna na kagmamatay po. Oh. Ingon ni anak, kapait. Di pa na ito hisguta ang daghang mga kabataan di makaiskula tungod sa kalisod.
Oh. Watay mahimo gihapon. Sige lang gihapon tag-ingong, watay mahimo. Kung watay mahimo, sa to ba ato nang surrender? Ngadto sa mga kawatan, sa gobyerno, kining atong kaugbaon. That I will refuse to do. No? Dili, ginato angay surrender ang atong kaugmaon, mga kasama. Mosukol kita, kutub pa sa atong ikasukol. No? Sukol tak kutub sa atong ikasukol, mga kasama. Okay. Ngunyana. Ngunyana kami hinungdanon ng impeachment nga ilang ngunyana kami hinungdanon ng atong pagpakabana. No? Ni ining panahuna. Kung ganing masaka nga doon sa Senado, lain sa nato ni nga pagtukaw, mga kasama. Let us be vigilant. Kaya pwede sad nga ang mga senador na sad ang paliton. Di man na sila man, kala mga lagong politiko, mga kasama, may mag, no? May mag mudawat na nag pang ice water, no? Oh, kay ba o matanga, binilyon yun ang ilang pinalita, mga kasama. But ask yourselves, kinsa naman sa nang korda gigamit arong ipalit? Kwarta rapod na, no? Kwarta rapod na, mga kasama, sa katawhan. Matag higayon. Nagdagok ang imong tiyan sa kagutom. Matag higayon. Mahal ang palaliton. Ibutang sa imong nahuna. Tipik og kabahin ka, no? Sa hinungdan. Ngan man, nakabutang kitag mga tao, nga mga wayayo, mga kawatan diya sa gobyerno. Kaya ng ilang paggukod ni BP Inday Sara ang mga kasama aron mapugnan ang liderato sa mga Duterte karong 2028. Ug nakatilaw naman ta unsa ka maayo ang liderato sa mga Duterte, busa ipadayon gyud nato ang atong pakigpisog, ipadayon gyud nato mga kasama ang atong pagsukol sa ilang pagpanawdaog. Dili ta mo sibog, no? Samtang duna pa kitay igong kusog na ikahatag. Doon tapay igong talinto nga ikatampo, mga kasama, sa bisan unsa, bisang gamay nga pamaagi ato kanang gamiton. Sa ako nang gingon bisan ang pag-comment sa Facebook, no, pagpakita unsa kadaghan ang mga pro Duterte, no? Ang laktod nga pakasulti, dili ang kay kana nagpasabot ka pro Duterte, kundi pro kalinaw kita, no? Di kita gusto og dasod na puno sa kagubot. Inigawas nato, batakibawag busilon, batakibawag dugabon, bata, kay na ay daghang tulisan nagpalibot sa atong, no? Nasa atong palibot, mga kasama, na ay mga kawatan, na ay daghang adik. Oh. So, saka naman ko yung numero ng problema. Oh. Imo na, no? Madanag ampo. Oh. Tingnan, kita'y ampuan kadugayan tungod sa ilang himuon, mga kasama. So, kana, magpakabana kita. Dili nato ipiyo nga ato mga mata. Uy kyugpos sa nga ato mga kamot. Musukol kita. Musukol kita sa demokratikanhong paagi, mga minahal namong mga kasamang Sugbuanon, Litenyo, Samarino, Bulano, tanang Pilipino, sa tibok Pilipinas. Magdungan kita sa pagbarog ug suklan nato kining pagpangawat sa gobyerno, kining flood control, labaw sa tanan, kining pagpanamastamas nila sa impeachment process, paggamit sa impeachment process, aron lang matuman ng ilang kagustuhan nga sila na sa magdumala karon 2028, mga kasama. Sangang sasong station manager, Attorney Rofel Fernandez Banyok, og sa atong news director, kasamang Aida de la Cruz Tampos, og sa kinatibok ang pwersa sa DYHB Armen Cebu, sa Picas Lawak, sa Technical Department, mga kasama, ang pangalan nga padayong nilanog diya sa Barangay Kiyot, Cebu City, mga kasama, panawagan tungod sa iyang kamayong tao nga mahimo siyang kunsihal diya sa Kiyot, mga kasama. Pero kinimanggol siya, murag, kinsa katuyo ang ngayon, bangang mulingkod, no? Mo'y noy dili intisado.
kinihinong sa ato, Pilipinas, kinsa hinong itong mga kawatan, may ganahan, no? Ang mga kasama, ang atong umabot kong sihal, manggali mo manggani ang kabubuton diya sa barangay Kiyot, mga kasama, no? Kasamang Rajman Nestor Humisilio sa Technical Department. Ako nasab, si kamasamang Alvin Alquino Truya, magaingon kaninyo, let us not give up on this country. Our country is worth fighting for. Mayong gabi kanatong tanan.

0: DYHB RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Happy Fiesta!
3: Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
3: Naana ang mga bisita?
2: Kajut lang!
4: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas maayo pa?
4: Jut! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
4: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: This newscast is brought to you by Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na!
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan. Pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advanced na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advanced. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advanced. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advanced. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advanced. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
14: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang paglalive, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-25238-4 Series of 2026.

0: gusto pa, Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals. This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkahiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
11: Extra! That news was brought to you by Bingo Plus! Bingo sa siya, Plus sa panalo! Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop!
1: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: DYHP RMN Cebu. The official number one.
4: Radyo mo nationwide.
2: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
5: This newscast is brought to you by RH Super. Ang shot ng tropa.
6: Mga kasenyor, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
8: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle. Mag Birch Tree Advance na.
7: Same nutrition, half the price.
6: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Tere Robles, 59 B, sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
11: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag kidney care.
14: Protect Chan.
15: Yakult.
14: With 8 billion live LCS.
15: Yakult.
14: That may reach the intestines alive.
15: Yakult.
14: Helps improve digestion and boost immunity.
15: Yakult.
14: With proper diet and exercise.
15: Yakult.
14: Kaya panalo ka Chan.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
18: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ka ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaderet.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Extra! Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
18: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jod! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
17: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
16: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaderet.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
19: Unilab quality yan.
20: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
22: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinaka-bonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
3: DY!

0: abangan ng refreshing tangbayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Ahoy! Kidney care time!
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action masyag minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: DYHPRMN Cebu, the official number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Basta na ay hilanat,
8: dapat matik. Ibay Jessic.
7: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
8: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
9: Alagang Unilabian.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ito ang DYHP 612. Sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
12: Sama sa pagbukhad sa Bidlisio sa adlaw, nga mudan-ag sa doom nga mananaw. Sama sa ayagan, alik-ikon ang managlahing katarungan. Hangtod nga mulutaw ang labing angayan, ug musidlak ang bililhong bulawan sa pahayagan sa kabatuoran. Maghisgot sa pagtulunan sa simbahan, sa relihiyon ug langit nung butang, mupasabot sa mga doktrina sa simbahang Katoliko, mutinaw sa isyo nga nakahasol sa inyong pagtuo. Pahayagan sa kamatuoran ug karon ania ang inyong pahayagan, ang National Advisor sa Catholic Faith Defenders kun CFD, Brother Suk Fernandez ug kaubanan.
13: Mga igsoon, mayong gabi niyata sa atong tulumanon nga atong payagan sa kamatuoran. Doon ay panultihon sa kaalam, non potest acid eutonum qui non subest veritas. No reason can be lasting when truth does not rule. Why pangatarungan nga mulungtad kung waas kamatuoran ipasukan? Daghang mga sangka sa mga hunahuna o katarungan sa mga makianan manon, pero kining tanan na lanay og na lumpag sa gahom sa pulong sa Diyos. Mabasa sa kasulatan sa Salmo 107, versikulo 20. Mingon ang Diyos, ug akong ipadala ng akong mga pulong, ng akong mga pulong makaluwas kaninyo, ug akong mga pulong makaayo sa inyo mga sakit. Musamusali kita sa saad sa Ginoo, ilabi na sa atong kaluwasan. Mingon nga itong Ginoo, ng akong mga pulong kamatuoran, ug ang kamatuoran magaluwas kaninyo. Maigsoon ato ning pasundan sa mubo nga pag-ampo. Sangan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos nga makagagahom, si Yahweh, ang Diyos Amahan, si Yeshua o Jesus, Diyos Anak, ug ang Diyos Espiritu Santo Paraklito, nagatuo, nagasalig, nagalaom kami sa Diyos Amahan, Diyos Anak, o Diyos Espiritu Santo, o nagasandig kami sa walay pakyas ng mga pulong sa Diyos alang sa kaluwasan. Ilabi na sa niabot ka na itong kasamok, ang gubat sa lain-lain mga nasod sa kalibutan. Daghan na kayong nangamatay, daghan na mga kinabuhing nakalas, daghan na mga dagkong mga edifisyo nangaguba tungod sa gubat. Ug naangin sa ta, bisagwa ta maduol sa gubat, tungod sa kamahal sa palaliton sa krudo, gasolina, lana. Ug mo hinungdan nga kita nag-antos sa kalisod, ug may katarungan kita sa pagpiko sa tong tuhod ug pag-ampo nga ang Diyos magatubag sa tong pangamuyo. Kay sa libro sa Salmos, Luhan 46,

0: Is versikulo 9 nagingon ang Dios. Ako magapahunong sa gubat. Mahinungdan nga kita mangilyupo sa Dios nga maugdaw nang kayo sa gubat sa kalibutan. O kini mo mga signs, mga timaan, mga ilhanan, nini makatalagman nga may tabo sa kalibutan na ginanglan o sa kapagpukaw sa Dios sa pagpangandam kanunay sa tawag sa Dios. Kaya na sa kaalam uluhan 15 itong lingutso ang atong kalag. Hinuman na nato sa Dios. Huwag na masayod kung kalit kini, bawion niya ang atong kalag, di as kamatayon. Huwag na makaandam, alao ta. Kaya gigapos ta sa daghang mga sala o gahom ni Satanas. Huwag ta makalugti sa maong kadina nga di makita nga ilambuyog kita ni Satanas nga to sa impyerno. Simbako. Doon ay gisulti ang Ginoo, salig ka na ko. Tuos ako mga pulong, likay ang sala, pagpuyo sa buutan nga kinabuhi, kaya ang imong pangayoon, alang kanimuog sa uban, imong madawat. Kiniginoo ang among pagsalig, sa ngalan ni Jesus. Og sa panabang ni Santa Maria Birhen, kansang pagampo nga to siyang anak, dili balibaran. Amen.
1: Amen.
0: Sa nga jamahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo,
1: amen.
0: Maigsuno ba nato sa madaling bakalso sa mga Catholic lay ministers? Catholic lay minister, authorized by the bishops and also the priests, mga parish priests, naghatag o kaygayunan sa mga laiko nga nagandam-andam o doon ay taon-taon sa nga mga training, pagpangandam. O gusab, gisangkapan sila sa otoridad nga mga tutunga sa bukid. Dito sa bukid, ang mga kapilya nga, ang uban nga guba na lang, ang uban sa kadaan nagpabilin, kay mo itapukanan sa mga tao di as pagampo. O ang kasaulugan sa pulong, usa ka matang sa pagsimba. Ano sa ang mga Catholic lay minister mo sugod sa kinasingkasing pagpangilyupo o pagampo? Ya, sugda nila sa mga espirituhanong awit o pag-abli sa Sagrada Scriptura, balang kasulatan. O basahon ng nasuwat. O kini pagasundan sa mga mensahe o pagtulunan sa kaluwasan gikan sa balaang kasulatan. O kini maghatag kadasig sa mga tagabukid nga din ang makalugsong nga sa pagpuyo sa buutan nga kinabuhi. O kanamong tumong sa Catholic lay minister. So, banato si Brad Aling Bakalso. Atong paminawon o sa mga Catholic lay minister sa San Jose Parish Church. Tabunok Talise City, Cebu. Niyas, Brad Aling Bakalso.
2: Dagan salamat, Brother Sok. Mayang gabi ikanimog. Mayang gabi usab sa tanan nga naminaw karon sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa Abutun, atong Sibya, atong Estasyon DYHP, sa Isunodo sa Dial sa atong Maradyo. Mayang gabi is tanan, labi na magpasalamaton kay kita sa atong Station Manager, Attorney Rupel Fernandez Banyok, nga mihatag sa kauras, pagsangyaw sa pagtuong Katoliko. O labas tanan ang kanunay nagsunod sa atong programa, payagan sa kamaturan, nga nagsunod na ito din sa Linaw Talisay City, Cebu, si Brother Willie Cabiluna, Sister Lady Cabiluna, may gabi, niya di askandulawan sa daghan nagtanaw, sila si Ernesto Cabiluna, o si Bianix Liamido, may gabi, sa tanan, o live kita sa itong personal personal account sa FB. Aureliano Aling Bakalso i-search na ata makita. O naanaro nagtanaw si Tata Bakalso may gabi istanan. Nya Brother Sok, nya itong miaging Domingo nagisigutan may tungod sa Sakramento. O wa tumatiwas tungod lagi kay nabutan ta sa oras. Unya nagisigutan unang Sakramento nga atong gisigutan may tungod sa bautismo. Then, ang bautismo, imong gi-explain nga, mauna ang bautismo nga, di yun makasulod sa gingharan sa langit kung dili bunyagan. So, ang pamaagin lang sa bunyag, kay niingon man sila nga, ang bunyag ko no, alang lang sa mga dagko, kay nas Mateo 28:19, nag-ingon man, panglakaw ka mo, og isang yaw ang mayang balita, ang utuo bunyagi sa ngalan sa mahan sa anak sa Espiritu Santo. unya si Kristo sab gibunyagan dako na. So ang ilang argumento, ang ilang objection mo na nga kita mga Katoliko na amantay gibunyagang mga bata. Paliog ko na pati na obra de so naghisgot man ta og sakramento.
0: Diyan sa Isaiah 48, versikulo 18. Nagingon ng Diyos nga ang bata, nga diya pagani istaguangkan sa inahan, doon na naisala, kanangin nagsala nga panulun doon. O kanang kahimtanga sa sala, gingan na nag-deprivation of the sanctifying grace, nga may gawas, guwa pa makadawat ang bata sa gracia sanctificante. O kana, mao'y katarungan sa simbahan nga bunyagan ang mga gagmay nga bata. Mungani nga ningon si Jesus o sa mga pahina sa balang kasulatan, ayaw ninyo pugni ang mga bata sa pagpahiduol kanako, kaya lang sa mga sama kanila ang gingharian sa langit. Dili gusto ang Jesus nga atong pugnan ang mga bata pagpaduol kaniya kang Jesus. Huwag na magod sa balang kasulatan, Galatia 3:27. Ngamingon ng Diyos, ang usa ka tao nga mabunyagan sa ngala ni Kristo, nagsulob ni Kristo. O ganan po nga pagsulob ni Kristo, muna ang grasya sa Diyos nga mag-aiway o magapaglagtiw sa salang panulundon nga naa sa bata. Mao nga, balik ko na to, bisan sa Salmo 51:1, nga ako gipanamkon sa sala. Huwag ako nataos kasalanan. Matod pa ni Salmista David sa Isaiah 48:8, dito pagani sa tiyan sa bata kung sa kaba ang diya sa tiyan sinahan. Nagahambi na ang bata sa sala nga nagsalang panulundon. O kanang salang panulundon ang kahulugan ganyan wala sa kahimtang sa grasya. O kanang grasya nga isulob kanato mao nang magahugas sa tanan natong mga sala ug magabalaan sa atong kalag. Ug mao na nga si San Juan 3:5 naglitok nini gawas ang tao mabunyagan sa tubig ug sa espiritu dili siya kasuod sa langit. Nyaningon na nga kaigsoonan natong ang bata dili tao. Ang itoy dili dili iro, baktin, dili baboy. Sayop na, nanas Biblia sa San Juan 16:21. Nga niingon nga ang usa ka babaeng magbati sa pagpanganak, bati og kasakit pagpanganak. Pero kung mahimugso na ang usa ka bata, nga usa ka tao, malimtan sinahan ang iyang nabati nga kasakit sa pagpanganak. Sa nahimugso na ang usa ka tao, ang bata di ay tao. So, dili ta kaingon nga bata dili tao. Si Jesus nagsulti, nga ginahan, mag-antos sa kasakit sa pagpanganak, pero man siya ang pagpanganak. Og sa kasakit sa pagpanganak, tungod sa kalipay nga nahimugso ang usa ka tao. So, ang bata tao. Munang si Jesus dunay dakong katarungan, gawas ang tao mabunyagan sa tubig ug sa espiritu, dili makasuod sa langit. Muna nga, ang batang mamatay nga, wa mo bunyagi, wala kasulob ni Kristo. Kaya sa Galatia 3:27, nagklaro man nga ang pagbunyag, pagsulob ni Kristo. But sa but, ang pagbunyag sa bata, maong paghatag kaniya o grasyang makasantos. Nga kung siya kuhaon sa Ginoo, nagsulob naman siya si Kristo, ni Kristo, ang makasuod na siya sa langit. Pero kung siya mamatay ang bata, ang way bunyag, dili makasuod sa langit. Adto sa singanlag limbos poirorum. Usa ka na kakahimtang sa kalipay, matod ba ni Santo Tomas de Aquino, ang bata nga mamatay nga way bunyag, dili siya kasuod sa gingharian sa langit. Di siya kakita sa Diyos. Pinunaa siya sa kahimtang sa kalipay. Muna ang gingon ni Santo Tomas de Aquino. Busa ang Iglesia Katolika, nagabaod, nagatudlo, nga ang mga ginikanan, human mataw ang bata, mga usa ka semana o labindugay sa kabuan, nga mabunyagan na ng bata. Kaya simbang kung doon ay sakit, mamatay, wa siya makasulob sa gingadlan na itong kahimtang nga espirituhanon nga naa sa grasya ni Kristo. So muna'y rason nga ang bata pagamunyagan. Kay sa ato nagi paibaw nga bata nagsulob sa ngalan o salang panulundon. O mamatay ang bata, dili siya kamata sa Diyos. Kay wa pa siya makasulob kang Kristo di siyang kalag. Maliko na to Galatia 3:27. Nga ang nabunyagan sa ngalan ni Kristo, nagsulob na ni Kristo. Ang formulahin nun niya na, naman na sa San Mateo 28:9, bunyagi sila sa ngalan sa mahan sa anak o Espiritu Santo. Huwag din sa buhat 17, samtang si Saulo, nangita nagbalay kapuyan tungod sa milagro ng katingalahan, siyang pagpanglutos sa mga Kristiyanos, kuway mga sa iyang ipapintanggo, diya pagay usang agipatay ngay sa kabatanon, tungod siyang kasilag sa Kristuhanon. Unya kalit ang kilat, nahog siya sa gabayo o nabuta, di na siya kakita. Munang napaguyod na lang siyang ato siyang higalang nagpuyo daplin sa dagat, o dito siya nagampu kanunay, nangayag pasaylo. Ug si Ananias miabot kaniya, ug human sa mga pakigpulong mahitungod sa mensahe ni Kristo alang kaniya, gipandungan sa kamot ni Ananias, ug gibunyagan siya sulod sa balay. So, sulod sa balay, way swimming pool, sulod sa balay, way dagat, sulod sa balay, way sapa. Wa man dito yung nanaog sila aron pagpabunyag dito at tugis dagat. So, mo na nga bunyag dili day alang lang sa sapa o swimming pool o dagat, may mosad, sulod sa balay. O ang gamiton, mao ang sprinkling of the water, pagbisibis, na nasa Ezekiel 36, nga ang paghatag sa Ginoo sa grasya, pinagi sa pagbisibis sa tubig, sprinkling of water. So, wala iing na dito nga kanunay nga immersion ni tuslob sa dagat o sapa. Mahimura suod sa balay. Pinagi sa paggamit sa kabuba niya, ibubo sa nagbunyag nga mulitok nungan ini. Ako nagabunyag kanimo Pablo sa ngalan sa mahan sa anak Espiritu Santo. So nabunyagan si Saulo nga imong Pablo dito sulod sa balay. Dili kay dito sa sapa, dito pa sa linaw, o dito pa sa dagat, diara sa balay. Ang mensahe niya na, dili kay bunyag immersion ra, kundili sprinkling of water or pouring of water, pagbisibis ba o pagbubuos tubig. Muna nga ito yung katubag sa pangutana, dungaling, ano nga ang Katoliko, mubunyag, bisag dili diya sapa, dili sa dagat.
2: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga isyo sa ato mga kaigsuunan, labi na diha sa dili mga Katoliko. Ato ding ipahibaw nga live ta karon din sa atong personal account sa Facebook. Kung nanay nagtanaw si Brad June Purka, nagtanaw June Brad, may gabi diha Brad June. Niya si Camila Cabuinas Mimi diha sa Lawis, may gabi diha mi. O sa tanan gayod nga nagsunod sa atong programa ang payagan sa kamaturan nga niya karon manukad sa studio sa DYHP. Nya Brother Sok, ang sunod nga pangutana kay naghisgot man tag sakramento, ang sunod niya na, di, ang atong sakramento na may ginganlan o confirmation, unsa may, kuana na, unsa may rule sa confirmation, mahimo bang imong i-explain unsa na ang confirmation? Palihog na Brother Sok.
0: Ang sakramento sa confirmation na nagsugod sa mga pagtuon o mga pagampo na gilamdag sa Diyos ngadto sa mga apostolis. Kaya mga apostolis, namunyag man so sa kadapit. Pero doon ay uban nga samtang niini, nangayo sila ang katawhan nga gibunyagan, nga masuluban sila sa Espiritu Santo. Nga ang Espiritu Santo nga madawat sa usaka binunyagan, makahatag niya kaligun sa panghunahuna o sa mapambiton nga pagbati nga patuhop si Ginoo nga makahimo siya sa pagpanudlo o pagdanisad sa uban, labi na niya itong mga nabunyagan nga adult na. So, Siya ilang pagpangayo niya na miyan itong mga apostolis. Ano sa Buhat sa mga Apostolis, Kapitulo 8, og niabot si San Pedro og San Juan. Gahuman silang pakigpulong, naminaw kanila ang mga binunyaga na, nagahangyo sila, nga pakunsara ang Espiritu Santo, alang kanamo. Mabasa ni sa San Juan, you know, Buhat sa mga Apostolis 8, versikulo 15 og 16, og gihatag sa mga Apostolis. Pinahalan man mga apostolis. Sumala sa San Juan 14:15 at 16, mingon nga itong ginumuad dumako, huwag akong pagayuon samahan, nga mupada siya si Espiritu Santo, nga puyo diya ka ninyo. Huwag ang Espiritu Santo, magatudlo kanyo sa nan. Huwag usab, magapuyo ang Espiritu Santo diya ka ninyo sa walay katapusan. Muna nga, the apostles solemnize sa sakramento sa ingal na nato og katong isgutan ni Mudungaling, bunyag humaniya na ang
1: confirmar
0: nga naligun sila pinagi sa gasa Espiritu Santo. Mao nang ikaduha nga sakramento nga gibansay sa simbahan og ngani dunay obispo nga amigo nako nakadto ko sa iyang kumbinto ningon siya dun ako gi kumpirmahan sok nga mga adult mga batanong mga lalaki babae. Unya na buong kay ko kay na-experience na ko, kanto pa, nga sa akong pag-solemnize, paghimo na sa sakramento sa konfirmasyon, ang maong mga batano nag-isa sila magkamot sa tuman nga kalipay, o doon na sila igibati nga ilagi padayag, nga tagsaon kayong misood silang kalang. Unya na buong sila, kay ganahan kay sila mupadayag sa mga pulong ilang nakatunan. So there was a real fruit of confirmation, bungas confirmation, ngayang nagsaksihan niya itong mga batanong adults nga iyang konfirmahan. So, maura nga ang confirmation, kadawang sakramento nga makaligon din nato. Nga isuli ang sakramento ma-solemnize sa simbahan kanang age of ratio na. Sa ito pa, 18 na edad. Pero tungkol kay, ang muhimo niya, mga obispo man niya, Jyotera ang obispo, sa lagyo kayo, higong magbunyag, ilan na isunod siya ang konfirmasyon ng bata pa. Pero normally, ang kitahas yun niya na, nga nanas age of ratio, kaya na mauna ng idara, nga kanang batanon, makakaton sa pagtulunan, doktrina ni Kristo, nga ilang puyaan ka na sa nakong pagtuo, o ikapambit nila sa uban. That is the way ma-express ang sacrament of confirmation. Muna nga itong tubag sa pangutana, unsa man ining sakramento sa konfirmasyon. Muna itong tubag. Pagligon sa Espiritu Santo, ngayon mo una kasagara nga ministro ara ang obispo yun. Pero kung ang obispo mo hatag siyang otoridad o authority, nga dos pare, makahimo siya pag-confirm ang pare. Pero normally, ang mga obispo mo ay mo solemnize niya na. Salamat.
2: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga explanation may tungod sa seven sacraments. Niya, sa dili pa, Brother Sok, ato sa i-acknowledge ning mga nagtanaw karon na si Celia Batang, may gabi niya, niya sa may gabi sa imong pagtanaw karon sa tong Facebook sa Pahayagan sa Kamaturan, labi na nila ni Arman Fernandez, ni Ani Bacalso, ni daghan pa kayo naminaw o nagtanaw ni Rocky Bacus, ni Nilpa Bacus, o si Brad Nicole Cabunilas, Diaz Bulacau, Cebu City, kanunang nagsunod sa tong programa, si Kukoy Gunsir o si Ninit Gunsir may gabi. Sanan, labi na si Brad Romulo Cabillion may gabi. Nya, sunod anak Brother Sok, ang ato mangguning gisunod good nga ang mga seven sacraments sa atong simbahang Katoliko. Aron ang ubansan maka minaw usab unsagi nganong naana ang seven sacraments sa atong simbahan. Ang sunod na the Holy Eucharist, Brother Sok, ang santos nga misa din nga mahimong i-explain usab nimo mahitungod ining Santos nga misa nga gihalad ni Kristo iyang kaugalingon. Palihog kuno, brothers, ug biblical ba ni?
0: Nasa Biblia sumala sa San Lucas 22:19-20 nga sa katapusang panihapon, San Juan 20, nga versikulo 16-20, gitigom ni Jesus ang iyang mga apostoles. Nga sa 1 Pedro 2:5, kamo nga mga apostoles na isakop sa hari anong pagkapare. O sila gikonsegrahan sa ni Kristo. Gagitagagahum. San Juan 20, versikulo 20 niya. Yes, kapitulo 20 niya, versikulo 20-22. Og mihuyup si Jesus kanila, niya itong mga apostoles nga pare usab, dawata ang Espiritu Santo. Og bisag kinsang sala ngayong pasaylo, napasaylo na. Og bisag kinsang sala ngayong gipungan, gipungan sa. So that was the power, authority given by Christ to them. Mauna nga, sa sunod nga naitabo nga ipungutana ni Dungaling ang mahitungod sa pagsaulog sa Santos nga Misa. Di ang gitigom ni Jesus ang iyang mga tinunan, human siyang mabugat, matulunanon kayong mga pagpadayag, pagligon kanila kay pila ka panahon, musaka na siya balik, kayab na siya balik sa langit. O niya, samtang dito na sulod sila, o gitigom ni Jesus sila mga apostoles. O mipasiuna siya, sumala San Juan 6:51. Ako ang tinapay sa kinabuhi. I am the bread of life. The bread of life from heaven. Ako ang tinapay sa kinabuhi. O niya, samtang giandam niya ang iyang mga tinunan. May mo siya paggunit sa tinapay. Og iyang ikonsagrahan. Og nainganga mga apostoles, kaningon siya, this is my body. Hoc est inim corpus meum. Kuha ka muna ini. O niya, siya sa pagpanalangin sa bino, nga matupan niya, iyasang ikonsagrahan, kinimong kalis sa akong dugo, nga giula alang sa pagpasaylo sa sala. So, mukao nining tinapay, minom ning dugo, doon ay kinabuhing walay katapusan. Ako manaa kanila, sila maniya kanako, o sila akong panalipdan. Ako nagapuyo kanila, sila nagapuyo kanako, o doon na sila'y kinabuhing walay katapusan. So, nainganga pag-ayo mga apostolis, what tremendous kind of power, ngayon lang nadawat, at do this in memory of me. O buhatan niyo kini sa paghandom kanako. Doon ay kuman, doon ay mando si Kristo ng pahimog yun. Niya ang tinuod ng mga lang, ministro si Ginoo, ministers of God, ngayon lang sa mga pare, mga obispo, nga kini sila mohimog yun, muna na sa San Juan 20, versikulo 7, nga ang mga apostoles ilang tigom naghimosad sa pagkonsagrar sa panog bino. Nga nangalawat san ang mga tao nga ni apil sa maong kasaulugan. O mo nangyayla natong ang Santos nga Misa. Nga doon ay may tabong pagkonsagrar sa panog bino, niya ikalawat sa tao nga nakaandam, musud si Ginoo sa kalag sa tao. O kita san, nasuod diha ni Kristo. O giingon ni Kristo, makaangkon ang mauni kalawat sa kinabuhing walay katapusan. O sa kamainong danog, importante ang gisulti kay kanada yung mga pulunga mo'y pagpaniguro sa kaluwasan. Kay, do this in memory of me. Yaringon ng mga apostoles nga himusan ni nila kada adlaw. Nga doon ay pagtigom nila sa ilang simbahanan o templo, niya gihimo mga nainumduman lang mga pulong ni Kristo o diya'y mga pagpakalawat. O mauna'y, nga niya itong panahon na sa panahon ni Kristo, huwag tuwag ka nun, doon nag-iyo Santos nga Misa. din dunay pare. Mauna ang kamainugdanon sa maong Eucharistia nga makalawat na itong lawas ni Kristo o sa mga pare, duhagyod ang pagkalawat sa paan o sa bino, nga humans konsegrasyon lawas o dugo ni Kristo. O tungod kay living bread man, buhi man nga tinapay, ang gikonsegra ni Kristo nga tinapay, buhi na'y lawas o na'y dugo ni Kristo nga dili na ito makita sa itong mga mata, apan tinuod na nga na'y tabo o santos nga misa. Mauna nga, ang mga laiko, may mo makakalawat na lang sa tinapay kay buhi na nga lawas ni Kristo. Pero nga pare, ang duhag yun, ang tinapay o ang bino humans konsegrasyon, makalawat sa duha. So, mauna ang kamainungdanon sa maong sakramento, tungod kay kini naghatag og patinga o pagsalig, pagpahinumdum, nga kini mong pagpaniguro sa kaluwasan. Kaya sa pagkalawat atong madawat sa Kristo, manaasya ka nato, nasa taka niya, o kita iyang pagalwason. So muna nga, manungdanon kayo nga musimba tag Domingo, niya makaandam ta sa pagkumbisal o makakalawat ta kada Domingo. Pero mahimo kada adlaw mas maayo, nga nagtubo ang grasya suod sa itong kalag. O malisang yun ang yawa sa pagduol ka nato. Kaya ang Kristo nga buhi naa sa itong kalag. O mo'y musangka o mupildi si yawa nga gustong mutintal ka nato. So may nungdanon kayong pagkalawat. Kay kini mong atong taming, kini mong atong hinagiban sa pagpildi si yawa. Pero musimba ta niya, gampo, kuwag og kalawat, anugon kayo. Muna nga, wa na to madawat ang bunga sa sakramento sa pagmisa ng mong pagkalawat. So, mauna, dungaling ang kamainungdanon sa Eucharistia kung santos nga misa, kay dunay may tabo nga milagrong himos Ginoo pinagi sa saka legal moral nga pare nga nagmisa. Madawat na to siya. Ug mauni nga itong hinagiban, batok siya wa. Ug mauni ang makapalahutay na to alang sa kaluwasan.
2: Daghang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa mga isyo sa seven sacraments na to nga doon nagi explanation nga nung naanagihimo ng sakramento di asuod simbahan. Unya, Brother Sok, ato sa ni-acknowledge ang tanan nga nagtanaw ron sa itong Facebook nga si Lorinda Bacalso Batilier may gabida dayo si Juan si Tia Masing may gabida atong iyaan diha sa kanulawan niya si Kulis Batang na si mga pangutanan niya ato niya ning tubagun ang imong mga pangutanan niya karong humani ning mga isyu nga atong kanon Aster Kulis Batang niya. Brother Sok, ang atong ikaupat nga sakramento kananginganlan lan og kumpisal. Kay ang uban mga tinhuan ani moingon sila nga mukumpisal unta nang pare nga utrom sa nang makasala nya nganong mukumpisal unta pwede ra man mo direkta tag kumpisal ngadto sa atong Ginoong Dios. So palihog kuno an explain ang confession, Brother Sok, nga gihimo gyud nga usa sa sakramento diya sa atong tinhuang Katoliko.
0: Kining maong pagbansay, nagsugo na ebisan sa daang tugon. Kaya doon ay usa kalabaw pare, si Josue, na sa Zacarias 3:1, siyang labaw nga pare. O usa siya mga sakop sa iyang gingharian o siyang parukya ba? Si Akan nga nakahimog sala. O dako yun o grabe iyang sala. O mingon si Josue, Aka nakasaka. Sulti ang Diyos nakasaka. Pero nganhi isugid ka na kung imong kasalanan. Mabasa na ini sa libro nga naguluhag Huswi, niya uluhan City, niya versikulo 19, nga gituman ni Akan ang pagbungat siyang kasaypanan ngadto sa Diyos. Pero ang pagpanugid siyang sala, matod pa ni Josue, dili isugid ka na ko. So, si Josue, pare. So, muna ang pagkumpisal nga ang pagsugid na susaka nakasa ngadto sa pare, magsugod siya ang pare pag tanaw og unsa ka mahinungdanon og kamatinuuron sa usa nga ni kumpisan. Kay sa iyang pagsulti nga to sa Diyos, di man mutubag ang Diyos. Ang pare man mo'y muhatag o clarifications kung pagpatinaw unsay buhaton sa imong nahimo nga sala o kung ang iyang sala angay kahatagan o pasaylo mo nang muhatag absolution ang pare tungod kay katagan siya gahom sumala sa San Juan 20 versikulo 22 kanto 23 siyata ko kanyong gahom o bisag kinsang sala inyong ipasaylo napasaylo na sa langit ang wa ninyo pasaylua wasan mapasaylos langit. So, muna, sa bagong tugon, gibansay na ang atong nganlan o sakramento sa confession nga o parihan ni David nga sa uno Samuel nga si David hari ilabihan na kadaghan ni Agsa ang mga pagpamabay doon na pagani guwapa kayang babay nga itanaw niya siya ang gingarihan naibog siya ang ina niya ang sundao. Dada na nga rin, ako na nang asawa. O pinakagwapa nga babae. O gantong maong babae, asawa ni Uriah. Kinsam na si Uriah. General na ni David. Sa mga gubat mga na si Uriah, ayaw pag-aris gingharian akura. Aris sa panggubatan akura. Diha lang ka sa imong palasyo. Kana mga sundao, ako'y mangu. O ako'y makigubat nila. Dili ikaw. Daghan kay mga gubat niya tubang ni Uriah kay siya may batid sa iskribak sa mga paggamit sa armas. Daghan mga samad niya. Kunya, angay unta magpasalamat si David kaniya, pero gibudian man siya, ang iyang asawa, gikuha, asawa ni Uriah, o sa usaka gubat, gipapatay pagin siya sa hari. Pagkaway kasing-kasing hariya. Muna ka, niyabot ang kastigo sa Ginoo nga nagkurug-kurug, kalisang, bisagway tao nga, naghando ka niya. Niya ang abda ni Nathan. Og sa pag-abot ni Nathan, unsa kang lalanga ni kalit siyang luhod, og misugit siya mga sala, ngadto ni Nathan. Og si Nathan naminaw, naghilak si David, sa tumang paghinulsol, pagkakita kaniya, nga sinatan o sa prophet o sa kabalaan nga tao. Gihubwa ni David ang iyang kaugawan nga kumpisal siya nga ito ni Nathan. O paghuman si Nathan, mingon, paminawa ko. Ihatag ko kanimong pasaylos tanan imong mga sala. Tungod kay nakita na ko ang matinuuron sa imong paghinulsol. O labaw pa niya na, gawas mapasaylo imong sala. Mamayo imong sakit. Sus, nalagsik magkalit si David. Makabalik kasi mong gingarian. Pero doon nalang ipinitinsyang antuso ni mo tungkol sa imong kangilan o nga pagkatao. Ngayon mong anak nga lalaki ay mamatay. Mag-uul ka. Kapan ka na mo ay kastigo sab ni mo tungkol sa imong kasalanan. So makita na to nga ang confession so sa katao nga doon gihatagag otoridad sa Ginoo kasumbungan sa sala. Mauto si Nathan. O naghatag sa siya usakadakong pagsalig siya mga pulong, tananin mo mga sala, David, pasaylo na. Huwag naayos sa David. So, muna hinungdan nga, ato ta kumpisal sa pare, kay nakinanglan man taog, dili lang ang absolution, ang admonition. Kay nun natin mga sala, nga naglibog tao sa pagsulbat, naggapos ta nini sa kalisod, ang huhatag na itong katinawan, o kalinaw sa itong konsensya, maong admonition, mga puong sa pare. Huwag dayon ang absolution. Mapasaylo na. Napasaylo ang tanan na itong kasala. Niya sa buhat 19-18, ang mga apostoles nga nagwali diya sa mga daplis karsada aron madungog sa mga tao, daghan ng tandog. O dili lang kay sila naminaw, nanugit sila sila mga sala. Sa ito pa ng umpisal. So naana sa Biblia. O kana, usa ka sagrado ng sakramento, ang sakramento spasiguli sa Diyos. Og pinagi sa ministro sa Diyos nga mong pare, magaan, matultulan ta, og usa ka ipaabot sa pare nga nagpakopisyal, ang amendment, ang paninguha sa paglikay na sa sala, pagbag-us kinabuhi, nga mo itimaan sa tinuod nga paghinulsol, og tinuod nga bayong pagkopisyal. Muna itong ikapambit dungaling niya ng sakramentos pag-upisal.
2: Dagang salamat, Brother Soak, sa imong patinaw sa pangutana or mga issue or explanation may tungod sa atong city apito ka sakramento nga naa sa simbahan. Nya naa si Paking R. Kahuti nga nagtanaw karon, si Brad Nelson Largo, si Brad Sammy Dilbo na minaw ron sa atong radyo nga DYHP. O sa uban pa nato, si Brad June Porcan, apa, nagtanaw pa, wagid mo biya. O sa atong mga uban nga naminaw karon sa si Bilyo Bakalso dahil na aron kusukay ng radyo ron sa Kandulawan, dool yun sa Kandulawan Elementary School, may gabi din na. Nya Brother Soak, kining ika sunod nga seven sacraments, kani ikalima, mao ni ang kanang hilog. Nga, unsa may, kani daghan kayo makadungog ani nga, maingon sila nga, hilog, unsa ning hilog. Ang uban nga mga opa makasabot sa atong tinuhang Katoliko, nining seven sacraments, nga muta na unsam na hilog, kay ang uban, dili sila magpahilog, kay ang but ipasabot ko no hilog, tiwasan ra kuno pare, kay ang mga masakiton, unya ang mga kaliwat sa mga masakiton, mutawag naman hapit na matay. So maon na pasangin lang lang pare, maayo ni explain na to, Brother Soak, sa nganlan o hilog, paghid sa santala na diha sa agtang sa masakiton. Palihog ko no, Brother Soak.
0: O kanang pagdihog sa masakiton, anointing of the sick. Ang hatagan na lang kanang yung masakiton, kaya doon ang gutoy sundao nga padung nas manggubatan. Niyo siya padre, padihog ko din mo kay padung kus manggubatan. Kaya makalas akong kinabuhi, ready na ko. Hingon na pare, dili man ni para sa may glawas doon. Para man sa mga masakit, anointing of the sick, niya di mo makay sakit, ay mo buhaton mo pagpangandam. Kung pisal ka, kalawat sa malalawas ka daw, that's good preparation. So, mo na yung buhaton, dili kayo magpadihog ka. So, anointing of the sick, nga ang mabasa na to, na nasa libro ni Santiago, Jacobo. Ngayon nga doon na ba'y nagmasakiton diha kaninyo? Tawga ang mga pare sa iglesia. Og managampo sila alang kadiya. Og iyang dihugan sa masakiton sa ngalan si Ginoo. Og ang pagampo sa pagtuo magaluwas kaniya nga masakiton. Og pabangunon siya si Ginoo agad siyang kabubuton ang maong nakasala pasayloon ni Ana. Niya ng sakramentuha. So mo na nga nag-sacrament of anointing of the sick. Nga ipatawag ang pare sa iglesia sa atong simbahan, dili kay mutawag dagpare ka na magpinal ng atong ginikanan ba. Maluita kay di na mao panahon nga nanasas kalisod. Kanabang normal pa iyang unahuna, makasulti pa, makapanugin pa, anindot kayong pangandam sa atong ginikanan, simba ko, dool na siyang tawgos, Ginoo, malipay ka siya. Dako kay siya, pasalamat siya mga anak. Nga magkakuwag pare, nga kakumpisala niya, niya kuman pagdihog sa masakiton, og dayon ang pagkalawat pag yun, sa mahal ng lawas. Sa Ginoo, kay kuan pa man, butaan nun pa man na gunahuna, aware pa man kayo, pero wala ay buot, lisod pagpakumpisal pare kay ni nagadungog, muna nga kinahanglan nga, arang-arang pa, may panglawas sa nga itong naa sa itong balay. Anak ba, igsuon ba, ginikanan ba, angkol, uyuan ba na ito, nga nanana, atong sayon, anong nga siya malipay, tungod kay pagkumpisalon siya sa pare. Ya, dihugan siya sa masakiton. Ayan sa pagkamasakiton niya, pagkalawaton pagyod sa mga lalawas, Ginoo, pagkanindot sa pangandam. Sugaton kaya sa Ginoo, kung kinasingkasing yun, ang iyang pagdawat sa maong sakramento. So, naade na, na sa Santiago, Kapitulo 5, Versikulo 14, ang anointing of the sick. Nagmasakiton ba diha, uban ka ninyo, tawga ang mga pare sa iglesia, nga mo'y muampu alang sa masakiton, o dihugan sa lana, sa ngalan sa Ginoo. o kining maong sakramento, kundi naging makasulti, niya nakahinulsol siya sa hilom, so pa siya hiabdispare, mapasaylo iyan sa that very sacrament, kanang anointing of the sick, makapasaylo sa nasala, kundi naging siya kasulti, apan pagdihog sa nakasakrament, na makahimo sa kapasayloan siya mga sala. Muna ang anointing of the sick, ang pagdihog sa masakiton. Muna ang sakramentuhan uling.
2: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong explanation may tungod sa hilog kung anointing of sick. Nya, sa dili pa ito sa ning acknowledge nung nagtanaw si Dios kuro Ginoo, may gabi diya, Brad. Dios kuro Ginoo, kauban na itong lay minister. Nya, Brother Sok, ang ikaunom ani nga atong seven sacraments, mamaning ordin sa pagkapare. So, tingali, dili ang tanan nga makadawat ni ini kay ordin raman sa pagkapare, ang katura tingaling gusto nga magpare. So, paliho ko na-explain, Brother Sok.
0: Niyamin niya sa 1 Timoteo, nga ngayon na Ginoo nga ang tingi gayod ang buluhaton kung pag-ordin sa mga pare. So, yan is sa 1 Timoteo 6:14 nga ang tingi gayod ngaway buling o walay kasaway hangtod sa pagpadayag sa Ginoo. Kana unya ang tulumanon o ordinasyon sa pagkapare itong tinawag si Ginoo. So muna siya ang balaanon nga sakramento nga diha sa pag-ordin sa mga obispo alang niya itong nakahumana siya ang pagpangandang pagtuon sa seminaryo o sa discipline of life pagpantun sa atong lawas sa mga pagpakasa ug mandam ang iyang utok ug salabutan sa mainungdanon nga pagtulunan sa simbahan ang teolohiya dogmatika nga makatunan to sa seminaryo ug ang mga discipline mga pagpantun sa kaugalingon sa dili pag kiraw-kiraw sa atong mga mata samtang nga gustong magpare niya magsigdig tanaw sa mga guwapa lagmit din na magpare labi na mga malawayon nga talanaon. So, mao na nga ang discipline and preparation for more or less mga 8 to 12 years nga pagtuon sa usa ka batan-on aron mahimo siyang pare. Yeah. Mao na nga gipahinumdum gyud ni San Pablo ang tulumanon sa ordinance pagkapare nga pingan ninyo. Niya din ni sa kwan. 1 Timoteo 4, niya versikulo 14. Dili mo pasagda ng hiyas nga na kanimo, nga gihatag kanimo, pinagi sa mga pagtagda o pagpandong sa kamot alang sa pagkapare. So na agyon, gipamugatan yun ni San Pablo siyang suwat kang Timoteo, Olohan 4, tudling 14. Nga kinanglan ang pingan gyud ang pagpanudlo, maunin pag-andam, niya pagtambag, niya sa pagtuon, niya di mo nimo pasagda ng hiyas. Nga na kanimo, giyatag kanimo, pinagi sa pagpandong, pag-ordin kanimo sa pagkapare. So, nagyan ang ordin sa pagkapare. Nasa 1 Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 14. So, mauni ang distinction nga ang pagkapare, gisgutan yun nga doon ay ordin. So, dili man ang ministeryo, ministry, and pastoral work of non-Catholic leader. Naman siya ilang pastor o leader sa ilang tinuhuan, pero lahi nini kay gipamugat yun ang puong nga presbiteryo kung pagkapare nga maong pagpandong sa kamot mo ng ordinasyon sa mga obispo nga to sa mga batanon nga nakahumana silang pagpangandam, discipline and also learning the Word of God nga mantigong mawali. Nga mo pare na ni siya, iyagong tunan ang Ebanghelyo sa simanas di pang Domingo. Aron gano'n na siya ikatudlo nga pagtulunan. Pagtulunan nga na nato doctrinal, moral, niya ang pagbansay na. Matunan yun ang unsa may doktrina ang itudlo nining Ebanghelyo karon. Niya unsa na to pagbansay nini sa itong kinabuhi. Yan na ama na tanan sa pulong sa Ginoo. Kaya yung pulong sa Ginoo, gahuman. San Juan 3:24, ningon ang Ginoo, kamu mga pinyalan ako, busa itudlo giwali ang akong mga pulong. So, may ngong Ginoo nga, pagwali diya sumala si mong kaagidong, imong mga adventure si mong kinabuhi, dili na mao. Kaya ako, ang Ginoo, misulti, ako man, ang tag-iya sa pulong sa Diyos. Huwag akong may nagsugo kanimo niyong Ginoo nga kiniingi mong wali ang pulong sa Diyos. So muna nga, basa ta sa pulong sa Diyos, tunan na to, the doctrinal aspect, then the moral aspect, then the practice na. Nga itong tanawon, unsay doctrinal aspect, sa teologiya, dogmatika, niya dayon unsa man ang moral life, kinabuhi nga ito itubag, o mauna, pagbansay na. Mauna siya ang matahom nga alandamon sa pare. Dungaling, may...
2: Dagan salamat, Brother Sok, sa imong patinaw niya. Doon na may pangutana, Brother Sok, nga ano man kuno ang mga pare, ang ano man ang mga pare, dili man magminyo. Dili ba dahi ang pagminyo, Brother Sok? So, mauna...
0: Ano dili pagminyo sa mga pare? Kabubuto na sa Ginoo, nasa San Mateo 19:12, nga aduna na ko'y napili nga daan, nga mga babae o lalaki, nga dili magminyo, alang sa buluhaton, sa pagsangyaw, o pagkinabuhi sa mga buluhaton sa Diyos, o pagtabang usag-usa, aron daghan ang maluwas, nga sila magpuyo sa usa ka kinabuhing celebrate, unsa nang celebrate, dili magbinyo. Aron wa sila itamdan, makahasol nga pamilya ang ilang bantayan, ilang pakanon, siya makalangan, muna nga, og celebrate ka, wa kay bana, wa kay asawa, ang pare wa asawa, sa ito pa, ligon kayo ang iyang somewhat, kogalingon, nga way gabin, way alih, way kahasol, sa pagtanaw sa pamilya, kundili ang buluhaton sa pagpangluwas, pagtabang pagluwas sa mga tao. Ya, mga mungha o mga madre, ang ilang makanunayon ng pag-ampo alang sa kalinaw sa kalibutan. Muna na sila sa monastery. Monastery o sa kadapit ng kinural, yang nagpuyo diya, mga mungha, mga babae naghalad silang kinabuhi, lawas o kalag, kung sila na ipanumpa sa kinabuhing putli, celibacy, o obedience to superior, o ilang paglahutay sa mga buluhaton sa pag-ampo, o daghang mga kalang maluwas. Kandun ay mga mungha, mga madre, nga nag-ampo para sa simbahan, para sa mga pare. O nga mga pare isan, kanunay sa pag-ampo, kanunay sa paglikay sa sala, paglikay sa mga gwapa, nga muwi mo, nag-arban ng mga gwapang maibog sa pare, muna malimot sa pare, nga pare isan, muna yung matwandos na yun, nga simba ko lang, na muna nga kinala sa ito, iyan po ang mga gitawag sa Ginoo. Nana, San Mateo 19:12. Nga rin na Ginoo, nga doon ay mga lalaki o mga babae, nga gipili na na kong daan, diya pa sa ilang tiyan, sa ilang ginikanan, aron nga sila sa ilang pagkaabot sa age of reasons, magsugod na sila sa tawag sa Ginoo. Bukas yun mana, the call of God, the invitation of God. Pero dili yung kamapare, na ito yung Ginoo nga buluhaton ni mga dili kamapare. So, balik ko na to, na sa San Mateo, Olohan 19:12, nga nanaday gipiling daan Ginoo. Kung ako sa ka pare, sa ka lalaki magpare, naibaw ng Ginoo nga, gipili na siya. Dito pa sitiyan sa ginahan mapare. O gusto ka babae, magmungha, magmadre, Dihan na daan sa kasing-kasing ginugunaw na sino, pinili na nandaan. Sa mo na ang priesthood ng aling.
2: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong explanation may tungod sa kining kaminyoon or pagkapare nga dili magminyo. Niya ato sa acknowledge ang nagtanaw, recognition tanong nagtanaw karon niya, si Ani Bakalso, si Nining Humamil, na nagtanaw ron sa atong Facebook Live, Brad Purk, John Purka, kasi wagid pa mubiya sa atong programa ang Payagan sa Kamaturan. May gabi diha, Brad John. Ang last brother, so kaning matrimony, ang kasal. So, gi-appeal mo na sa seven sacraments sa atong simbahan, unsa man biblical ba ni or kanang doon na ba kay explanation maitungod nining kasal nga nahimo mang seven sacraments sa atong simbahan? Palihog ko no, Brother Sok.
0: Usagi na sa mga sakramento kay kung ang dalaga o litaw mahamtong ng ilang edad niya gusto silang magpuyo nga magtiayon niya magpuyo dahil sila huwag makasal, mortal sin man lang himo. Dakong sang mortal kay wama sila lisensya pas Ginoo. Niya ang lalaki sa kung tintalon sa uban, sayo na nimbiyaan, total, wala na ko'y pakasli ni Bihana. O gamabay sa nga, mangita sa glaing laki, awayos pa yan, biyaan ko ni Tawano, total, di mamini kinasal. So, dili sila bound and obligated for that panumpaay. Huwag na sa nasa Biblia, na sa kining 19, San Mateo 19, Jesus. Kaya we know, ang iyang mga tinunan, mingon kaniya kung ang kahimtang sa tao, nga mao ka na, nga kauban siyang asawa. Iya, lalaki, kauban siyang asawa. Bana, kauban siyang asawa. Babae, kauban siyang bana. Ang gihiusa sa Diyos, dili ninyo angay, kagubun. Kay ang nagiusa ninyo siya, ug dili na muduha, usana. So, mo na ang kasagrado sa panagtiayon. Kaya ngilang pagduol, usag-usa, pagpahimu sa ngalan na itong obligation of marriage, dili man sa. Pero kung dili ka minyo, huwag ka makasal. Malagmit nga, makuha ng tawana, kaya bang gusto lang mo pahimu sa mangita na sa klien. Dako nang sila, sumpay-sumpay ang silang mortal. Kamatayan na, huwag ka pangandam, may impirno, yun. Niya magtiayon, mabayag lalaki, magpuyo, diya, ba hindi na katuig, yun makasal, simbakog kalitas kamatayon, impirno, yun. Kaya sala man ang mortal. Di man tag-ingon nga, gamay-gamay na sila. Muna kinanglan yun, kung katuliko na sila, magsugo na lang, adtos pare, nga, padre, magkikay na may sa among pagkasal kay, kung ano na, 30 na may katuig, huwag kasal, sumutabang ang pare, kutos mahimo. So, muna ang may nabu. By the way, sa Talisay, si Mayor Samsam, nagyo sa schedule. Di ay kausa nga, si Tinta ka parisan. 140 ba nag-asawa. Niya doon na pag mga kanang sponsors. 40 na kana. Niya nakasal sa mga pare. Ang mga stipend, si Mayor Samsam naghatag. Uguban pang mga mapapilis nga ginanglan, gipahikay niya daan para masayon ra kining mga kapuyo-puyo, mga tiguang na gani, pagkadalegon, ug kaba kaayo sa mga buluhaton, pagpangluwas sa mga kalag. Kaya naaman, Biblia yun, nga giusa sa Diyos, dili pagabulagon sa tao. Pero wahiusa sa Diyos, sige lang sa mortal, peligro yun, kay simbakong pandol na lansa nga na mga taya na kalitan ng kurog, patay ta. Iwa takanda mo, tagani ko panguros. So, magbantay ta. Kay pililhon ang sakramentos kami niyoon. Ipananglit na ni Jesucristo sa simbahan. Ako na igugma sa simbahan. Ingon so sa kabandang na igugma sa sawa. Mauna ang ingon ni Kristo, pagmahal niya sa Iglesia, mausan ang pagmahal sa magtiayon.
2: Dagang salamat, Brother Sok. Kanya ato din ni-recognize na itong amigo di Anas Loyo. Naroon ba na siya programa ron naman ato. Paghigmata si Brother Dennis Bakulod. May gabi di ha, Brother Dennis Bakulod. Kini laging ko ang Brother Sok, may tungod aning kasal. Dahil nangutana nga, unsa may kalainan sa kasal sa gobyerno o kasal sa simbahan? Unsa may imong explanation ani may tungod nining gikasal sa huwis o gikasal sa pare? Palihog ko no, Brother Soknay, nangutana.
0: Kanang gikasal sa mayor, kasal sa huwis, nga na nag civil marriage. Ang tuyo diha mo, nga, doon na sila'y kadugtungan. Niya doon na sila'y gisaan. O doon na sila'y papilis. Murang civil marriage, legal only.

0: wak pandai sila makasal. Mau nak si salak gabung murtal bisa unduna nama tu pilih sini para anak saya nyong legal purposes. Mau nak like civil marriage kena sales mayor o kena sales basawis. Civil marriage na dili na Sacramento. Mau nak dunay na civil marriage kasal sa huwis kasal bas mayor mo pagkasal pagyo ka ngadto sa pare. Mo na gay mo ni Samsam Gulyas si tinta kat parisan sa 240. Niya, dito magyod, gidaan magyod sa simbahan. Kasal gyo sila. Gidaman pa ganing pagkaon nila. Nabayaran pa ang mga kinanglanon papilis. O gang stipend para sa mga pare nga nagkasal nila. Mo na, civil marriage na ka nagkasal sa mayor o kasal sa West. Dili na Sacramento. Puyo-puyo paghihapon. Pero legal, kung matukag Amerika, kinanglan ka legal marriage of your status, magamit na nimo ang civil marriage paper, but not a sacrament. Dili pa na sacrament.
1: Dagan salamat, Brother Sokla. Sa day, pangutana dire, Brother Soklain. Ayang pangutana, kaning ginganlan o same-sex marriage. Kanabang magminyo ba, pulos babae, babae-babae niya, lalaki, kaya na mga kunoy na hitabuan ni dito sa laing nasod, labi na sa uban tingali sa Amerika na naman tingali or uban pang nasod nga naghimon ini nga dunay same-sex married. So, paliho kuno, Brother Sokon, saan ni siya, matawag ba ni siya Sacramento or dili ba ni sala o kung saan ni Brother Sok?
0: Ang Dios Biblia sa lagyot, salang mortal, nasa 1 Corinto 6:8-9. Nga ang kaminyuon, lalaki versus lalaki, babae versus babae, gidili na sa Ginoo, kay supak na sa kabubuton sa kaminyuon. Ang kaminyuon, one of the purposes of God, propagations of, kaya madaghan sa ng tao. O, muna, ang lalaki, magpuyog lalaki, wag mamabdo sa duha. Wag bunga. Ang babae, makikipon babae. Ang naas Biblia, klaro yun, sa 1 Corinto 6:8-9. Ang mga naghimo pagpuyo sa kinabuhin kami noon sa lalaki o lalaki, babae o babae, kikalikot-gutan na sa Diyos. Sala ka na. Huwag sala pag yung mortal. Tiyan mo na. Munang din ginangay buhaton, kaya sala mang mortal. Na, magigpuyo nga, oh, sa ubang mga nasod. Pero kita sa Pilipinas, wala pa may gidungog. We are renowned as Catholic Country Philippines. Nga, aga kayo sa mga kaparihan, simbahan, ang atong kahimtang sa pagka-Kristiyanos. Huwag labi na ng pagpuyo. Magpuyo lang. Lalaking babae, dili minyo. Pero puyo-puyo lang. Salang mortal. Sa kinahanglan nga na silang duol sa pare, magpahibaw nga, unsa imong matabang padre. Wara ba may kagasto, wara may ikabuga sa bangkiti, may ganun pare, wana ilabot. Ang damo ninyo yung mapapilis, birth, ang imong sertipiko sa pagbunyag, sa pagkonfirma, danangare. Niya, dayon maglukat ang sinumar. Sama na sinumar, padre, certificate of no marriage. Nga ikaw lalaki, wa ka maminyo ang glain. Ikaw babae, wa ka maminyo ang glain. Ganito. So, kana, mahuman na nato pagandam, makasal na, inapagunaw nagbayan. Pero doon na mo ika, panungod sa pare, nga nag, minister sa inyong kaminyoon, madawat sa naspare. Pero guwa, larga. Kaya mauna ang among tuyo pagpangita sa magkalag nga luwasunod.
1: Dagang salamat, Brother Sok, sa imong patinaw sa pangutana niya. Kanang din nanaam ko yung na-experience, Brother Sok, manin nahisgutan ni nato. Experience yun ni nako, kaya maantukog mga bukid, nasa bukid mga kapilya. Daghan mo simba, pinagi sa kasalugan sa pulong, matag Domingo nga tulayo na sa simbahan. Nya dunay usa ka babae, iduol na ko, ningon siya. Ako, sa una day ako siya gipangutana, Sir, nga nung di mo kamo kalawat, ningon siya nga, puyo-puyo mong guni, Brad, kanang puyo-puyo mong gumi, muna di lang kong kalawat, pero sige kong simba. Ang iyang pangutana, sa iya ko nung pagsimba, matag Domingo, wa ba kuno kabadbarito ilang masa nga nagtipon sila pila na katuig? So, wa kay ko ka-explain

0: ato kay ngano wa koy nuho ato unsa gyud nga kuan, pero ako lang giingnan sila nga bisan pati nga ligo mo makasal niya ang inyong pagsimba nga makatuman mo sa Sunday obligation, ang Ginoo ra gyud mo husay ninyo unsa gyud nga inyong dangatan unya. Paliog ko no na explain brother so kay ngana na nagpuyo-puyo ni aktibo kay kapilya or simbahan, unsa na sila nga balido na or kuan ba sila, wa ba sila gyapon ng kasalan og unsa na blasphemy.
1: Nagpabilin gyud nila sala nga puyo-puyo ba. Isigduol sa ilang luwas nun nga tuyo, sa iyang asawag ba na, mortal sin na siya. Pero musimba mo sila. Yung pare, kaibaw ba ganun pare, nga ka na dilimin niyo, di mo makasal, wasad kaibaw. Muna ka na lagi yung magtiayaw na kaibaw sila. Ngayon lagi yung nang buhaton, manlimbaso gi sila. Kay mayo man lang kabuputon, musimba kong madumingo gud. Pero, ang tinuray, ipauli nila, as nga puyo-puyo, mahimo sa ilang lawas nun nga tinguha, kasaas lang mortal. Mura nga, sige lang kasaag mortal, sige lang sa simba, pero ang simbahan, dili mo ingon, ayaw magsimba kay puyo-puyo ka na. Sagday lang kung nagpuyo-puyo, basta nagsimba ka, nagampo ka dito, matarong sa tuyo sa Ginoo, igo na sa pagkakaroon. Pero kinahanglan, ha? kinahanglan, katuna ko balika. Pagkikita lang katikista, kaya mutabang na nimo. O pagkikita lang kung sa Catholic lay minister, kaya mutabang na nimo. O pagkita lang Catholic faith defender, mutabang na. Ang saan pagtabang, mao pagpaandam ka nimo. Kung naman kay birth certificate, niya certification of sacramentos confirma, niya mao na na. Niya kuyugan ka naman ulit. Ang pare maganda mo. Ug panahon nga, doon na siya panahon nga, magkasalin niyang sama ni ini. Hindi pa yung pare, mga mansibado mo na. So, pag umana ng kasal, kasimba, kalawat na. Ug muna yung labing importante, dili kay, sige lang simba. Wa mo na, dili mo na ngilad. Kay, musimba ta, tungkol sa itong gugmas Ginoo, dili mo na ngilad. Pero mas malipay ang Ginoo nga, sa imong kinabuhi, adunay utlanan sa imong tumong sa langit. Ang utlanan, mao nga, mamatay ta. Hindi ta malangit kay, wa mo na makasal. Yeah, maghimo sila buhat nga lawas nun, salang mortal. So, unahon, good. Nga patabang kay, dili na lisod, di na lisod, mingon ng pare, may mong kaslong talan sa Kristiya. O, may mo. O, basta makasal lang. O, naatanan ng mga papilis. May mo. Kay mauha naman eh, kay basig tigulang na. So, mahimo na, tabangan sa pare. Muna nga, pagkikita lang katikista dong. O, day, pagkikita pa kang Catholic lay minister. Kay matabangan yun. Kay mga lay minister naman, kanon na simbahan. Kanon na lang mo kontak sa pare. Pwede na natay, kaslunong mo oraban ni. Ah, sige, andaman din. Andaman brother Ling ang iyang, ang iyang baptismal certificate. Ang iyang certification of sa iyang pagka nakumpirmahan.
0: Dagang salamat, Brother Soka, ato sa i-recognize ng nagtanaw karon si Arman Bakalso, nagtanaw ron na dihas mayahay niya si Yancy D. Upli, nagtanaw sa atong programa karon, Brother Soka. Tingnan lalas ni pangutana, kay din na may usa ka sitwasyon, Brother Soka, nga usa ka live-in partner, tiguang na kay sila, tiguang na kayo, niya nangutan na sila nako nga, Brad, kining ining hitabua nga live-in partner mi niya, naghigda, nagusbanig, nga ingunaan ni ron nga gusto unta mo mi mo kalawat, pero wa may mi kasal. So, ako giingnan nga dili ko ka himo anak, kay wa ta ka sibaw ana unsay decision sa pare. So, nangutan ako sa pare anak nga, unsam ni nga kuan kaning live-in partner sila niya, tiguang na kayo, niya, unsa may uwa man ni makasal, pero ang sulti sa pari, mao ni nga, pangutan na, doon na pa ba sila sexual contact sa matag-usa? Niya, mutan ako, mao na nga, di na gyud mahimo ang ilang lawas nung tinguha, So unsa sa imo kang ko na explanation na brother sa kung sa may mahitabo na pakalawatan na or dili kaya ang pare ninyo man wag na sila sexual kunta kung na sila ikuan pwede na tingali na pwede na tingali nga or pakalawatan kay ako may duol-duol ato si masakit tunduha
1: pwede kung makakumbisyal sila makakumbisyal sa sila pero may ganun pare niya niya pa mamuriri buhay pa man mo niya nagpuyo man mo kasunod na saan mo. Oh. Doon ka sakramento ihatag sa pare. So, iyang pagkumpisal sa maong magtiayon ng atigulang na, niya kaslun pag ini, ha? Niya makakalawat na. So, muna siya ang anindot nga ingno na ito pagkambiyon sa grasya sa kaluwasan pa. Kaysa magpuyo sila yung niya na, niya naagyapon, huwag ilang pagkasal, tigulang na, doon ay nagang mga pare nga may kaikabubutun. Mangita yun na, na muantog yun. Ya brad eling atong unahon ako sa ni pagkumpisal ang duwa ah kumpisal ya paguman ako na silang kaslo paguman ako na silang pagkalawaton og makahimo na sila nga padana na to Catholic lay minister kada Domingo nga makalawat kada Domingo so mo na duli dunay duty nga pagbudlay ba.
0: So ang atong oras brother so napupos naman day. Yan batan ang kauban nato ron sunod nga programa. Nya nilabas ng 2 minutos. So imo lang pasalamat brother so kay ni aman si Brad Dennis Bakulod na.
1: Oh, pasalamat ta doling ni Attorney Rufil Fernandez Banyo.
0: Ug sa atong ang technician brother so si Nestor Musilio.
1: Yes, ni Nestor. Atong nga pasalamat nga Dios magapanalangin ning radio station nga nag mamulos ta sa ngalan si Ginoo sa mga buluhaton sa kaluwasan para sa pagpahibao sa mga pagtulon at si Ginoo. Niya itong mga pasalamat sa katawahan. Mga pasalamat sa talisay ni ay kay ang mayon naghatag o takhan ng mga kalihukan nga makatabang sa mga kabus labi na sa mga masakiton nga grabe patuon lang sa ospital. Way bayad ang tambal, way bayad ang doktor. Niya, mga sa Bonio, abli na sa klase, na yung mga ginikanan nga padre, may ingos lang nga sa pare, o nga doon sa mayor, wala ba may gasto yun yung ako maka-college noon, dani, why problema? May eskwila ha? Why tuition fee? Why bayad? So, kini ang serbisyo. Niya, ang mga kaigsunan na ito, nga mga kabus nga nakinanglan, na ay kanunay giandam, action agad ni Mayor Samsam. Kini ang gipangita sa mga tao, ang kayuhan nga muabot kanila sa ilang mga kalisdanan dunay mubati ang gobyerno gitukod sa Ginoo para sa pagtubag sa mga paginanglan o ang simbahan para sa kaluwasan sa kalag.
0: Brother Sok ni amay nitungan nato diri nga presidente sa Catholic Faith Defenders yeah, si Brother Adam Amper.
1: Dito ka sa Kwanong ugtong sa tulayo kayo at isang pagsakay sa ito mga lugar na dong
0: Kandihay Buhol?
1: Hmm. O, dili, katong gi aton yung lisod kayo sa kinan?
2: Oo, oh, dito sa Doong.
1: Doong, mura.
2: Sa, yeah. Sa isla sa Doong.
1: Mura ang sakripisyos mga Catholic Faith Defenders. Muantog yun. Para sa kaluwasan. Mura ang importante kayo si Brad Adam.
2: Ito.
1: Catholic Faith Defender President. Nga humble kayo. Ya, puno sa kalam sa kalag, sa mga pagtulunan sa Diyos. Daigo na itong Ginoo. Tungkol ni Brad Adam Ampero ni James Dennis Bakulod nga musunod ka na to. Brad Aling, salamat kayo. Ya, human sa itong programa, salamat ha, sa Ginoo nga niabot pa tadere unya nga itong manager ito ni Rufil Fernandez Banyuk. Salamat dong. God bless you and your family.
0: Balik na sa sita.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
4: Unilab quality yan.
5: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
3: balita. Ipasidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo plenty?

0: Hindi smooth ang singing? Parang buhaghag na hair. Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
1: slays and sways like silk
0: with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay, nining Sulmiox Advance, naagid kanunay sa itong kabinet, tungod kay prone pod sa pilit nga ubo, nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na, paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days. Kung moinom ko, 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pilak adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
5: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
6: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino may isang salita.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3. Dito ako, believe.
11: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
12: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad. Imo kakusog with proper diet and exercise.
13: Unilab quality yan.
14: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Balita! Ipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o Top 10 sa Nurses Board Exams.
16: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
15: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
16: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
15: Oh! Ani mo, pretty? Ay, galimti!
17: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
18: Takna alas 7:41 sa kagabion.

0: Ay, sir, niyabi ka din, sir?
1: Oo, di ako diri. Ay, naglantaw lagi aning kagwapo sa creation sa akin. Na-enjoy ba mo sa atong outing?
0: Yes, sir. Nice kayo ang place. Romantic pagyud.
2: Mas munindot ang atmosphere og environment kung kauban ni mong loved one.
1: Oy, oy, oy. Estudyante pa baya mo? I-enjoy sa ninyong yung pagka-single blessedness. Pagka ba na ako?
0: Wait, what ay kay girlfriend, sir?
1: Tama, mangadto na lang ta dito sa unahan. Tanaw na to ang kagana sa nature.
0: Tara, let's go!

0: Uy, anong nahiloman mo? Unsa may nasa inyong mga huna-huna?
1: Kagrabe jud ay sa love sa Ginoo diri nato. Sir, imagine, ipadala niya ang iyang bugtong anak diri sa kalibutan.
2: Sana mo gisugod sila ako sa nihatag ginto.
0: Okay. Kung atong isgutan ang parte sa gugma sa Ginoo, walay makalabaw ni ana. Lapad ka na kayo, class. Dako ka na nga topic. Abi mang good ninyo. God's love is unconditional. Wala gyoy makakandi niini.
1: Kay matud pa gitas sa kalirik sa usa ka kanta, higher than the highest mountain, deeper than the deepest sea.
3: Duna ba kahay makahatag kanato anang klasihang nagugma no?
0: Wa gyud. Wa gyoy makalabaw sa gugma sa Ginoo. Mao nang atong ihatag atong kinabuhi sa Ginoo as a living sacrifice.
1: Pwede ba tang makahatag sa atong kinabuhi sa Ginoo nga dili kinahanglan nga magpare or magmadre?
0: Of course, way tao nga maghatag og sakripisyo alang sa Ginoo para sa pagsakripisyo sa kinabuhi sa laing tao.
3: Wa kay ko kasabot ala, sir.
0: Sige, atong tiwason ang may nga topic nga atong nahisgutan about sa gugma sa Ginoo. Mangita tao byo nga mas gana-gana dito tang dapita.
4: Dito tao.
1: Sir, nga naman ka? Malig daguol imo na wo.
0: Nalang magusto na din na hinumduman istorya about sa unconditional love. Gusto ba mo maminaw nga nga istorya?
1: Well, ganahan kay ko maminaw, ana, sir. Interesting.
0: May usa ka istorya nga nay magtiayon nga nakasurvive sa usa ka nalunod nga barko. Unya, ang mga kanang mga tao paningkamot sila og ilog para makasurvive niya itong ilang nakitaan po nga lifeboat.

0: nahibalan sa maong anak nga ang iyahati ang inahan adunay stage 4 cancer kadtong pagsakay nila sa maong barko. Kadtong hapit na siya malumos ni adtong tubig, giingnan niya ang iyang asawa nga, biyain na lang ko, biyain na lang ko, pagpakabuhi para sa ato ang anak. Dito sa diary, ang nasulat dito mao kining unta na gunit ko sa imong kamot. Og nagdungan tang duhang miunod sa maong dagat. Apan magpabilin ko alang sa usa ka katuyuan. Ang lesson sa story mao ni. Ang gugma kinahanglan mo atubang og mga kalisdanan. Og ang gugma mulahutay gayo.
1: Maigsuon, ang Ginoo sa tanang higayon, andam o kutagana, mamuhatag ka na ito siya gugma, bisan unsa o kinsa pa kita. Gani, iyang ipadala kaya mutong anak din he, sa kalibutan, aron pagluwas ka na ito. Huwag susamang gugma makatupong nini. Sa Isaya 30:18 na kiyon, busa, maghulat ang Ginoo hangtod angay na kamo sa iyang kaluoy. Ug ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo kay ang Ginoo, Ginoo man sa ustisyo. Mulahan ang salig kaninyo. Usa dili gyud nato wagtagon ang atong pagtuo ug pagsalig kaniya ug dawaton nato kining gugma nga iyang gitanyag kanato. Giyatag niya kalibre busa ato sa kining ipaambit sa uban na libre. Ato kining ampingan tungod kay kinabuhi ni Jesus ang bukti niya. Risulto ba ko ng pangutana kung nganong nakita nga makasasala, hugaw, naglunang sasala, yatagan man sa maong matang sa gugma. Gugma, walang hinungdan nini tanan. Mao kana ang kingon nga unspeakable love sa itong Ginoo. Kanakong talaga. Kaya sa Roma 5:8 na ngayon, apang gipakita sa Diyos kanato, ang gidakon siya ang pagigugma kanato. Kaya sa makasasala pa kita, namatay si Kristo alang kanato. Ang paghatag kanato manunubos, mo'y resulta sa iyang tumang kaluwi kanato. Sa 1:4 na ngayon, ang matuod na gugma mo kini, dili kita mo'y unang nagugma sa Diyos. Kundili, siya mo'y unang nagugma ka na ito. Ugipadala niya ang iyang anak. Aron pinagi ka niya, papasaylo ang atumang salam. Busa, wanay kinahanglan natukiyon tung karon pa ang maong gugma. Dawato nato kini ug ato ipaambit sa uban. Next soon, ako namang nasulting na hatag ang tanan nga angay ko isusulti. Dagang salamat. Shalom.
2: Okay, dagang salamat. Ngayong gabi, kaninyong tanan, nga nasa kita natin ang pagbibigong programa, pagbibigata. Dalit kaninyo sa Oasis of Love Cebu nga gipanguluan ni Tatay Dudong Linchua og ni natong paborito kinamang istasyon DYHP. Tatak ari men sa isunod sa dial sa inyong mga radyo nga gidumala ni Brother Atorne Rufil Banyok. Una tawang padayon ako sa ipainumdum ninyo ang ato ang numero nga inyo ang tawagan o tiksan sa ato ang Globe 0917-182-0515 sa toang Smart talk and text 0963-034-6098 0963-034-6098. O ginaut nga inyong tang nag-text ninyo inyong ibutag inyong pangalan o ang lugar diin mo nag text o tagadiin mo, no? O sud sa atong program ang inyong text lang o tawag kay kung after na sa atong program di na ko makatubag ni ana. Okay. Unya ato sang i-shout out no si Sister Bining sa Sixton Bining Meetup Dias Carbon ug ang yang tindahan sa Chorizo Dias sa Banawa ug sa Highway Kanduman ug si Sister Ima Tayad ug si Brother Max nga bago lang gi na stroke pero praise God kay ang wa man mausab ang iyang speech ang iyang kamot sa left nadarag kuan na itrafera mo ulian ra gyapon so at least di kayo salamat kun daygo ng Ginoo unya natay bisita diri nga maoy atong pabasaon sa atong Santos Ibanghilyo si Brother Adam Ampere Brad.
3: May gabi, Brother Dines, niya tumbasahon na nga ito ang Ebanghelyo karong adlawa, ang pagbasa sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Imayaon ikaw o Ginoo. Kung nahigugma ka mo kanako, tumana ninyo ang akong mga nagsugo. Mangayo ako sa amahan, o katagan ka mo niya glaing manlala magtatambag. Aron magiguban ka ninyo hangtod sa kangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuuran. Ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya, kay dili man kini makakita o makaila kaniya, apan kamo nakaila kaniya, kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo biyaan nga daw mga ilong tuwapos. Mubalik ako kaninyo, sa dili madugay, ang kalibutan dili na makakita kanako, apan kamo makakita kanako. O kay ako buhi man, mabuhi usab kamo. Inigabot niya itong adlawa, may balo kamo, nga ako anaasamahan. Og kamo ani akan ako sama nga ako anaas usab kaninyo ang mudawat sa akong mga sugo og magtuman ini mao ang nahigugma kanako ang akong amahan mahigugma kaniya nga nahigugma kanako og ako usab mahigugma kaniya og magpaila sa akong kaugalingon ngadto kaniya maigsoon mao kini ang maayong balita alang sa atong kaluwasan og dayon ikaw Kristo.
2: Okay, Brother Adam, kini siya mga kaigsunan, may gani, nasakpan na to. Kay, busy kay siya yung apostolado. Ang atong dula subilan nun, o ang atong ibanghilyo, nag-iskotog, gugma. O niya, ang atong ibanghilyo, karomang dumanggawa. Ya importante gini kung nakabantay ka brother Adam, ang atong mga ibanghilyo ang mga kasagaran sa mga ibanghilyo ang mabasa nato sa ibanghilyo karong mga adlawa mura ba kana bang mga panugon mura last will and testament no kay ngano man gihanay ni pagay sa simbahan kay sunod Domingo kapistahan naman sa pagsaka sa Ginoo sa langit.
3: So, Pentecostes.
2: Oh, di pa. Ang kuan pa Ascension. Oh, pagsaka sa Ginoo sa langit niya. Pareho na itong mama, itong papa, ilimatyo na, apit na mamatay, dagaking mga panugon. Muna, kini mga ibang ang itong mga basahon sa karong mga adlawa, karong mga sumanaw na, mga panugon sa Ginoo unsay atong buhaton kung siya wala na diri sa kalibutan no ug kung inyong namatikdan ang iyahang gi kining mga panugon masamarize lang nato sa usa ug unsa man nga panugon may tungod ubahin sa paghigugma no. So, ikaw, Brother B, unsa man sa imong panahom?
3: Kalabot gud ang Ebanghelyo, Brother Dennis, kalabot gud sa lihok sa Espiritu Santo. Gisaad kini sa Ginoo, Brother Dennis, no? Sa atong Ginoong Jesucristo, nga inigsaka niya. Inigsaka niya, iyag yung gisaad nga katong gitawag sa balaang kasulatan o sa simbahan, Brother Dennis, nga Pentecostes, ika-50 kadlaw, human gud siya na banhaw, pagka-50 kadlaw, na, niabot gud ang gisaad sa Ginoo, din ang mga katawahan, Brother Dennis, grabe kayo, kwa, no? gasa sa Espiritu Santo gumikan kay unang ni Barog, unang ni Gwali pag-abot sa Espiritu Santo kay kuan man to sila Brother Dennis na hadlok man to sila sa mga katawha, mga tao sa mga Hudiyo kay lutos lagi. Pan pag-abot gyud sa gasa sa Espiritu Santo wa na ko hadlok Brother Dennis ngatong unang Santo Papa San Pedro. Pwerte kayo, siya yung unang niwali. No? O niya, huay pugong-pugong mga kaigsunan, mura tanan, klase-klaseng mga sinultihan dito, Brother Dennis. Nagkasabot man sa iyang pangwali, gisulti ni San Pedro. No? Ya, mo na usa sa mga gahom, gasa si Espiritu Santo, mga kaigsunan, nga diha sa pagwali, basta ikaw, Brother Dennis, mura lang taog, we have to commit ourselves in the apostolate, especially in evangelization, mana nga, let the Holy Spirit no work in us.
2: Oh.
3: Kay sama niya to. Ang tanan, Brother Dennis, kato, sinultian ni San Pedro, unsa man to siya, Hebrew man to siya, kuan man to siya. So, dili man tanan dito nga parehas sinultihan, na ay tagalinlaing mga lugar, no? Pero, the same, nakasabot sila unsay giwali ni San Pedro. In fact, adunay 3,000 nga nagpabautismo Brother Dennis, ug matod pa sa balaang kasulatan og ang simbahan sa atong Ginoong Kristo niya ng adlaw gyud gidugangan og mga tawo nga nangaluwas bali 3,000 ka mga katawhan. And you just imagine the conversion during the time. Ug until now, Brother Dennis, ang simbahan ngaya sa atong Ginoong Kristo naa gyud, no? The Holy Spirit dwells in this church, thus daghan ang mga conversion. In fact, diha sa kininkuan, diha sa social media, tinga ta Brother Dennis, no? Nga, naagyod, ilagyong gitugyan ng kagulingon, diha sa Espiritu Santo, nga nagpabautismo sila sa simbahang Katoliko, tungod kay ilan ang nakita o ilan ang nahibalan ang kamatuuran, kalabot gyud sa usah kamatuod nga simbahan nga iya sa atong Ginoong Kristo. So taliwala sa daghan kayong mga wali, daghan kayong mga pastor nga nagdadala og Biblia, nagdadala sa ngan sa atong Ginoong Kristo, apan lahi gyud ang pagwali sa simbahan nga Amen. Iya sa atong Ginoong Kristo. And that is the work of the Holy Spirit, Brother Dennis.
2: Maog gyud. Kuanya, nagiskot ka tong San Pedro, no, nga dagang nakasabot. Kato si, sa history, si Marco Polo giingon nga may primerong European nga nakaabot og China. Pero doon na pag-iuna ni Marco Polo. Ngawa na sa world history, pero naa na sa history sa church. Si Saint Francis Xavier.
3: Yes.
2: Usaka Jesuit. Og dako kay bulungan kay to. Niabot si St. Francis nang kuwali siya dito sa India, China, Japan, ingon pagalin nila nakahapit pa kuno Pilipinas to. Unya sa India lang daan, nahapit kada village dito, lain-lain ang lingwahe.
3: Yes.
2: Pero nganong masabtan si St. Francis? Naabot sa China, nilain sa lingwahe dito, na Mandarin, na Amoy, no? Ya, abot sa Japan, pero ngano man nga masabtan man siya. Kini usa sa ingon ba modern example ni kang St. Peter. No? Kato St. Peter sa una pantong panahon, 2000 years ago, pero kini siya gyud kay grabe. So, you could just imagine mga igsuon nga unsa kagamanan gyud ni Espiritu Santo.
3: Yes.
2: No, kay di man ta kaingon nga may to naay abilidad kato si Saint Francis.
3: Ang Espiritu Santo gyud, Brother Dennis, no, ang naglihok diha sa mga tinuod nga nag-evangelize sa pulong sa Ginoo. Katong mga 12 apostoles, Brother Dennis, naglakaw to sila, Brother Dennis. Dili man to ingon ang ilang sinultihan nga makahibaw sila dito.
2: Mao na. Kana lang daan
3: katong mga Espanyol nga niabot sa Pilipinas. Kay bawa dito sila mo Bilisaya, kay bawa dito sila mo Tinagalog.
2: Unya, ang makita ni mo, ang giningsang Espiritu Santo, mausay mundasig na to sa pagsangyan sa mga malita.
3: Yes.
2: Ay, sa akong bahin, kung di tungon sa Espiritu Santo, kakapoy ra. Ngano man din sa balaw ko.
3: Sakto na, Brother Dennis, if we are not, ano, if we are not really with the Holy Spirit, if we have, if the Holy Spirit is not with us, wala yun. Wag ito mahimo, Brother Dennis. Kay mo man igingon sa itong Ginoong Kristo diha sa San Juan 15:5, no? Gamay lang kuan diri, gamay lang pakli sa imong Biblia sa Ebanghelyo karon. 15:5, ingon man siya nga wa gyud moy mahimo kun wa ko diha kaninyo.
2: Mauna.
3: Mo na sakto lang igingon, Brother Dennis, nga kining ugwa na to ang Espiritu Santo kapoy kayo wali. Di gyud ka makawali, Brother Dennis, kay matud pa.
2: Hey,
3: nga walay makawali sa ngalan sa itong Ginoong Kristo ugwa diha kaniya ang Espiritu Santo.
2: Unya mutuo gyud ko sa itong I do not know, kinsa kito nga, ingon nga, kung kinsa kuno, unsa kuno yung imong ngalan, pangitaa, subaya, kinsa ang santos nga pareha sa imong ngalan. Kay, more likely, kanang santosa mo ay nagsigig ampo ni mo. Og nakugang ko eh. Kay, ang first bishop of France, nga mausay patron saint of France, si Joan of Arc, kung ano to siya, babae.
3: Joanna.
2: Oh. Ang pangalan niya, Denis. Si Saint Denis of Paris. Unya.
3: Nari kay Santo Sangay, Brother Denis.
2: Una kay Santo Sangay. Unya, pero grabe siya ka, ang zeal niya mo evangelize, bro.
3: Yes.
2: Kaya nga naman, gibadlong siya sa hari, sa France nga, undango na niyang ang pagsangyaw. Wa manggit siya papugong. Padayon siya. Ogun siya gibuhat sa hari. Gipunggutan ang imo. Punggutan siya. Pero unsay gibuhat, bro. Naasa yung record. Unsay gibuhat. Gikuha niya ang oo. Og nagpadayog lakaw, nagwali.
3: Oh. Amo to si Father, si Kwan.
2: Si Saint Denis.
3: Saint Denis.
2: Oo.
3: Oh, nagkakuan-kuan ng Santosa. Yeah, sige.
2: Nagunit siya sa iyang oo. Oh. Nagwali siya. Lakaw siya. Sige, wali. Ang grabing conversion. Yeah. Pero makaingon sa mo, agahong nga po si Espiritu Santo. Kay, imagine mga tao, mga adlok.
3: Kaya kung ano mga tao na mo, nagan mo to.
2: Oo, kung sa anant pa na, mga katigulangan na to, kanang magduha pa ganito, mga bito, pata sa krasada mong, magabi mo na ito. Sulod na mo sa balay kay nanay niya mo aging pari kung ayo.
3: So, lakto pag istorya, Brother Dennis, nga diha sa pagwali, no? Nagubang gyud ang Espiritu Santo, nagyud ang kadasig, nagyud ang kaisog diha sa pagwali sa mayong balita sa
2: Ginoo. Unya, si Saint Denis na natumba siya nga ngayong pag dito ras gyud nga mao sa giingon ba nga gituyo man to yung planos Ginoo kay gusto sa Ginoo ang planos Ginoo nga anang lugar sa siya mamatay
3: sa France
2: lang yapo niya kanang lugar gitukuran na ron og
3: simbahan
2: katedral simbahan niya ang hari nga pagkamatay po diya dito po nagpalubong
3: So more converted tingali siya nakan.
2: Oh, na convert siya dito po nang palubong.
3: Yes.
2: No. So kana ron kanang sa tawag nga nan shrine or
3: shrine.
2: Shrine nandito. So ni ko nga kita na nakaingon ko ba nga sa akong bahay no nga usay bation tag kaluya, usay bation tag kakapoy. No. Pero tungod sa kalisod, tungod sa mga sitwasyon, nya makakita ta ni tawa sintinis nga gipunggutan sa ulo. Wa man, nagpadayon man lang gihapon.
3: Pero na inindot nga yo, Brother Dennis, kay San Pablo nga, kuti sa iyang kuhan diri sa 1 Corinthians, 1 Corinto, Kapitulo 15, versikulo 58. Busa, mga minahal kong kaigsuunan, tindog kamo, nga ligon o dili matarog. Pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo, kinasayod kamo nga ang inyong pag-alagad dili gayud makawang. Sa ito pa, Brother Dennis, matod pa, kining pagkugi, iskuan mo ni, tawag mo ni sa perseverance, Brother Dennis, no?
2: Oh.
3: Ngayon, gitagbertod ani sa Ginoo, nga mo persevere ta, diya sa itong pagpangalagad sa simbahan, kining atong apostolado, Brother Dennis, no? Ikaw, pila na katuigan ng imuhang pagpangalagad sa simbahan, so kadpas 1982.
2: Oh. Oh.
3: wapakuanang layo pa kaya na Brother Dennis kanang itito college pa ta anak no nya kinang wapa layo pa gyud sa tawag sa Ginoo dinhi na ko sa 1990s na
2: ama oba
3: ang tawag sa Ginoo nako ang conversion ako diha na sa 1990s 1993 hantod karon so mo na nga dili na to na makuha ang Espiritu Santo Brother Dennis no kay ang Espiritu Santo siya magoy maghatag siya ay magkasata siya ay mo hikap na to nga maghinulsul ka magbasol ka no suma diha sa San Juan 16:8 so siya mapud-apod sa mga gasa Brother Dennis you just imagine kung dili na ka makasakaw niya dili na ka feel niya nang pagtandog sa Espiritu Santo mo man gitawag og sin against the Holy Spirit.
2: No good.
3: di na ka matandog ba? Muka, ingon, urag, mag-justify lang ka ng sala, dili na sala, no? So, oh. Sa ito pa, meaning to say, wala na ka kuha na sa Ginoo o sa Espiritu Santo. Muna nga, lisod, muna gingon o sin against the Holy Spirit. Murag, gikubla na ka ba? Kubul na ang imong kuha. Kasing-kasing, ang pagtandog sa Espiritu Santo, murag, wala na. Baliwa na nimo.
2: Oh, sa ito pa, ang Espiritu Santo, bro, atong tig. Tigdasig.
3: Just imagine ka ng...
2: Tigsangyaw.
3: Comforter.
2: Oo. Oh, tighupay.
3: Tighupay. Yeah. Tigpahinumdum. Reminders. Tigreminding mo.
2: Oo. Oh, tigpahinumdum.
3: Mabita si Brother Sok. Just imagine, ha? Brother Sok. Gato.
2: Oo.
3: Oh. Kuhin po na. Mga 80 plus na ko sa Brother Sok.
2: 86.
3: Oh, 86. Oh, yeah. Mga 86. Niya. Kanang, iya man ang sigihan o testimony Brother Dennis nga, nag-anam gyud tinuod og kuha na iyang memory pero iya gyung pangayo sa Ginoo.
2: Oh.
3: So, ana apirmi. No? Kay di gyud na mahutdan og bersikulo si Brother Sok kana. Oh. Siging kuan, siging lamdag sa Espiritu Santo nga tuon gyud pod.
2: Sa to pa, di ang sekreto niya na magpagamit gyud kas Ginoo.
3: Pagamit iya sa Ginoo.
2: Kay siyempre kung nagpagamit kas Ginoo kanang tugutan sa Ginoo makalimot ka. Imuon sa Ginoo makalimot ka, di ginatugutan niya. Kay, siyempre, nagpagamit magkas Ginoo. Pero,
3: usa gina siyang gipangayo. Ang atong kauban sa una, ipagyapang isuon sa CFD, bugado gyapo, no? Kauban na to, si Atty. Bacalso. Kuan gyapo naging, kuan hait gyapo Brother Dennis, ang kuan pero laman, nakuhaan siya og panungog.
2: Ah.
3: Di na siya kadungog. Itong pagbisita na ko dito last 2 years tingali to. Kini ang unsay isulti, isuwat na lang kay kuan man ay makabasa pa man siya Brother Dennis. Di pa gani magbamit o gantuyos yung mabasa Brother Dennis.
2: Ano ba?
3: Magamit o gantuyos yung mabasa. Yeah. Pero siya di mo gamit o gantuyos pero lamang di na makadungog. Pero sulti mo rin maog hapon. Batan or hapong tingog Brother Dennis.
2: Wow.
3: Oh.
2: Doon ay duha ka mga nga ni taliwan na mga usas sa mga pillars sa charismatic bro. Sa dihang ni undang sila pagpagamit sa Espiritu Santo, nag Alzheimer sila.
3: Bitaw.
2: Hangtod na matay, Alzheimer's.
3: Tama ba?
2: Oo. Wala, di na kailan ni mo.
3: Silang duha? Buot. Ang usa?
2: Ang usa, na, pero di kayo kay, nabidri din nanto siya, pero ang usa kay, madjing kang pataka lang lakaw. Way direksyon na. No? Way direksyon, sige laglakaw. Niya, may ganyan, makitaan sa mga silingan, asa bang ka? Sa uli. Niya, uli ko na siya, muli ko na siya, pero padung palayo sa ilang bahay.
3: So, kini,
2: usaka implo, nga, ang tambal ragyod sa Alzheimer's, kanyang ango-ango, kanyang pagkamalimtanon, ang pagpagamit ragyod sa Ginoo. No? Si Tatay Dudong Bitaw, Lenchua, unsa na pila na edad na niya. No?
3: 80 plus na po na.
2: Oo, 84. 84 na na siya. Niya. Imagine kang sharp pa kayo, utok mo niya. Karun, ang iyang kalingawa nun, naging mo sa libro. Naging mo sa libro.
3: Kaya, usag yun na sa magkakuan, gamit kasi mong utok, Brother Dennis, no? Basa, niya, gamit sa utok. O, usag yun, makasharpin yun na sa pangisip niya ampo gyud nga kuan ay hatagan gyapon sa Ginoo og paggamit gyapon ta niya sa iyang mga sugo kay matud pa niya yaman pulong dili ka mo may nagpili kanako ako may nagpili kaninyo
2: maoda.
3: So, mana nga.
2: Kana lang yung ngon sa tong ebanghelyo ba nga, kung wala siya, wa kita'y mahimo, tinuod yun na. No? Gatuuta nga, natatay mahimo, tungod kay Bright ta, tungod kay Tastagrado, tungod kay Dato ta, natay mahimo. Pero asara na kutob. No? Kay siya ba diyan ang ingon? Kung wa siya, wagit ka tayo may mo, di ba? Nana sa 1:15, kanang sa atong, atong gibasa karon. No? Niya, nasa, Brother Adam, nasa ko yung laing punto ang gusto na ko madiscuss ka, nag-iskot man ta gugma. Unsa mang gining gugma sa Ginoo? Unconditional o conditional?
3: Kailangan lang gugma nga ba? Unconditional ba dilinis? Kaya huwag na i-condition na. Dali na na. Dili na gugma. It should be unconditional. No? Magbalik-balik na sa itong simbahan. In fact, San Pablo, iya yun ang giklaro sa iyahang suwat sa unang Corinto 13. Unong ito sa unahan, Brother Dinis. No? Mahimo nga makasulti ako sa pinulungan sa mga tao, o bisan sa mga anghel, apan kung wala ako'y gugma, samar ako sa sasaba nga agong, o sa piyang-piyang nga nagtagingting. Bisag mahiyas pa ako sa pagpadayag sa langit nung mensahe, makabato, makabaton sa tanang kahibalo o makasabot sa tanang tinago. Ang ilingig ni Brother Dinis, kaya bisag unsa ka bright diyan eh, no? Nya, makahibalo ka, makasabot ka sa tanang tinago, bisag may pagtuo ako nga makapahbalhin sa mga bukid, apan, kung wala ako'y gugma, wala ako'y kapuslanan. Grabe rin yan pag, kung Brother Dinis, sa gugma, no? Kanang pag, ang gugma nga matuod ba, no? Na bisan ipanghatag ko pa ang tanan nga ania kanako, ug ipasunog ang akong lawas apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. Kini magwalita bisag unsa day nato ka kun badinis, pero wala ubini og gugma, wa gyapoy kapuslanan. Bersikulo 4 ay matud pa niya, ang gugma mapailobon ug maluluyon. Dili kini masinahon o tig panghambog. Ang gugma dili mapahitas-on o bastos. Ang gugma dili namamugos sa kaugalingong kagustuhan. Ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kun dili sa kamatuoran. Ang gugma mapailobon, ang gugma mapailob, mutuo, mulaom o mulahutay gayod. Ang mga pagpadayag sa langit nung mensahe lumalabay lamang. Ang mga hiyas sa pagsultig lahi nga pinulungan mawala o ang kaibalo mahanaw apan ang gugma dili gayod matapos. Mao din na Brother Dinis kanang ingon nga kining katong three theological kuano virtues, faith, hope, and love. But the greatest of all is this, love. Mao din ang gisugutan din eh, Brother Dinis.
2: Oo, pero tanawa na kayo na-mention diya. Dunay ko na kuan pod nga dili kuno ang gugma sa Ginoo dili unconditional. Naaga po yung kondisyon tungod sa ustisya. Pabuhaton ka sa Ginoo na ni, buhat ka sa Ginoo. Pag di ka mabuhat, na yung ustisya.
3: Because God is justice.
2: Yes. So therefore, more na yung kondisyon sa gugma sa Ginoo. Kay, kung unconditional gayod, absolute, so magpakabuhaan ko, total gugma bitaw sa Ginoo. Magpagkasala ako, okay ra, kay gigugbabit ako sa Ginoo.
3: Kanang buot pasabot sa gugma, alang sa Ginoo, Brother Dinis, nga unconditional nga. Meaning to say,
2: sa atong bahin, kanto sa Ginoo, unconditional.
3: Mauna, ihanggi, mauna itong gipangkuanan nga, bisag unsay atong mahimo without any condition basta para sa Ginoo.
2: Oo, oh, kung para sa Ginoo, unconditional. Atong, pero bahin, sa gugma sa Ginoo, tali na to, na ay kondisyon tungod sa ustisya. No?
3: So, mana nga, matupan niya, sa bata pa ako, ang akong sinultihan, pagbati o pagpanghuna-huna, binata. Apan karon nga, hamtong na ako, dili na ako magbinata. Hamtong na ba din is? Maturity.
2: Ang ako atong, bago pa ko hamtong?
3: Ang atong nakita karon sama lamang sa hanap nga panagway diha sa salamin apan unya maklaro na gayod nato ang tanan ang nahibaluan ko karon tipik lamang apan mahingpit ra unya kini sama sa hingpit sa kaibalo sa Dios bahin ka na ko, busa, kining tulo, magpabilin pagtuo, paglaom o gugma, apan ang labing dako niini, mao ang gugma. So, kay, ang faith, faith, hope, mag-hope pa ba rin ka rito na kaslangit, no?
2: No.
3: Kining gugma, may magpabilin. Well, this is the unconditional love for God. Nga mawadto ta, Brother Dennis, sa gingharian sa langit, nga matod pa gani, kung magunsaw niyong pagtuo, dako kay pagtuo, nga makabalhin ka sa bukid, layat nga tos dagat, mulayat parang bukid, ngilingig kayo, pero kung wakay gugma, wagyod kay kapuslanan. Pulong mo gina ni Juan Brother Dennis, no? Ni San Pablo din sa yang suwat. So, mana, sakto na Brother Dennis nga. Anong gibasa rong kalabot gyud sa gugma sa Ginoo.
2: Dito na niya. Kini bang sa kalibutan nun, sa ang pulong gugma bro sa Grigo tulo man eh. Diba? Philia, Eros, og ay katulo, Agape.
3: Agape.
2: Ingon si kinsa tong philosopher mo, Socrates man to. Kasagaran ko no sa tao ang gipractice ng love, kini lang Eros og Philia. Agape wala pa. Nato pa na upo man si Jesus. O pamumpot sa kalibutan. Og ang mga ang sibaan, mga santos, ingon na sila nga usara gid ka tao dinis na ani sa kalibutan nga moray nakabansay o nakapractice sa agape. And only Jesus Christ. So unsa may kalainan sa tulo, brother? Kini ko nung philia morning gitawag na tog platonic love.
3: Ha?
2: Morning platonic love.
3: Love for kanang, the parents.
2: Oh, love sa parents. Kana a love nga give and take.
3: Give and take.
2: Oh.
3: Nahigugma man ka na ako, nahigugma po kunin mo.
2: Oh. So, manay platonic. Platonic love nga.
3: Manya, ang eros, katong erotic.
2: Erotic, oh.
3: For man pero, and woman.
2: Oh, pero kana daw, ang

0: O gigugma ko ni mo kay naay na anak ko nga wala ni mo.
1: Ya karang gugma nga parehas the same level.
0: Ah.
1: Eros la sa moto na sa Eros.
0: Mao sa da. Oh, Eros sa Japan og diyan gi kanang word nga erotic.
1: Mm.
0: No. Pero ang gugma sa Ginoo
1: kanang agape.
0: Ang gugma kanang agape. Mm. Nga di magpaabot og baos.
1: Mm.
0: Na mo nang ingon sa nang ingon bito nga dulo tulo ni klase Brad Adam, I love you.
1: Mm.
0: I love you if. I love you because. Or I love you in spite of.
1: So, ano yung mga condition? Ano yung mga reason, mga purpose?
0: Oh, kanyang, I love you if. Ay, gugmaon ta ka.
1: Condition na condition.
0: Oh.
1: Kung imo pong higugmaon.
0: Oh, kung magbinutan ka. Kung magtinarong ka. Ang usa, I love you because. Igugmaon ta ka kay dagang kong kwarta.
1: Kung sa kwan, materials.
0: Afam. Niya taas ka grado. Ang tinuod, ang love is, manag sacrificial love, kanang gitawag, I love you in spite of. No? Ikaw, Brother Adam, ano yung mong gibati nga gugma sa mo ang ex pala love? Nang kong ex, kaywa naman siya.
1: Oo,
0: mara siya. Huwag mo, ang problema mangguta ng nagigugma ka og tao kay duna ka gusto ka nga kanang tawhana nga igugma nimo mubaos. Ang problema diha kung di siya mubaos mo nang ma-depress ta. Mag-uol ta, maglagot ta, mo nang tanan negatibo na animo tungod kay ang atong pagigugma
1: gusto tang mabusan.
0: Gusto mo baslan.
1: Pero sa lahi sa itong Ginoo Jesu Kristo,
0: oo.
1: Mag-unsa man, unsa may manaan ni Ana, matod pa sa itong Ginoo Jesu Kristo, kung nahigugma ka lang sa tao, nga nahigugma usab ka nimo.
0: Mauna.
1: Unsa may naan ni Ana, kung muhatag ka lang sa tao, nga muhatag usab balik diya ka nimo.
0: Mauna.
1: Apan ako umayon ka ninyo, bisa gani inyong kaaway, inyong higugmaon.
0: Hmm. Mana ingon sa mga psychologists, kasagaran, kasagaran sa ipikto sa sala, kay tungod kay gusto ta magpahigugma, ugway may gugma. Unya upat man kuno ni ingon sa psychologist bro nga upat ni ka klase ang magpaygugma unya wa igugma a. Una mag anger. Anger so kanang maldita. Mawita nang nay kanang mga tao maldita, kanang mga buhay maldita. Simple ra ang tambal ana, igugma ana. Tagdana kay ang tinungdan sa iyong pagkamalita, kiispira yun.
1: Kulang sa pansin.
0: Kulang sa pansin. Nya, kung dili ko no anger ang resulta ni Ana, may mong depresyon. Ano? O gining depresyon, delikado ni. Kaya kung di may o pagkadawa, huwag kay kaisuryahan, gining depresyon padulong sa paghikog.
1: Kuyo.
0: Oo, suicide.
1: Mm.
0: Kung wa man ka aning duha, mahimong physical illness. Mahimong sakit sa lawas.
1: Sakit sa kasing-kasing.
0: Oo.
1: Kuya na kay my high blood, Brother Dennis.
0: Oo, muna na.
1: Taas ang dugo.
0: Muna na. Mahimong sakit sa lawas.
1: Makomplicated naman.
0: Oo. Muna na. Ang ikaw pat, dinaot pa nga, di na may tabo. Kay, sa imong pagpatagad, sa imong pagpatagad para ka mapansin. Niyawa agin ang tagad nimo.
1: Kulang sa pansin eh.
0: Oh, kulang sa pansin. Nagminalita na ka, wala gyapon ka, gi-ignore lang gyapon ka, gibaliwa lang ka, gyapon ka. Nagdepression na ka, wala gyapon yung itabo. Nga di man sa ka gusto mag-ikog. Hadlok man ka mag-ikog. Nagkasakit na ka.
1: Wag gyapon.
0: So, kung di magkasakit sa ikaw pat, nasa ikaw pat, bro, abunin mong unsan sa ikaw pat. Sa mga tao nga kulang sa pansin, mabuang.
1: Buang yun sa tupa. Mura dahil nag-resadis.
0: Oo. Muna nga, mga uban mag-adik-adik. Kaya
1: okay, kulang sa pansin.
0: Ingon pa sa, ingon sa study, sa science nga, pangitag buang na dunay sakit. Talagsa ra gina metabo. Rare kuno kay kasagaran gino sa

0: kasagaran sa imbis kay nilikay sa sakit pero mabuang pagkabuang niya
1: wala sakit.
0: Wala sakit.
1: Oh, kana pagkabuang.
0: Oh, kana na pagkabuang. Ugun sa may nungdan sa pagkabuang, unsa may laing explanation na. Tungod kay wala ini gugma niya, wa ni tagad niya, wa ni pansin niya, naghimo siyang iyang kaugalingong kalibutan.
1: Correct.
0: Mo na buang. Kana mga buang, mga tao nga na nga naghimog iyang kaugalingong kalibutan. At least kung naa sa iyang kaugalingong kalibutan, happy siya. No? Happy siya. So, kamo mga suki, tigbaminaw, hinaot, wala mo aning, okay na siguro yung tulob, ra? Inatandaw mo na yung ikaupat. Kaya ako niya yung pasingin lang, nga tungon ni Bradines, ay, kanya yung programa niya, na among papa, among mama, nabuang na lang noon.
1: Gisulti na ni San Pablo sa kwan, pero kato yung pagkasultihan mo rin ang kanang gitawag og irony ba?
0: Oo.
1: Yung gibali, aron ang pagdanis sa mga tao. Mga siya, mayo mo kayo mga maayo na mo, mga dato na mo, kami in town, mga buang na mi. Sa, pa, pero sa pagsunod niya kang Kristo.
0: Ano? Bro, lahat na yung klase sa buang, bro. Okay. Kaya nga na yung St. Francis of Assisi, I don't care to be called a fool as long as I am full for Christ.
1: Full for God, yeah. That is correct. Nabuang ka nga ito kaniya, gumikan sa imong pagkuan yun, no? Pag, handom ka nun ay sa iyong mga pulong, pagsunod sa iyong mga
0: In short, bro, tanang tao sa kalibutan puros buang. Apa nagkalain-lain lang atong gikabuangan. Na ang uban ay nabuang sa inom, sa bisyo, sa chicks, nabuang sa kwarta.
1: Mo na bisyo, Brother Dennis. Mo na bisyo siya.
0: Ang uban nabuang sa Ginoo. Ako, Brother Adam, nabuang sa Ginoo. So at least, bahala na gano'n nabuang mo, basta sa Ginoo lang.
1: Kanang gitawag ko kanang
0: kamudya, asa ka muna
1: good
0: buang.
1: Good works versus bad works. Balik-balik sa good works. Tawag man sa virtue, Brother Dennis. Nabuang ka nga to sa Ginoo. Virtud na siya. Pero nga to sa pagkayabag, nga to sa pagkadaotan, kuhan po na siya. Kaya ang vices. So, opposite siya sa pagkabuang.
0: Oo. Oh. Igatagwitan ako. Pero, kuhan bro, kaya kang pagkasulti niya, kumatag kong mo share ko ingon ana makapahigmata sa mga tao sa mamaynaw kay ingon na bitaw sa no murag tag nabuang tas bisyo buang tas kwarta buang tag babay niwa ta mabuang sa Ginoo
1: meron rin nakasagaran sa social media Brother Dennis no nga kung tanawon sa social media daghang nangabuang mga labi na sa mga batan-on nga wala gani din na wala simba din na mo kuan nabuang diha sa pagsigig tan-aw sa diha sa kuan TikTok unsa na diha ang mga kuan na social media or whatever nga wala bisan gani diha sa atubangan sa pagkaon Brother Dennis halos ang tanan dingi bit-bit gihapon og kanang
0: cellphone
1: diha sumurong nga buang ligid sa kuan may lang og ang gikabuangan og padong sa kamayo kaayo no sa pagtuon o sa, kay uso lang po ng kwan Lord Brother Dennis kanang ang kanini ang sa trabaho kanang work from home na ay kanapong sa pag-eskwela na apoy dal-una nila diha sa balay na lang magtuon
0: sa panay. Ako ganahan sa kwan ng work at home kaya ang mga bata naras balay.
1: Pero lahi itong kwan Brother Dennis nga naagay actual weird ba nga kwan kay masalig man kong nasabay.
0: Noon, kay kasagaran sa drone ka ng mga work at to, mga call center man niya, gabi. Niya, mula ka o gabi eh. Muli ka dlaon.
1: Kuyo kayo.
0: Ang iyang, ang security ba. Pero kung naaras balay, at least safe siya. Makasave pa sa pliti-pliti. No? Kita nga ginikanan, malinaon ba? Para sa balay ba? Among, kanan wapa man ka work ka tumang ang akong duha ka anak. Magatangko nila bro. Yo ko gitarong tug kay magatangko nila may pag-abot kay umalangan gani eh. Ngano na lang mabot yan kay di gusto ko nga maka mauli sila ba nya makakita pa ko sa ilang pag makakuan ko bang magbantay ko sa ilang pag-abot. Pero part na sa atong sakripisyo sa pagka aman. Og una na to di tapuson bro. Naapatay gusto na ko ngatong may iskutan. Og unsa? Karong adlaw, gisaulog na to ang Happy Mother's Day.
1: Happy Mother's Day.
0: Oh, so
1: tanso. Ino na, sa tibuok kalibutan, Brother Dennis, mabita na nga pasak-pasak ang diha sa ato ang social media. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Tungod kay, first and foremost, di kita ma, wag kita din, wag itong ginikana. Watay ginikana, watay inahan, no? Muna nga, ang atong inahan sa espirituhanon, Brother Dennis, Mother Mary.
0: Oh, og mo tan akong pungutan na nga sako sa inyong mga magtigpaminaw, kamong mga naminaw ron. Pila man kabuok ninyo ang giunan ninyo greet og Mother's Day si Mama Mary.
1: Tinud na importante kayo.
0: Kay ato nag-greet siguro tong mama. No, nag-greet atong mama pero si Mama Mary ato bang i-greet? Siya number one nga atong i-greet. Si Mama Mary.
1: You just imagine the mother of God.
0: Yes. Kaya kung wa si Mama Mary, maluwas ka taron.
1: Wa'y kaluwasan.
0: Wa'y kaluwasan.
1: Because of the obedience of Mother Mary, mana nga. Niyabot ang kaluwasan, Brother Dennis.
0: No? Kanang sakripisyo sa itong mga inahan pagpadako na to, wa'y nas kumingking sa sakripisyo ni Mama Mary pagpadako ni Jesus.
1: Correct.
0: Sa pagkatiman ni Jesus.
1: Tinod.
0: No? So, Happy Mother's Day, Mama Mary. Og ang tanang inahan nga naminaw karon. Og mga inahan sa mga naminaw sa Happy Mother's Day. Og nindot na ngay, gisaulog na turo ng Happy Mother's Day. Pero ang nagkombi ni bro, ang nagsugod ba ni dili man ang simbahan. Kuan man ang United Nations. Nga, gisabutan sa tanan nasod sibuk kalibutan nga naagi adlaw nga pinungod sa
1: mga inahan.
0: Mga inahan.
1: Yes.

day Mama Mary. Og ang tanang inahan nga naminaw karon. Og mga inahan sa mga naminaw sa Happy Mother's Day, og nindot na ngay gisaulog naturo ng Happy Mother's Day. Pero ang nagkombi ani bro, ang nagsugod ba ni dili man ang simbahan. Kuan man ang United Nations. Nga gisabutan sa tanang

Yang lamo ha. May kalibutan, nagunsa kabilino ng inahan. Ala. So, mo ni mga kaigsunan na kagahapon, nilagyan kayong mga nanuroy, kayo yung mattress day na gino. Ang uban, nainaibawan na ito, nga nagdaong regalo at silang inahan. Hmm? So, mo na, ang uban, nagdaag bugas. Nagdaag, usak-sakong bugas. Ang uban saan, nagdaalang yung tao, lima kakilong bugas. Pero usasan ka sa ako kay lima, sinakuman ng lima kakilo. So muna mga kaigsyon na ato matikita, tananahon kagapong adlawa, atol sa kataulugan sa Mother's Day. Okay, so ay kalimot mga kaigsyon na nakakaroon adlawa sa Patmon City rin. Kanhi Patmon City rin. Pero ato lang yan ang banhaw ng Patmon City rin, no? Kaya kanang Patmon City rin since 1989 pa na. Oh, dungan pa sa akong mga beauty parlor, akong dress shop. Ana, so dugay na kayo. O dugay na kayo. Kunya, alam, kuhan, 2026 na ta. No? Na-close mga tumo, nakatuig, gikans pag-close mga kainsunan. I-write kay Bong, mainun mo nga na-close kay Nalkansi or wala ka marog, no? Naka-close lang tungod kay wala na yung mamalit sa mga, wala na yung mukaon. Kaya daga na kayong mga restaurant, mga kaigsunan. So, ingon anak, no? So, naata ka ron para sa atong consultation diha sa kanhi Patmon City. So, andam ta nga mo alagad, gihapon, inigad lang Lunes. Pero ayaw kalimot na karong Pizza 14, 11 naman taro, no? Pero ang Pizza 14 na ata sa Dumaguete City. Dumaguete City, pag humas Dumaguete City, Bae City. Ha? At Dumaguete, ang atas plaza, tubangan sa katedral. Sa Bae, sa atas kilid sa simbahan katoliko sa Bae. Then pagka alas alauna, alas dos, na nata sa Ayungon, Negros. So sa Ayungon, sa may simbahan katoliko Gyapon, sa Ayungon, no? So, daghang pasyente sa Ayungon, daghang naghigwaos, daghang nanawag. Huh? Mahina yun ba dito? So, muna ang mga kaigsunan, napabutan na ninyo. Unya, paghuman sa pagkapit sa 15, naata sa Gilgan City, atong plaza, may mga duyan. Unya, pagkatayo ng Gilgan, lasutso na nata. Then, pagka alas 10, or alas 11, naanatan sa San Carlos City. San Carlos City, mga kaigsunan, nanastambakan sa mga tanon, kilid sa terminal. Unya, ang mga kaigsunan, pagkapit sa 19, ako sa Lapu-Lapu City o Ganao City. So, naibaw na mo aning kona, no? So, kinanglan mo, pagkatyo mo, kahit katong mga tsikapuno na itong daghang tambal, gipainom, at itong minus-minusan, huwag naayo na, ha? Okay. So, pagkahuman, mga kaigyan ng pizza, 21, Nakus, Ubay, Bohol, Trinidad, Bohol. Magsugod ta sa Ubay, mga alas 7 imidya, sugod na ta, kaya anak may manaog, gikan sa barko, diha sa Ubay. Unya, mga kaigsuonan, pagkauman sa Ubay, mo hapita sa Trinidad Bohol, sa may kilid Gyapon Simbahan. Unya, pagkauman sa Trinidad Bohol, at ito sa Talibon Bohol. At ito itong may simintong lingkuranan, diin doon rasparkinganan sa mga tricycle. Unya, mga kaigsuonan, pagkauman, Bugtong Lubita, ilan ni Madam Ninen Moreno, diya sa Bugtong Lubi. No, para paniud to. Unya, mga kaigsunan, pagkahuman sa Bayan Bohol. Mga alas dos na rin sa Bayan o alas tres, ha? Di tayong agwanta kay tungod man ni sa kapikit sa itong panahon, ato na lang hot doon. Unya, aron lain na sa schedule sa umabot ng mga adlaw. Then, pagka pizza 22, nakos nagbibigay.

0: City, ana sa May Plaza. Tubangan yun sa katedral, unya, pagkahuman sa tagbilaran, muapitan sa Gindulman, Bohol. Sa Gindulman, anas kilid sa simbahang Katoliko Gyapon, unya, pagka alas dos, natas Carmen Bohol. Carmen, atuta sa Rizal Park, nag-iingon ni Mr. Boy Pito. Rizal Park. Unya, mao park, bali ka na diyan, no? Unya, mga kaigsunan, pagka alas tres, natas to Bigon Bohol. No, sa iyo na mo niya, Carmen, ay maninguha mi nga makaabot-abot mi o dili pa alas dos, mga launa ka. Kay may sakay ka diris to Bigon o Marco Pauli sa Cebu. Ha? Okay, so yawag na kong tanan itong kutom sa naminaw. Kunya doon ay problema sa lawas. Sayo ang dugaya, kay dugayo ni mo, ang problema sa ginta. Okay. So, mga kaigsunan, pagkahumana na, pizza 26, Masin, Batog, bye-bye. Pagka pizza 26, Palunpon, Nog, Ormoc City. Sa Ormoc, buntag sa'yo, nana, natubangan ni sa Don Felipe Hotel. Kita, maubot siguro tao, galas 12. No, sariya sa Ormoc, ikan patas Palunpon, Leyte. So, muna, mga kaigsunan, pagka pizza 30, na ata sa Moalboal, San Fernando, Naga, o Toledo. Okay? So, kumusta man mo, no? Kumusta? Kung kumusta ako ng tanan na itong mga pasyente nga, kanunay, nagsunod, hindi nga itong tulumanon. Okay, no? So, ay kay Bong, kanunay, tulumanon, nga musunod, hindi nga itong programa, unya, nadilatar man ang atong pagkamatnon nga ni Pukaw si Engineer Key sa atong cellphone. So, kutom lang ta dire. May sa'y kalimot, magkita sa kayo niya sa patnon sa ito rin. Ha? Hindi sila'y karatita, kauban sa atong co-pilot na Engineer Key Susminya. May hunalamin ninyo, dagan salamat sa inyong pagpaminaw o may buntag na atong tanan.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna og gipangtuki ila lamang sa mga tigduma og way labot kining istasyon.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Rise, boy!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilamb. Maong nga salig yun ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Oras sa mga kasama, alas sa 4:31 na.
3: Headlines karon.
2: Headlines sa mga balita sa balitang nasyonal. Pinipilaban, dili mo suporta o mudala o politiko nga mupadayo sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Si IDG mag-isyong sampina batok ang Senador Ronald Bato de la Rosa karong adlaw.
2: Sa mga balita, Local Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conridge Coalition sa Kabisayan, ginusa sa surad sa Sugbo kagahapong adlaw.
4: MCWD panikamutan nga makabawi gikan sa ilang alkanse.
2: Samtang balita gabas sa nasod, mga pasahero nga sakay sa cruise ship dinigo ang hantavirus outbreak nakakanaog na sa maong barko.
4: Samtang sa negosyo nakakolekta nga nakolektang virus noon sa buluhisan sa Bureau of Customs gikan sa LPG kerosene imports miti bugso.
3: Headlines karon. Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galilea sa unang radyo, unang balita.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
4: Mabuhay Pilipinas.
2: Kung kinuna mga mahinong danon, kinayong unang radyo.
4: Unang balita.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Hator mga impormasyon nga ang yanin mo masairan.
4: Ang yanin mo manungan.
2: Una sa radyo.
4: Una sa balita.
3: Unang radyo, unang balita. Kasama sila Ken Galilea at Arnold Bustamante. Ang number one. Number one. Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang radyo, unang balita.
4: Number one.
3: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Nationwide. Nationwide. DYHP. Unang radyo, unang balita.
5: Ising na.
3: Bango na sa unang radyo, unang balita.
2: Adlaw na may galang Lunes, pizza. Unsa na may galang sa buwan sa Mayo, tuig ka 2026. Sagan sa kinitwag ang para sa SNOHP, aramin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
4: Kirain yung Radio Man, Ken Galilea.
2: Ako sa inyo, Radio Man, Arnold Bustamante. Hantot na may galang sa Resay, Santac, na sa buntang pangkatod ka rin sa mga lampas ng mga balita. Magbuntag, Sugbo, Kabisaya, ng Mindanao. Lainapod ka na may gala sa tunga pagpanaguman. Nag-inout kami nga nakapos kapis kayo kami. Nag-inout ka na may gala ng Lunes. Lunes na. Dali ara may galas. Adlaw eh. Alegre kaya hanggahapon may gala ang dakbayan sa Sugbo. Gumikan kay Dinhi may gala ang gi-launch. Ang gitawag nila may galang Rage Coalition. Bale may galang kining mga DDS ni DDS. Itampong kagahapon may galang si Davao City Mayor Baste Duterte. Napon may galang ang kanihing mga mayor sa Metro Cebu. Narito may galang si Mayor Jonas Cortez, former Mandaue City Mayor, o si former Cebu City Mayor Michael Rama. Kinsa ba ito may galang ang mga politiko dito ni Apil, mitambong may galang sa Rage Coalition. Ito'y nga naling Rage Coalition, Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics. Kita bang nag-rage Sumong og toyo nini mga higala aron sa pagsuporta sa mga kandidato sa PDP Laban og ilahang depensa may galang dili may impeach sa Vice President Sara Duterte. Pero karon man tong adlaw mga higala ipatuma o ibaygayon ang butasyon sa Kongres, pero expected na mga nani mga higala nga sa Kongreso awa na ma-impeach good. Pero doon na impormasyon ka sa mga kain nga kinahanglan na tanan nga mga kongresman mo kuan yun, mo perma sa yes vote. Kaya kung di ka mo perma sa yes vote, mga higala, pailan kag kaso. Luya sa mga kongresman na ni Megala nga nag-magno na unta. Ang mahitabo, mga higala, mag-yes na lang. Nga naman, mahanlog may galang file ng kaso. Kasong administratiba o kriminal. Ingon na ba may galang magpili ka, asa ka? At tukas kuan sa Muntinlupa? O at tukas payatas? Grabihan ng gobyerno ha. Igamit may galang gobyerno ang ilahang gahom. Aron sa pagkukod may galang silahang atbang sa politika. Aron lang may galang dili sila ma-file ng kaso. Di mga preso sa sunod nga 2028. Mga higala! May buntag sa atong mga kaiksunan dito sa ato, sa surad, sa sungbo, sa atong mga silingan, ng mga nagmayan. Nagmayan sa Mandawi, Lapu-Lapu, Toledo, Danao, Talisay, Naga, Karkarok, sa nagmayan, sa Bugo, sa atong mga kasikbit, ng mga lalawigan. Dito sa Negros Oriental, Negros Occidental, Siquijor, Bohol, Biliran, Samar, Leyte. Pipinang kamayan, may gala sa Mr. Degaston, Visayas, Garigurasa. Naminog na mati na may gala sa atong tulumanon, unang radyo, unang balita. Kumusta, kumusta, kumusta inyong kabuntagon? Nanginaw kami nga naakamo sa maing panglawas. Atong pasalamatan na itong namang makagaho may gala nga itagaan tag laing nga adlaw, laing nga buntag. Aron nga mabuhi ita mga higala. Aron nga mabuhi po ng atong tibuog pamilya. Labi na itong nagsalig lang may gala sa mga girikanan. Wapay mga trabaho ang mga anak. Nang eskwila pa mga higala. Pasalamat ta sa Ginoo ha. Nga itagaan pa tag laing nga adlaw, laing kinabuhi. May buntag sa mga mother. Oy, happy Mother's Day. Belated ay kasamang Ken Galinea. Aha. Asa ka nag-celebrate siya mong Mother's Day? Nara sa kuan? Tabi-tabi?
4: Nagkakilid-kilid kasama Arnold.
2: Tabi-tabi. Ito, happy Mother's Day sa tanan ng mga mother. O katong mga papang nagpaka-inahan sila hanggang mga anak kasamang Ken. Kaya sila mo ay tatay, sila po yung nanay. Atong pagpakan ng atong mga tatay nga inatay. Sila pa ang tatay, sila pa ang ina. Inaytay. At mga single father. Atong pagpakan na itong mga single father, di na lalim. Di lalim, may galang mahimo kang inahan, mahimo pa kang amahan. Padako sila hanggang mga bata. May muntag tanan na sa mga nanay sa tibuok kalibutan. O niya akong mama sad nga si Lita Bustamante, the best mother sa whole world. Naron may gala sa Samal Island. Salamat ma sa kinabuhi nga gihatag. salamat sa Ginoo sad nga gihatag sa kinabuhi, pero ato pasalamatan atong ginakanan sa doy kay siyam kat buwan ka mga higala nga giamuma sa ilawom sa iyang tian sa Taguangkan. Mo na nga akong awhag sa mga anak ay ginin nyo nag i-abandon ang inyo hanggang mga mama. Kaya ang inyo mga mama, mga higala, maunay nag amuma na imo. Samtang naapaka sa Taguangkan, siyam kabuan kang giamuma. O niya, pagawas ni mo may galas Taguangkan, giatiman pa dyan ka mga higala, gipainom og gatas, gimuskiteruhan, hangtod nga ma mudako. O niya, musukol na kasi mong mama. O niya, nikatigwang na siyong mama, imo na nang iba-abandon. Kawa, gini mo eh. Batikon o gatay. Ayaw, panggaan ninyo na inyong mga ginikanan. Bisa pag giyon sa mo may gala, pagpadako ana, panggaa o mahala. Kaya nga itong mga ginikanan, may gala mo na sila ang nagpadako sa atong mga bukog. O nagpadako o nag-amuma na ito, gipa-eskwila ta, aron nga mahimo tang tao. Salamat mama. Salamat sa inyong sakripisyo. Sa papasan, no? Kay sunod buwan, Father's Day naman sa. I-advance po nato atong Father. Happy Father's Day. Kamu nga mga napay papag mama, ha? Mahalan ninyo inyong hanggang mga ginikanan. Kami nga wa namin papa, maghandom na lang mi sa among amahan town. Nga mao'y nag-gasto town sa among pag-eskwela, gastos kaon, tanan-tanan, nanas papa. Ay, ito sa'y check, may kalas kasama ang Jesse sa Mampong. Sa'yo tabi ka na mga presyo sa mga nagunang paraliton niya. Dihas Carbon Public Market. Karang tataon, may buntag sa itong mga kaisun nga nagtanaw sa itong FBI kanabutaga. Bisag asa ka man sa kalibutan, may buntag dinhi sa Pilipinas. O niya katong pista may gala dito sa Kuan, sa Mandawi. Wag yoy, ayaw ang pista basaway, way rambol. Karang tataon, atong tanawang itong rambol sa mga batanon, ha? Dili bibo ang may gala ang pista basaway rambol, lagi? Okay? Atong tanawang karang tataon, kay di ay mga batanon may gala nga nagrambol atol sa pista sa Mandawi. Ana, nakakuana, nakamamam na itong mga batanon, ha? Nangita na may galang gubot. At sa check, may galang kasama ang Jess sa Mampong.
3: TYHP, tutok presyo sa merkado.
2: Kasama ang Jess. Good morning, Jess.
5: Yes, mayong buntag kasama ang Arnold o kasama ang Ken. O mayong buntag usap sa atong mga suking tigkaminaw ning atong stasyon DYHP RMNG mo. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. O mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Ay, may buntag gaya ni ating mikuya niya sa Ate Elmares Itere sa may Bonifacio Street, Barangay Parian, Cebu City. May buntag niyo ni ate, may buntag niyo na kuya. Okay, sa itong mga soaking pitpamina, mga tag-update sa presyo sa mga klasik-klasing mga utanondri sa Carbon Public Market. Agbati, 80 ang kilo. Kamunggay, 180 ang kilo. Saluyot, 80 ang kilo. Kalabasa, 20 ang kilo. Okra, 120 ang kilo. Kamuti galay, 50 ang kilo. Patong, 80 ang kilo. Beans, usagatos ang kilo. Sikwa, 80 ang kilo. Palia, 70 ang kilo. Utanon sari-sari, 50 ang kilo. Utanon pagbit, 50 ang kilo. Talong, 70 ang kilo. Kalabasang puti, 50 ang kilo. Tauge, 35 ang kilo. Chopsoy, 60 ang kilo. Kasama mo sa Market Report. Akong kauman ni Risa, Arimen Patrol, Radyo Man, Jean Del Yardo. Ako ang inyong Radyo Man. GC Sumambong, DYHP, Tatak, Arimen.
6: Kining mong balita, gihatod ka nato sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka! Ang DTX 500 Daghang Superior Antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Ini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o folds sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga pre-radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500, nindot yun batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD, ug uban pang mga sakit. DTX 500, ang sikrito aron mo buhapo.
2: Kaya salamat kasama ang Jesse sa Mampong. May buntag ni Lina Bruce. Good morning, Ma'am Ken o Sir Arnold. Shout out me dari sa Lower Tabocanal, Parno. May buntag ni Belinda Camus. Namina me dari sa Pasilong sa Paradise, Giso, Mandawi City. Palihog greet nila ni Danilo Camus, Darlinda, Juby, Adelfa, Jokjok, Dalia. Salamat sa magbasa. Si Pobring Sugbuanon, good morning. Magbuntag ang mga kasama ko, i-shout out akong mother, Josephine Suan, o ganyang mga kauban. nga mga senior citizen sa Barangay Capitol Site, Cebu City. Karaminaw sa unang radyo, unang balita sa DYHP. Si Biling Kahis, magbutag. Watching from Kinan Uwan, Trinidad, Bohol. Si Vicky Heraldes Lorente, good morning. Magbutag, Sir Arnold. Greet ko nga to sa taghagimit nga Naga. Ka-always sila nga tanan na minaw kada adlaw from Kaburihan na Danaw. Oy, salamat dahil sa nag-inform na ako kagahapon haka na ay nahita mo nga pang panungga may galas Naga. Nakuha ning Paul Lauro kagahapon. Papa o ganyang anak ang nakabsan taon si kinabuhi unya critical ang amahan, ang inahan atol sa Mother's Day kagahapon adlaw mga higala. Sus, panimausan mga higala aning suspect. Ang suspect na dakpan matagaling din sa atong kapulisan sa dakpan sa Naga, atong pagpakan may gala ang Naga City Police Station. Pinagi silang hipi din ha, nga si Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, ang hipi may gala sa Naga, atong kapulisan sa dakpan sa Naga. Ay, nako. Patay may galang amahan o ang iyang anak. Sa kuani kanang Sitio Tower barangay usan nga barangay Kasamangken kung atong inayagan inayagan maayong buntag ni Vicky Heraldes Lorente. Maayong buntag Sir Arnold Kasamangken, mag-greet ko nga to sa taghagimit o manan ni Garina si Clemencia Pastinho, good morning. Good morning Rajman Arnold, Rajman Ken, og sa IFM unang radyo ng balita. Iglesia Ariel Villaber, shout out ko Radyo Man Arnold, Ma'am Ken, nila ni Noy Kading Aguilar sa Bunga Toledo, og SB Mel Sanchez sa Purok, Maria Clara Lamak Pinabungahan. Ato ni tanawad, may gala kining video dito sa Dakbay sa Mandawi. Atol ni pista dito eh. Grabe ha, basta pista gani mga gala. Dili kumplito ang pista, basta why Ramon. Nagani may gala pista kinahanglan pana kanang prerequisite ng Rumble gud. Ah basta normal basta inom na lagi basta na mga batan-on. Atong tanawon ko ning kanbi kining nagrumble ka sa mga names kung atong ma kuana ma makita na sa atong bulang kristal. Tas-tas mga 3 minutos mo tayo ng video. Tama na. Ano na mga batan-on? Tara. Kagaway na nindaan ito sa Imnanan. Alidri, alay, suga. Murag si, ano, San Goku. Kung ka na makiklawas, hala ka niya. Tu ara. Gibirahan. Murag ka mga street fighter. Tu ara. Panggibundak. Sus, naigo ang bulo eh. Huyapan tao, no? Gibundak, may gala, naigo ang ulo si Minto. May gani wa mabuak may gala. Mabuak pa na. Gcash kita ni kala. Panagdagan. Uwanga.
7: Uwanga lang.
2: Kini mga edad ani mga gala. Kwa ni 15 pataas.
7: Uwanga.
2: Pero? Mani o? Dugo na kuno yung ilong, petik isuga oi.
7: Okay ni sila kita man.
2: Maka familiar ka sa lugar dai? Dito sa Giso, dito sa Giso area. Kanang kuan ha? Dapit sa inyo ha, dito dapit sa inyo ha. Kuyapan kuno, kuyapan oi. Gibundak manguna. Giban na pantok ang gibundak ba? Luya bata ah. Panong naman tani sila manguli. Unya gi song ano yung usa ka lalaki nga naghukas.
7: Naggubot man sad sa mginan.
2: Naggubot sa ilay man. Pista man. Mantoyong dini. Para man sang o, para mabuak. Mao lagi na pantok yun. Mao na diha. Mao yun.
7: Tabanga sa ninyo.
2: Pangitan ko an emergency kanang ambulansya.
7: Emergency.
2: Okay,
7: naman siguro may contact sa emergency.
2: Mas maayo. Mas maayo na nga makuha itong emergency o makuha ang ambulansya, makaabot ang ambulansya, makuha na. Mahatagan ng first aid. Oh na. Nabilintaw ng duha ka chinilas. Oh, nabilintaw ng duha ka chinilas. Sus. Piyaw mo na nga mga batanuna. 15 pataas ni. Kung sa kahinong na nag-inom ni sila sa unahan, pag pagmauli na, wa na. Nag-init ng ulo. Natungo sa murag ni-transform sa Super Saiyan. Wala nang si San Goku. Pakita sa lawas, may ganang alapag. Murag ka ng, kuan, murag bitin na kubra. Na pina buka-bukas, kuan ba? Sa ihang lawas. Nara, oh, kanin mo na, gibundak. Gibundak ang ulo. Tapalik ko na, katong, katong isog kayo. Kini sila, magulit na sila, magulit na. Kaya naman, gi-uwang naman sila. Wala ka, kanang osa, kanang hukas. Kuan na pinakakuan, isog kayo. Igo, tagalin na sa akin, sumpang. Oo, lalala. Lapit isuga, oh. Lapit isuga. To, Arab. Oo. Igos patin, igos kumo, gibundak. Kuyapan. Mga na, diha. Inoon kita, mga batanon. Ang ba, nakaagig yung nanin ng mga batanon. Katukuban ng mga batanon, may gala nga. Kuan, o, tulog, gibundak ko. Murag ka ng, murag MMA fighter? Kini lugar ni mantuyong padong ni sila sa kuan kinang giso padong gid kini giso kasama kay kay murag ang kuan ba murag nagian ang ginako ni iriahan ni dire kini mga bata na ni murag taga giso ni klaro kayo naigo gid ang ilong Has at kang alegriha may galas pista sa kwan sa Dakbayan sa Mandawi. Wala nga ang akong gagawin ito nga nagkwan na ikarindir niya. Wala lang sa mo lutog daghan kay pista man sa Mandawi. Di mahalin na ilahang kwan, ilang sunan. Ang ilang bakagan, di mahalin. Kaya nangi, ang mga tao may galas, nangitag libre. Anong mo, ato mga karindiri ang pista maros Mandawi. Tibuok Mandawi man ang pista kasamang kay, no?
4: Basta ka na may 8 kasamang Arnold.
2: Tibuok.
4: Tibuok Mandawi.
2: Talang barangay magpista.
4: Talang barangay. Kutob sa naay ikahanda-handa o pista.
2: Muna nga katong mga karindiri dito sa Mandawi.
4: Arnold, kanang dapit dira sa Mantuyong, pero kini mga batanuna, ilan direksyon, padong dito sa Gizo, padong na ni Mamauli.
2: Kadlaw naman ni Kaay kasamangkin, marag alas 3 sa kadlaw ni.
4: Nakadlaw na ni Mamauli.
2: May ako ni Mawan, alas 3 sa kadlaw. Hindi ka na nag-inom dito sa unahan, dito sa Mantuyong. Kaya mamatuyin ko niya nga itong narate sa kanang video nga. Katos ang game na dito ay nag-rumble sa dito.
4: Ilan direksyon pa doon regizo.
2: Kaya mahubog na ka. Isog na ka ka ba sa mahubog?
4: Kaya magdako na lang yung muna-huna.
2: Muna-huna na lang. Pero ginali nga mga batanon ka sa mangkin. Wa pa kainin. Mga kuan ba ni? Ligon pa kainin utok.
4: May pa man kay manglaka.
2: Kuan ni ka nang nabikil gini. Nabikil ba? Uya-buya baka ha. Istorya. Nabikil sa istorya. Mama na. Kini mga batanon.
4: Naghubo naman yung uban.
2: Kanang usang nga naghubo ka sa mangkin.
4: Kalimutan.
2: Pakita-kita sa lawas, pinaana-ana ba? Ay, patanaw ko itong balik sa amin. Pinabukad-bukad sa lawas dahil ng kining laki, kining katong isog kayo. Kaya yung ipambundak ang iyang mga kontras o nakakuyapan. Ay, nangaigo ang ulo, may gala siminto.
4: Ang kaisog. Pagkato, gani ka sa mga Arnold, dahil nanok na kay sila. Kaya kami rin na mistagi ka nag-inom. Pagbuntag, ani, na ibong naning anong sakit ko yun akong lawas.
2: Kita nag-rumble. Karon nag-mahimahay na to. Kaya mga polis, nangita na rin ba ni? Nangita ni mga polis.
4: Kaya nag-viral man na yung video sa mga Arnold.
2: Nangita mga polis na ni kay sus, parang ano ni Mosab. Kaya na mag-inom mo diha. Kung niya magkasakit na yung storya din lang, magsinumbagay.
4: Lagi.
2: Galis lang, binabaay ba? Murag babae ba? Nga, binabaay lang. Dili magkuan, dili mag gamit kumo kay kanang kumo so sakit kay naoy. Makapatay ka na kay kanang imong kumo uran sa nang imong hinagiman. Daghan na kayo nakapatay, may gala, gamit ang ilang kumo. Kaya magka-problema na hon ka, mapailang kagkaso. Hala, atong oras may gala, alas 4.55 na. Ito i-check, may gala si kasamang Jane Galliardo, paghulagway sa gawas. Doon na ba'y hulga sa pag-uwan? Ining oras sa may gala sa Kabuntagon. Kasamang Jane, good morning, Jane! Jane? Karatatan. At i-check si kasamang Jane Galliardo. Gika may gala sa patrol. O ba ni kasamang Jesse Samampung? Nagmuntag ni Ryan Abao, shout out, watching sa watching here at Pardo. Jaime Akain, good morning. Nagtanaw ko sa San Roque, Marimuhok, Bohol, kasama. Mito Bulo Marita, Bilyeta. Good morning, Sir Arnold, from Bilyeta family of Sunlundos, Caberti Segundo. Nagmuntag si Uncle Dars. Nagpaminaw, nagtanaw may gala sa Hinatuan, Surigao del Sur. Uy, magmuntag sa Hinatuan, Surigao del Sur. Sabi nga naman ang inyohang kwan niya, inyohang mga tourist destination niya sa Hinatuan. Ato'y kwan niya, kanang Enchanted River. Duta ng Hinatuan eh. Ato'y check may ganas kasama ang Jane Galliardo sa gawas. Kasama ang Jane!
8: Oga kasamang Ken, natakaroon din hinahunong sa Maya Fuentes Mania Circle kasamang Arnold. Medyo anang hawan pa.
2: Hawan pa.
8: Ang kadalan ng pagkakaroon kasamang Arnold. Oh. Sa'yo pa magigid noon kaayo. Pero doon na naman po hinuoy mga nagbiyahe na karon ng mga jeep, ng mga motorista. Yang atuwa po niya kalangitan kasamang Arnold. No? Murag doon nagpagpanag-o, murag doon naghihulga sa pag-uwan kasamang Arnold. Doon na person sa atong kalangitan karon nga medyo naagyo ya pagpanag-om. Nagbugna-bugnaw po draba niya nga to ang hangin. Ya usahay kay kana ganing muigang rapod og galit ka sa mga Arnold.
2: Correct.
8: Halimbawa nga basin mo uwan po ni karong taod-taod nilang gito mo kumpiyansa po sa ato ang paglakaw ka sa mga Arnold kung doon naman gid tayo lakuan ka ron labi na gid Lunes ting balik na gid sa trabaho man na ang holiday ka sa mga Arnold man na ang galit niya holiday so murag balik na po da sa pag-trabaho or tingkod-kod na po karong sumanaha ka sa mga Arnold adlaw kasumana ang ato po mga balabaw drivers ato ang mga taxi drivers na ni KCK na po sa atong kadalanan karong mga oras sa kasamang Arnold doon na po tayo mga nakita nga nagpaabot din hi og mga masakyan doon na po tayo nakita din hi kasamang Arnold nga nagkalain-lain nga sakyanan nga padong po siguro ni motrabaho o padong pa baka po ni sila muuli
2: so, alimot ang mapalibot alimot diri kuan diri bugnaw
8: kaya sa kasi mga Arnold kay mas mukuan gid ang kaigang.
2: Igang no?
8: Kaigang sa palibot gid sa mga Arnold. Kasi natin gid na to ang kaigang sa palibot karong mga oras sa ha. So murag naagid tay pag-uwan siguro karong taod-taod. Murag na yung mo lagi ang pag-asa ari sa mga Arnold. Ato lang pud nga sure nya dili na pud ta magkumpiyansa.
2: Ayo ayo. Ila lang gid ang tubig.
8: Daging tubig, dahan tubig po good ka sa mga Arnold. Kaya ang kainit po, dili po na ba mabangbang. Kung uwat ka sa mga Arnold, grabe ka, ayod good. Ang kainit po nga to ang masinapi. So kaganihan, subay po ta, gikanta dito sa may Bulacaw ka sa mga Arnold. Ang tinabo ta din is may Fuentes Mania Circle. Wala na tayo nasugatan. Mga kasikas o mga disgrasya sa ato ang kadalanan. Apan mapadayon, gapunta o tuyok sa ato ang palibot. Aron makahatan. Og dugang pang update sa panghitabo din sa Dakbayan sa Sugbo. Anala sa so, pagkakaroon ka sa mga ano, sa open gap ng itong Ironman Patrol at Speed Pilot Rajaman Jesse Sumampong. Ako sa bang inyo, Rajaman Jane Galliardo, DYHP. Tapak, Ironman.
2: May buntag ni Tony Toledo. Salamat kasamang Jane Galliardo ha. May buntag ni Tony Toledo. Nagtanaw sila may gala sa Barangay Higusuan, Tomas Opo, Southern Leyte. Oh. May buntag ni Jay Campumanes. Kulang lang sa latiguron mga batanon karon. Dili naman ka latigo good run pareha sa atong panahon. Correct. Sa unang panahon may gala sus. Manglabhag in taon ni akong likod. Manglabhag sa bunal sa amahan. Katong amahan, may gala magdadatog uway. Kakuang kag uway? Kanang bunal ba nga uway ba? Sa digin mabali, bisag sa bunal. Kanang inikigo siya mong likod up. piti-piti. Sus, di ka nais balay. Piti, ang labahag lagi, mga lima kabok. Na, dari may galas pa, ah. Eloyos pa, ah. Dari may galas, ah, may sampot. Dari slikod. Ah. Papasan ta ka huna-huna sa unang sukul sa amahan, no? Basta kay amahan, may gano'n mauna na. Mag-masok, makuha na ka, kanang mahadlok ka ba? Pero musukul naman sa amahan mga bata. Ah, at oras, may gala, 5:01 na. Kanya, natoy na hitabo, may gala nga balita sa lungsod sa Panglao na itong miaging semana. Usa ka 18 anyos nga dalaga ang napalga na lang may gala nga wala kinabuhi. Naputos ni may gala sa dinunggaban sa dughan. Pagkasunod adlaw, o pagkaugma may gala pagkasabado, ni surrender ang uyuan may gala sa biktima. Murag igagaw sa iyang amahan. Kining mong biktima, namising ni siya pagka pizza size. Kaya nagkatapusan sila nga nakitaan may gala pizza 5 man. Nag-inom dito sa Panglao sa may barangay Dulho. Diha o barangay Talisay, may tayo ito? Barangay Talisay. Sa lungsod sa Panglao. Nag-inom ni silang duha. O niya, nakitaan sila sa CCTV nga niya ito sa kanang beach, kanang dagat ba? Dapin sa baybayon. Mga alas 3 sa kadlaon. O niya, pagka alas 4, siya na lang ang nakitaan nga ni gawas sa gikan sa kuan? Gikan sa baybayon. Ano rito, namatgiyan ang ginungga ang iyang pag-umangkon. Inyang istorya na ba, mga higala, kining suspect, mura gilugos niya ni ang biktima ng iyang pag-umangkon, pagkaway hinungdan. Oh, niya kining suspect, usan ni ka kusinero. Oh, kaya kining biktima saan, murang naag tindira-tindira ni dito may galas, Panglao. Narabay, kanang panagway ba? Wapasan ba? Pero na gisurrender ni siya may gala sa iyang kabanay kay na konsensya sa iyang gihimo na pagpatay sa iyang pagumangkon. Ang biktima, wa na ni siya underwear pero ang short, gisuot pa pagbalik ang short, nga gisuloob. Pero ang iyang underwear, wa na mga higala dito na nabutang sa mga 2 kamitro o 3 kamitro gikan sa napalgang patayang lawas ani dito sa lungsod sa Panglao. Atong pizza utso, Bernis. Nagitan siya may gala sa kanang kasagbutan. Kini may gala, tuning sa inyong karatatao, dapan mamina sa tamay gala mga pahinomdom. Gikan sa Pikas Lawak sa tumagbalik, dugang retalye sa mga balita. Oras, alas 5:03 na.
9: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
10: The Wonderful Supplement.
11: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
12: The original Koi Herbal Capsule.
13: Nanet Karolasan, edad 73, Toledo. Adagang kong gipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabati na ko aning koi, ako yun isang giswayan. Dugay yung kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamo na akong ginainom. Kanara yung koi. Kay basin pa, mamasingan ka ba? Sagaan pa dito agataas pang kinabuhi. Dekan salamat sa original Koi Herbal Capsule.
12: The original Koi Herbal Capsule.
11: This newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
14: Said Celebrity Beauty Soap.
15: Said Celebrity Beauty Soap.
16: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
17: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatamang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na. Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
18: This newscast is brought to you by Birch 3 Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso. 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
19: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
20: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect na yah.
21: Ah pwede na makas bilay boy dad.
20: So ana ka no benta na ka.
19: Sa Paragis Bila-Bila tili na ka mag-agwanta pa.
18: This newscast is brought to you by Vanular. Ang gamot sa diabetes at cholesterol sa bayan ng Vanular.
22: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Makalit sa mga butika.
23: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
24: DTX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500, epektibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. DTX 500, ibo sa disugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property, kikan sa palaya. DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DTX 500.
25: Ko si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang kakapsula kadaadlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
24: DTX 500.
23: Pamali sa mga butika. That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
26: Said. Health Report.
27: Health Report.
28: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Tawag ko kag-tagos kabulan. Pa sugar ko kusog 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.

Mga higala, karong mga panahon na daghan na kayong herbal supplements, bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa man gyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas, labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo diri ko.

0: That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Airport na kami, saan ka na? 10 a.m. na.
3: Ha? Di ba mama yung gabi pag-flight natin?
2: Ay, malabo.
3: Tingin ko sa ticket, PM pag-flight natin eh.
2: Para malinaw.
4: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
5: EO, love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
6: Life extension, vitamin D3.
7: May ano talaga ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng life extension vitamin D3. Yung latest ko na CT scan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
6: Life extension, vitamin D3. Life extension, vitamin D3. Na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado efektibo. Life extension, vitamin D3 for longer life. Mabibilis sa mga butika.
8: Igala, nakakape na ka? Kayo mo na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
9: Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
11: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
12: Ako si former Governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
13: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ahoy! Kidney Care Time!
15: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walag yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
19: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
20: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
21: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
19: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
20: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
21: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
19: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
21: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
22: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Ug atong paminawon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Reggie Tayona, stomach cancer survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
23: Ako di ay si Reggie Tayona. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Nga, resulta sa akong biopsy, Malignan si cancer. Pero wala pa ko noon ni Katag. Unya, nag-admit ko sa ospital. Duhagyod ka si Mana. Unya, kahigdara ko kay Lion yung paminaw, akuntian, sakit kayo, permirang butod. Dahito ingon sa doktor nga di ko kuno ka panunaw sa akuntian. Unya, ingon na nga akong doktor nga operasyon na lang dahi kuno niyang makaayo sa akong sakit para makuha ni. Sus, at kuhaan kayo kay risot kayo nga gisian ni atong tiyan na ako'y nabatian nga life extension vitamin D3 nga nindot kuno kayo ni og makapamaayo sa atong lawas. Nag-try ko, way ko nag-lost of hope sa God nga mo gamit ani. So nag-inom ko, so karon na lami na kay akong paminaw nya akong kaon na nagbalik na sa normal. So niya tukos kuan kanang doktor natinga siya kay uy ang imo nga kuan dali ra kayo ang imo recovery pero wa siya kay bawo nga akong ginom naggamit ko nag-inom ko kuan kaning life extension vitamin D3. So mga higala kung kinsa pa maywa ni gamit diha maayo yung gayo ni sa atong panglawason bisan sa mga tinans diya makapamaayo gid ni sa atong mga lawas. Mugamit na taani lami yo kayo. Tanan na to nga mga sakit mawa gyud. Life extension vitamin D3.
22: Life extension vitamin D3 for longer life. Leonida Elangos, breast cancer survivor. Life extension vitamin D3 for longer life.
1: Ako si Leonida Elangos, 68 years old. Akong nabatian sa akong lawas nga naay ni tubo nga bukol. Unya, kanang akong gipa-check up sa doktor. Ingon ang doktor nga mahog na kun ni siya sa breast cancer. Nadunggan ako ang life extension vitamin D3. Akong gitistingan ni palit ko. Unya, kanang akong napaminawan sa akong lawas nga nawa ang akong kakapoy, unya ang akong bukol pod, nawa. Unya, nagpasalamat chug ko sa Life Extension Vitamin D3. Paminaw na ko, maudyo'y nakatabang sa akong balatian. Mauna nga, ayaw dyan mong duha-duha o palit sa Life Extension Vitamin D3 kay kini kayuhan jud para sa lawas. Busa mga kahigalaan ko diha sa Sugbo, ayaw jud mog duha-duha pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kay kini makaayo jud ini sa mga bukol-bukol og mga pananakit sa lawas og sa tanan pangabalatian nga motubo sa inyong lawas. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
22: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone, Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
2: Oras sa mga kasama, Philippine Standard Time, alas sa 5:16 na.
3: TYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
2: Karon sa detalye na sa mga balita sa Balitang Nasyonal. Muisyog sa Pina, ang PNP Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, batok ni Senador Ronald Bato de la Rosa. May kalabutan sa igong extrajudicial killing sa Davao Region. Si Interior na Local Government Secretary John Vic Rimul, yari klaro, ang PNP, CIDG, dili musilbi sa Wara Tavares, kundili sa Pina, karong adlaw. Iyang ipasabot ka subay kini sa House Quand Committee Investigation. Dihang si de la Rosa mao ang hepe sa kapulisan sa Davao City, Davao Region. Chief, isapinan nila si De La Rosa aron personal kining mutunga ngadto sa CIDG office in aid of investigation subay sa gingong nangagi nga mga krimen.
4: Sa dugang balita, giklaro sa Philippine National Police na wala pa kini magkadawat og opisyal nga warrant of arrest Gikan sa International Criminal Court on ICC, Batoni County PNP Chief o Garon Senator Ronald Bato de la Rosa, Batoni PNP Chief o Police General Jose Melincio Artates Jr., bidugang nga andam kanunay ang PNP pagtuman sa mandato ni ini, apan ang tanan nilang mga aksyon kinanglan nga pinasubay sa balaod, legal nga proseso ingon man na dunay due process, una nang giklaro sa International Criminal Court on ICC nga wapa sila maka-issue warrant of arrest nga may kalabutan sa crimes against humanity nga naglambigit usab ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte subay sa war on drugs sa kanhi administrasyon ang Department of the Interior and Local Government ko DILG na bahaya nga wala kining impormasyon labot sa gingon nga warrant of arrest Batokang de la Rosa.
2: Gipahayag sa Partido Demokratiko Pilipino o PDP laman nga dili kini mosuporta o dili nila paapilon og dagan sa ilang partido aga mga politiko nga mosuporta sa impeachment complaint. Batok ni Vice Presidente Sara Duterte sa usa ka statement gipahayag sa PDP laban nga atong mubuto sa impeachment batok ni Duterte dili nila dawaton sa ilang partido alang sa maabot ka eleksyon sa 2028. Dugan nini ilang i-blacklist sa PDP laban ang mosuporta sa impeachment ug kung kinahanglan ilang atbangan ug ligon nga kandidato aga mga mosuporta sa impeachment bisabot sa gipasabot sa PDP laban nga ang ilang gagihimo dili pagpanghulga apan usa ka political accountability tud kay gihulagway man usab dinhi nga usa ka politika ang nagpareyo sa impeachment batok sa vice presidente.
4: Samtang sa laing balita, nagtuo si Congressista Joel Chua nga mga senador nga magsilbing ang judges mubalansin sa mga documentary evidence sa impeachment trial. Batong ni Vice Presidente Sara Duterte, si Chua nga may chairman sa House Committee on Good Government and Public Accountability na mahayag angayan lang ang mututok sa merito sa kaso. Iyang gipasabot ka sa Senado, tagaan silang higayon pag cross-examine base sa mga ebidensya apan sa mga documentary evidence nga kinahanglang tubangan o subkini o gligon nga mga katarungan. Ang musbay balauranan magkinahanglan na gusintosize ka mga boto aron ma-transmit ang articles of impeachment ngadto sa Senado. Gipaabot sila nga maboto karong adlaw.
2: Alas 5:20 na, gikumpirmar sa defense lawyer nga si Attorney Nicholas Kaufman nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte gipailaila ngadto sa bagong abogado niini sa niaging adlaw. Matod ni Kaufman, ito nga Biyernes ang Registry of the Court nangayo siya nga pagtugot alang sa pagbisita sa ihulip ng abogado ni Duterte subay sa professional ug ethical obligations. Wala siya isupak usab nini. Gibutyag ni Kaufman nga ang anak ni Duterte nga si Veronica o ang common law partner nga si Hanilet Avancenia huwag nagpili sa sunod nga abogado sa kanhi presidente. Duga ni Kaufman ang ipahibaw siya ni Veronica o sa inahan nini nga si Hanilet. Adunan na sila napili nga bagong nga abogado ni Duterte o gitambagan siya nini nga mubiya sa defense team. Subay sa pasalig nga nagkauyon na sila sa bagong council nga musugod dayon sa pag-representar sa kanhi presidente. Gawas ni Kaufman, ibiya usam sa defense team ang associate counsel nga si Dove Jacobs.
4: Samtang sa dugang pag mga balita, katapos ang balita gikan sa kaulohan, 24 sa 38 ka mga Filipino nga mga tripulante sa barko nga MV Hondius nga naigo sa hantavirus gipaabot nga makasakay nag eroplano paingon sa Netherlands din adto sila i-quarantine. Matod sa Department of Migrant Workers Secretary nga si Hans Leo Kakdak, ang 38 ka mga Filipino nga sakay sa barko naglangkob sa 24 ka mga hotel staff o 14 ka mga deck og engine staff. 6 ka mga semana sila nga ipaubos og quarantine pagabot sa barko sa ilang destinasyon. Ang mga crew musugod dayon sa ilang quarantine o gumani ini ang mga Filipino papauliuna na dinhi sa Pilipinas.
5: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Kaya nga doon ang pagganuban na gipanawanta sa nabantog ng herbal capsule sa Kamisayan ng Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplemento ng agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya o ginseng. Ngamoy mga tabi, galagaligon sa lawas, kaligon sa atong immune system. Ano nga rin talaga masakit? Busa ikaw nga nagpaminaw ka noon. Matasa na ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Aron galagsik, ligo na itong kalawasan. Huwag nang nimigala sa mga baratian sa masahay blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, humak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, o ang pagubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa nimigala pagparigon sa atong immune system. Di tadali may galang kamatakbuyan sa bisan o sa kamatang sasakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins ganaanin, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o gathiamin. Ang original koi herbal capsule aprobado kini sa Food and Drug Administration. Inyo ning mapalit sa mga butika ang gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit na migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Diddings Pharmacy, Quezada Metro Pharmacy, Ultramart, Tarang Branches sa Fort Jesus Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc o sa Roosevelt Pharmacy sa Batulete. Mahimo sa ninyo may galang mapalit ang original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liluan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tarang Branches, Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLY Pharmacy, Tarang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Olango, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
4: Taas bang presyon si Mundugoy, kabadunay hypertension, base taas imin sugar, base may diabetes sa yora kamay baw, at taas nga level sa blood sugar, makapagay kins arterial walls mo palapot si Mundugoy ang sarakarason, nga na magka hypertension ka mo taas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta kins pagkabuta, pagkaraon si mong kidney, o daghan pag mga komplikasyon. Sama sa stroke, heart disease, dili pagkais mga sabad, pagkaputol sa tilog, bisan gani ang impotent sa mga lalaki. Ibig siya nagpabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matagadlaw. Ang DTX 500, dito na kini quarantine. Gikan sa paliya nga nagsuhit sa insulin function, kun mo bo ang imong blood sugar kontrolado sa bang imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot ni imong katulog, makapagumpagit sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetes induced hypertension. Bumistaw sa bang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libre nga consultation gamit ang computerized na general machine analyzer. Nakinimimutang na sa media Consulim Street din sa Cebu City ka po ni Mataogan sa 4160866 or cellphone number 0975-079-5133.
2: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasama ng tamang pagkain na at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasama ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral syndrome silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of syndrome silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang regular na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3, magkatabang kayo para mapanigun na itong atong immune system. Kaya kung taas ang level sa Vitamin D3, sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction sa kinugmaayo, magkapaduce kinig mga paragamo, patekin sa mga viruses, sa dili pa kinig makasulod sa atong mga cell wall. Muna kadalawag na pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 tungod kay recommended sa mga medical doctors. 100% ganin mo sa Amerika sa Life Extension Foundation ng number 1 kining atatak ng Vitamin D3 dinhi sa Pilipinas. O yung kumagilang lansad ka, magpakonsulta, pwede ka magka-visit sa mga Life Extension Medical

0: pagdirigi ka mo diretso or mag-walk-in sa mga clinics nga pabor din sa imong area. Sa Cebu City, naani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Boyon ka na sa may Cebu Dock o Cebu Gospel Church, Dinas Consolacion. Doon po yung Life Extension Clinic, kami punta sa may ADM Building sa Barangay Kansaga, Tubangan sa Jollibee, Dumaguete City. May House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8 sa Dumaguete City. Ha? O niya, contact lang ang 416-1655 hanggang 0917-318-1161. Alas yung dugang pagamanga, pangutana. Sa Picas, gabay ni Kabak, kanunay nga makonstipated. Pag naman yung Super Fiber, number one kinika pangontra sa constipation. Sa inyo po kayong andamon kinik Super Fiber. Kaya usama niya siya kasashay nga powder ang sulod. Imula niyong imix sa kabasog at tubig niya. Pwede kang mainom anik sa buntag before ka mamahaw. Kunari sa gabi, kana before food ka nga matulog. Para mas tinutag yung epektos, pagtiig ni mo sa Super Fiber, dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
1: Radyo mo nationwide. Pag-utok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
2: Oras! Mga kasama na 5:27 na.
3: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
4: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
5: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
6: The Wonderful Supplement.
7: The original Koi Herbal Capsule.
8: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya ka ng sakit akong dugan. Niya karon, iinom ako, ani. Nahupay na akong dugan, ba di na magsakit. Sa makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dun akong imnon. Panagay ko na ko ang vitamins, kanina akong inom. Kadua sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dun nakatabang na ako, nga wala na ako, masakit akong dugan.
7: The Original Koi Herbal Capsule.
9: Ako'y nabugat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na ko, ana.
11: Rexido Forte.
12: Mas paspas, banat sa upat.
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
21: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
16: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may ubos akong blood pressure.
17: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay may kunhod na ang akong blood sugar.
18: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
19: Biotroph Herbal Capsules.
20: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
19: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
21: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
22: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon ang pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayo nga resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
23: Balita! Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
24: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
23: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
24: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
25: Oh, sige pa, hindi na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
23: Oh, ani mo plenty?

0: Health testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayaw na ko. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta, nakapin. Sabay na bista.
0: Said Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom ko aning seed panyawan coffee mix. Wala ko kabitag o skabulan. Pa sugar ko usog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin seed panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Said Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandig sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhaan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko, one week, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay, wala naman kong ibati. Nakahantog karoon, nagmimitin ako. Antog karoon, ayaw na ko. Humunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan, amon isa isinta nakapin. Sabay na bista.
3: Your bill, sir.
4: What? 40,000 pesos for dinner?
3: 1,400 only, sir.
5: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
3: Your bill, sir.
4: Order for more. Dessert?
5: EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
8: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Inta na gyud akong gibati.
7: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
9: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghaplas sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
10: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
11: Dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.

0: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
1: May buhay sa makabuhay!
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Prostate cancer. Ang delikado o mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
10: Pagbasa sa 10th kabanata ng aklat ni Juan, ang talinhaga tungkol sa pastol, talata 1-42. Pakatandaan ninyo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang tunay na pastol ay sa pintuan nagdaraan. Pinapapasok siya ng gwardya at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi siya sumusunod sa iba kundi patakbong lumalayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan niyo, ako nga ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinapakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya't lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, ng isang buhay na masagana at ganap. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang bayaran ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya mga tupa, palibasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibasa ay bayaran lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ko ng Ama at siya kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako'y kilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila ipasok ko rin at papakinggan naman nila ang aking tinig. Sa gayon, magiging isa na lamang ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin muli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, hindi na naman nagkaisa ng palagay ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, talaga sinasapian na ito ng demonyo at nababaliw. Bakit ba kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi nakakapagsalita ng ganun ng isang sinasapian ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Taglamig na noon at kasalukuyang ipinagdiriwang sa Jerusalem ang pista ng pagtatalaga ng templo. At habang naglalakad si Jesus sa templo, sa portico ni Solomon, pinaligiran siya ng mga Hudyo at sinabi sa kanya, hanggang kailan mo ba kami ilalagay sa alanganin? Kung ikaw nga ang Kristo, sabihin mo na ng tuwiran. At sumagot si Jesus, sinabi ko na sa inyo, ngunit ayaw ninyong maniwala. Ang mga ginagawa ko sa pangalan ng aking ama ay nagpapatotoo tungkol sa akin. Ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila. Sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin ninuman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila, sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw ninuman sa aking ama. Ako at ang ama ay iisa. Ang mga pinuno ng mga Hudyo'y muling dumampot ng bato upang batuhin siya. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, marami akong mabubuting gawang ipinakita sa inyo mula sa ama. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong gustong batuhin? Sumagot ang mga pinuno ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos, sapagkat nagpapanggap kang Diyos, baga matao ka lamang. Tumugon si Jesus, di ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo. Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring ipawalang bisa ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y pinili at isinugo ng Ama. Paano ninyo ngayon masasabing nilalapastangan ko ang Diyos? Dahil sa sinasabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga pinapagawa ng aking ama, huwag niyo akong paniwalaan. Ngunit kung ang ginagawa ko ay ang mga ito, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa kung ayaw ninyong maniwala sa akin. Sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang ama at ako'y nasa kanya. Kaya tinangka naman nilang dakpin si Jesus, ngunit siya'y nakaalis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa puok na dating pinagbautismuhan ni Juan. Habang naroroon siya'y maraming lumalapit sa kanya, sinasabi nila, si Juan ay walang ginawang himala, ngunit totoo ang lahat ng sinabi niya tungkol sa taong ito. At doon, maraming sumampalataya kay Jesus. Ito ang salita ng Diyos.
11: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong masaligan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilamb, ang Herba Strong. Maugid niya ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maong nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisa nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Oras sa mga kasama, 5:43 na.
13: DYHP, Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagpaligon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa Vitamin D3 diha sa atong dugo, makafunction sa bugmayo, ang atong mga cells makaproduce kini panagang makapatay sa viruses na pag-inom sulod sa atong cell wall. Busa inom kadadlaw og duha nga tono sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% ka ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number one nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika og sa mga Life Extension Clinic. Sa Cebu City, nanay ni Mutang sa Smene Boulevard, dole sa Cebu Dock og sa Cebu Gospel Church. Dito may Galas Konsolasyon, nasa ni sa ADM Building sa Barangay Kansaga, dole sa Atbang sa Jollibee. Samtang nga dito may Galas sa Dakbayan sa Dumaguete. Mapalit may galang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street sa Barangay Utso Dool sa Kamanhak Terminal. Mahimong matawag sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
14: Aton sugatong atong kabuntagon pero guys paginom sa lamian og healthy kind kape kini Vita D Plus coffee mix mo kini pinakaunang kape nga dunay sagol nga vitamin D3 mao na magkakapina ka maka vitamin D3 pagyud plus dunay kini sagol nga reishi mushroom extract nga dunay kini mga powerful anti tumor ug anti cancer properties nga gitawag kini mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus coffee mix gidugangan pag kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress o kini dili nga pagkadaot sa tubong mga selyula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas mo na mag- mga pigan ito sa isang buntag, Vita D Plus Coffee Mix giyon. Makakapina ka, maka Vitamin D3 pagyod. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika, pilosob din na sa Life Extension Clinic.
13: RMN DYHP Police Blatter Ronda Presinto.
14: Naitrak na nagkargag mga isda, natumbak kini ibabaw sa flyover din sa Bunok Talisay, tulo na angol. Kasama mo sa balita na Divan Paul Lauro.
13: DYHP Tatak RMN Report.
15: Radyo Man Ken, Radyo Man Arnold, alas 11 na pasado, Sabado sa gabi, diya sa may dayong saka sa flyover sa Barangay Tabunok, Talisay City. Ang Tabunok Emergency Response Team Ambulance mo ay nidaganda yun sa maong alarma kuman nila masuta nga dunay tutu ka mga individuals ang naangol sa atol sa maong hitabo. Inoon wa ra magrabi kining tutu ka mga sakay og kuyog ni ining natumba nga isoso forward truck si Jonathan Joy Tumulak sa City Tuda o ang pangu sa City Tuda. Ibuti ang gawa nila ra makuhaig nga apan taga balamban kining maong nangaangol gikag Basil nang umpra og isda sa pagsakas taas dunay kasugat kining sakyanan nasuwawan ang driver ining Isuzu forward truck hinungdan nga nakabig niya diri kilid sa flyover ang maong truck kinungdan sa pagkatumba gawa sa tuto ka mga nangaangol sa Isuzu forward truck wano ilaing sakyanan nga na-involve sa maong aksidente. Kasama mo sa kapulisan sa Talisay City. Ako yung Radyo Man Paul Lauro. DYHP Tatak RMN.
13: Radyo mo nationwide.
12: Samtang konseho sa sunod sa Sugbo, nangayag accomplishment report sa kanhi consultant konsehal Michelle Abilia Siliona. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bulanas.
13: DYHP Tatak RMN Report.
16: Gipangayuan sa Konseho sa Sugbo Accomplishment Report ang kanhi consultant ni Konsehal Michelle Abelia Siliona. Kribi sa mamant ko ang konseho, nitugot na nga kagahinan dulaan sa 8,000 pesos gabayad sa consultancy fee ni ini. Ang maong kantidad alang sa buwan sa Oktober hangtod sa Desembre sa Meging Tuig nga servisyo ni Attorney Luis Anthony Remedio. Apan ang silikamsin na agi ni Konsehal Harold Kendrick Go, gusto masayod sa mga nahimu ni Remedio isip consultant.
17: To require Attorney Remedio for accomplishment report.
16: Si Konsehal Harold Kendrick Go, salas saran ang matag konsehal sa syudad gitugutan ni mukuha consultant pag-abag sa mga gimbuhaton ni ini kasama mo sa Cebu City Hall kini ang inyong radyo man Eli Balones DYHP Tatak RMN
13: Radyo mo nationwide.
12: Mga kasama di gilapugnan nga mutaas ang atong edad nailhan na nato nga umailhan na natong edara na ta kay nanate masinati nga mga sakit sama sa ausan lawas nga kinadto sa batanon pata wala nato kini mabatsyagi mosakit na ang atong hawak sakit ang likod dili na ligon ang panuhod sakit ang tangkugo kay taas na diay ang blood pressure ug blood sugar hanap na ang pananaw usahay sakit ang mga lutahan unya mapektuhan ra magyud ang atong nga buluhaton sa balay kay naa naman tay gipamati sa lawas dili sama kinadto nga sa batanon pa dagan ro na nato may gala ang taas nga hangdan og ang bukid gabay kapoy mo nang nakinahanglan ta og ngilngig nga maintenance baguhay pa lang ako na sinati ang pagpaminhod og pamuypoy sa bisan paman sa sayon nga mga buluhaton matag adlaw igun ana na jud siguro ang magkaidara na ilabi na kung may gihambing nga balatian sama sa diabetes og high cholesterol mo na nga naggamit ko og maintenance medication naginom ko og vanular kay aduna kini 5B vitamins in high level, B1, B6, o B12. Makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, diba? May nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Samta dugang balita kapino sa kalibo ka mga residente sa Lagtang Talisay nagkaroon kini ayuda gigayon sa DSWD7 kung maapektuhan ni Bagyong Tino. Kasama mo sa balita Radio Man Raymart Pugo.
13: DYHP Tatak RMN Report.
18: Kini nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Sa detalye sa atong balita, nakadawat og ayuda gikan sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kung DSWD FO7 ang 1,124 ka mga residente sa Barangay Lagtang, siyudad sa Talisay. Ang maong pag-apod-apod gihimo alang sa mga naapektuhan sa bagyong Tino ni atong miaging tuig, pinaagi sa Hybrid Emergency Cash Transfer kon ECT program sa gobyerno. Gipanguluhan ang maong kalihukan sa mga kawani sa DSWD FO7, LGU staff ug land bank aron nga masiguro nga maglampuson ang maong distribusyon. Kasama mo sa balita, Radyo Man Remart Pugoy DYHP, Tatak Aramen. Ang maong balita hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag-adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix maong pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shade sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may mga anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix og extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang proteksyon batok sa oxidative stress o dali nga kadaot sa atong mga selula tungod sa sobrang free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lami, humot og ang kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa mga butika o sa tanang Life Extension Pharmacy ingon man diha sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
13: Radyo mo Nationwide DYHP abroad ngayon.
19: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, sugod nang mikanaog sa cruise ship ang mga pasahero ni ini human migo ang hantavirus outbreak sa maong barko. Gipaibaw kini sa Minister of Health sa Espanya human sa laom nga pakisusi pagkonsidera sa repatriation operation nga nanglambigit og daghang mga nasod. Ang barko nga MV Hondios ni dunggo na sa Spanish Island of Tenerife nga adunay 147 ka mga sakay diin ang mga pasahero gikarga kini og mga gagmayng bangka gikan sa cruise ship nga nagangkurahi sa Port of Granadilla paingon sa nasod isla. Ato sa pagabot sa isla ang mga ipanaog nga pasahero gipasakay sa mga naguwat nga bus o gidala sila sa airport diin sila magikan paingon na balik sa ilang tagsa-tagsa ka mga nasod. Nasayran nga sa wala pa gipakanaog ang mga pasahero misakay sa maong barko ang mga medical team nga nihimog mga test ngadto sa mga pasahero ug tripulante. Kasama mo sa abroad ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak Arimen. Katong mga balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
20: Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktimbog na tabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimang mga kasama sa SED Liniment Oil. Ang nailan na kayong epektibong liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanayanto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sa alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
13: Radyo Mo Nationwide.
12: Oras alas 5:53.
21: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
21: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
23: This newscast is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
0: Life Extension Vitamin D3. Kagsubog. Atong babatian si Ma'am Emma Ermac.
1: So, meron kayong diabetes and hypertensive po kayo before?
2: Karon, minus na.
1: So, wala na ngayon?
2: Nang ubos na. Ang akong samad, kay naayo na ba? Naalim na?
1: Ah, meron po kayong sugat sa paa.
2: Nakasuway na ko ba? Nakapalit na ko. Life Extension D3. Mubi sa tuyad ko sa hospital. Pakuliyong ko sa doktor. Kay putlon mo dito kong tiil. Dili, lagi ko kaputol. Muna nga nalipay siya kung nga ang Life Extension D3. Kay mubi nakakuan ako. Oh, pag December, good December. Tik naman New Year. Daghan kayo ng hatag na ko dari mga makaon. Kay dili na ko nakuka New Year ba? Dili na ko nakakaabo sa 24. Okay kayo bang Life Extension, sir. Sumpayan na itong kinabuhi.
0: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry! Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay Vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may Vitamin D3 pa ka!
24: Welcome to our reunion.
25: Uy, Dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated ug dili na constipated imong naon.
26: Tungod na sa Super Fiber.
25: Unsa?
26: Super Fiber.
0: Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics ug alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalizes bowel movement ug immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsayang ang pagkalibang. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
12: Alas 5.56 na.
21: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
12: Ninga pag-usab-usab sa nakat sa panahon, digil ba na kayaan may gala nga masubawan ka. Inikadlawan, perting inita may gala. Unya bukalit lang po ugulan. Resulta ani mao ang ubo nga perting kahia og sipon nga labihan kapilit ang plema. Nadto nga maging adlaw na sinati na tumigala ang pinakainit nga panahon ug hantud gani karon. Ha, init gapon may gala ang panahon sa gawas ug pagsulod nimo may gala sa opisina bugnaw sad ang aircon. Ang resulta perting ubuhan ako hinoon. Nya init kagabi kanang padong na may gala matulog, mugara ra magyud may galang ubo oy. Ang resulta di ka makatulog sa kakatul sa imong tutunlan. Maina lang kay gipalitan ko ni misis og may rakaf. Kay epektibo kini pagwagtang sa ubo og pilit nga plema. Kay sa ubo og pilit nga plema, kinahanglang Myra Cough. Ang Myra Cough usa ka mucolytic nga makatabang sa pagpahumog sa pilit nga plema aron dali kini nga mapagawas. Tabang para sa kahupayan sa plema sa presyong abot kaya, SRP 8 pesos lang kada tableta. Inom lang og usa ka tablet nga Myra Cough kada 8 ka oras. Tabang sa pagtangtang sa kahasol sa plema o ubo. Unilab quality kini. Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myra Cough. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Dunay ba mga higayon, inigbangon ni mo sa isabuntag, burakag magpanglipong, unya, luya, kapoy kayong imuang lawas. Hasol kayo kini, kay dili ka makafocus na ana sa imong trabaho. Unya, kung imo pag yun pasagdan, lagmit magka-absent na hinoon ka ni ana sa imuhang mga gibaton o trabaho, nga problemang dako, labi na kung sa kasgisaligan, di asin yung pamilya. Mora nga, adto kita sa makatabang na to. Busa ka mo din mga girls, kinsa ninyo din ay kapoy sa trabaho. Biyahig ko lang sa tulog, usahay, gumikan ka na sa dili, husto nga pagkaon ko lang tag-iron. Monang dalitang kapuyon, maluya unya makaluspan pagyod sa panit. Ako adlaw-adlaw kong muinom o United Home for Sulfate Iron. Ado na kiniigo nga iron nga mutabang sa lawa sa paghimog healthy nga dugo with proper diet and exercise. Para sa tanang kugihan nga kababayanan, hinumdumi ang for sulfate 2 pesos per tablet SRP alang sa himsog nga dugo. Hug himsog nga glow, walay pagpangluspan with proper diet and exercise. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. Dugang pambalita, Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics Conrage Coalition sa Kabisayan. Gilusa dis dakoy sa Subo kagahapon nga glawa. Kasama mo sa balita Radio Man Eli Bolono.
21: CYHP, Tatak, RMN, Report.
16: Gilusad na kagahapong adlaw sa Cebu ang Reform Alliance for Accountability, Good Governance and Ethics kon Race Coalition sa Kabisayaan. Kini sa pagkabahin sa pagpalapad sa mga pundok nga magsuporta kang Vice Presidente Sara Duterte. O manilusad dito sa kauluhan na itong maging buwan. Kaping sa usakagatos ka grupo nga nagpaluyo sa Vice Presidente na pasilong ubos ng nasutang koalisyon. Kagipagluhan sa PDP Laban, Partido Reforma o Reform Party. Ang Presidente sa PDP Laban nga si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte. May presyon kong tinapit at sa launching gagahapong adlaw siya pagigpong ipibaw sa mayor ang gingong pagpanglutos sa kasadangang administrasyon dito sa ilang pamilya.
4: Grabe ba yung gimo nila sa buwan? Kantong gibuhat nila sa kamahan, kidnapping yun ito. Pagkahumana na during midterm elections, na aming threat, pero nagtuko sila, nakahatlok sila ba? Bisaya, atong ko rin mo, los-los ninyo.
16: Hinugang batanong Duterte, na kung kininahimu ganito sa ilang pamilya, dako ang posibilidad na kininahimu usap ganito sa yan ng mga tao.
4: Prominente man ang pedido, inganipon ng galing eh. Unsa na lang agotin ng yung tao na nao nila. Kung niya, doon na kay gobyerno, karon, doon na kay gobyerno, ang literato yung nana, ang ubos ang naian ang pamatasan, unsang klaseng nasog na nakataaron. Puro abusado.
16: Sa makausap pagyauhag ni Duterte ang ilang mga tigpaluyo nga magkahiusa alang sa pagsuporta siya ay maguwang si Sara nga una nang nagpibawa papapili pagka-presidente sa 2028 elections.
4: Pagupong ta magkahiusa ta para sa 2028 kang inday Sara Duterte. Salamat kayo sa inyo. Mabuhay! Mabuhay!
16: Si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte, ang mayor ng salamat usab sa kanilang grupo nga nagpabiling ng suporta sa ilang pamilya, ilabi na ganito sa ilang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Kasama mo sa Cebu City Hall, kini ang inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tata, RNN.
5: Radyo mo, nationwide,
6: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
7: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing, ang tigamautiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nitalye sa tong balita, nitibugsok ang nahipos ng mga buhis o bayranan sa Bureau of Customs kung BOC, bahin sa import sa kerosene o liquefied petroleum gas kung LPG, ugdulan sa 90% sud sa milabay semana. Kinihuman gisuspenso ang excise taxes o bulhisan sa maong mga produkto. Gipakita sa datos sa BOC nga sud nitong Abril 27 hangtod sa Mayo 3 nga period ang ginaganon sa giangkat nga duha ka mga klase sa produkto ni ubos og balik 85% ngadto sa kapin 7,000 ka metrikong tonelada samtang ang duties ug taxes nitibugsok ngadto sa 88% o 50.2 milyones pesos gikan sa kapin 400 milyones pesos. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tata Ka-Arimen. Katong mga malitag, hatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa mong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulok ang special ng mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong huwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing. SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Radyo mo nationwide.
12: Samtang Cebu City Transportation Office, CCTO, lihol managa special force batok sa mga sakiran sa dakbayan nga mo drive left o mo counterflow. Kasama mo sa balita na Jumanay Libolona.
5: DYHP, Tatak, RMN, Report.
16: ni Holman ng Special Force sa Cebu City Transportation Office kung si CTO bato sa mga sakinan nga mo drive left o mo counter flow. Kinito ko sa mga tahong na dawat sa mga umuhatan, labot ni ini. Partikular na sa mga motorsiklo, nga giyong mausagad nga nihimo sa mga kalapasan na matun sa labaw sa CTO ng sa Raquel Arce nga ang Special Force mo magukod sa mga sakinan nga mo drive left o mo counter flow.
8: Nga create yung ko o Special Force ang trabaho pag kuanaan lang sa driving left. Ato agyo naghihingos dyan.
16: Si Raquel Arce, kanuman nga sa panahon ni kanhi Mayor Tomas Osmeña, yang gipa-impound ang mga sakinan nga ni counter flow sa kadalanan sa Dakbayan. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyo radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatag, RNN.
9: Radyo mo, Nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
12: Kinahanglan nga masayod mo kung unsa kaimportante nga ang dekalidad na ang imong paliton. Usahay akong sabayan akong misis mga kasama o mga idol. Nga dugay kayo nga makapili sa palitonon kay langitag barato apan di kalidad. Pero nakita na ko nga sakto na ikini. Akong asawa kay para nasad ni sa namo nga mugamit ana. Unang hinungdan, dugay maadaot, dindot gamiton o glabaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka, siguraduha gyud, nga di kalidad gyud. Unya barato ha. Dapat mangutana ka aron na makasiguro ka nga wala ka makapalit og ubos ang kalidad. Daghan niya sa mga tindahan nga lig-on nga mga produkto unya barato pa gyud. Tungod kay daghan na ang nakasinati ana og misalig sa mga produkto. Say na ba mo mga idol nga akong nahuna-hunaan nga importante ang pagpalit og di kalidad. Kana nga makaingon ka nga quality gyud ba? Labi na sa mga tambal nga atong imnon syempre kinabuhi na gud na ang og panglawas ang nakasalalay ana di ba? Dapat sigurado ta nga quality na gyud. Kinahanglan nga atong sutaon ang pagpili sa mga tambal o vitamins. Labi na sab sa mga pampagwapa. Dili lang basta musalig ni bisan kinsa. Mong dapat ayha ka mupalit, dapat sigurado ka sa quality mga idol. Dapat mangutan na usa ta aron atong mabantayan ang quality. Pagutan na to, nasulayan na ba na? Epektibo ba na? Nastudyuhan ba na og maayo? Aron sigurado ta, di ba? Pero mga idol, nasay naman ta nga dugay na nga gisaligan ang Unilam. Para dali na lang nato nga mahinumduman, kini na lang atong ipangutana sa butika. Unilam quality ba na? Sa among pamilya, sukad kini anto Unilam nami. Ngano kay akong nahibawan nga tanang nga mga tambal, vitamins o gapang pagwapa sa Unilam miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti. O ikaupat, gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab. Ara ba siguro nila nga quality good ay pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test apilsab sa storage.
14: Samtang sa pikas nga bahin, kumusta nga itong mga kaigsunan din nga nang matarag sa iyo? Labi na karon kay adlaw nga Lunes, unang adlaw si Magsibana na sargapag panrabaho. Labi na yun ha, kantong mga physical nga kusog, magigisaligan sa ilang trabaho. Kaya sahay rabado na tayong pamation, nga murag manakit ng atong kamot, malisod tagkumot or pagpangusog, banhod, unya usahay maabot ni Risti Il, nga murag dunay magpanusok o ka muscle pain. Kini nga mga sintoma diya sa atong nga panlawas, makaapekto ni sa atong panglihok-lihok. Labi na yun kung dili na guantang sakit. Dili naka-focus sa atong mga gimbuhaton. Mong dini angay sad nga baliwalaon ha, mangita kita og solusyon para ni ini. Busa sa atong mga kugihan nga mga listeners, nakabati na ba mo ni ana ang pagpanghawoy, tusok-tusok o pagpaminhod? Siguro daghan sa ato ang dunay ingon ni ana apan giantos lang. Duod lagi kay dili mahimo nga muundang ta sa at sa atong pagpanginabuhi alang sa kaugalingon, ingon man sa atong pamilya. Mong advice na ko sa inyo, mag-Farix B-Complex Adlaw-Adlaw, doon na kiniigo nga B vitamins base sa DOST-FRI, PDRI 2015, tabang para likay sa pagpanghawoy, tusok o pagpaminhod with proper diet and healthy lifestyle. 550 pesos SRP lang, maong kayang-kaya sa mga listeners nato din na, ha? Para sa mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, walay mo buhi. Mag-Farix B-Adlaw-Adlaw. Vitamins B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ay! Kaya itong kapapanaguman, may galing kapananta sa rabantog ng Herbal Capsule sa Kabisayan ng Mindanao, ang original Koi Herbal Capsule, supplemento gagikan sa pariya. Kamunggay, garlic, luyog, ginseng. Gabay mo hata, may kalakalagang sa lawas, kalikon sa atong immune system. Anong ganita na may galang matakbuyan sa bisanon sa kamatang sasakit sa lawas. Ang Koi Herbal Capsule. Inyo ring mapalit sa mga butika sa barato kaya nga presyo barato na ipiktibo pa.
14: Mga timailhan ngayon ko, adunay, dagatong sinsimilawas, mandili ka regular, magpagwas, imuhugaw, doon ka bailisan, mabuto ni Muntian, magkasinapit ka ginsomia, karunay ka magsagit ang imong ulo para kinsa kalawasan o gutahan. Nilipagin hamis ang imong cutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, sigwa na pagkaluya sa imong lawas. Busa, huwag tanga ka na matoksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong panlawas. Paginom at agadlaw, OG Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
12: Hoy, mga naman tayo oras, may gala sa nga nalang sa ganito mukhang pwersa sa Riva HP. Alamin sa buong kami ang inyong mga tigbalita.
14: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
12: Ako sa inyong Radio Man, Arn Busamante. Magpasalamat sa inyong pagpabinaw. Hangtunog mga sasamang takna o sasamang sibianan. At ang inyong kalas kasama ng Atty. Phil Fernandez Banyo, kamasunod ganoon na yun sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal ang atanan. Daigang Jews, praise the Lord. Hallelujah. Happy Monday!
10: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
11: Psst, break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na, pag Magic Flex Cheese na dito. Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
15: Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
17: Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng petsang na pagkasunduan.
18: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
19: Ganyan ang Pinoy!
20: Ang Pilipino may isang salita.
27: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
28: MX3, dito ako, believe.
29: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
30: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
31: Rexido Forte!
32: Mas paspas, banat sa upat!
33: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
34: Unilab quality yan.
33: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
35: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
37: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gid malikayan ang kapo yung stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayog pagkaon o exercise. Kaya naaman ni Vitamin C, E, Iron o Niacinamide yung nakatabang nako para fresh o focus ko permi sa trabaho. Okay na okay, good ni para nako. So, ayipod ninyo.
38: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
39: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
40: Bye!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1. Tatak RMM.
3: Oras sa DYHP RMM Cebu, alas 6:13.
4: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang. This time check is brought to you by Rexidol, Bilis Banat sa Apat.
5: This time check is brought to you by Magmax Vit, para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
6: This time check is brought to you by Yakult. Panalo ka dyan. Yakult.
7: That time check was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
4: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
10: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
7: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: That time check is brought to you by Newstar. Play smart, play bright with Newstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: This time check is brought to you by United Home First Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
4: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
6: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
4: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
11: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
3: Non in impossibus aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
4: Straight to the point.
3: Luzon, Visayas og Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan, kutob sa mabot sa Tungsibya, sa tibuok kalibutan via internet. May buntag o kumusta live, gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Kinigipon niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y pa rin makikuban ka ninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karamhi kailangan Lunes, pizza unsina. Buwan sa Mayo tuiga 2026.
4: Straight to the point.
3: Sa gihapon natagang tagpagtagad ang mga issues nga may labot ng lungsod, nagbagang mga expose, naguna mga reports, dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon o inyong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Naguna sa mga isgutanan kalong buntaga mga kigsunan, mga kongresista gipaabot nga muhatag na sa ilang hukom kalong adlawa kung mupabor o dili sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
4: Straight to the point.
3: Karong adlaw na mahigala mo ay gipaabot no kay voting na karon sa plenary kung unsay baruganan makigalaan sa mga congressmen. Ingon man ang mga congressmen mahigala sa Subo, apil sa mahigala nga tan-aon o unsay ilang mga baruganan ang mga congressmen sa tibuok Pilipinas, mga sukid di paminaw. Tagantag pagtagad rubutaga sa atong pagbanuban, ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
3: Samtang nga ang Senado mahimong mukunvin dayon isip impeachment court sa Mayo 13 kung maduso na ugmang adlawa ang articles of impeachment ngadto na sa Senado.
12: Straight to the point.
3: Nagantan ng pagtagad doon mga kigalaan kay ang ilang Senate President kasi Tito Soto atat na atat mangyod mga higala na once ma pasar na karon mga higala ma ma-submit na karon mga kigalaan or ma naana ang voting karon sa articles of impeachment ma-submit na ugmang adlaw by May 13 mo convene na sila dayon wa na ilangan-langan forthwith mga sukid tigpaminaw.
12: Straight to the point.
3: Ang pasabot mga higala ni Tito Soto sa forthwith diha-diha dayon yun. Ang Supreme Court mihatag mga higala og matawag nato og meaning anang forthwith gihatag na mahigala nga reasonable time matod sa Supreme Court pero mo determine sa reasonable time ang Senate.
12: Straight to the
3: so, sa ato pa katong gihimo ni Chief Escudero kanato korekto o kining himoon pun Tito Soto nga magdali siya correct gyapon kay para niya mahigala mo reasonable time ha. Ato ni hatag pagtagad rubutaga mahigala sa atong pagbanuban ining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
3: Samtang sa pikas nga bahin mga kigalaan na dinhi sa Sugbo usa ka adlaw sa wa pa mahigala sa dili pa ang pagbuto sa plenaryo sa ubos balay balauranan gilusad ang gitawag og Reform Alliance for Accountability and Ethics kun Rage Coalition.
12: Straight to the point.
3: Kini ipakita nila ang ilang suporta alang sa pamilyang Duterte. Atol sa launching ni Tambong si Davao City Mayor Basti Duterte kagahapon.
12: Straight to the point.
3: Ubay-ubay sab nga mga leader sa Subo ang ni Tambong kagahapon. O doon na sab mahigalay mga personalidad gikan sa PDP laban. I understand mahigala morag sila si Kiko Barsaga di atay. Sila si kinsa pa ni Guban? Rowena Guanzon o Guban pa mahigala no nga gikan sa kauluhan nga nanambong atol mahigala sa paglusad na no ni ining Rage Coalition.
12: Straight to the point.
3: Samtang Partido Demokratikong Pilipino kun PDP laban ni pasidaan nga dili mo suporta o dili mo dala og politiko sa 2028 nga eleksyon kadtong ni suporta sa impeachment batok ni Vice Presidente Sara Duterte.
12: Straight to the point.
3: Kanta sa nagpagtagad no butaga mahigala so kaning mga congressmen karon karong adlaw mo pili na sila sayo kayo mga higala no. Mo pili na sila karong adlaw kung unsa gyud ang ilang baruganan. Kaya ang PDP laban miingon sad nga dili na sa muda mamutang sa ilang kaugalingong kandidato nagabot sa 2028 nga eleksyon.
12: Straight to the point.
3: At sa mga tagapagtagad mahigala pero di ba ka na ima doon na pa kausaban mahigala eh. Bawa na kas politika nga daghan man ang mga kausaban yun. O niya sa pikas gabahin sa mga kagalan kini mga congressmen karon mga tarungan mapuni unya ha ug tan-aw nila mahigala mag kalisod na mga tarungan masad nga wa sila nahimo kay naipit sila. Ay karon gong dapat panahon na mahigala di masad basta-basta ron. Ang mga congressmen, mga higala, daw init sa ubos, init sa babaw. Daw bibingka ni sila karong mga panahon na mga kigalaan. Mubutar ba o dili labot sa impeachment ni Vice President Sara Duterte?
12: Straight to the
3: mauni ang kalibugan, mga higala. Lahit man ko itong impeachment, mga kigalaan ni Chief Justice Renato Corona Indayken. Bisan ang Senate, dili kayo mabalaka ba? Huwag man ko yung mga tao, sad? Nadili politika mahigala nga mudagan sa tos corona ug magkinaunsa. Kani karon kay si Sara Duterte mo ilang gusto nga iduot. Nagmusipyat delikado man mahigala og maoy ma presidente sa 2028.
12: Straight to
3: the ilang paningkamutan diri dili mo sipyat. Nga ilang iduot mahigala nga kinahanglang ma-impeach yon. Ang problema ay nagabot sa Senate og ikaw may congressman karon, magunahon na sa kang bidah dili nilalim kay dire sa lower house mahimo nga masiguro ninyo. Nagabot sa Senate di man mahimong sigurado dai.
12: Straight to the point.
3: So medyo problema na napi dako mga sukid tig paminaw. Nagantanig pagtagad rubutaga sa atong pagbanuman usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
12: Straight to the point.
3: Sa pikas bahin si dito sa kauluhan ug ubang bahin sa nasod PNP CIDG mo isyu og subpoena. Batok ni Senador Bato de la Rosa may kalabutan sa gihimong House Quad Committee investigation sa giingong extrajudicial killings atol sa war on drugs sa kanhi administrasyon.
12: Straight to the point.
3: Si Bato sa galaw may galang katago-tago kay doon na ay warrant of arrest may galang matod pang ipagawas ang ICC. Kini mga huhungihong pa lang niya tago si Bato mahigala karon ipatawag ha? Pinaagi sa subpina pagawason ganila mga sukid di paminaw. Ang timing mahigala unsa man pagpanghulga labot sa impeachment.
12: Straight to the point.
3: Ang tanan mahigala dunay mga timing or
13: Wa ni timing na timingan lang. Gatari pagtagad lubutaga may gala niya. Unsa ba sa ribato? Mulugwa ka ni karong adlawa or dili?
12: Straight to the point.
13: Gatari pagtagad lubutaga sab sa atong pagbatnuman may gala ning atong tulumanon o ginyong tulumanon.
12: Straight to the point.
13: Kanhi Presidente Rodrigo Duterte ni paila-ila na ngadto sa iyang bagong abogado nga gipili sa iyang anak nga si Veronica og partner ini nga si Hanelita Avancinia.
12: Straight to the point.
13: Samtang sa abroad, US President Donald Trump ni salikway sa peace proposal sa Iran na og nihulagway ini nga totally unacceptable.
12: Straight to the point.
13: Yapay problema mahigala sa nasod, yapay problema sa gawa sa nasod, Jesus Ginoo ko. Ah, kay karon mahigala ang tensyon sa Iran ug Amerika. Di para to masiguro kay naa pa labihan pa ka volatile mga sukid di paminaw. Dunay proposal ang Iran ingon ang US mahigalang totally unacceptable. So dili kuno madawat.
12: Straight to the point.
13: Ug ang Iran sad mahigala mitubag og nipasidaan nga dili mopugong sa pagbaos batok sa bisan unsang pag-atake sa Amerika o pag-deploy og dugang mga barko diha sa Strait of Hormuz.
12: Straight to the point.
13: Kiniguban pang mga eskutanan niya mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.

0: straight to the point.
1: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kitang kuti Silka in as early as 7 days.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
3: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
7: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
8: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
7: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
6: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo?
10: Use Salon Pass.
9: Dunay diretsong pagdulot sa sagol niini.
10: Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
11: Methyl salicylate menthol tocopherol acetate Camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong alaksan, extra maayo na, up to 3 times faster.

Na'y panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalasapod ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay, pamaulan pud ta. Mayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
0: When you love, you caress.
2: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3, tunay, natural, at original.
5: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
6: Atong attack na lasayos, 29 na mahigalas naman uban karoning atong tulumanon ng inyong tulumanon.
7: Straight to the
6: ato sa dawaton mahigalang report karon sa kauban on board sa patrol na kapulisan sa lungsod sa Sugod. Padayon ang pag-identify sa usa ka lalaki nga napalgang patay. Paminawon taon na mahigalang detalye sa report kasama mo sa balita, Radio Man Paul Lauro.
8: DYHP. RMN Report.
9: Radyo Man, Atty. Rufiel, o kay mga malupyo sa iyo, antak na sa Kabuntagon, sa may sityo Patag, Barangay Bao, sa lungsod ni sa Sugod, human makapalgi, kininga pataglawas diya sa may libon nga lugar, kining pataglawas o sa kalalaki, nga diha sa lugar, nga gihinganlag alias sa Pipi, sa gihimong inisyal nga investigasyon sa kapulisan, taga Dakbayan sa Mandawi, kini si Pipi, apan ila paningi confirmar yun tungod kay hangtod karon ni ining atong pag-report, wa pay kabanay nga ni duaw og ni adto sa police station aron magpangutana. Inumduman nga kagapon sa buntag nakita ning iyang patinglawas diha sa libon nga lugar og gikordon dayon kini sa atong nga kapulisan og ilang giimbestigaran. Wa pa hinon makahatag og dugang update ang atong kapulisan ni ining sirkumstansya og giunsa pagpatay, kung gipatay magani o gwa pa say update sa ilang investigasyon ni inihangtod nga duna na yung mga kabanay na muduaw sa ilang police station. Kasama mo sa kapulisan sa Sugod, ako inyong Radyo Man Paul Lauro, DYHP, Tatak RNN.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
11: Radyo Boy Nationwide!
6: Okay, salamat. Radyo Man Paul Lauro sa mga report. Alas 6:31 na, standby sa ato pagbalik.

0: with regular use.
1: Swing it with SunSilk. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na.
2: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun. Ang masakit, busa maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili og tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan magpabiling magpaminatayon sa pagpili sa mga baratong tambal kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality ya.
3: Sa gunso ng OT, ay buhi.
4: Kaya pa na ako.
3: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
5: Kaya pa na ako.
3: Patong-patong ang projects? Sige lang.
6: Kaya pa na ako.
7: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para na mo, kung nakakaani, wala kay pildi.
8: Ang kahayagani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para na mo, kung nakakaani, wala kay pildi.
9: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bañoc. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na Miguel Size 33 na sa atong uban karon ng atong tulumanon ng indiyong tulumanon.
11: Straight to the Point.
10: Naulit na sunduga mga isgutanan karong buntaga makiksunan. Onya karon tong taon dito sa kwaon ang dugang pa mga report sa mga higala labot ining nahitabo mga kagilaan sa Naga. Gahapong adlaw Mother's Day, pero subong pamalandungon mga kagilaan nga dunay usa ka inahan nga naangol, usa ka amahan nga namatay ug usa ka anak ang namatay indekin. Rebiha ka ngidlis nga panghitabo mga kagilaan kay giattack mga higala sa ilang silingan, no? Matod pa mga higala, ang silingan maoy nakapatay ini. Amahan o anak ang namatay, naangol ang inahan, kay gipangdunggab, samtang na nga to, grabe na yung higapunday. Dili na mahigala sa may Naga, nadakpan hinoon ang suspect atol sa hot pursuit operation. Ato nang hatagag pagtagad sab karong taod-taod, mga sukit ng Paminaw. Prospikas kabahin, ang karong adlaw mauna ron ang voting dito mga kagalaan sa plenary. Human naman mahigala ang kinini ang House Committee on Justice adto na sa plenary. So primero na to mahigalang nahibawan nga dito sa House Committee on Justice why Cebuano Congressman nga nibutar mga higala pagpa-impeach ni VP Sara. Kay di ay mga kagalaan, wa man pod mga higala ay Cebuano Congressman nga member sa House Committee on Justice indekin.
11: Straight to the point.
10: So makonfront ang mga Cebuano congressmen karong adlawa. O ang uban pa mahigala nga mga congressmen karong adlawa ang ilang paghukom labot mahigalang Vice President Sara Duterte ipa-impeach ba or dili.
11: Straight to the point.
10: Kantong 55 votes mahigala nga nakuha sa House Committee on Justice. Why bisag usang congressman kay why membro di ipod, no? Why usang congressman nga membro nga Cebuano congressman nga membro sa House Committee on Justice. Muna nga why nibutar. Pero karon tanaw no na to, unsa ba ka mahigala. Nya, human, ang mga congressmen, doon naman ay mga katarungan, yun malagmit, nga ilang katarungan, o mubutar sila, kay kini mahigala, nga pagbuto dito mga kagalaan sa plenary, mahimo man sila maka-explain sa ilang buto, hindi, kindili man ni, pag-vote ni mo nga secret balloting ni. Ang mahitabo ini, mubutar ka for impeachment or dili, mu-explain ka sa imong buto.
11: Straight to the point.
10: Sa paminawon po na to, on sa ilang explanation, kay kinini ang uban mahigala mo, explain man nga, di sila kadag project, o gadi sila mabuto. So doon ay pressure mga higala nga gi-exert ani, aron nga ang usa ka congressman mabutar, alang sa impeachment ni VP Sara. So tanawon na to ron. Last year, ang impeachment doon ay 215 ka mga buto sa mga congressmen suporta nga i-impeach gyud si Vice President Sara Duterte. Karon ang pangutana karon tuiga makuha baghapon nila ang the same number of support dire sa lower house. Mo nay pangutana. Ikaduha matud pang tiriridon kaya nga kwaon nga mapadana gyud ngadto sa Senate ang impeachment, articles of impeachment, kaya gikinahanglan 1/3 votes raman. So kanang 106 votes kayang-kaya nga kwaon. Pero imong itandi sa support last year, mao nay tan-aw noon pa ko magkakuha bag 215, but kana siya immaterial na. Ang importante nga mapadani lang ato sa Senate ang articles of impeachment, makakuha sag buto lamang nga 106. Og matod pa kayang-kaya nga makuha ka ng maong buto.
11: Straight to the point.
10: So, malagmit, mahuman ang voting kanong adlawa, masubmit ugma ang articles of impeachment by May 13, Wednesday. Kaya nagdali man sa ni Mahigalas Tito Soto. So by Wednesday, magsugod o convene ang impeachment court.
11: Straight to the point.
10: Adto na Mahigala ang full-blown trial kung pananglitan makonvene yun ang impeachment court. Kaya basig questionon sa ni Mahigala o niya ang pag-convene o angay ba i-convene o dili ang impeachment court. Masamok pa man ni mga sukid di paminaw.
11: Straight to the point.
10: Ah? So, by Wednesday, kung makonvene ang impeachment court, tuloy-tuloy na mga higala, padong na mga kigalaan sa kininiang full-blown impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte.
11: Straight to the point.
10: Ug samtang, karong adlaw ang voting kagahapon ng lihok sad mga higala ang mga supporters sa mga Duterte. In fact, dili sa Sugbo, doon na mga higala ay gihimo ng Rage Coalition. Dili na mga kigalaan sa kwan, kininiang Casino Espanyol kagahapon, nagtapok ng mga leaders, no? Mga leaders, mga higala, nga mga nisupport usab sa pamilyang Duterte. So, kini mga higala, doon na ba yung mga audio ni Dong? Atong tisingan ko nung paminaw, Dong. Ang sagawas nga ba, himpitindaghan ng tao, kagipili laman ng sasod. Sige-sige ko, Nobe. So, ayan ta ko nung paminaw. Money, mga higala, ang daghan-daghan sa nang apil mga leaders ni Mahigala kay katukuban

0: straight to the point.
1: Sa wanang gitambungan ni Basti Duterte kagahapon.

0: Okay, so mga higalang activities kagahapon nga gitambungan ni Davao City Mayor Basti Duterte. Diha po si Congressman Kiko Barsaga, former Speaker Alvarez. O gauban pa mahigala, no? Kato mga senatorable sila nga atong last midterm election. Ano nga saan mga higala kagahapon? Diri sa may Casino Espanyol. So timing ni mga higala nga ilanggi lusad ang Rage Coalition kagahapong adlawa. Tinambungan ni sa mga nagkadaiya mga leaders din sa Subo. Doon ay mga mayors mahigala na nanambong. Mga former mayors, no? Nga nanambong sa mahigala sa tulo ka mga syudad. Si Paz Ladasa sa Lapu-Lapu, si Mayor Mike Rama sa Cebu City, si Mayor Cortez mahigala sa Mandawi. Murag asta si Regal Oliva dito tambong sad, ha? Gini ni ang nidagan po pagka congressman mahigala dito sa may Mandawi area mga Sukintig Paminaw. Straight to the point. So mo ni mahigala mga panghitabo kaghapon, ubay-ubay ni mga Sukintig Paminaw, kantoto ang mga leaders ni, kay gilimitan sila nga ang makasood lang dito sa Casino Espanyol. Doon ay mga 500 lang ka mga ulo ang gipasulo dito mga Sukintig Paminaw. Pero daghan niya po yung nanood, no? Pero ang dito sa gawas nga bahin, daghan ko no sad ko no, Indekin. Dapat tayo mga pictures sa gawas sa Casino Espanyol? Nakakuha pa tayo mga pictures sa kasamang names? Moros Jimmy mo nakakuha to. Jimmy siguro mga pictures daghan sa gawas nga bahin sa Casino Espanyol. Atong gitanaw mahigala ang kuan ba? Ang support sa mga tao kay kinigod ba nga Sukintig Paminaw, labi na ang katong mga masa nga nisuporta ang dili sa may gawas nga bahin, masabot mangunato mga kaigalaan nga kinini ang momo na importante kanang mudagan ka og mga posisyon mahigala nga tuas sa taas sa amanang presidente nga kana mga tao di man madani ang palit ng tanan kay daghan gani Pilipinas gani madara to mahigala og naras imong distrito pinalita is distrito kasama nga kay budgeta ni mo kwarta pero kini Pilipinas medyo kinalan gyud ka nga duna kay amor duna kay X factor sa mga tao nga mubutar nimo. So kini ang mga Duterte mga higala duna sila matawag tog X factor nga kadagi mutapok ang mga tao ba mutapok ang mga tao kay kalainan gud mudagan kag presidente unya ang mga tao di gud mga higala mutapok bisa pag imong pang tagaag snacks igo lang mo kaon sa snacks nga manghuli. Kung nagplano kang mudagan pagka-presidente, unya maunay, kinini ang kinaiyas mga tao para nimo na makaingon tayin, lagda yun. Kay lisod kayo mga higala, no? Doon ay uban, tagaan ni mong t-shirt, tagaan mahigalag, pamiliti, hakuton pa ng uban, mo uban pag hakot, niya artista ray apson. Pero kumbate gituod, panalitan kining ilang gihimo nga Rage Coalition kagahapon, tanaw na ko, pagbabag mahigala sa ilang campaign nga no to impeachment, pero sa pikas bahin, malagmit nga si Basti Duterte mo na ilang gi-introduce para mga higala nga plan B na sila day. In kaso nga ma-impeach ko si Sara, si Basti Duterte mahigala na aride sa pagpuli mga higala isip kandidato sa mga Duterte. Maupo ni ang tubag ni Amy Marcos na to ato sa itong interview din sa itong sibianan pagbisita niya dere. O niya, si Basti na papabanulti mga kaigalan, medyo may pagkadigong nabasag sinultihan. Astang tuno, astang tingog. Murag ang mga tao ba, murag makuhan sila? Emosyonal sa sila mga higala? So ito na pagtagad karo nga taon, no? Pero muna, og mudagan mahigala kontra ni Basti, ibutang ta, kana mo tapok ang mga tao? Kana astulfo, ibutang ta day. Og si Tulfo mo aray malagmit ang mga tao, mutapok pa saan. So tingali, og tinood siguro itong ingon sa Palas Asia nga, tay mahigala si Sara Duterte og si Tulfo. Kana kung tinood ha, kaya nagpasurvey ko gagong kagulingon rin sa atong Facebook page, mula maglahi mang na resulta. Ating padayo ni mahigala karoto to, saan ba ilang una, humalamang pipila ka mga pahinomdom. Alas 6:45 na.
1: This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
2: Ahoy! kidney care time.
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Sa opisina, pirmi bakang nag-atubang sa computer?
8: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.
12: Back!

0: Swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patakap. 45 pesos lang.
2: Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
3: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
4: Ito ang idol ko.
5: Ahoy! Kidney care time.
6: Ako si Tere Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
14: Drink up. Fuel up. Rise up.
10: Summit Natural Drinking Water.
1: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
15: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: pika na baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok sa Straight to the Point.
2: Atong attack na lasay 51 sa atong pagbanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
3: Straight to the point.
2: Okay, atong balikan mahigala ng atong mga issues karong nga buntaga makigalaan. Kini magbangga gud mga higala ang administrasyon ug ang oposisyon. Kung panalitan wa gyud dagana ang oposisyon day murag na magud ni mga bandwagon effect ba inday kin. Kabantay ka kung ganahan maka sa kanang team nga winning team. Tan-aw nimo winning team ang higala ang mga Duterte, ganahan sa kang mulaban-laban. Mudaghan sa samot. Tan-aw nimo winning team ang higala ang administrasyon, daghan sa nang mulaban-laban. Pero karon mulaman og imong timbang timbangon pareha man naasa kon ba? Og sa boxing pa ni mga higala, medyo kumbate gyud. Ha? Kumbate gyud mo na nga alegre mahigala kay kining administrasyon di man basta-basta sad nya kuan kinaagon nila tanan resources. Ang mga Duterte mahigala bisag wa nila mga resources mo sukol man sa gyud. Kita ka mahigala sa support sa mga tao. So mo na nga medyo makalilibog sad ni in the part mahigala sa mga congressmen karong adlaw sa ilang pagbuto. Ba kining house mangod mahigala predictable ni, predictable ang house. Ang sa Senate, ngadto na mahigala ang kumbate yun. Kaya kining sa House, medyo alanganin man ka, kasagaran ni mga congressmen mahigala o presyuron sa taas, di apoy presyur sa ubos, mamili yun sila. Tanawin po nila o doon na ba sa project nga mada para sa ilang distrito. Kaya kanang House of Representatives matod pa kung magsupak-supak ka sa liderato o niyag diktas Malacanang, wa kay madang project indekin. Muna yung nakalisod sa nanapita mga sukit ng Paminaw. So, atong tanawon ha, ang atong mga Cebuano congressmen. Asa ba na yung mga naong anladong names? Be, haman to be? Nung saan nila pagbutarong adlawa? Kay doon na may nominal voting ang himuon. Nominal voting ang ilang himuon. Matod pa. So, tagaan og higayon ang mga congressmen nga musulti kung mabutal sila o mo-explain sa ilang buto nga no nga maunay ilang stand.
3: Straight to the point.
2: So ato na napanantawan nga kinis si Abanti daan, kinsa si Chua, slash Jirbel Luistro, mabutal pa manigbalik, inday kin nga to sa plenary, mo diskurso, gini dito mga kailan, no? Nga maunay nga ilan ang ipa-impeach nila si Sara. Doon na po yung mga congressmen ane nga opposition nga mo diskurso sa siguro tong uban, nga nga nung dili sila mabutal. Napoy uban mahigala nga ilang pilion nga igo na lang mo ingog yes, mo ingog no. Wa na dagang explanation kay aron nga ilang sundo na lang tong giingon sa inse kasama nga kay nga dakhang sulti, dakhang sayo. Wa sulti, wa sayo. Okay, so mo ni mahitabo karong adlaw ha. Sunda na to ni. Unya ang taga Sugbo bi asama to mga taga kani-kanina mo ni sila. Unsaon man nila pagbutar karong adlaw? Mo explain pa ba sila sa lang buto or dili na? No? So mo ni mga kigalaan ang ato mga congressmen akong gi butang dili ilang mga pictures mahigala sa atong screen. So far ining pila man ni ka mga congressmen, 12 man ni ka mga congressmen ang sa Sugbo. Apil na niini ang mga party list representatives. So niining maong mga congressmen, last mga higala nga impeachment, duha to ang wa mabutar sa impeachment ni Sara. Kini si QT Dilmar, miingon nga no, o si PJ Garcia ang miingon og no. Karon mga higala, kumusta kaha? Di talang sa sila paunhan siguro kay karong adlaw, mahibawaan naman ito ron kung sa ilang buto mga higala.
3: Straight to the point.
2: Ang ubang mga congressmen nag papuruso sila sa ilang mga tao kung unsa bagyo kuno, unsa may atong baruganan. Ha? Nag-consultation sa mga leaders, matod pa itong uban, nag-consultation sa mga tao itong uban, kay unsa ba kuno'y along atong baruganan, mabutar ba ta sa impeachment ni Sara or dili ba?
3: Straight to the point.
2: Buhan inigbutal sa congressman dito, ubuingon siya no, maingon siya no, kay maoy iyang nakuha sa iyang consultation dekin. Ubuingon siya yes, mabutal siya yes, nga impeach si Sara, kay maoy nakuha po niya sa iyang consultation at this mind. Lang nga mga tao di masuko sa congressman, maapil ka suko sa mga mayor nga gikonsulta. Ato mga tao, mga higala, ha? Patabang lang po kanito nga, consultation man eh. So, kini among nakabuot nga desisyon, dili ni ako ra, amo ning gisabutan sa mga constituents. So, wa kay angay kasuko. Kumantan masuko gyud mo, di, mabahin-bahin ang kasuko. Atal ni agi kato katawa, mga sugid ni paminaw. So, muna yung hitabu, ano? Tanahonon, tanay karon, but sa ako nang giingon ang lower house, mga kaigalaan, kuan ni, kinini ang expected ni, predictable ni, ang ilang pagbuto niya. Kay lahi ang congressman, lahi mahigala ang mga senador. So, napatay lang yung video atong kagahapon dong, katong sa Rage Coalition. Kuan ako na itong uban ng mga video. Katong pag, kuan yun. Ubay mo na sila dito sa casino, Espanyol. Napatay lang niya, kuan. At ako na i-play ko no, names. Timing yun ha, pulos mga timing ni nga, karon ang voting, gahapon ang Rage Coalition, aron yun nga pag hatag mahigala o kwan, mga pakita po ang oposisyon nga na, apoy may mga tao. Di po mininyo, pwede nga irok-irokon lang. So, muna yung mga pictures, no? Kagahapong adlawa atol sa Rage Coalition, muna yung mahigala ang kwan. Dito sa gawas, kunos kasino, Espanyol, pati naghanap yung mga tao, mga higala, no? Tanaw na ko, kini ni ang gituyo to nga mag-launching kagahapon aron mag huna-huna ang mga congressmen ang mga kwan ng unsa bay gid ilang buto indi ken kay ubay-ubay man eh no so mao ni mahigala ang nahitabo kagahapon adlaw. Okay, so grabe gyud mga tao no, murag ang mga Duterte napas ra anang magic nga once mo naay mga Duterte mahigala mo appeal dunay rally about anak mahigala dunay mga meeting about anak. Ang mga tao mo magnet ba? Nga mo hugop gyud. Mo na importante mo dagan ka o mga national positions. Tan-aw na ko mga kigalaan kini si kwan. Si Lenny Robredo day tapukan bas mga tao? Dili kaayo. Basin pag do na gyapoy mo tapok ro dili siguro kaayo gyud. Kini Stulfo duda ko basig mo tapok ang mga tao sa dani. No? Mo na nga kumbate gyud panalitan og unsa mangaling. Ah, kay kini mga Duterte na ibaw ana man ato nga inani gyud mo magnet mahigala kay kana lagi sa ako nang giingon og mudagan ka og kanana ang national position, ibutang Australianis, kay ilaman tong butanga, kanana ilaman tong gitudtud sad, nga mo'y mudagan na lang, kay Celine ni Atrasman. Ni Atras Celine, niya si Tulfo ni Ingon Masanto, mahigala nga, why interest niya mudagan, kay magpare-elect na lang siya. O magpare-elect ko si Tulfo pagka-senador, medyo sure na ang mudaog. Pero mudagan kag presidente, medyo kulba hinam sad niya, either mudaog ka or dili.
3: Straight to the point.
2: So mo na nga ingon Stulfo mapareilek lang kuno siya. Nan kung wa na ingon nga Australianis may padaganon or si Risa Ontiveros mutapok ba mga tao day? Australianis idagag mayor sa kaluukan. Mura man lang ordinaryo nga tao di man mutapok mga tao malabay-labayan man lang. O ginana may galang malabay-labay niya gidid man lang kasi mga tao wag kayo mutagad ni mo. Dili lang kamo dayog dagan. Kay lisod man mga higala no ngita gyud kandidato nga kana gyud kuan kay mo lagi akong giingon bisa pag imong pang librihan og snacks na karon unya wa gyud ka uyo nimo tagaag t-shirt pa nga naiprinta sa imong apelido imong ngan unya hakuton pa mahigala inig rally unya dili gyud na gusto nimo mga sukit ti paminaw wa gyud kay mahimo anak kay igo ra na mo kaon sa rally og igo ra na magsakay-sakay sa track nga gigamit mahigala para sa paghinakutay nya mutan aw artista pag humanwa na ang kuyam kun anak kana bitaw dunay krusada ba labi pa mga tao mahigala emotional sad kani o Kiko Barsaga ni sulti ba sa Kiko Barsaga day no ni sulti sad mo ni ama may ato ko no paminaw ni dong kanang kang Kiko Barsaga aw kan mo na ni aka ni kani o sa may ang gisulti mo ni
4: thank you to 2028 God. We will create a good future for our country. Thank you, Duterte 2028. God bless.
2: Okay. Okay, so muna mahigala, no? Ang nahitabo kagahapong adawa. At unay niya tagagpagtagad, no? Niya, unsa may mahitabo ron? O niya, atong discussion mahigala labot sa lower house, manager expectation na lang dito sa lower house, katong mga supporters ni Presidente Rodrigo Duterte, makuha nila ng 106 votes. Gamay rana, mga higala. Adto na sa Senate ang kumbate. Ato lang sa tanawon, paminawon to sa ilang mga reasons sab, kay inibuto nila mahigala ilang man ang isulti. Ato ipadayon itong discussion labot unya sa mga panghitabo sa Senate o sa unsay may tabo ugma, pinaspasay na ni. Kay mabutuhan ni karon o maadto na sa Senate. By May 13, mag-convene na ang Senate. Unsay sunod-sunod niya mga panghitabo, mga sukitig paminaw. Ato tagag-pagtagad ni mahigala. Sa ato pagbanuban. Ato lang tiwasan unyan tataw na tulugan pa mga discussions sa mga panghitabo, mga kaigalaan niya. Si Bato de la Rosa, ipatawag na ba sa mga higala sa CIDJ? Gusto nilang palugwaon si Bato giyon mga higala. Kaya base na niluglugwa, basig madakop na po ni kaya para sa ICC nga warant. Na ha? Kaya matod pa sa hongihong na may warant nga ni Gawas. Ato ni tagag pagtagad sa Maygala. Standby lang una alas RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Ato nga takna alas 7:02 na. Standby.
5: Live via satellite. RMN News Nationwide.
6: Go Crater Glow. Publiko, inaabisuhan ng mga manatiling naka-alerto. Caretaker ng fish cage sa Lingayen, Pangasinan patay matapos na malunod sa ilog. Sa Misamis Oriental naman, magkapit bahay patay matapos malunod sa dagat. At sa balitang showbiz, walong finalist sa katatapos lamang ng Miss Universe Philippines 2026, kinoronahan bilang Miss Philippines Queens. Detalye na ating mga balita, mga kasama. Sasalang na ngayong araw sa plenaryo ng Kamara ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Magbubutuhan ang 318 na miyembro ng Kamara sa pamamagitan ng roll call o isa-isang pagtawag sa mga mambabatas na papayagan ding ipaliwanag ang kanilang boto. Sa kabuuan, kinakailangan ng 1/3 o 106 na boto para tuluyang maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado na magkoconvene naman bilang impeachment court. Una nang sinabi ni House Justice Committee Member at Manila City Representative Joel Chua na sakaling maabot ang kinakailangang boto ay posibleng maitransmit sa Senado ang Articles of Impeachment anumang araw ngayong Linggo. Hindi naman dadalo sa plenary deliberations ng Kamara ang kampo ni Vice President Sara Duterte. Ngayong araw po yan. Ito ang kinumpirma ni Attorney Michael Poa, ang tagapagsalita ng legal team ni VP Sara, kaugnay sa plenary deliberations ngayong araw para pagbutuhan kung may impeach ang Vice Presidente sa Kamara. Sa isang panayam, sinabi ni Poa na imomonitor nila online ang butuhan kung may impeach si VP Sara sa ikalawang pagkakataon. Samantala, tinutulan naman ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP laban ng anilay pamumulitika na impeachment laban kay VP Sara. Ayon sa PDP laban ng sinumang opisyal na boboto, pabor sa pagpapatalsik sa pangalawang pangulo ay hindi susuportahan ng partido. Kabala pa ng PDP laban bukod sa pagbablacklist, nakahanda rin silang magpatakbo at suportahan ang kalaban sa eleksyon ng mga kongresistang boboto ng pabor sa impeachment. Hindi raw ito pananakot, kundi pananagutang pampulitika. Isang senador haharangin ng anumang motion sa pag-napipigil sa pag-convene ng Senado bilang impeachment court. Kasama natin sa balita, Radyo Mancunde, Batak.
7: Handa si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na tutulan ng anumang motion na layong pigilan o ipagpaliba ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court para sa inaasang pag-akyat ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa ex-post ni Lacson, nilinaw ng senador na hindi niya sinasabing hindi siya tututol o hindi boboto laban sa anumang motion na magpapatigil o magpapaliban para mag-convene ng Senado bilang impeachment court. Sa naunang pahayag ng mambabatas, kamakalawa, ay sinabi niyang posibleng hindi mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung sakaling ito ang pagbotohan ng mayorya. Sakali namang ganito ang mangyari ay maaaring manghimasok dito ang Korte Suprema para utusan ang Senado na gampana ng constitutional duty na mag-convene forthwith o kaagad bilang impeachment court. Binigyang din pa ni Lacson ang pagtutol sa anumang motion na maglalayong pigilan o ipagpaliban ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court ay hindi dapat itrato para mag-convict o mag-acquit ng akusado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batak Tatak RMN.
6: Mula Senado, magtungo naman tayo sa Kongreso. Pagsuporta ng House Leader sa impeachment laban kay VP Sara, hindi matitinag ng mga political threat. Kasama natin mula sa House of Representatives, si Radyoman Grace Mariano.
8: Tiniyak ni House Deputy Speaker at La Union Representative Paulo Ortega V na hindi matitinag ng mga political threats ang pagsuporta ng mga lider ng Kamara sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Reaksyon ito ni Ortega sa banta ng Partido Demokratiko Pilipino o PDP na ang mga kongresistang susuporta sa impeachment kay VP Duterte ay hindi papayagang kumandidato sa ilalim ng partido. Di ni Ortega ang konstitusyon ang kanilang magiging gabay sa pagpapasya kaugnay sa impeachment kay VP Sara at hindi ang mga pagbabantang pampolitika. Ngayong araw ay nakatakdang pagbotohan sa plenaryo ng Kamara ang committee report, resolution at articles of impeachment laban kay VP Duterte. Ayon kay Ortega, mananaig sa kanilang pagdidesisyon ang boses ng mamamayan na naghahangad ng pananagutan mula sa mga opisyal ng ating gobyerno at hindi ang boses ng isang partido politikal. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
6: Mga balitang may kinalaman naman kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Wala pang impormasyon ng mga otoridad ng Pilipinas o manoy arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Ayon sa Department of Justice, wala silang natatanggap na impormasyon o detalye sa naturang ulat habang may tuturing pa ring hearsay ng Department of Interior and Local Government o DILG ang ulat hanggat wala silang natatanggap na opisyal na kopya ng warrant of arrest. Wala rin natatanggap na arrest warrant ang PNP at kung sakali mang ilabas ang dokumento, handa silang tumalima sa kanilang mandato. Una na rin nilinaw ng ICC na wala silang inilalabas na public arrest warrant kaugnay ng sitwasyon sa Pilipinas. Hinimok din ng mga opisyal ng korte ang publiko na magbatay lamang o magbase lamang sa mga opisyal na pahayag para maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Isa sa De La Rosa sa mga tinukoy ng ICC na co-perpetrator o kasabwat sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, bunsod ng war on drugs sa kasagsagan ng kanyang administrasyon. Kinundin na naman ng Partido Demokratiko Pilipino PDP laban ang umano'y arrest warrant ng ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon kay PDP laban Deputy National Spokesperson Attorney Ferdinand Topacio, nakababahala ang naturang ulat na may ituturing na panibagong paglapastangan sa soberanya at kasarinlan ng bansa. Pinatikos pa ni Topacio ang patuloy na pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa ICC sa kabila ng pag-withdraw ng Pilipinas sa Rome Statute at ang anyay pagiging sunod-sunuran sa kapangyarihan ng ibang bansa. Iginit din ito na dapat huwag hayaang maulit ang pagiging duwag at traidor ng Administrasyong Marcos matapos niya ang pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nanindigan pa ang grupo na handa silang protektahan ang karapatan ni De La Rosa at ang bawat Pilipinong lumalaban sa anilay pangapi at pang-aabuso sa kapangyarihan. Senador Robin Padilla nakipagkita kay Senador Bato de la Rosa. Ayon niya sa nagtatagong senador, huwag itong susuko. Sama natin sa balita, Radyo Mancon de Batak.
7: Inamin ni Senator Robin Hood Padilla na nagkita sila kamakailan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito ang sinabi ni Padilla matapos ang kanyang payo kay de la Rosa na huwag itong lilitaw sa gitna ng panibagong ugong na mayroong warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC laban sa senador. Sinabi ni Padilla na kailan lang ay nagkita pa sila ni de la Rosa at anya, handa na ito sa giyera. Ngit ng senador, hindi naman wanted at kriminal si de la Rosa kaya sa tuwing pinatatawag siya ay dumarating siya para rito. Gayunman, sakali namang batas at otoridad ng Pilipinas ang maghahanap kay De La Rosa, sinabi ni Padilla na siya pa ang magsusuko sa kasamahan. Kasama mo sa DZXL Arm and Manila, Radyo Man Conde Batak, Tatak Arm and...
6: Sa kaugnay pang balita, mag-i-issue ng subpoena ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG laban kay Senador Bato de la Rosa ngayong araw. Ito ay may kaugnayan sa investigasyon sa extrajudicial killings o EJK sa Davao Region noong panahon na nanilbihan pa ang senador bilang city director at regional director ng Davao. Sa isang press briefing kahapon, sinabi ni DILG Secretary John Vicremulia na hindi ito warrant of arrest kundi isang formal na paanyaya lamang para personal na humarap ang dating PNP chief sa CIDG.
9: I repeat, this is not an arrest warrant but a subpoena for the senator and former chief of police, former chief of the PNP. It's all related to the 100 plus complaints of EJK that occurred during his term as city director and regional director of Davao. Respect, there will be no handcuffs. It is merely a subpoena for investigation, not an arrest warrant.
6: Dagdag pa ng kalihim, walang kinalaman ang pagpapasubpina kay De La Rosa sa umuugong na warrant of arrest umano ng International Criminal Court laban sa senador.
9: We are not a member of the ICC. We are not working with the ICC. This is a purely internal matter that we are doing. As I said, there is a 10,000-man task force that... Okay, let me just make it clear, okay? That was in reaction to reports that there was an impending warrant. However, the ICC has said that there is none. Okay, so we have dismantled that task force. What we do have is now a subpoena for him, but not a manhunt.
6: Sa ngayon ay nakataas na ang alerto sa mga paliparan at mga pantalan para ma-monitor ang galaw ng senador. Na ayon kay Remulia, si Bato ay nasa Davao Region pa rin. Habang inaasahan naman na marami pang subpoena laban sa iba pang mga opisyal ng PNP na sangkot sa EJK ang ilalabas sa mga susunod na araw. PNP pagpapatuloy naman ang fact-finding review sa mga ulat patungkol sa EJK at iba pang kaugnay na insidente. Mula Camp Crame, Radyo Man Marjo Domingo.
7: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang fact-finding review sa mga ulat ng extrajudicial killings o EJ case at mga kaugnay nitong insidente. Ito ay kasunod na naging direktiba ng DILG para matiyak ang kumpletong pagsusuri sa mga dating operational reports, lalo na sa panahon kung saan si Senator Ronald Bato de la Rosa ay nagsilbi bilang Davao City Police Director. Kinumpirma ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na mag-i-issue ng subpoena sang CIDG sa mga individual na sangkot sa nasabing insidente para formal ito makapagbigay ng impormasyon ng mga katulong sa kagawing investigasyon.
10: We have a Quadcom report with regards to EJK and other related incident. That would be the very basis and other reports coming from various unit that we may pursue. So the Philippine National Police through the CIDG will be giving summons to identified personalities doon sa mga reports na yan.
7: Kasama ng CIDG and Directorate for Investigation and Detective Management at ang PNP Legal Services para matiyak na isasagawang investigasyon ay naayon sa batas, koordinado at nakabase sa mga ebidensya. Linaw naman ng PNP na ang mga subpoenas ay hindi arrest warrants kundi isang legal na instrumento na may layo na kumuha lamang ng mga impormasyon at para magbigay linaw sa nasabing mga ulat. Kasama mo sa DZXL Arman Manila, Radyo Man Marjo Domingo, Tatok
6: Parliament. Naipakilala na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang bago niyang lawyer na hawak sa kanyang kasong Crimes Against Humanity sa International Criminal Court. Ito ang kinumpirma ng nagbitiw niyang defense lawyer na si Nicholas Kaufman matapos ang isang taong serbisyo, katwiran ng British lawyer na hiniling ng pamilya na magbigay daan siya para sa bagong lead counsel o bagong counsel na handa ng sumabak sa representasyon ng dating Pangulo. Kasabay nito, piniyagan din ng ICC na mag-withdraw sa defense team ang associate counsel na si Dove Jacobs. Bagamat hindi pa isinasa publiko ang pangalan ng bagong abogado, tiniyak ni Kaufman na handa na itong humarap sa gaganaping status conference sa darating na May 27. Samantala, sinabi naman ng ICC na maglalabas ang korte ng desisyon sa hiling ni Kaufman na magbitiw bilang abogado ni Duterte sa takdang panahon. Samantala, sensitibong balita mga kasama. Sinibak na sa pwesto ang viral na pulis Bulacan na nambugbog sa kanyang live-in partner ayon kay Malolo City Chief of Police, Lieutenant Colonel Romel Heneblazo, tuluyan ng inalis sa pwesto ang pulis at ngayon ay nasa kanilang restrictive custody.
11: Kaya agad po natin siyang nirelief o inalis sa kanyang pwesto at kasalukuyang inalagay dito sa police station for restricted custody. Agad din po natin dinisarmahan ng kanyang mga issued firearms. Kasama na rin po ang kanyang PNP ID upang hindi niya magamit sa anumang pag-abuso o pananakot sa biktima at sa buong pamilya ng ating biktima.
6: Inihahanda na rin ang kasong kriminal at administratibo na iyahain laban sa naturang pulis. Sa viral video, makailang ulit na inundayan ng suntok ng pulis ang biktima sa gitna ng kanilang pagtatalo. Nawalan din ng malay ang biktima matapos na sikmuraan ng pulis at pilit pang sinakal nang ito ay lumaban. Sa ngayon ay hindi patukoy ang pinag-ugatan ng pagtatalo ng dalawa. Balita pa sa mga lalawigan, caretaker ng fish cage sa Lingayen, Pangasinan, patay matapos na malunod sa ilog. Kasama natin sa balita Idol Jam Victorio ng IFM Dagupan.
12: Dead on arrival sa Pagamutan ang isang caretaker ng fish cage matapos matagpo ang palutang-lutang sa kahabaan ng Agno River na sakop ng barangay Balokok, Lingayen noong umaga ng Sabado, ikasyam ng Mayo. Nawawala umano ang biktima sa loob ng dalawang araw at huling nakitang nakikipag-inuman sa isang kubo malapit sa ilog bago natagpuan ang kanyang bangkay.
13: Sa panayam kay Police Corporal Matt Joseph De Los Santos, alas 10 ng gabi noong Mayo 7 nang magpaalam ang biktima na matutulog sa kabilang kubo, dala ang isang bote ng alak. Madaling araw naman nang makarinig ng kalabog sa tubig ang kainuman ng biktima, ngunit hindi na niya ito pinansin.
14: May 7, mga oras na 10 p.m. po ng gabi, nag-inom po siya. Nag-inom po sila, tapos pagkatapos po nilang nag-inom, yung victim po, si John Ria Tinso, is nagpaalam na po na doon po matutulog sa kabilang kwan, kubo na kanilang niabang kaya ang kwan, fish cage. Makalipas ang mga ilang oras po, ma'am, may narinig po siya na parang kumalabog sa tubig. Hindi na po niya parang hindi na po niya pinansin.
13: Makalipas ang dalawang araw, bangkay na nang matagpuan ng isang mangingisda ang biktima sa ilog. Hiningi na lang posibleng dahil sa kalasingan kaya nalunod ang biktima. Dagdag ni De Los Santos, Tubong Bisayas, umano ang 24 anyos na biktima at 4 na taon pa lang ininirahan sa lalawigan kaya't patuloy pa ang pakikipag-ugnayan sa kanyang pamilya upang ipaalam ang insidente.
14: Alam din po namin yung pamilya ng biktima para mapaalam sa kanila.
13: Paalala naman ng pulisya na panatilihing katamtaman ng pag-inom ng alak upang maiwasan ang anumang aksidente.
12: Mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Jam Victorio. Tatak, RMN. Network
6: News. Samantala, dyan naman po sa Misamis Oriental, magkapitbahay matapos na malunod sa dagat sa Initao, Misamis Oriental. Kasama natin sa balita Radyoman, Joanna Ricote ng RMN Cagayan de Oro.
15: Patay ang magkapitbahay matapos na malunod sa barangay San Pedro, Initao, Misamis Oriental. Ayon kay Police Corporal Ricky Abesha Aragon Jr., ang imbisigador ng Initao Municipal Police Station na mga biktima ay isang 13 taong gulang at isang 44 na taong gulang na pareho nakatira sa barangay Kalakapan sa Initao, Misamis Oriental. Sa isinagawang pagsisiyasat ni Corporal Aragon na pag-alaman na sumama ang 13 taong gulang na biktima sa pamilya ng kanyang barkada upang mag-picnic at maligo sa dagat noong May 8 habang naliligo ang biktimang 13 taong gulang kasama ang kanyang mga kaibigan at ang 44 na taong gulang na magulang ng kanyang kaibigan ay biglang lumakas ang alon dahilan ng kanilang pagkakalunod. Sa isinagawang search and rescue operation, unang nakita ang 13 taong gulang at daling dinala sa Initao, Misamis Oriental Provincial Hospital ngunit diniklarang dead on arrival. Samantala, kinabukasan, nadiskubre ang bangkay ng 44 na taong gulang na palutang-lutang lamang at wala ng buhay. Ayon kay Corporal Aragon na parehong hindi marunong lumangoy ang mga biktima, samantala wala itong nakikitang foul play sa nasabing insidente. Kasama mo sa DXCC RMN Cagayan de Oro, Rajuman Juan Ericote, Tata Carmen.
6: Abangan sa aming pagbabalik, may higit 9 na pisong rollback sa diesel at may higit 13 pesos naman sa kerosene. Posibleng ipatupad ngayong Linggo ang gasolina, may kaunting pagtaas sa presyo. Yan at marami pang mga balita sa pagbabalik ng
16: RMN Network News.
17: Buntag Pilipinas sa ito po.
6: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Comelec
17: Commission on Elections nangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
18: Ako si Xander Kayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
19: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
20: Apat ang arestado sa Paihi Motors.
21: Impeachment complaint.
22: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
19: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab. Nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
16: RMN Network News.
6: Nagbabalik ang RMN Network News. Ako si Radyoman Xander Kayabyab. Oras sa buong kapuluan, 7:23 ng umaga. Balita sa Ibayong Dagat, mga kasama. Sinimula na ang evacuation sa mga pasahero at crew ng luxury cruise ship na MV Hondius kasunod ng outbreak ng hantavirus. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng World Health Organization at ng mga otoridad sa Spain, sinimula ng isakay sa mga military bus ang mga pasahero patungong Tenerife Airport. Tiniyak ng gobyerno ng Spain na walang magaganap na contact sa publiko habang inihahatid ang mga dayuhan sa mga eroplanong ipinadala ng kani-kanilang bansa gaya ng France, UK at US. Matatanda ang 3 katao ang patay dahil sa hantavirus habang 4 pa ang kasalukuyang ginagamot sa iba't ibang mga bansa. Kaugnay nito, sinabi ng WHO na lahat ng pasahero ay tinuturing na high-risk contact at sasailalim pa rin sa 42 araw na quarantine. 30 crew member naman ang mananatili sa barko habang naglalayag patungong the Netherlands at isa sa ilalim din sa disinfection process. Nilinaw pa ng Spanish Health Ministry na walang nakitang mga daga o rodent sa loob ng MV Hondius na siyang karaniwang pinagmumulan ng hantavirus. Sa kaugnay na balita, nakatakdang lumipad pa Netherlands ang 24 sa 38 Pinoy crew ng cruise ship na MV Hondius para sa ilalim sa quarantine. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, 4 sa mga ito ang mauuna at susundan naman ng 20 iba pa para sa kanilang 6 na linggong quarantine. Ang natitira namang 14 na crew ay may iwan sa barko para maglayag patungong Rotterdam sakaling magsimula na ang kanilang quarantine.
23: With the 24, 4 today, 20 tomorrow, set to be repatriated to the Netherlands, where they will be quarantined, there will be 14, the deck and engine crew, or a great bulk of the deck and engine crew, will set sail for the Netherlands, in Rotterdam, Netherlands, to bring the ship to port in Rotterdam, Netherlands. And upon arrival of the ship at port, the 14 crew will likewise commence their own quarantine pursuant to the quarantine period of 6 weeks.
6: Ayon naman kay Department of Health Secretary Ted Herbosa, sa ngayon ay negatibo pa sa hantavirus ang mga tripulanteng Pinoy. Hindi rin sila nagpakita ng anumang sintomas.
0: For the Filipinos on board, what I know in the information is they've all tested negative from the time of contact. The incubation period can be as long as 45 days. So I think they'll be quarantined for 42 days pa in the Netherlands. That means they're not sick, no? When they're quarantined, they were just exposed. But if they do not exhibit any symptoms, that means they will be determined to be disease-free. And the risk of having hantavirus is very low.
6: Binubuo ng 24 na hotel stewards at 14 na deck at engine staff ang 38 Pinoy crew ng barko na nakatakdang ipa-repatriate ng Pilipinas matapos ang kanilang quarantine. RMN Network News. Sa iba pang mga balita, Pangulo ng Paraguay nasa Pilipinas na para sa isang state visit. Kasama natin sa Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
1: Dumating na sa bansa si Paraguay President Santiago Peña Palacios para sa 2 araw na state visit. Bandang 3:50 ng hapon kahapon nang lumapag ang kanyang delegasyon sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Sinalubong siya ni non-resident ambassador of the Republic of Paraguay to the Philippines, Miguel Angel Olbaldino Romero Alvarez. Ngayong Lunes, mag-aalay ng Bulaklak si President Peña Palacios sa monumento ni Dr. Jose Rizal sa Luneta bilang pagpupugay sa pambansang bayani ng Pilipinas. Pagkatapos nito, may ikipagpulong siya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Malacañang, kabilang

0: bagong bansa. Inaasahang aalis din agad ng bansa si Peña Palacios patapos ang kanyang official visit. Naupo bilang Pangulo ng Paraguay si Peña Palacios noong August 2023. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tata RMN. RMN Network
1: News. Hoy, abiso po sa mga motorista at mga tsuper. Malaki-laking rollback sa presyo ng diesel at kerosene. Ang aasahan ng mga motorista ngayong Linggo. Batay po sa pinal na pagtaya, posibleng ipatupad ng mga kumpanya ng langis ang 9 pesos and 57 centavos na bawas presyo sa kada litro ng diesel. Aabot naman sa 13 pesos and 30 centavos ang posibleng rollback sa kada litro ng kerosene. Bumaba naman ang inaasahang dagdag presyo sa gasolina mula sa 5 piso ay posibleng 47 centavos na lang ang taas sa presyo sa kada litro ng gasolina. Dahil naman sa umiiral na State of National Energy Emergency, inaasahang maglalabas ang Department of Energy ng PINAL na oil price adjustment ngayong araw, depende po sa kanilang computation. RMN Network News. Sisimula na ngayong araw ng DSWD ang special payout ng 5,000 pisong cash relief assistance para sa mga TNVS at motorcycle taxi driver naman sa Metro Manila. Ayon sa DSWD, ngayong araw nakaschedule na mag-claim ang mga driver ng kumpanyang Grab at Move It na hindi nakatanggap ng ayuda sa naunang schedule. Makikita po sa official Facebook page ng DSWD yung link ng claiming tracker para sa schedule at payout sites ng mga nakatalaga sa bawat driver. Paalala naman ng ahensya sa mga nakakuha na ng ayuda, huwag na hong magtungo sa mga venue para makabawas po sa dami ng mga magkiklaim. Para naman sa iba pang wala pa sa listahan, hintayin lamang ang panibagong announcement ng DSWD sa mga susunod na araw. RMN Network News. RMN Weather Report. Sa lagay ng panahon, napanatili ng Bagyong Caloy ang lakas nito habang kumikilos ng west-northwestward sa Philippine Sea. Sa huling bulletin ng PAGASA, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 55 kilometers per hour. Inaasahan namang hihina pa ang bagyo ngayong araw. Sa ngayon, bagamat malayo sa kalupaan ay nakakaapekto pa rin ang trough o yung buntot ng bagyo sa Eastern Samar at Dinagat Islands. Samantala, ayon kay PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda, makararanas pa rin ng extreme caution hanggang danger level na heat index ang ilang bahagi ng Visayas at Luzon, kabilang na ang Metro Manila.
2: Sa malaking area naman po na ating bansa, kasama na yung Metro Manila, mainit at maalinsangan pa din yung ating panahon. Ang forecast heat index po natin dito sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius, while for most of Luzon, saka yung ilang areas din po ng Western Visayas ay from 42 to 44 degrees Celsius. So generally, extreme caution to danger level pa rin po yung ating forecast heat index for most of the country.
1: Si PAGASA Weather Specialist Grace Castañeda sa panayam ng RMN. RMN Network News. Matapos ang ilang linggo, tuluyan nang naapula ang sunog sa Navotas Landfill. Dito po yan sa Navotas City, Metro Manila. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, nagtulungan ang mga bumbero, ang lokal na pamahalaan, ang environmental teams, mga pribadong kumpanya at mga ahensya ng pamahalaan gaya ng DPWH at DOT para mapigilan ang paglala ng sunog. Nagpasalamat din ng Pangulo sa technical assistance na ipinaabot ng pamahalaan ng Japan. Pagamat naapula na, tuloy-tuloy pa rin ang pagmomonitor ng pamahalaan sa lugar. Kabilang dito ang pagsusuri sa kalidad ng hangin na tubig, ang thermal scanning para matiyak na wala nang natitirang apoy sa ilalim ng tambakan ng basura at health monitoring din sa mga residente maging sa mga responder. RMN Network News. Ang Bulkang Canlaon, nakitaan ng banaag o crater glow. Inaabisuhan naman po ang publiko malapit sa bulkan na manatiling naka-alerto. Kasama natin sa balita, Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod. RMN Tutok
3: Bulkan! Nakitaan ng dalawang beses na banaag o fire crater glow ang Bulkang Canlaon na hindi ginamitan ng infrared at high resolution camera sa marapitan na mga larawan na kuha ng digital single lens reflex camera ng Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City. Nakita ang superheated volcanic gas mula sa crater ng bulkan Mayo 9 at Mayo 10 ng gabi. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIBOLS,

0: simula noong Nobyembre 4, 2024, malakalakang basilayan lalo't ng sigabi gamit ang infrared and high resolution camera ng Observatory Center ang superheated gas activity hanggang sa naging madalas ito ngayong taon kasunod ng moderately explosive eruption noong Marso 15. Abiso pa ng PBOX na kung magpapatuloy ang crater glow. Indikasyon ito na tumataas pa ang magma sa crater ng bulkan at malaki ang tsansa na magkaroon ng magmatic unrest sa mga susunod na araw at magdadala ng pyroclastic density currents na delikado para sa kalusugan at buhay ng tao. Sa pinakauling bulletin ng bulkan ngayong araw, Mayo 11, namonitor ang 7 volcanic earthquakes at nagbuga ng 1,813 tulinada ng abo at flume na may taas na 500 meters. Patuloy naman ang pinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone habang nanatiling nasa alert level 2 ang bulkan. Para sa Tutok Bulkan, kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner. Tatakaramin! RMN Network
1: News! 95% ng handa ang Commission on Elections para sa Barangay at SK Elections sa November 2, 2026. Sa panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni COMELEC spokesperson Attorney John Rex Laudianco na maaga nilang naimprenta ang mga balota, lalo na't halos magsasabay ang BARM elections sa Setyembre at BSK elections naman sa Nobyembre. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ang procurement ng ilang gamit para sa eleksyon.
2: Kaya po maaga na namin na-imprinta yan dahil magkakasabay-sabay nga pong halalan. Sa September 14, may BARM elections po tayo. Tapos, less na naman, November 2, agad na agad itong BSKE. So, dahil po maaga na tayo nakapag-imprinta na mga around 69 million para sa barangay, around 23 million para po sa Sangguniang Kabataan, ang imprinta na lang po namin ay yung nadagdag ng mga butante na magtatapos na po yung ating registration sa May 18. So, county na lang po yun. Kaya namin tapusin ng halos 2 linggo na lang po yan kung ilan man po yan madadagdag.
1: Hindi naman pabor ang poll body sa panukala ng ilang mga mambabatas na muling ipostpone ang BSKE dahil mas mainam anya na regular na isagawa ang eleksyon o isinasagawa ang eleksyon para sa mga barangay official. Sa ngayon ay umabot na sa 4.5 million ang nakapagparehistro sa nagpapatuloy na nationwide a voter registration sa pinakamataas sa kasaysayan ng COMELEC.
2: Mataas po ang interes . Yan po nakita namin. Mataas ang interes sa makilahok, mataas na ang kaalaman. Siguro talagang gusto nilang maghalal po ng bagong barangay o kaya po gusto nilang suportahan. Kasi from October po hanggang ngayon, ito po yung pinakamataas na natanggap namin na application sa history ng COMELEC po. Kung matatandaan nyo, sometime in July, sa loob po ng 10 araw na yan, nakadalawang milyon na aplikante po kami. At nung napospon nga po, binuksan muli noong October, ito tatanggap. Tagal hanggang May 18, nakaka 4.5 million. Baka nga po umabot tayo ng 5 million.
1: Si COMELEC spokesperson Attorney John Lex Laudianco sa panayam ng RMN. Network News. Samantala, sa iba pang mga balita, mga umano'y kinikila ng Peanut Gallery Media Network, nakipag-ugnayan na rin sa NBI. Matapos nga pong maaresto yung kanilang founder and owner na si Franco Mabanta. Kasama natin live, Radyo Man Gerald Ulib. RMN Live Report.
3: Gerald. Na raw ang National Bureau of Investigation or NBI ng mahigit 200 tawag at text messages mula sa mga individual na sinasabing na biktima rin ng pangingikila ng Peanut Gallery Media Network o PGMN. Kasunod na rin ito ng pagkakaresto sa PGMN CEO na si Franco Mabanta sa isang entrapment operation sa Pasig City kahit sa pangingigil ng 350 million pesos kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, ang mga tumawag at nagpadala ng mensahe ay sinasabing nakaranas ng parehong panghaharasa at extortion na kinasangkutan ng grupo ni Mabanta. Anya ilan sa mga tumawag ang nagpasalamat at natuwa sa pagkakahuli kay Mabanta at apat nitong kasamahan para matigil na ang kanilang extortion activities. Isa rin ay ang dating kongresista ang nagpahayag ng intensyon na maghain ng reklamo sa NBI na kinikilan din ng PGMN. Samantala, tiniyak naman ni Mabibag na tuloy-tuloy ang kanilang investigasyon sa kaso ni Mabanta at mga kasamahan nito kahit na kalaya na sila noong Sabado. Hawak pa rin anya ng Bureau ang gadget na nakuha nila sa grupo na posibleng nagdalaman pa ng mga ebidensya. sinisilip din anya ng mga investigator ng NBI ang mga anchor officials, financial activities, advertisers, at tax records ng PGMN. Kasama mo sa RMN Manila, Radyo Manjeral, Biulet, Tatak, RMN.
4: RMN Network News.
1: Sa sugatan ng mabangga ng van, ang huling bahagi ng isang motorsiklo sa Sariaya, Quezon. Kasama natin sa balita, Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucent.
5: Sa sugatan sa aksidente ng nangyari sa Cabana southbound lane ng Maharlika Highway, Barangay Lusakan, Chaung, Quezon, kinasangkutan ng dalawang sasakyan ang isang motorsiklo na minamaneho ni alias Marvin at ang isang aluminum van na minamaneho naman ni alias Edgardo ng Sariaya, Quezon. Sa inisyal na imbestigasyon, parehas ang dalawang sasakyan na nasa southbound lane at magkasunod na nananakbo hanggang sa mabangga ng aluminum van ang huling bahagi ng motorsiklo na nagresulta ng pagkakasugat ng nakasakay dito. Napagalaman ang kapwa walang suot na helmet ang rider at ang sugatan ng kasito na kinilalang si alias Nomer ng Barangay Anastasia, Chaung, Quezon, habang maharap naman sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and physical injury ang suspect. Nagkaroon naman ng sira ang mga sasakyang nasangkot sa aksidente. Kasama mo sa Aramet Calabarzon at 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak, Aramet.
1: Pinakamalaking Summer Beach Festival sa bansa. Diyan po sa Sarangani Province ay gagawing simple na lamang dahil nga po sa krisis sa langis. Radyo Man Brian Oñate ng RMN General Santos.
6: Walang beach party, walang fireworks display, at walang magarbong produksyon. Ito ang magiging selebrasyon ng taunang Sarangani Bay Festival 2026 sa probinsya ng Sarangani, ang kilala bilang isa sa mga pinakamalaking beach festivals ng bansa. Alinsunod ito sa ipinapatupad na pagtitipid ng gobyerno, mas sinimplihan ang pagdaliwang. Kung noon, nasa tatlong araw na beach party ang ginagawa kada taon, ngayon, mas sinimplihan at tutok ang lokal na gobyerno ng probinsya ng Sarangani sa kung ano ang mas mahalaga sa pangangalaga ng Sarangani Bay bilang isang protected seascape. Ang survey reimagined 2026 ang gaganapin sa Mayo 22 sa Ladol Beach Resort sa munisipyo ng Alabel, Sarangani Province. Isang araw na aktibidad kung saan highlights ang pagsasagawa ng makabuluhang aktibidad sa pangangalaga ng karagatan, gaya na lamang ng coastal cleanup, survey heroes fun run, at pagbibigay tulong at gamay sa mga mangiisda at magsasaka ng probinsya. Kasama mo sa RMN General Santos, Radyo Man Brian Oñate, Tatak RMN.
1: Walong finalist sa katatapos lamang na Miss Universe Philippines 2026 ang kinurunahan bilang Miss Philippines Queens. Kasama natin sa balita, Myra Jane Nasaya.
7: Isang linggo matapos ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2026, kinilala na ang iba pang delegates na lalaban sa walo pang international pageants. Sa ginanap na coronation ball kahapon, natanggap na ng iba pang finalists ng MUPH 2026 ang iba pang Miss Philippines crowns. Kabilang dyan si Alison Arceo Hetland ng Pampanga na kinoronahan bilang Miss Supernational Philippines, Isabella Rojas Ismael ng Taguig City bilang Miss Cosmo Philippines, April Smith ng Cebu City bilang Miss Charm Philippines, at Jen Rose Javier ng Sultan Kudarat bilang Miss Eco International Philippines. Kinilala naman bilang Miss Eco Teen Philippines ang kinatawan ng Iligan City na si Trexie Paris Rojas, Miss Teen Universe si Catherine Bareja Wardel ng Summer City, Miss Tourism World Philippines si Marian Arellano ng Tarlac Province, at Miss Worldwide Philippines si Nicole Borromeo ng Cebu City. Una rito, kinoronahan bilang Miss Universe Philippines ang beauty queen mula La Union na si Bea Milan-Windorsky na tatangkaing sungkiti ng ikalimang korona ng Pilipinas sa Miss Universe ngayong November sa Puerto Rico. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Lunes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
4: RMN Network News. RMN Network News.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide.
9: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines sa itong mga balitang lokal. Consells dakbayan sa Subo ng Haylog na ngayon naglistahan sa arestrado ng mga solo parents sa dakbayan nga gitinguhan ni ining mahatagan o gatabang. Samtang nga Police Regional Office 7 Milagway nga hapsay ug malinaon, way natalang insidente bagway pa lang natapos nga 48th ASEAN Leaders Summit 2026 sa dakbayan sa Lapu-Lapu. Samtang sa balita sa sports, Knicks miabanti sa conference finals. kini ang headline sa ato mga balita.
9: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
11: What if your phone could be your front row seat?
12: Playtime Entertainment launches PT Idol.
11: Singers, hosts, dancers, performances you don't want to miss. Wonderful moments are here.
12: Where talent takes the spotlight.
11: Search PT Idol on TikTok and follow today.
12: Playtime Entertainment.
11: Born for happiness.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Wala kayo sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg.
15: Wala kayo sa sandwich ko. Yummy na ham.
16: Wala kayo sa baon ko.
17: Sandwich na my Lady's Choice Ham Spread.
18: Lady's Choice Ham Spread.
19: May yummy na egg, yummy na ham para omega sigla with proper diet and exercise.
20: Patikim! Mmm!
21: Wow! Omega sigla sandwich with Lady's Choice Ham Spread. 66 omega 3 and 6.
22: Made with real meat and farm fresh eggs pa. Starts at 13.50 pesos SRP.
23: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega Siglang Baon with Lady's Choice Ham Spread. 66 sa Omega 3 and 6 para Omega Sigla sa school with proper diet and exercise.
24: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
25: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
26: Rexido Forte!
27: Mas paspas, banat sa upat!
28: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
29: Unilab quality yan.
28: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Sa ubong dunay plema, nasuwayan na nako ang Sulmiox Advance with Zinc. Tang-tang nagplema, duna pay zinc ang Sulmiox Advance nga mo target sa nahabilin nga virus o bakterya. Tungod ana, undang ang ubo. Paspas ang pag-ayo sa Sulmiox Advance. Tuluhang tod sa lima kaadlaw lang. Basta 3 times kada adlaw mo inom. Okay na pagbalik. Available pa ang Sulmiox Advance sa tablet o liquid. Balhin na sa Sulmiox Advance with Zinc. Carbocysteine plus Zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
31: At first I was afraid if Toyo

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa.
1: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Extra. Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
5: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex, the generic name Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanular.
8: Mrs. Tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pud kay mag-eat at home o mas pirme na pug maghugas sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number one smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo. Sulid pud nga mutangtang sa bacteria. Maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
1: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana mga bisita? Kadyot lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
9: Extra! Good morning, my dear plants!
10: Didiligan ko kayo para di kayo matuyo.
9: Kati! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
11: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO, love your eyes.
0: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
12: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mahinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag-adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule. Ang pinakakusog.
13: At oras karon alas 7:48 na. Sa diri pa sa detalye sa ato mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwede makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, a good eyesight at talaga ang buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Centrum Advance. Alagang di magkukulang.
13: Alas 7:49 na korsitali na sa ato mga balita ang Konsehas Dakbayan sa Sugbo na ngayon naglistahan sa rehistrado ng mga solo parents sa Dakbayan gagitunguhan nining matagaan og assistance. Kasama mo sa balita Radio Man, Elibo Lonos.
14: TYHP, Tatak, RMN, Report. na ngayon na kung si Jose Lasugbong listahan sa rehistradong mga solo parents na payan. Kinumusod awhaga sa City Council si Mayor Nestor Archibald ngay patuman ang ordinansang nahatag og cash assistance ni ini. Ubo sa City Ordinance 2395 nga napasan itong tuig 2014, ang mga solo parents sa syudad natagan o 5,000 pesos matag tuig. Kung si Jose tumasayod kung pila na ang rehistradong mga solo parents na payan na tungkol nini, ang City Council pinagin ni Commissioner Jose Abelianosa ngayong listahan gikan sa Department of Social Welfare and Services kundi SWS.
15: To request the DSWS to furnish this August body the list of registered solo parents within 15 days.
14: Si Konsehal Jose Abelianosa, kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Walonos, DYHP, Tatak, RNN.
16: Radyo mo nationwide.
17: DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
18: Radyo mo nationwide.
19: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung mainom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
21: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTB-252384 Series of 2026.
22: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
23: Ha? Di ba mamaya ang gabi pa flight natin?
22: Ay, malabo.
23: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
22: Para malinaw.
24: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
25: EO, love your eyes.
26: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
27: Bye.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: At oras karon alas 7:57 na. At umalika ng report gikan ni Radyo Man Arnold Bustamante labot sa assessment sa PRO 7 sa bago pa lang nahuman nga ASEAN Summit nga gipaygayon sa Lapu-Lapu. Kasama mo sa balita Radyo Man Arnold Bustamante.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Gihulagway sa Police Regional Office 7 nga maninarog hapsay ang bag-ohay lang natapos nga 48 ASEAN Leader Summit 2026 nga gipahigayon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga wala natala nga major incidents. Kini nagpasabot sa ilang gamalampuson nga pagpatuman sa hugot ka seguridad sa mga delegado, partisipante o sa publiko samtang nga gipahigayon ang meeting sa ASEAN Leaders. Si Police Brigadier General Arnold Aban, ang acting PRO 7 Director, mitumbok sa malinaon ug hanay nga ASEAN Summit sa lig-on nga koordinasyon sa tanang mga Rugyanan sa Balaod, Uniformed Services, Government Agencies, Local Government Units, Force Multipliers, Private Stakeholders, ug ang aktibo nga kooperasyon sa komunidad. Ni padayag usabog pagdayeg ug pagpasalamat si General Aban sa tanang personnel sa PNP, AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Emergency Response Team ug tanang ahensya sa gobyerno. Subay sa gihatag nga dedikasyon, sakripisyo ug gipakita nga professionalism sa tibuok ASEAN Summit Operations, giilaw sab niya ang suporta sa awang Police Regional Office sa Tibuok Nasod nga mipadala sila ga augmentation personnel og logistics assistance nga nakapalig-on sila ga pagpatuman sa seguridad sa Tibuok Central Visayas. Ang pagkampo sa malinaon hapsay og luwas ka ASEAN Summit nagpakita matod pakini sa lig-on nga interagency collaboration, operational readiness ug pakigalayon sa komunidad sa pagpabilin nga luwas, hanay og seguridad nga publiko. Kasama mo sa Police Regional Office 7 ni Rajman Arbo sa Mandiri YHP, Tatakaramen.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
4: Radyo mo nationwide.
5: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
6: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-amazing with Ladies' Choice. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Sports ngayon. Sports ngayon.
1: Atong balita sa sports, iatud karon sa atong sports analyst ng International Boxing Judge, kasama ni Edward Liga sa atong linya. Kasama ni Edward, maing buntag.
7: Mayong buntag kasamangkayan, kining atong balita sa sports, giatud kanyo sa DTX 500. Bago lang nahuman ang Game 4 tali sa New York Knicks o sa Philadelphia 76ers. Diin gilampaso o gilubong sa Knicks, no, ang Sixers sa score nga 144-114. Pagsugod pa lang sa first quarter, grabe na, nagpungasi na ang 3 points sa Knicks, no, pinaagi ni Juice McBride nga diin na nakapasulod kinig upat ka 3 pointers ta sila pa ni Jalen Brunson, Josh Hart ug uban pa. Halos, no, ang opensa sa Knicks flawless kaayo. Naglisod ang Sixers kung unsaon nila pag-apas. Si bisan ta man og nang-score usab si Joel Embiid sa first ug sa second quarter, apan sa third quarter gipull sa tunga-tunga sa third quarter gipull out na siya sa iyang coach ug iyang mga kaubanan tungod kay lisod na kay pag-apas ang lubong, no, sa maong duwa. Sa maong kadaugan sa Knicks ni abanti sila. Ilang gisweep ang Sixers o biabanti sila alang sa Eastern Conference Finals. McBride may nangu sa opensa sa Knicks, pinaagi sa iyang 25 puntos. May puno usab si Jalen Brunson og 22 puntos og si Anthony Towns sa iyang 17 puntos. Ang Knicks kay numduman nga gipildiwa sila kaabanti sa Conference Finals ni adtong miaging tuig kay giparot sila sa Cleveland Cavaliers. So karon nagpaabot na lang siya tali sa serye sa Cleveland og sa Pistons. Diin labaw ang Pistons 2-1 no, sa maong serye. Klaro kaayo nga dominado gyud no sa next ang maong ang game 4 no sa first quarter pa ingon na sa fourth quarter diin gi hatagan og offensive.